0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful gud ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, ha?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular.

0: Kaskog ang resistensya sa Klinika Sorbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sorbiotics ka! Klinika Sorbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sorbiotics. Sa Sorbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Sorbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: You see the alkaline vitamin C. K5 News. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa ka sahi nga brain food kag gatilo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit patama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinat.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreta, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Wala ba lang sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga

0: Room advance, pag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sa iban nga benefits sa bilog na lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody's happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: It's the best part of the day!

0: ang araw mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod. Salon pass.
3: This is a mental couple acid for generic salon pass. If symptoms persist, consult.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Light, gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Globe G5 prepaid na para sa madasig nga wifi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber prepaid na.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9:03 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa Klinika Spore Biotics.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM Top of the Hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang DTX Herbal Soap, kag DTX Coffee Mix. Ginalauman na ang pagbubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sini nga Domingo, Hulyo 19, bangod sang southwest monsoon o kon habagat. Kalakip sini nga mga lugar among Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa posible nga mga pagbaha kag landslides. Kasunod sang kasarangan tubtog mabasko nga pagbubo sang ulan sa nasambit nga mga lugar. Maapektuhan man sang habagat ang Cordillera Administrative Region, Batanes kag Babuyan Islands sa diin maeksperyensahan ang magalumon nga kalangitan. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, ginpalayag sa mga transport o kunsang mga public transport group sa Pilipinas nga magamay lamang ang kantidad nga piso nga saka sa pamasahe kasunod sang pagsaka na naman sang presyo sang gatong bangod sang panibago nga kinagamo sa tungasang Amerika kag Iran. Ang piso amo ang ginrecommend sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB sa Department of Transportation o kun DOTR para sa ipatuman nga fare increase. Suno sa mga kumpanya sang langis, madugangan na naman sang napulo ka pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes. Bangod sini naghingyo ang mga drivers nga sakaan ang pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan, agud mahagan-hagan ang epekto sang price increase sa produktong petrolyo sa mga grupo sang transportasyon. Ginpalayag naman sang pila ka mga drivers nga halos nagakadto na lamang sa presyo sang diesel ang ila income sa pagpasada adlaw-adlaw. Para sa dugang pa nga mga balita, ginpasiguro sang Department of Trade and Industry o kung DTI na hindi magsaka ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas sa pihak sang nagalala na naman nga tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginkumparar o kung ginkumpermar ni Trade Secretary Cristina Roque nga wala pa sang mga manufacturers nga nag-file sang petisyon para sa price adjustments. Nagakahulugan nga wala pa sang mga manufacturers nga nagahingyo sang pagpasaka sa presyo sang ila mga produkto. Sininga Martes, madugangan na naman ang presyo sang gatong sa Pilipinas bilang epekto sang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Amuyad to ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Syrup, kag Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Love.

0: Tier 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghunta sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500!
1: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, impunto alas 10 ang oras ginadulong sa inyo sang MyDC Capsule, subong man sang MyDC Syrup kag Extend Food Supplement.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM Top of the Hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix. Isa ka source gikan sa industriya sang langis ang nagpalayag nga posible madugangan ng presyo sang krudo sang 10.50 kada litro sa sini nga Martes. Posible man nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang gasolina. Suno sa mga eksperto, ang pagsaka sang presyo sang langis resulta sang paghina sa supply bangod sang problema sa Strait of Hormuz. Ang strait amo ang ginaagyan sang mga barko nga nagahakot sang langis sa Middle East padulong sa iban nga bahin sang kalibutan. Ginpalayag man sa mga sources gikan sa industriya sang langis nga naghina ang diesel exports gikan sa Russia nga nagaapekto man sa presyo sang diesel sa world market. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa 112.33 milyones ang populasyon sang Pilipinas base sa statistics nga natipon sang 2024 Census of Population o kon PopGen. Suno sa PopGen, nagsaka man ang populasyon sang mga senior citizens sa Pilipinas sa diin isa sa kada napulo ka mga Filipino ang nagaedad na sang 60 anyos pasaka. Base sa datos, nagsaka na sa 9.22 milyones ang kadamuon sang mga senior citizens sa bilog nga pungsod. Mas madamo man ang mga babae kumparar sa mga lalaki sa Pilipinas nga naglabot sa 56.68 milyones samtang 55.65 milyones naman ang mga babae. Para sa dugang pa nga mga balita, bangod sang pag-ibwal na naman sang kinagamo sa Middle East, liwat nga ginpanugyan sang Philippine Embassy sa mga Filipino sa Kuwait nga maghalong kag mangin alerto bangod sang nagaluntad nga pagpangatake sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginahingyo man sang embahada sa mga Pinoy nga magmonitor sa mga balita agud mapasiguro nga makabaton sila sang insakto nga mga impormasyon angot sa nagaluntad nga konflikto. Isa sa mga ginpanugyan sang embahada sa mga Filipino National sa Kuwait amo ang pagpaiway sang mga biyahe nga hindi importante. Subong man ang pagpasiguro nga full charge ang mga cellphones agud wala sang mangin problema sa komunikasyon anuman nga oras. Mahimo naman nga magpakigangot ang mga Pinoy sa numero nga 112 para sa police, medical kag iban pa nga emergency assistance sa Kuwait. Sabado nga adlaw, naglunsar na naman sang pagpangatake ang Iran sa mga kaalyado sang Amerika sa Middle East. Kalakip man sa mga ginaatake sang Iran amo ang pungsod Kuwait nga kilala bilang kaalyado sang Amerika. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang Klinika Spore Biotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kusan sa buyan. Kadang wala ka patay ng sang Glutena, galabo ako ng nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang Glutena, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
9: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ano pa ang may bulig sang D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Mm. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
5: Si Enrile?
4: Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian ya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lantawon mo blaw, way ka kadlaw. Daw puro na lang seryoso.
5: Seryoso?
6: Makalalaton, Dok.
4: Oo, ganda mo, sakto na, malaktan ka man.
5: Dugay-dugay ang panahon, no?
4: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala gamo.
6: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
4: Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mapakas, mga butika.
4: Dok Sam?
8: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Mo na tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, why na?
6: Tungod nga imo recovery.
8: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bakterya nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
6: Kampiyon Dok Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglycerides sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natugas ang infection, ang imo immune system ma-repair na lang. So hindi na siya mag-intra sa gera.
5: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
4: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Oh, kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
9: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
9: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
9: Health News.
11: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11.02 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio DTX 500 Capsule kag MyDC Capsule.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.

0: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita ang ginaduluman sa inyo sa Clinica Sporbiotics DTX Herbal Soap subong man sang My Disease Hero. Ginbulgar ni Senator Panfilo Lacson nga nagatipo na siya sang informants kag witnesses nga may mga impormasyon kag ebidensya nga mahimo magpapreso kay Senator Alan Peter Cayetano. Suno kay Lacson, handa siya nga himuon ang tanan agud depensahan ang iya kaugalingon batok sa pagpangatake sa iya ni Cayetano nga makaguba sang iya integridad. Gintumod man ni Lacson nga luyag niya nga mabilanggo si Cayetano sa Quezon City Jail sa Payatas. Una di rin nanindugan na si Lacson nga hindi siya abusado o konkurap nga opisyal sang gobyerno. Sa iban pa nga mga balita, naglunsar sang panibago nga pagpangatake ang Amerika sa Iran Sabado nga adlaw Hulyo 18. Antisinigin anunsyo sang US Central Command nga duha ka US military ang nagkalamatay matapos nga ginatake sang Iran ang Jordan Biyernes nga adlaw Hulyo 17. Isa man ka militar sang Amerika ang missing bangod sang nasambit nga pagpangatake. Ginpalayag sang US Central Command nga ginlunsar ang pagpangatake kasunod sang mando ni US President Donald Trump. Ginkumpirmar naman sang Iran nga naglunsar sang pagpangatake ang Amerika malapit sa Sirik sa Sur nga ukon sa Sur nga bahin sang Iran apang wala sang ginreport nga kaswalidad ukon damage sa infrastruktura sa nasambit nga incident. Para sa dugang pa nga mga balita, ginmando na ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr. ang pagpatigayon sang final check para sa seguridad angot sa ipatigayon nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gintala na ang ikalima nga sona ni Marcos sa Hulyo 27. Sa Sininga adlaw, masobra sa 20,000 ka mga pulis ang ginalauman nga magabantay para sa sona sa batasang pambansa sa Quezon City. Suno kay Nartates, bastante man ang kadamuon sa mga pulis nga ma-standby bilang kabahin sang security protocol. Amuyag to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: Arriba!

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basin tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My Kumso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
2: Storyahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong mga tonsils,
2: mm-hmm,
4: nagapaos, the best gid da good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm-hmm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test. Kina tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung ngaan naghubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka todo, kanta ka todo, kadlaw ka sang todo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati na mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
1: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nag-o ginapatsyag.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Oras sa K5 News FM, alas 12:03 sang hapon. Mayong hapon sa tanan, kag-ari naman kita nagapalayag sa aton kahanginan ang edukalidad sa K5 News FM. Kag sa gihapon upod naton ang aton mga co-host, si Sir JJ, kag si Miss Erjoy. Mayong hapon sa inyo, mga ka-K5.
8: Alright, so good afternoon everyone, especially to you Sir Jay, at the same time no ka-K5 Erjoy. So I believe no, today is Sunday, the same time no, aran kita sa pinaka end naman sang bulan sang Hulyo. And of course no, before anything else, I would like to greet lang sa akon nga mga kasamanwada na sa Morsha nagapamatig, especially sa barangay Minian, sa amon nga mga kagawad no, good morning. At the same time sa amon nga mga suki nga tagpalamati no, nagapamatig gikan nagatutok sa ilang FB pages or sa ilang FB account, as well as nagapamati man sa ilang mga radyo. So good morning, kag hopefully
7: good morning
8: mamatig ka mo today sa amon nga tupiko.
7: Erjoy, wasi may igri.
9: Good morning, everyone. Good morning, Sir Jay. And good morning, Sir Jay. Ay, Sir JJ. And good morning, Sir Herson. And of course, good morning man sa aton nga tagapalamiti dira, ang aton nga mga dearest students, aton mga teachers, and of course, our parents. And of course, I would like also to greet man ang nagapamati man di sa aton permi, si Tita, ano nang, Tita Josefa Solina, and of course, Tita Joyce Veloces, nga nagapamati halin sa Barangay Mansalingan sa Guanson. So, happy listening lang din. Of course, nagapamati man sa aton nga FB Live page sa K5 Bacolod, and of course, sa ilang nga mga radyo. Good morning.
7: Good morning, kid. Ginagreet ko man si Brad Jonathan nga ara sa Kalasyaw nga nagapamati gid subong kay nagatan-aw sa aton. Kag sa kay Miss Aluna Magwad sa Taiwan nga nagapamati man kay nagatan-aw, and sa tanan nga tagpalamati sang aton nga programa edukalidad sa K5 News FM. Subong nga bulan, resilient month, subong nga bulan nga gin hatag sa aton sang National Disaster Risk Reduction Management Office no, kaga ang bulan sang July, National Resilient Month, kaga importante gid ini aton mahibaluan bangod ang Pilipinas ara sa ginatawag naton nga Ring of Fire. Yes, abi Sir JJ, kay daw ikaw yung science teacher sa amon diri. Ano ang ginatawa naton nga Ring of Fire kag nga akin hanglan noon tagidibaloon nga makasurbar or makasalbar kita sa mga kalamidad nga nagaabot sa aton subong.
8: Okay, so mga kapag Ring of Fire, no, may to say, no, ang Pilipinas, no, is ara sa Pacific, no, nga area. At the same time, no, we are prone nga maka-experience siya kita sa nalain nga mga disaster, no, natural disaster, no, such as bagyo, di ba, or it could be volcanic eruption. At the same time, no, basta mga phenomena nga we're in, it is controlled by the nature. So, amo na siyang rason nga, aga ka-experience kita, no, sang linog, no, that's what, that is the aftershock of what we call volcanic eruption, or it could be my activity, no, or my movement, no, underground. No, as well as, no, ang mga bagyo, no, nga,

0: kaka-experience naman. So, ang mga siyang rason nga, no, ang Philippines is not excused to experience what we call mga natural disasters.
1: Mm-hmm.
0: So, it's very important not to be aware at the same time, no, be prepared. No, minsan wala bagyo or kaming ara, dapat we should always be prepared.
1: Mm-hmm. Ginagreet ko si Gway Kuanay. Ginagreet ko ang aton nga maalam nga bata sa engineering department, si Mr. Angelo Rivers.
0: Oh yes.
1: Oo. Mm, hi, Angelo, keep on and padayon sa imo nga pag-eskwela kagabay, pamangin mabinangwahon ang imo nga mga struggle sa imo nga kabuhi. Yeah. Sa robotics tani siyang estudyante, no, recipient sang madamo nga award sa robotics naton. Kag nagapag-greet man si Honeybee nga iya ni iya mama si Andreos Ardin Rivers.
0: Yes. Hi tita. Hopefully makalunch kami da.
1: Oh sige. Ano gid bala ang ginatawag naton nga resilience. No, kay resilient man na ato ni istoryahan. Dasigon ko lang ang ginatawag naton nga resilience ang equivalent sini sa Hiligaynon amo ang pagkamalig-on, no? Pagkamalig-on, mabakod. Ini abilidad sang tao o konsang komunidad para makahanda sa pag-atubang, pagbangon, kag makapadayon matapos ang kalamidad o pagtilaw sa ila kabuhi pareho sa mga disasters. Kag kinahanglanon gid nato, no, makahibalo gid kita kung paano kita maging resilient nga despite sang mga gaalabot sa aton mga disasters, kabalo kita magbangon dayon nga daw sa waay lang. No? So, may mga tips kitang ihatag karon diri sa aton nga programa. So, the observance is usually ginahold ini naton every month of July. No? Why do we celebrate National Resilient Month? Siling na ni Sir JJ nga ang bagyo, we belong to the Ring of Fire, kag madamo sa mga active volcano diri sa aton. Kag lapit kita sa Pacific Ocean, nga kun sa diin dira nagbuo, naga-form ang bagyo. So, typhoon kuan kita diri, typhoon ano pa ni? Prone, kag linog prone kita diri, no? Pareho sang Japan. So, pila ka typhoon ang nag-aabot sa aton every month, every year? More or less 21 plus, di ba, Sir JJ?
0: That's why we are using, no, our the alphabet letter, no, para pangalanan, no, ang mga bagyo na nag-aabot sa
1: atin. Oo, usually mga bagyo, no, ginangalanan babae, no. Oh, sige. Istoryahan tala na rason kung nga ginangalanan sa babae kay may rason ina. Na-mention ni Sir JJ nga may ara kita linog bangod sang action sang tectonic plates.
0: Yeah,
1: no, naga-movement, may movement, no? Ang Eurasian tectonic plates, nagabungguan na ini ang tectonic plate nga ginabutangan, ginahamtangan sang aton nga country, the Philippines, kagaan mainland Asia, kaga sa Europe, nagabungguan ay ini, that is why na form na ton gani ang Himalayas Mountain. Oh, di ba, Sir JJ? Ito, tama, yes, man ko. Oh, sige. So, may mga storm surges, volcanic eruptions, floods, landslides, kagmadamo pa. So, dapat kinahanglanon tagid nga mangin resilient. Sir JJ, nga kinahanglanon tagid mag-celebrate anay kuno sa
0: resilient. Okay, so for me, in my point of view, it's very important man, no, para at least, no, may sakuna man or wala, at least, no, kita nga mga citizen or mga pumuluyo or bilang members sa kapakomunidad, no, we will be aware kung ano itong obrahon.
1: Diba? Correct.
0: Ano ang dapat prepare, no, in times, or it could be before, during, and after, no, sa mga natural disaster ng mga abot sa aton. Di ba? I believe na ang matusakto kakita yung Sir Herson na or Sir Jay na ang Philippines gajaya is number one prone gajaya in terms of disaster. So, hindi tama na makontrol because it's what? It is natural. So, what we need to do, no, as an individual, we should be always aware at the same time prepared gajaya.
1: Mr. Joy?
2: I would like to add lang, sir, sa team sang aton subong nga July nga preparedness month is naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So, amo na ko, sir, ang team natin subong. So, let's, ano, nang breakdown kung ano gini balang ibig sabihin sa amo ni nga team. So first, naghahanda, which means nang preparing, ibig sabihin nang knowledgeable ta, and of course kabalog kita sa kung anong dapat obrahon when it comes to disaster, and of course kumikilos. Kumikilos means may ginaubra ka, you take actions para sa when it comes nga mag-abot ang mga calamities or disasters na may ginaubra ka gid nga may ara ka contribution to stop or to prevent something nga maka-harm gid sa aton. And of course lastly, panatag. When we say panatag in Ilonggo, sir, doka ano nang
1: relax ka.
2: Doka relax or secure.
1: Secure. Oh.
2: Nga mag-abot ang calamity, hindi ta panic or shock sa mga gakatabo. So, it is very important also to celebrate sa preparedness month, National Preparedness Month, of course, para makabuild man ta sang culture sa aton nga society wherein very knowledgeable ta enough nga makaprepare gyud sa ano. It is because nga wala ta kabalo sang gakatabo sa aton in the next few days, next few months. So having knowledge about this will help us nga maka-fight back gyud ya sa kuno man nga calamities.
1: Wow, well said, Miss Correct.
0: So before kita proceed, we would like to greet lang sa aton nga mga FB live viewers. So we have good afternoon to Ma'am Melissa La Chicagador. At the same time, kay Ma'am Tina Serrojano. Then of course, good afternoon Sir JJ Tatarhersel and Mr. Joy coming from Elmer Dolaca. So pagpamati gida Elmer, because I believe you're one of very active nga members ng atong DR sa school. And of course, good afternoon, good morning and good afternoon to Ma'am Christine Prasio Pananganan. So maayo lang nga pagtan-aw kag pamati sa aton nga programa diri sa K5 Edukalidad sa radio.
1: And in relation to that, no, ang mga cities and municipalities diri sa Negros Occidental, hindi lang sa Negros Occidental kundi sa bilog nga Pilipinas, may mga aktibidades nga gina-hold para nga ma-inform ang aton nga mga members ng community how to be resilient. Ang mga city disaster risk reduction management team kag sa mga munisipyo, of course municipal disaster risk reduction team, nagapatigayon sa mga programa. Kag isa sa mga programa nila amo ini ang mga first aid rescue challenge. Mm-hmm. No, may mga rescue challenge. In fact, next week may mga ini nga semana may ara kita dira sa Murcia nga ginatawag nato niya Quiz B on disaster resilience. Nagligad lang may mga poster making contest. Mm-hmm. Kag diri sa Bacolod nakita Kuya Ya may ara ya parade kag nagpakita sila sa ilang mga skills on how to save people, vehicular man na siya or medical man na siya, nagpakita sila sa ilang mga skills. Okay. Now, ano ang mga tips nga pwede naton mahatag sa aton mga pumuluyo how to become resilient sa mga gaabot, halimbawa bagyo, baha, volcanic eruption, tag isa-isa hunta ini may makontribute kasi Miss Erjoy. Sige, okay. Miss Erjoy.
2: So ano ang kailangan natin nga ubrahon to ano to be prepared, and of course para makaano kita sa mga calamities. Of course sa mga students na mayroon sila sa school, when, for example ang calamity maka-strike sa school, of course to become a resilient student dapat kabalutan nga sa mga earthquake drills, mga fire drills, flood safety, first aid and emergency responses. So kung kisa ang mga students do ginaubra na lang nila nga doka play
1: compliance
2: play
1: na lang.
2: Kung kisa doka joke lang ang disaster nga preparedness nga mga drills, earthquake drills, but it is very important kay kung ano sa mga ligad to nga mga times to sa mga Luzon area or sa ano nga mga area, mga Davao areas, ang earthquake natabo gyud sa sulod sa school. So if ang school is very prepared enough nga magtubang or magface sa amo nga calamity, so ang students hindi gyud siya makapanic or makadulat sa ano sa or makaprevent ginta nga may makaharm sa aton sa amo when it comes sa amo nga mga calamities.
1: Sir JJ.
0: Okay, so before anything else, no, we have here how to build a resilience. So, may to say it involves only small consistent habits rather than avoiding stress. So cultivate it by breaking big problems into actionable steps, prioritizing physical self-care.

0: mga 72 hour kit, no, which is no, in times na may sakuna, at least may arak riya ready. No, naka-prepare na siya yung gamitin mo. At the same time, you could able to survive kung pila man naka days, di ba, ang matapos.
1: Usually, ang, in 3 days, in 72 hours, kung bagyo gid man niya signal number 3, hindi pa makaabot mga ka-K5 ang mga bulig within 72 hours. That is why, in our own end, just in case nga may mga bagyo or may mga kalamidad, may ara na kita nga 72 hours kit. No? Ano ina siya ang 72 hours kit? Anyone?
0: So, this could be includes, no, mga basic needs or what we call this one, mga necessities such as, no, you need to have your first aid kit. It's very important.
1: Sa may water, high blood.
0: Yes. No. Your maintenance, di ba? Ang medicine.
1: Correct.
0: Water. Diba?
1: Or it good be, for good 3 days.
0: 3 days. Mm-hmm. Then you have also ang mga canned foods, foods. Di ba? Yes. That's very important. Nga dapat, no?
1: Hindi na magtigang.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ay, for so, sure, wala na yung nakuryente.
0: Correct.
1: Kagbasa ang mga kahoy. Yeah.
0: Uh-oh. Kaya possible, no, mga pagkaang gusto niya nga makasustain, di ba? Kag maka-regain new energy man. Yes.
1: Uh-oh.
0: Hindi kahit tanan nga anuman, 72 hours sa tuod na kit, pero to hindi mo man siya makakuha, kay malapay ang i-prepare mo.
1: Mm-hmm.
0: Correct?
1: Mga kabiyanan, amo ni siya ang 72 hours kit, hindi nga sila yung pasubra-subra, kagidya yes. kaon, kagidya mm-hmm. ya, kundi nga enough nga hindi lang ka magutom, kag enough man, nga makahatag sa imo sa ginatawag naton bala nga energy, especially carbohydrates
0: yes,
1: or sugar para hindi kita hypoglycemia.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginatunaan usually isang supay gutom amo na ang hypoglycemia kay kulang kita sang sugar sa lawas. Kay sugar sa lawas mga ka K5 amo ina naghatag sa aton sang
0: energy. It will be converted, it will be processed.
1: Mm-hmm. So, isa sa survival tips na ginatag sa akon sang Boy Scout, kuya, kami sa una, amo na ang GORP, good old peanuts and raisin.
0: Mm.
1: Good old raisin and peanuts.
0: GORP.
1: Raisin, ba, ano na gano'n siya?
2: Pasas.
1: Pasas. Mm-hmm. Kag peanuts, isa na sa. Kag chocolates.
0: Yes.
1: Na, man, makahatag na sa aton sang energy.
0: Mm-hmm. That's why, no, it's also, it's not also okay time surgery na gano'n sa energy as well as man, kisa, no, gakabuhinan man ang pressure. Example, no, kung may contest kaya amo na kisa nung ginakaon na siya. It helps man to lower down no, the tension or pressure. Okay? Pero yeah, kung sa survival, no, it gives you what? No, energy na sustain mo nga until such no, nga may maabot nga bulig no, from the government or any private na mga organizations.
1: Mr. Joy.
2: Okay, so, mayroon ito isang mga simple way or methods naton to remember what to do during the calamities man or anything that will happen or strike us. So, of course, we need to know, for example, ang aton nga mga hazard areas sa aton nga balay and of course, sa school man naton, we need to really nang familiarize ang mga areas nga kailangan naton nga iwasan and of course, ang aton nga evacuation nga mga ways and for us to really drag kita magkadto when it comes sa mga calamities and of course follow gid official nga mga updates sa aton nga mga official man nga mga pages and of course second one is preparation. So ang preparation naton hindi lang ginisya nga sa aton lang self but of course sa mga material things naton of course ang ambal kagina ni Sir JJ ang aton nga 72 hour kit. Ang emergency contacts naton should be safeguard sa aton nga mga cellphones. Of course, secure important documents. Prepare nga
1: such as
2: ang aton nga mga national nga mga documents na ginagamit gid naton.
1: Mga birth certificate. Kung may mga asawa, may ara kita nga gilatawa naton marriage certificate.
2: Nga budlayan kita
1: makakuha. Mga title sa inyo nga mga kadutaan.
2: Yes.
1: I-secure gid na sa indi mabasa.
2: Mm-mm. Nakapakin siya dapat sa
1: isa ka lugar.
2: Oo, correct.
1: Nga pag bagyo, hindi mabasa, hapos lang siya hakwaton.
2: Okay, and third one is so follow evacuation orders, ma-join ta sa mga community drills, and of course, help during emergencies. And ang pinaka-important, kid, is stay calm and alert. And lastly, is to cares also help our neighbors, pag-assist man sa mga children.
1: Sa mga nagakinhanglanon sa bulig.
2: Mga vulnerable.

0: vulnerable nga mga aspects ng aton nga society, of course, ang aton nga mga ano mga kabataan, ang aton mga older people, ang of course nga mga persons man with disabilities, and of course share man mga verified information, bawal gid ang fake news when it comes sa disaster preparedness and disaster nga mga information.
1: Kaga ina ginatawag wala kung ginapa evacuate na kamo sa mga low-lying areas, hindi na kamo magpa tig-apa sa inyo nga mga balatyagon, especially ina sa lakpit sa mga suba kag mga sapa nga kun sa diin pwede kita maanod, no? Pagambal sa local DRRM nga mag-evacuate na, pabayid ang imo nga baboy.
0: Oo,
1: ang imo nga mga kanding, pabayid na anay. Ang importante ang imo kabuhi. Kagkabuhi sa imo nga mga kabataan, magsaka sa lugar nga kung sa diin mataas. Mm-hmm. Kay during disaster na, sa pag-abot na sa disaster, wala na sang may mag-save sa imo. Mm-hmm. Nga aman, mismo, ining mga aton nga mga rescuers, hindi makagwa bangod kay nagawaswas man ang bagyo, or else kung magwa sila, they will be the next victim. Mm-hmm. Oo. So patapuso na nila anay ang bagyo antes na sila magwa kag mag-save sa inyo. Oo. Sir GJ.
2: Alright, so before I would like to add on lang, so sa ato mga K-Fire yung nagpamati sa radio kung watching on FB Live, ang ato nga background ng music, that is one of our official music, no, sa edukalidad, yes, sa radio. Okay, mas matingala ka mga doka, no? So the lyrics are based on the objectives, the vision, and the mission, the goal of our program, which is the Kalidad sa Radio.
1: Wow, kanami.
2: Okay, so of course, no, I would like to add on lang, especially, no, sa mga kabataan man naton, nga during that time, no, if there's what they called mga activities or simulation, no, your participation, no, your cooperation is very important. That's why, no, no, kung may ginatawag kita, that is, for example, no, last month siguro, I think, we have our simultaneous earthquake drill, correct?
1: Mm-hmm.
2: Wherein it is participated, no, by the tanan, no, mm-hmm, for example, sa eskwelahan.
1: Second quarter na to.
2: Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So, therefore, diba, let's make it nga dapat, kung nag-assimilate kita, dapat it should
1: don't
2: be serious.
1: Don't take it haphazard.
2: Yes, correct. Uh-oh. Kaya hindi tamabalaan, diba, when it will happen, no, mm-hmm, sa aton, diba, kag kung wala kita ya nagatadlong or practice or nagahimo kung anong dapat ublahon, then
1: sa pag-abot, no, sa chimpo,
2: yes,
1: sa laset ikaw,
2: correct, you will have your regression, di ba, ma-regret kagudzaya. So that's why now let's make it serious. At the same time, whatever we have learned o dapat i-share taman sa iba. Okay?
1: Kaga sa mga ginikanan, kag sa mga would-be bashers, no, usually ang mga eskwelahan naga-post sa ila social media ng mga organization sang nagakatabo. May nagakalipong tungod sa kainiton. May mga nakita ako nga comments sa social media nga nagambal nga perti kainit, makuan sila ilaya, makandak sila sang NSED or National Simultaneous Earthquake Drill. Paano ang welfare sa mga kabataan? Ang rason ko dira, mga ka-K5, mga ginikanan, ang disaster, wala na siya nagapangita yasang bugnaw nga chimpo kag mag-abot siya. It strikes anywhere, anytime. That is why ang aton nga mga kabataan, ginapaanad na naton, init man, nagatalithiman o kung may ulan, ginakandaktagid ang earthquake drill as per mandated sa aton, sa amon, sa education, sang DepEd order. Sir JJ.
2: Okay, so of course man, I would like to anuman connect, 'di ba, sang kung paano kita maging resilient in times of disaster. I would like to connect lang, no, kung paano makita maging resilient na sa aton man nga individual nga life.
1: Oh, sige. Mas bayo, okay, unahon tanay ang aton nga personal nga kabuhi, ang safety sang aton nga mga pinalangga sa panimalay, mm-hmm, antes ta makabulig sa iban. Mm-hmm. Kaya ang natabo sini sa lady sang bagyo, mm-hmm, bagyo to bala, nagsaka ang ano ni, mostly sang mga rescuers wala naka-respond immediately kay sila man mismo affected sang disaster. Mm-hmm. O sige, Sir JJ.
2: Okay, so I have here, no, kung paano to actively strengthen our capacity to bounce back every time no, that we have challenges, no, we have obstacles or circumstances, whether it is it happens naturally or it could be by ourselves man. So number one is that we should always practice mindfulness. Okay, so dapat maging mindful kita, no, whatever sa mga stimulus ng alas ng palibot, dapat maging hindi kita maging insensitive in short. Okay? So ground yourself in the present moment, then of course, 'di ba? It will avoid you from piling up with every situation, with every challenges nung matabo sa atin, because it's what? It's normal nung may mga problema kita, but of course, it's how, kung paano natin siya i-cope up, paano natin siya i-accept, di ba, ang ara ng mga problema. So, of course, di ba, number one gain is that we should practice mindfulness. So, kis ah, kung matuhambal ko, nung kita, ang iban sa aton, we are not thinking, we're not mindful kung ano ang gakalatabo nung sa atong palibot or within ourselves. Okay, then another is that, no, focus on what you can control. So identify the aspects of a situation you can influence and let go of the rest. So break overwhelming tasks down into small, and of course, practice practical steps to restore a sense of personal agency. Okay, so amo na siya kung take note, everyone, no, hindi natin control ang tanan nga bagay sa kalibutan. So amo na siya gani, no, for us to become resilient, dapat, no, we should focus on things what we can control. Correct?
1: Correct. Mm-mm. Kag, isa sa idugang ko, no, avoid kita sa ginatawag natin nga fake news. Bala.
2: Correct.
1: Kag misinformation. Ana, kuha na nga daan, ang apektado na ang iban, ikaw imo, yaga fake news ka pa. Diin ang imo nga pagka-mindfulness sa ginatawag.
2: Correct.
1: And be sensitive, no? Miss Erjoy.
0: Okay. So kagina sir na hambal naton ang mga short term nga mga solutions ta sa when it comes sa pag-prepare. Oo, itong mga emergency bags, mga anything that mas solusyonan talang dali-dali. But what are the things nga do ka long term solution para sa aton nga ng pag-prepare or pag-face sa mga calamities? Of course, structural mitigation nga ang aton nga mga roof reinforcement nga may mga hurricane straps and secure gate ang aton nga mga roof
1: sa aton panimalay.
0: Sa aton nga panimalay nga magabot ang bagyo ng secure kagid nga hindi siya matibag-tibag ang aton nga mga roofs. Of course, if you are ara sa mga flood prone nga mga area, elevate gate ang mga electrical nga mga outlets ang and mga major appliances nga dali sa aton maka hatag pagid sang dugang nga harm. And of course, retreat walls, construct or reinforce structural barriers around your property. And of course, debris management, regular trimming sa mga branches nga ara sa aton, nga mga kahoy-kahoy sa aton palibot, irregular tagid nga pag-check or pag-trim nga
1: sa wala pa mag-abot ang bagyo. I-trim ta na siya.
0: Yes. And of course, economic and financial resilience kid. Kung kaysa wala ta na nagkakakita mo nga or wala ta nagkakapreparahan nga mayarta emergency funds nga magamit tagid nga makasave sa aton sa mga 3 to 6 months nga mga worth of basic living expenses. So emergency funds ano gina siya ng very important man nga magabot ang calamities. Mayara kita kuha o hindi lang nga magpanik ta pangulam-ulam sa iban.
1: May hugoton kita yan.
0: And of course, sa mga pag-protect man sa aton nga planet, sa pag-intra sa mga simple lang nga mga tree planting nga maka-help gid sa aton nga environment. So, wala ka kabalo ang simple mga seedling or simple mga pag ano attend sa tree planting is at the end of the day mga 5 to 10 years mayara ka na sang puno nga maka-help man sa pag-ano sa aton nga climate or sa aton nga environment.
1: Makahatag sa aton sa ginatawag nga oxygen.
0: Okay, yes.
1: Kag hindi lang amo sina no, dapat kita man mismo sa aton kaugalingon may isa o duwa o kung tatlo sa aton member sa panimalay. Bisan isa na lang ah ang nakahibalo sang ginatawag naton nga basic life support. Kaintindi siya sang CPR.
2: Yes.
1: Or nakaintindi siya maghatag sang first aid.
2: First aid.
1: Just in case nga may matabo gid man sa aton. Hindi kita ya magsalasala. Nga tungan gabi, gidalagan kita sa bagyo, nagapangayo sa bulig, bangod kay na cardiac arrest or naigo sang kalamidad ang isa ka member naton sa family. So dapat kabalugi kita mag apply first aid. Sir JJ.
2: Okay, then of course no, since that we're talking about naman sa mga calamities, so we have I have here no some simple tips lang on how again no maging resilient kita during, after or before, 'di ba, sa calamity that will occur. Number one, ang matukina, we mentioned about on a go bag or what we called our emergency kit. Then of course, no, i-add on ko lang, kada nalipat na ito mag-mention, that we're going to protect our documents. Okay, what are these documents? So these are, includes our personal documents such as passports, identifications, and medical records. Now in waterproof, portable containers so you can grab them instantly if you need to evacuate. So, amo na siya, no, nga i-secure tagid ang atong nga mga documents nga wherein, no, kinanglano naton. No, so for example, atong mga PSA or mga documents, no, in general.
1: Then, of course,
2: yes, mga diploma.
1: Yeah, pangprinda naton yung mga documents. Mm-mm. Mga kadutaan na yung prinda.
2: Then, of course, no, very important, ta mention ko magkaina, no, as a family, no, dapat may ara ka mo sang family plan. No, decide on a
1: family disaster plan.
2: Oh, yes. Designated meeting place if your family
1: evacuation
2: gets separated.
1: Uh-huh.
2: And agree on an out-of-town relative to contact for updates. For example, B, no, nagbulagay magiging ka mo, no? Mm-hmm. At the same time, ara sa inyong family plan nga, if that happens, di ba, so diri kita magtabuanay. As long as you are safe and sound.
1: I have done okay? That in my with my family.
2: Mm-hmm.
1: Kundi ara kami nag-star sa isa ka na mga informal settlers kami mm-hmm. dira sa Villamonte mong sa Pugad Baboy. Shout out na sa Pugad Baboy ah, mga kwan ko da, mga kababayan ko da. Alapit kami sa creek sang Kabakawan, piyak na namon home site na, piyak namon Jack Angel na. Hamba ko sa kabataan, just in case gidman nga may earthquake or just in case nga may bagyo, kag wala ka mo sa balay, kag na timingan nga baskog, ang aton evacuation site, makita ay kita kay tita ninyo dira sa Villamonte sa Maso Street. Nan, amo na siya, in case may sunog, kag dira lang kita matinabuay ah. So I hope mga ka K5 may ara man kamo sa ginatawag naton nga family gathering area nga kun sa diin just in case may kalamidad dira kamo yama kwan marali dira
2: yes.
1: Kamo magtipon-tipon
2: ang ilang rendezvous.
1: Okay.
2: Then another is that no, it's also very important to know your local risks.
1: Mm-mm.
2: Okay, so familiarize yourself with the hazards specific to your area, such as flash floods,
1: may baha,
2: yes, typhoons, or power outages, and follow your local government social media pages or city channels for verified warnings. Okay, it's very also important no, nga mag-updated man kita. Diba sa aton niya, in Morsha, we have our Facebook page man nila, our Ino. Gina-address nila, gina-post nila if may suspension sa klase.
1: Kag always diba? Magpamati sa
2: K5
1: News FM. Oo, diba? Para so, sa mga development sang
2: yes,
1: balita
2: authentic,
1: sang mga balita.
2: Authentic and ano nga mga balita. So hindi makalipat sina, right? Then of course no mentioned man na dapat maging familiar kita no sa mga dindampi sa atong community ang we're in no prone sa natawag nga baha. Okay, dindapis sa area sa itong community nga we're in, di ba delikado siya basi magka-landslide or can be rock slide. So, to say, dapat familiar ka, kagdiin ka dampi maagi if that will happen. Okay, so that would be no our things to do to become resilient no in preparing kung may calamity manggid nga mag-occur sa aton nga komunidad. O, how about naman during the calamity? So, number one is that, no, listen to authorities. Now, follow all evacuation orders and safety directives issued by local emergency services or government officials. So, dapat kung maghambal ang aton nga government, di ba, or aton nga LGU.
1: Local chief.
2: Oo. Mm-hmm. Nga, okay, evacuate na. So, hindi na magduwa-duwa pa. Okay? So, automatically, get your
1: belongings.
2: Yes, your emergency kit or go bag, di ba, pabayid ang tanan-tanan. Okay? Kaya kaso kung sabi ba kay Five Star Radio ang problema, ang iba, hindi siya mag-evacuate. It's because, nagpaminsar sila nga base pagbalik nila ang ilagamit, wala na. Diba? So, that would be. Then, of course, prioritize safety. Practice grounding. So, when intense panic or stress sets in, ground yourself by taking deep, slow breath. This help lower anxiety and allows you to think clearly. So, you avoid tagid ang mag-panic. Diba? I remember sa una, no, tawag kita ng panic buying. Diba? Nung dumaan mo sa una kay Five Star G, no, nga ang tanan no, nag-panic buying. I don't know lang, ano tong rason nga may, ano, may panic buying?
1: Panic buying kung is may ara ta na tungod sang social unrest or bagyo o kalamidad. Amo na siya. Kag may ara man nga sinila kuno mamahal ang mga balakrol sa amo ning
2: tempo.
1: Amo na siya.
2: So that's why no, kalma lang. 'Di ba? Kay susubanta ka panic no, hindi na ta
1: kabati na sang fake news, mga fake news.
2: Hindi ta concentrate, 'di ba? Ano aton obra una obrahon. Okay, so much better no, nga i-practice sa tong galingon that we should stay grounded, good saya. Right. So how about naman after calamity? So recovering emotionally and physically is a process that takes time. It is perfectly normal to experience a wide range of emotions, including fear, anger, or grief. So for that to become resilient, you should what? You should focus on your routines. Re-establish small daily habits like eating at regular times and waking up on a set schedule. This brings a sense of predictability when your environment feels unstable. So dapat balik agijaya sa imo nga naarada anaanadan nga ulubrahon. Diba? Hindi kay mapadepress kapag ida. So how you are going to stay strong and resilient kung mismo wala ka wala mo ginabuligan ang imo kaugalingon.
1: Ikaw malang kita yes. Malang mga ka K5 ang makabulig sa aton kaugalingon. Wala na sa ibang pang tao.
2: Yes. Another is that, no, limit news overload. So while it is important to stay informed, consuming too much media or graphic imagery of the disaster can increase anxiety. Take breaks from the news.
1: May mga tao gid man, mga K5, Sir JJ, nga makakita sa mga graphics, nga mga picture, nagaka-depress or may anxiety attack dayon sila. So, i-avoid ta ina nga mga talanawon sa Facebook, no?
2: Yes.
1: By the way, shout out kay Cedric Alteros nga nagatanaw subong. Shout out kay Charlene Joy Iscala, kay Maria Janelle de la Cruz Buhia, kay Cristel Ann Garcia Nigrido, kag Miniesa La Chica Gador nga naga tanaw subong sa aton nga programa.
2: Yeah, so happy listening lang da. At the same time, don't forget not to share and follow sa aton nga official FB page that is sa K5 News FM Bacolod. Then another is that, no, lean on your community. Connect with friends, neighbors, and local support groups. Strong neighborhood networks are the best predictor of how quickly a community heals. So dapat may ginatawag kita nga bayanihan spirit. Alright, so dapat whatever the calamity snow that may come sa atong community, we should stay united as one. Okay, buligan ang dapat buligan.
1: Kagilang mga members ng community, mga ka-K5, reach out man kita once in a while sa aton nga mga resources sa mga taong kaya kinanglanon sa buling. Say for example, may ara ka na extra nga mga bayo, panghatag ina sa mga nasunugan. O kung sa mga nabahaan, kung may ara ka na extra nga pagkaon, hatag ka sa mga gakinahanglanon, no? Kay maabot ang chimpo, napatigid ako sa ginatawag nga positive karma, no? Buligan ka man sa paabot sa chimpo nga kinahanglanon mo ang buli.
2: Okay, and lastly is we have no take care of your body. Okay, so dapat no whatever happens, dapat no unahong tagijaya at ipan atong kagalingon. Remember, di ba, nga our body is our capital in all things. Okay? So, ensure you eat well, hydrate, and get plenty of rest. Avoid using alcohol or drugs to cope with distressing feelings.
1: Wow, ang lain na bala kung nagabagyo pa yaw, kung sunog, nagainom ka pa
2: yes,
1: yaw.
2: Yes, correct. Di ba? So, even though that alcohol or drugs could be considered as gateway drugs or smoking, I mean, di ba, is a gateway drugs. Pero kung saan mo lang ang sitwasyon, unahon mong paginaya. Right? So, dapat, no, unahon tagdya ang pag-atiman sa aton nga lawas. no, as this can make long-term recovery much harder. Right? So dapat, no, again, no, in general, whatever the calamities, no, that may come to our life, no, let's remember that everything happens for a reason. Okay? So wala naghihatag sa aton nga mga problema or mga circumstances if God knows nga hindi mo ya kaya. That's why you stay always on your ground, focus. Diba? Instead of magreklamo kita, embrace that one as a blessing. Diba? Kaya tanan ina, may rason nga agakatabo sa aton nga palibot or mismo sa aton nga kaugalingon. Okay.
1: So next week mga ka K5, wala kita sang airing sa inokalidad sa K5 News FM. Bangod nga may ara sang
2: team building
1: ang personnel sang aton nga talatapan kag magabalik kita first Sunday na sang August. So shout out sa aton nga speaker next August si Ma'am Janet Barua sang Antawan Elementary School. Ma'am, kita ay kita sa August. Sorry lang nag nagsalangisag ang aton
2: yan,
1: nga
2: schedule
1: kay abi ko ang July 25, it's a Sunday, gali, it's Saturday. Mm-hmm. What I mean is subong tani nga adlaw. Pasinsya po.
2: Yes, of course, I would like to shout out man, no, kag i-greet ko man sa belated happy birthday ang pinakatahon, no, pinakanami lawas nga tiya nga ara sa may Mansilingan. Okay, happy birthday, Ante. Wish you, no, good health, stay pretty like me. And of course, no, I would like to greet man advance happy birthday, so of course, 'di ba? Sa pinakagwapa ko man na Iloy or Mama, no, Mama Josie, happy birthday. Buwas na yung birthday. Kag of course, no. Bilis happy birthday man sa akin nga manghod si June, no, last July 8. Then of course, sa tanan nga may mga birthdays sa mga bulan,
1: no. Kay Angelo Rivers.
2: Yes.
1: Oh, happy birthday Angelo.
2: I think this week no ang birthday.
1: Do subong ko nung adlaw.
2: So oh, happy birthday Angelo. Wala kita da. Kag of course man, no, sa upod ko man da sa naga-train right now sa school, no, for the radio broad kay Naga Mark. So hopefully see you later.
1: Ang imo ya Sir JJ, ang radio broadcasting team mo ya, kamusta na?
2: They have we have our training today, Sir.
1: Today, sige ka namin.
2: So nagabaka-baka to sila.
1: So gabay pang aton sila matistingan ang ilang skill diri sa pag broadcast sa mga balita sa K5, no. I-invite na sila one time, Sir JJ.
2: Hopefully, sir, if we are already on the right pen na sila.
1: Wow. Kanami sang term ripen.
2: Oo, dapat hinog na gid. Nga kung isabak.
1: Time check 11:45, no? At 12:45.
2: Yes. Mm-mm. Kago first man, we all know nga kita nga tatlo, 'di ba? We have our mga business schedules, no. At the same time, we are here because we are what? We are committed. At the same time, it's so ano lang gid. Enjoy, 'di ba? Gakalipay kita nga wherein we can able to share, 'di ba, our knowledge, no, regarding on the topic that naging na-discuss mato. So hopefully sa amon nga mga suki at palabati, no, hindi ka mo Japon magsawa to support us to what, no, sa especially sa aton nga programa diri sa radyo.
0: Okay. So I would like to add lang kagina sir sa ginhambal mo sir about sa mental health nga needed tagid nga i-assess during sa mga calamities, no sir. So kay kung during calamities, hindi lang man siya nga physical lang naton nga mga self and physical lang mga things ang maapektuhan, but of course ang aton gid nga mga kaisipan, ang mental
1: at psychological.
0: Yes, hindi lang na siya mag-stop lang after lang sa calamity. Sometimes may mga tawo gid nga after pa mga pila pa ka months nga makaginhawa sila balik sa ilang nga old self or maka
1: tungod kay na traumatized.
0: Na trauma.
2: Oo. That's why, no, ang iban siguro dahil hindi siya totally ka move on, especially, oo, no, for example, bago lang imobalay.
0: Yes.
2: Diba? Tapos
1: nabahaan.
2: Nabahaan, diba? Tapos na ano din, wala din. Okay, so maybe, no, amuna siya ang hindi na tumalikawan. It's because, no, of
1: usually
2: that
1: sa
2: trauma.
1: Agriculture sector naton.
0: Yes.
1: Oo. Nagtanom sila yasang mga mais nila kagsa mga talam nun. Then after that, naanod lang tungod sang baha or pag lupok sang Mount Kanlaon, ang asupri nagkalahulog and nagkalapirdi ang ila mga tanom.
2: Kag of course, no, kanamig siya kung ikaw isa ka Pinoy, diba? It makes us proud na bilang Filipino.
1: Resilient kid yung Pilipino.
2: So that during in times of what we call na calamities, diba, ang bayanihan spirit, diba, Aralid Gihapon. Despite nga ikaw mismo, no, na salanta ka man, pero, but because it is our innate na siya, diba, we don't think nga, to what, no, nga, wala kagadwan duwa to help man with your fellow. That makes us, maging proud yung jabi sa Kapinoy.
1: Okay? Kaga, from our top fan, si Ma'am Janet Varua, ang speaker tab sa Sunday, August, for Sunday of August, no? Good afternoon, everyone. Salamat sa learnings and tips kung paano maging malig-on. Kag-preparado sa orasang kalamidad, padayon. Okay, si Ma'am Varua ni, resilient man ni.
2: Yes, oo.
1: Kamusta ang bagyo na sa inyo kung mag-abot, Ma'am Janet? Sige, i-comment lang. Sige. And time check, 12:48, and we have barely 15 minutes. Okay. Pwede na ta siguro maka-wrap up siguro. Okay.
2: Yes, sir, go for it.
1: And sige, dali lang gid. Mr. Joe, ikaw alay.
0: Okay. Lastly na lang, sir, para sa akin, ano na lang, during calamities, we need to focus on what we can control na lang. So sometimes, amo ta kang baka ginanga, budlayan ta maka-move on, di naman makahambal sa aton nga isig ka pareho nga kalimta na lang ang natabo, or ipabayan na lang ang mga bagay nga nadula na, for example, ang mga balay naton and ang mga material things nga important man for us to survive or to live in our lives. But of course, bilang ano, mga tao nga may ara pa another day para sa aton, we need to focus on the things nga kabaluta, makayata ba masolusyonan. So, ano, nang buligay ang katanan, and of course, aton families, we need to check up again. And of course, aton nga mga children nga kung kisa, hindi pa na sila makaintindi sa mga disaster nga mga matters. But we can train them nga someday.
1: At an early age.
0: At an early age. Kaya at the end of the day, nang wala takabalo nga sila na lang mabilin. For example, mabilin ta sila sa balay naton nga wala sila upo. So, just a little.
1: Just in case nga may sunod, at least kabalo sila.
0: Kung din sila makato, ano, brownie lang, ay hindi sila makapanik nga maghibe na lang golpe. So, it is a matter of knowledge ganyan nga mapasan natin sa aton nga mga children.
1: Insakto ina mga ka-K5. Kaga, with that, no, sa amon sa school, may ara kami ginatawag namon nga Disaster Risk Reduction Office nga kung sa diin amo ina siya nagatrain sa kabataan. May ara kita Red Alert Team, Sir JJ, nga kung sa diin natrain nato ng kabataan naton sang resilience about disasters. Along that line, may ara kami sa Murcia contest on vehicular accident patient extrication, bandaging and splinting, and more on medical. And I wish good luck sa team, sa Rescue Recon Youth Team ni Miss Jam, nga kung saan din siyang advisor. Kagagabay pa, you can bring home the bacon. Kagood luck man kay partner Edward Sayusa sa iya team. Partner, may the best unit win. I know you are listening and you are watching now.
2: Yes. Of course, I would like to ano lang to kamusta my sister there in Dumaguete. She is alone, 'di ba? So, hopefully no tadlong lang diyan. Okay? So, we miss you na. Right? Then of course, I would like to add on lang no, it's a general concept no about on becoming kung paano kita maging resilient. Okay, so quoted from Mayo Clinic staff. So when something goes wrong, do you tend to bounce back or fall apart? So when you have resilience, you harness the inner strength that helps you rebound from a setback or a challenge, such as a job loss, an illness, a disaster, or a loved one's death. So if you lack resilience, you might get stuck on problems or feel like a victim. You might feel burdened or torn to ways to cope that aren't healthy, such as drug or alcohol use, eating disorders, or risky behaviors. Okay. So dapat no whatever again no sa aton nga mga suki nga pamati no sa mga parents no sa aton nga mga students no again whatever the disasters no, that may come in our life, remember no nga ikaw lang gid siya ang makabulig kung paano maging strong, di ba, paano magbangon liwat, at the same time kag paano mo siya i-leave your past. Diba? And that past, no, will become your what? Will become your strength as you continue your journey in life. So, hindi magkabalaka, tanan, i-pray, iluhod sa Ginoo, because everything happens for a reason.
1: Mangin malig-on, mangin mabakod.
2: Maging maisog.
1: Yes, sa pag-abot sa disaster. As we end today's episode, remember that resilience, ang pagkamalig-on o ang pagkamabakod, is not measured by how many disaster we face, but by how prepared we are before they happen and how united we remain after the disasters happen. Preparedness begins with each one of us sa aton mga panimalay, sa aton eskwelahan, sa aton nga mga workplaces, sa aton ginaobrahan, kag sa aton komunidad. May kada emergency kit prepared, dapat may ara kita nga drill nga gina-intrahan. Sa nahambal na, magtanong kita sa mga kahoy, and every life-saving skill learned brings us one step closer to a safer and stronger Philippines. This is Edukalidad sa K5 News FM, reminding everyone that preparedness saves lives. Resilience builds nations. And together, we can create a safer future for all. And I would like to thank Sir JP Generoso for this opportunity given to me nga nangin co-host sa Edukalidad sa K5 News FM. Salamat kay Sir Roots for giving me the opportunity for the guidance. For CEO Ramil Oy for allowing us to be with the team. Salamat Sir JJ, salamat Miss Erjoy, and to partner Edward Sayusa. Salamat din sa inyo. This is K5, the brain of the Edukalidad. Saluting you all. Good luck and have a nice day. Goodbye.
2: And of course, no, K5 Sir J, think the resilience like a sponge. When a sponge is squeezed, it changes shape and loses its water. However, as soon as the pressure stops, it instantly bounces back to its normal shape. Just like the sponge, you can endure heavy pressure without losing who are inside. So resilience means facing a tough situation, feeling the hurt, and choosing to keep moving forward anyway. This is Sir JJ saying, "Edukasyon ang solusyon."
0: Of course, resilience really starts within us. We cannot really control the things that might happen, or really can't control disaster that might strike us. But of course, we can control and how to face those situations and be knowledgeable about and how to make ourselves secure. And of course, the people that surrounds us. This is RJ Pilbilardo, naghahambal, hindi tayo nagwapa, nag-artista, ang ipan, nag-maestra.
1: And this is Teacher Herschel Galang, na naghahambal, lamang ang may alam.
2: Thank you so much, Edukalidad sa Radyo, and happy Sunday to us all.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Happy
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Man, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

Mr. Jose Perialde. Mayong hapon. Mr. John Ray Sagon Jr. Sir, mayong hapon sa imo. And Mr. Tony Brillias. Sir, mayong hapon.

Also sa ato nga mga kaupdanan nga mga police officers nga nagakadak duty subong nga hapon, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa akon nga mga kaupdanan dira sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company mayong hapon.

Okay, and Sir Leonardo Relos, mayong hapon man sa imo, sir. And Mr. Felix Sequoia Jr., sir, mayong hapon. And also, since we are in the topic of bullying, let me add these warning signs sa aton nga mga estudyante para as early as possible makita naton ang any possible occurrence ng school related violence, no? So sa aton nga mga estudyante, usually those victims of bullying, may mga pilas sila, and sometimes emotionally disturbed or emotionally unstable ang aton nga mga victims, no? So isa ina sa mga signs nga dapat naton nga pagbantayan to avoid any violent confrontation between the two students.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 101.5 K5 News.
12: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: That song was brought to you by DTX 500 Protection Mo Lawan Sataya Piri DTX 500 Number one hit music
1: station 101.5 K5 News
0: D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si Imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putanta ba 4 to 5 days? 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
4: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
3: special forces,
4: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pang patay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
3: Correct.
4: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
3: Correct.
4: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lang tao na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iyang gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamo niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadto na niya, pamatcho na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung pala inom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamoon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way takabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus ma, ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butka.
3: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga girebuildi nga killer T cells. Ang killer T cells, kung magrebuildi ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
4: ato na was your immune system.
3: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
4: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio. May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kay kuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
3: Correct.
4: Ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung imong natural killer cells.
3: Correct.
4: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
6: Oh, D3 Bio ka na.
4: D3 Bio lang na ya. Kaya hindi magsalig nga, abin ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
6: Pwede ka tapik ka na.
4: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
6: Correct.
4: Ang imong D3 Bio.
0: D3 D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
0: D3Bio. Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: hindi ako
1: mic check
0: nang para sa sarili lamang.
1: Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao.
0: Iakalay ko ang aking buhay.
1: Kag kung sa diin ga kalabot ang atong programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon. Domingo nga adlaw, bulan sang Hulyo, tuig 2026. Maayong hapon sa aton nga 61 ka barangay sakop sa siyudad sang Bacolod. Maayong hapon kay Ma'am Tuni Brillas, good afternoon ka K5. Ang aton nga early birds kag amuman kay Ma'am Romila Sumatra. Good afternoon DJ.

0: Kagantis kita magsugod mga ka-K5, magatamyaw ako dana isang dungganon nga taho sa nga Philippine Army. Ilabi na gin sa Commander sa 303rd Infantry Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusmog. Sir, good afternoon, sir. Kag amuman sa atin nga Brigade Executive Officer nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Janice D.S. Asusina. Kag amuman sa atin nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sir, maayong hapon, sir. Kag hindi taman pagkalipatan ang aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo Malinao. Sir, good afternoon, sir. Kag sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso.
1: Pilipino ako.
0: Kagamuman mga ka-K5 sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Hindi taman pagkalipatan mga ka-K5 ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, good afternoon, sir. Kagamuman mga ka-K5 ang tatay sang aton nga second civil catalyzer company nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, good afternoon, sir. Kagamuman ang aton nga executive officer sang Peacemaker Battalion nga nakabase sa Ligones, Iloilo nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon, sir. Kag maayong hapon kay Sir Leonardo Rilios. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, man, sir. Para sa bayan, susundin ko ang daw ginatuyo ako mga ka-K5 Oras na siguro mga ka-K5 na nga mag-inom kita dana isang DTX coffee mix. No, kaga para nga mabaskog ang aton nga panghuna-huna, mangbaskog ang aton nga panglawason. Kaga sa tanan nga wala nagakape. Testingan ta kagasulayan ining DTX Coffee Mix. Healthy na. Kaga syempre makabugtaw pa kita sa kamaturan. Ulang ko

And for today's motto, mga ka-K5, take the risk or lose the chance, or take the risk or do nothing. Pili lang kita da, mga ka-K5. It's either we take the risk, it's either we failed or we win. Kung ma-failed kita, then make it a lesson. Kung madaog naman kita, we should be grateful and humble ourselves. Take the risk kita subong para may kwaon kitang maayo nga bunga in the future. O kung mapawala kita subong, mawaldas there, waldas here kita subong para nga gutom kita in the future. So mapili lang kita da, mga ka-K5. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Taking a risk or staying still hasta san o kita nga hasta dira lang kita, mga ka-K5. So kinahanglan gid nga maguha kita sa aton nga shell kaga become the better version of ourselves. Right, mga ka-K5? Good afternoon, DJ, watching live from Barangay Daan Banwa, Sityo, Katali. Sir Migo Ton Gasataya Brillas family, thank you so much. Yes, maayong hapon sa tanan nga Brillas family sa Barangay Katali. Sakop asang Kabankalan City. Maayong hapon, ma'am. Watching live, Barangay Tampalon, Kabankalan. Tamyaw ko lang akon anak, Ace Hasris Sidayon. From Ma'am Maylin Joy M. Sidayon. Ginatamyaw man ni Ma'am Maylin Joy M. Sidayon na si Ma'am Elmarie Dine. Kagaamo man si Marivac Teodoro. Nung Rodrigo Teodoro kag si Sir Ray Sendico. Sa aton nga mga listeners sa radio stations nato, no, ginatamyaw kamo sang inyong pinalangga sa kabuhi. Tani ga pamati kamo dira sa aton nga radio stations kag maayong hapon sa tanan. Amo man kay Sir Gervin Surunyo. Good afternoon, sir. Aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang ta. Kag mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan ang palaabuton nga Fun Run 2026 sang aton nga masaligan o kon sang aton nga 79th IB dasun bulan Agosto. Mga ka-K5, kita ay kita ka mag-inupdanay sa masaligan Fun Run 2026. Ang assembly time nila is 4:30 a.m. sa Agosto diri lamang sa Bacolod City. Kag of course yara dira ang aton nga mga dungganon nga taho. Kaga open ini para sa tanan civilian Philippine Army, kaga sa tanan nga government agencies, kaga sa bata, tigulang, open gid ini para sa tanan ng aton nga fundran. Ang ilang registration ara gihapon, kaga for more information mga ka-K5, no, kaga para sa reliable links sang aton nga fundran, masaligan fundran, please kadto lang kamo sa Facebook page nila nga 79 Infantry Masaligan Battalion 3rd ID Philippine Army para sa madamo pa nga impormasyon kag para man sa ilang link sa ilang registration. Magulang ko. Sa liwat mga ka-K5, mag-inupdanay kita ka magkitaay sa Masaligan Fund Run 2026. Ikaw ang tahanan ng Maayong hapon, ma'am. Arikudiga monitor sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. From Sir Gervin Soronio. Maayong hapon, ma'am. Pa-shoutout sa taga-barangay Binubuhan Family Irida. From Sir Radio Leo Art. Baka nami sa nga pangalan ni Sir, no? Radio Leo Art. Pangalan pa lang mga ka-K5 ni Sir Radio daw ka art na gid siya, no? Daw ka sining. Kanami pamatian. Bayan, susundin ko ang batas na pinaiilat.
kagmaayong hapon sa tanan naton nga suki nga tigpalamati. Please do not forget to follow, to share sang aton nga programa sa sini nga hapon. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, KFEB News FM Bacolod 101.5. Kagasatan na naton ng mga security guards diri sa sakop sa Bacolod City nga nagapamati sang aton programa. Nagalabay ako sa Ayala kag kung sa diin pa diri nga mga merkado sang Bacolod. Gakabatian ko gid nga nagapamati sila sang KFEB News FM. Salamat gid sa pagpamati sang aton nga programa. Kagamuman sa mga tricycle drivers nga ginhimo ninyo nga pagpamukaw ang aton nga programa, ginhimo ninyo nga amo ang inyong alarm clock ang aton nga programa. So maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa pagsuporta sang aton nga programa. We are listening sa Tabor de la Castellana nagapamati while nagaubra. From Ma'am Marilu Jurado Antoniega. Yes ma'am no? Mamati lang kita sang radyo, sang radio stations naton ilabi na gid samtang nagaubra kay isa ina sa mga rason mang ma'am no nga hindi magsulod ang problema sa aton nga utok kay nagapamati kita sang radio o kung nagapamati kita sa music kay kabudlay kung malinong ang aton nga palibot samtang nagaisahanon kita sa kabuhi, kabudlay kung wala kita sang may ginaistorya kay base kung ano na kung ano na lang ang nagasulod sa aton nga utok, kung ano na lang mga problema nga kinahanglan naton sulbaron nga hindi madasig masulbar. So zaliwat mga kakifev, no, hindi naton pagproblemahon ang bagay nga kahibalo kita nga problema. Babay, ilang dadanay and go with the flow kag ipangamuyo lang na natin mga ka-K5. Happy birthday sa akon hinablos taga Sipalay City, Negros Occidental. Happy birthday from Sir Gervin Soronio Mangihapon. Ang aton nga active listener, active commentor kag after active follower si Sir Gervin. Maayong hapon, sir. Lahi kayo manghi. Kaga mayong mga ka-K5, no, kung makita nyo daw kahagards akon, pasensya hilang akon nga itsura danay subong mga ka-K5 kay halin pa ako sa bloodletting activity. So daw nalapyo ko daw ginatuyo ako pero kay tungod nakakita ko na kag nabatian ang akon nga mga commenters ti da nakabulig kamo kag nakabugtaw ako mga ka-K5. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon, magakadto na kita sa aton nga topiko. Pag-estrihan ta subong mga ka-K5 kag i-welcome. Ta subong ang bag-o naman niya nga commander sang 3rd Infantry Division na Philippine Army kag pagpasalamat sa aton ng retiring leader sang 3rd Infantry Division na Philippine Army.

Ginabi-abi sang 3rd Infantry Spearhead Division na sang Philippine Army ang aton o kunang ilang commander sa tion sang change of command ceremony. Sang Miyerkules, July 15, sinila mga tuig mga ka-K5 sa 3rd ID Grandstand, Camp Macario B. Peralta Jr., Hamindan, Capiz.

Si Brigadier General Joey A. Escanillas ang nag-assume sang command sang 3rd ID halin kay Major General Michael G. Samson sa isa ka seremonya nga ginpangunahan naman sang Commanding General sang Philippine Army nga ginapangunahan ni Lieutenant General Antonio G. Navarrete. Si Brigadier General Escanillas mga ka-K5 ang nagserbe bilang Assistant Division Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga nagbulos siya kaya Major General Samson nga nagaritiro pagkatapos ang 39 katuig nga dedikado kagadungganon nga serbisyo sa kasundaluhan kagamumana sang pungsod.

nagpadayon hindi bangod ang isa ka commander nagpabilin. Kundi bangod madamo nga mga tinagipusoon nga may komitido ang padayon nga nagahatag sang misyon nga may tinagipusoon. Siyempre kahibalo kita mga ka K5 no nga hindi ini mabuhat sang soldiers alone. Dako man ang pagpasalamat naton sa mga partner stakeholders naton, sa mga partner government agencies, ilabi na gid ang aton nga K5 nga yara man didto ang presensya nila para nga makita ang change of command sang aton nga bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division na Philippine Army kagamadamo pa nga mga dungganon nga tao sang Negros Occidental kagasang Panay kagasang Iloilo nga yara didto ang ilang mga presensya kag inatanan sila mga ka K5 ginapasalamatan tana kag ginatagaan na sing dungganon nga yuhom sa aton nga mga tagipusoon kay hindi tungod sa ilang mga ka K5 hindi maga success ang aton nga kasundaluhan sa mga kaganapan sang aton nga mga military operations ilabi na gid no sa mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan nga mayara sing paghatag nga kamaayuhan kag serbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Samtang sa laing bahin naman mga ka K5, isa ka bugalon nga miyembro sang Philippine Military Academy, maalab class of 1993, si Brigadier General Iscanillas. Amo ang bagong commander naman sang 3rd ID. Nagpanumpa nga pangunahan ang division nga may integridad, kaluoy kag professionalismo. Samtang ginpabaskog ang kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno, mga units sang gobyernong lokal kag mga komunidad.

Ang pagpahamtang ni Brigadier General Is Canillas bilang bagong 3rd ID Commander nga gintambungan sa mga yabing opisyales asang division, enlisted personnel, civilian human resources, stakeholders, pamilya kag mga abyan, nagamarka sang bag-ong kapitulyo para sa Spearhead Division. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit samtang padayon ini nga nagahatag si nga seguridad paghiusa kagapagpasanyog sang pagbinuligay sa aton nga mga komunidad.

Kagamuman mga ka-K5, nagasakdak ini sa nga mandato sa pag-alagad kag pag-alagad sa mga tao kaga pumuluyo sa western kaga isla sang Negros Island region. Ma'am, shout out ko sa akon bata dira sa Tampalon. Igagalang. Si Ram Marjun kag pari Tiloy kag Tuto Mikoy ni Inday Muka kag Utol Arnor Brillas. Kag amuman si Bong Brillas kag Edi Gasata ni Jenny Linas. Elmer Linas watching live from Barangay Daan Banwa City Katali. Sir Migo Ton, Gasataya Brillas, family, thank you so much. Papayag na ikaw ay maagla. Mga kaabyanan, tada, no? Dugo. Sa Barangay Tampalon, ginapanawagan ka, gina-shoutout ka mo diri ni Ma'am Brillas. Maayong hapon sa inyong atanan. Panan. Kag magakadto naman kita mga ka-K5 sa aton nga balitang mandirigma. Kung sa diin ang aton nga 79th IB facilitates distribution of financial assistance to former para sa aton nga mga friend rescued. Anam ka mga friend rescued naton ang matagumpay na nagtapos sa Citizen Armed Force Geographical Unit.

So mga K-5, dako ang bulig sang aton nga pagpanghatag naton sa nga distribution of financial assistance sa aton nga mga friend rescued. Kay isa ini ka pamatuon mga ka-K-5 nga para sa aton nga mga friend rescued nga hindi pa ulihi ang tanan. Ngayara ang gobyerno nga nagabaton sa ila kagapagatagaan sila singa madamo nga chances. Pero hindi ini pang promote mga ka-K5 ha. Isa lamang ini ka-awareness mga ka-K5 nga kung ang Ginoo gani nagapatawad kita paayhan. So sino kita mga ka-K5 para hindi magpatawad sa aton mga taho nga naintuan lamang sang sala nga ideolohiya. Always tagid iparemind ang aton kaugalingon nga hindi rason ang kaakig naton sa isig naton kataho, hindi rason ang kapigaduhon, hindi rason kung ano man ang ginabatsyag naton para magpadala kita nga magsulod kita sa isa ka organisasyon nga wala man nasing maayo nga padaganatan naton sa isa ka adlaw. Ang aton nga 79th IB nga nagpatigayon sang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa aton nga mga friend rescue diri sa Bacolod City sang July 16. Ipino ako sa puso't ginpatigayon sang 79th IB Masaligan Battalion ay itataya Pilipinas na ang pagpanagtag sang bulig pinansyal kag food packs sa aton nga 16 ka mga friend rescue diri sa Negros Occidental. Ang aktibidad ginpangunahan ni Honorable Eugenio C. V. Lacson, gobernador sang Negros Occidental, kaupod man si Ms. Chiki Gonzales, RSW Provincial Social Welfare Officer. Ang tagsa ka benepisyo nakabaton na sang financial assistant kag food packs bilang kabahin sang padayon nga commitment sang Provincial Government of Negros Occidental nga suportahan ang reintegration, recovery kag welfare sa mga friend rescued naton. Kaga syempre mga ka-K5 para sa aton nga mga kauturan pagid nga yara sa kabukiran, no? Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga live kita nga nagaprograma sa aton nga radio stations. Ti basi pa lang nagapamati dira ang aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran nga nagauyat asing hindi legal nga mga kagamitan sang aton nga mga kasundaluhan. Kung ang kapwa padayon kamo namon nga ginapanawagan kaga syempre, no? Ginapainsindi namon sa inyo nga kung magsungka kamo sa gobyerno utos ng Diyos sa akin to. Hindi kamo namon pagpabayan, of course ang inyo siguridad amo ang una namon nga paminsaron. Madamo asang mga reintegration programs, mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo. Ilabi na gidira ang amnestia. Kung sa diin mga ka-K5 nga tagaan na sila sing legal nga kapatawaran despite asing ilang nga mga naubra nga mga sala. Mayara kita sa ginatawag naton nga reintegration program. Kung gusto naton mag-ubra sing aton nga bago nga pala nga buhian. Magpatindog kita sang baboyan, sang manukan, mga sari-sari store mga ka-K5. Siyempre, yara ang reintegration program para tagaan kamusang suporta. Kag-amuman na ang reintegration assistant nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa inyo. Mayara man kita mga ka-K5 sa ginatawag naton nga immediate assistance kung sa diin ginahatag sa aton nga mga kauturan nga friend rescued nga kung nga nagakinanglan sila sang financial nga bulig para sa ilang pang-medical, pang-bakal nila sang ilang nga mga kinahanglanon, ilabi na gid ang mga kinahanglanon nga mga ang needs gid mga ka-K5 no hindi kay once lamang. So mayara kita nga immediate assistance para dira. May ara man kita nga bulig halin sa alternative learning system naton para sa aton nga mga kauturan nga gusto magbalik sa pag-eskwela.
Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga importante gid ang edukasyon sa aton nga mga, hindi lamang sa aton nga mga kabataan, no? Kundi para sa aton, importante gid ang edukasyon. Kag importante man mga ka-K5 nga gamito naton sing maayo ang aton nga edukasyon. Hindi lamang kay naga-eskwela, ikaw naka-eskwela, ikaw naka-graduate, ikaw congratulations. Dapat yung mga ka-K5 nga gamiton tagid ang aton nga edukasyon sing maayo. Kinahanglan nga may maayo kita nga palaabuton. Kinahanglan nga kahibalo kita kung ano ang tama kag ano ang mali. Kinahanglan nga may respeto kita, may GMRC kita sa kaugalingon naton kag respeto man sa iban nga tao. Kaga syempre mga ka-K5, no? Kung may respeto kita sa aton nga kaugalingon, hindi kita basta-basta magpa-impluwensya sa mga taho nga may ara nga lain nga huyup sang hangin mga ka-K5, no? Nga basta-basta na lang kita dalon sa bukid kaya maghambal nga ma-unwind ko, no? Pero galito na recruit na sang isa ka organisasyon nga hindi dapat. Payag na ikaw ay maaglahi kahit so sa liwat mga ka-K5, sa mga kabataan naton nga nagapamati, kasayang sang inyo nga iniskwilahan, kasayang sang inyong edukasyon kung makakadto kamo sa isa ka organisasyon nga wala gid maayong pagadangatan sang inyo nga buhas damlag. So maghalong kita sa aton nga kilalanon nga mga tawo, mag-observe gid kita sa kung ano ang mga gakalatabo sa aton palibot kay para sa aton nga awareness, kag syempre hindi naman kita bata, no, nga bibibihon pa gid. So kinahanglan kita nga mapukaw na sa kung ano ang gakalatabo sa aton nga palibot, sa kung ano na ang dapat naton nga maging aware. Kay asta san o kita mapabibibaby mga ka-K5, asta san o kita nga mapawala lang sa kung ano mga gakalatabo sa palibot naton.

0: Kag oras naton mga ka-K5 alas 2:33 na kita sang hapon para sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag suki nga tigtan-aw. Standby lang kita danay kay maga-commercial break kita sing hindi madugay kag magabalik man kita after sang aton nga commercial break. Madamo gid nga salamat.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galisyarye, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga,

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: sa puso't diwa.
1: Oras natin mga ka-gay 5 alas 2.45 na kita sang hapon. Kaga magabalik naman kita sa aton nga programa.
0: Pinas na aking bansa.
1: Happy birthday, gali sa tanan nga naga-birthday. Kaga naga-celebrar sang ilang nga birthday. Ilabinagid sa akon nga partner nga si Sergeant Subong. Happy birthday, sir. Kamusta tada, sir? Ahay, sana ka mabalik, Sir Subong man. Kay daw very bored, dam nagid kung ikaw lang isa ang nagaradyo. Dapat tani no may partner ko diri galing kay. Siyempre, kay tungod nga madamo kita yasing mission. Kaga to be accomplished nga mga mission yara kaya sa imo ya sa iban nga lugar. Kamusta tada, sir? Balik na di, sir. Kay maradyo tayo duwa, sir. Stay pogi, stay humble, kag stay funny lang, sir. Kaya mo ginaya ang gustong-gusto sang aton nga mga kababaihan. Now, sus. Padayon, sir, sa paghatag sing kalipayan ng kaga serbisyo, no? Nga may dedikasyon sa aton nga mga pumuluyo. Maayong hapon kay Ma'am Emmanuel Buenafe. Maayong hapon, Ma'am.
2: Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos akin tutuparin.
0: Ikaw.
1: Kaga pagabalikan natin mga ka-K5 ang aton nga ginaistoryahan kagina kung sa diin naga pabugtaw kita. Singa damdamin kaginapukaw nato ng aton nga mga kabataan nga tani hindi lang sila maintuan singa sala nga ideolohiya sang pihak nga organisasyon.
0: Para sa bayan, tong...
1: Kagkaroon mga ka-K5, no, ginagahatag ako sang impormasyon sa inyo para si mga para sa mga programa nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga friend rescues. Kaga syempre pagabalikan naton mga ka-K5 ang aton nga balitang mandirigma kagina kung sa diin ang aton nga anom ka friend rescued naton ang nagapatigayon kung sa diin nag-graduate sila sa ilang nga ka-training. Anim na mga friend rescued ang matagumpayan na nagtapos ng Citizen Armed Force Geographical Unit CAFGO Active Auxiliary KA Training. Bilang patunay ng kanilang panibagong buhay at pagpili sa landas ng kapayapaan. Sa mga pumuluyo naton nga nagaabi-abi dira nung CAFGO lang na sila yo. CAFGO lang na sila ya. Hindi na ya sila mga ka-K5 CAFGO lang. Dako ang bulig sang aton nga mga kafgo ilabinagid sa aton nga mga kasundaluhan sa paghatag asing successful nga mga aktibidades sa sulod kagasaguha sang kampo militari. Hindi nyo na sila mga ka-K5 makita sa guwas, no? Pero makita nyo na sila nga nagaubra kaga nagabulig sa aton nga mga kasundaluhan. Kagamuman nga nagahatag kasi nga kalinong kagsiguridad sang aton nga mga pumuluyo sa nagasari-sari nga kalugaran sa Kabukiran, ilabinagid sa Kabukiran sang Himamaylan, sa Kabankalan, kaga syempre diri man no, sa siot-siot nga barangay diri sa Bacolod. Sa tulong ng 94th IB Mandirigma Batalyon at mga katuwang na ahensya nang pamahalaan na naging posible ang kanilang pagbabagong buhay at paglilingkod sa bayan na bilang mga CAFGO Active Auxiliary. So tani mga ka-K5 nung ining mga CAFGO naton nga halina sa aton nga friend rescued naton kabay pa nga tagipusoon ini kaga kabay pa mga ka-K5 nung magsirbi ini nga pang-open sa pihak pagid sa iban pagid nga mga miyembro nila nga para magsungka na kaga magapili isang dalan nga malinong para sa ilang buhas damlag. Oras nato mga ka-K5 alas 2:50 na kita. Siyempre mga kaka-K5, hindi taman pagkalipatan ng aton nga aktibidades nga kapledz o community awareness, peace, law enforcement and development support nga ginabuhat gihapon sang aton nga mga kasundaluhan sang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion sa 1st Company, sa 2nd Company, kag sa 3rd Company, wala inauntat mga kaka-K5, continuous sa ina ang aton nga community awareness sa aton nga mga pumuluyo, hindi lamang community awareness kundi isa ka programa kung sa diin nga matagaan sing reminders matagaan sa mga knowledge ang aton nga mga ginikanan ang aton nga mga kabataan sa kung ano ang dapat nga maparemind nila sa ilang kaugalingon. Kikibalo kita mga kakifev nga tungod sa kasakuon sa kabisihin at kabisuhon naton sa matag adlaw nga tanan no nagkakalipatan na naton kung ano ang insakto ka kung ano ang sala. So yara ang aton nga kapleds para matagaan kamo sang mga impormasyon. Ilabi na gid ang impormasyon sa West Philippine Sea karon nga nag 10th year anniversary kita sa pagkadaog sa nga West Philippine Sea nga aton gid inaya sa Pilipinas. Apang ang problema galing dira mga ka K5 kay ang isa ka lugar ikon isa ka bansa nag istorya gihapon nga ila kuno ang West Philippine Sea nga imbis nga aton ina kaga nagdaog na gidgani ya kita. So hindi kita ya magpapirdi mga ka K5 kay kahibalo kita nga aton gid na ya ang West Philippine Sea, aton gid na ya Buas Damlag, aton gid na ya subong dason kaga para naman sa aton nga mga masunod nga henerasyon. Kaga syempre mga ka-K5 ang aton nga 94th IB na nga nagapadayon sang ilang mga serbisyo karaban sa mga bulubundukin nga barangay dira sa Himamaylan kaga sa Kabankalan. Hindi ako maghahangat ng parasa. Serbisyo karaban mga ka-K5 nga makabulig sa tanan. Ilabi na gid sa kung makabulig sa mga persona nga nagamasakit. No, kamayara dira si nga mga medical check-ups nga libre, mayara makabulig man sa mga pumuluyo naton nga gapangita sang trabaho. Kaga syempre dako ang bulig sini mga K5 para ma-access naton ang mga serbisyo nga hapos kaga mas easy para sa aton. Maayong hapon ma'am, tamayaw lang family Untal kaga sis Car sang Abilio Compound Barangay 7 Magalyon. From Leonard Untal. Kag alas 2:53 na kita mga ka K5 asta diri lang kita danay no. Magkita ay naman kita sa daso naman nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga ka K5 sa liwat. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya. Sang tanan, kag sang individual, ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamo gid nga salamat mga ka-K5, kag sa tanan natin nga suki, nga tigpalamati, kag tigtanaw. God bless everybody, kag happy Sunday.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
5: mm-hmm.
7: Nagapaos, ti the best gidda gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla dok may hilanat ining upod ng kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection kaangay isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need moderate ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting. Oh. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
5: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
7: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa, nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: DTX 500.
6: Dennis Antonio taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test. Pilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa syempre ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa. Baba eh. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Ang asudok sang sigarilyo no kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
8: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom sa DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calripo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
10: Hello mga kasumidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sal Martigala. Well, this time, storyahan ta ang paano magpreparar bala si Negros Power kung may bagyo, kagkita man mga kasumidores at malay, paano kita makapreparar kag makabulig man hinali nga may power interruption sa ato na panimalay sa Negros Power. Well, nadumduman, naligad nga tuig si Bagyong Tino, gidni, no ang naka-apekto sa ato. Now, ano ang ihanang preparasyon ni Negros Power para hindi na maliwat pa ang natabo sa naligad nga typhoon? Kaupod naton si Engineer Edwin Muntimayor. Hi Engineer, amusta?
11: Okay lang, mayong aga sa tanan nga nagapamati subong kag ari naman kami. So subong ang bulan hasta sa October tigulula na no. So amo ni nga mga time nga may mga bagyo nga gasunod sa Philippines. So tiperahan ta ni no para nga kun may matabo gid man ready kita tanan no.
10: Mm-hmm. Well, Engineer, ano ang ginobra natin subong para makaprepara sa bagyo?
11: Ang bagyo subong ti may announce na pag-asa nga masulod pero dol medyo lapaw sa Dutay, but may mga time nga medyo mabaskog ang ulan kag may hangin nga Dutay. So wala kami nagatag kumpiyansa no. Ang amon nga sa system operation 24/7 nga monitor sang may labot sang mga interruption pati weather na monitor na muna. Mm-hmm. Kung di na blang bagyo ano blang pastada may signal ta dio kun wala no. So may mga team kami nga on standby no. Gina standby mo 24/7 on call in case nga may baskog nga hangin o kung may mga baskog nga ulan matupa. So ginatawagan mo noon time sila no sa aton nga response team, aton nga lineman kag mga line team naton on call na 24/7. So mo nang preparasyon namon kag before nga mag-strike ang bagyo may ga-crew kami na galiyong sang linya. Nalantaw naman ang linya. Kung bala may mga linya pa daang may mga lapit sa kahoy na in case ng manghangin, maigo. So, gina-clear na muna. Tanan, no? Hindi lang subong ginalantaw naman. Every day, may mga clearing team kami nga nagalibot. Mm-hmm. Kaya gina-clear na ang linya. Pero ginalibot na muna, sunuabi, tigululan subong, mm-hmm. Dasig magtubo ang kahoy. Mm-hmm. So, base bla may naagya na clearing, tapos nagtubo naman libat, nung nalantaw naman na nga, in case may mga hangin na tudo, hindi maigo ang linya sang Negros Power.
10: Okay. Well, sa mga konsumidores naman, no, ang pinaka-importante nga ila, himuon, preparasyon sa bagyo sa ila panimalay.
11: Well, sa mga konsumidores naman, sa balay nila, number one, in case nga may mga kapadulong nga bagyo, number one, preparara ka mo sa inyong mga emergency light, inyong kung may generator ka mo, tungungan yung generator nyo fuel, kag ang iban nga usar kandila kung wala na gidmano. Mm-hmm. Advice na mo, kung ikaw usar kandila, in case nga may interruption, before ka mo magtulog, dapat ang kandila, ang ginausar nyo, secured asa, nga hindi matumba, kaya nang linan, isang mga sunog, damo, ang kakatabo nga mag-residente, nga ang kandila, ang katumba, galingan sa sunog. Naluwas ka sa bagyo, pa sa sunog, may igo ka. So, gina-advise na mga usar kandila, i-clear nyo gid, no? At sa

0: Well, kung may hangin man lang kag hindi gid man bi basko kayo, may mga time nga may mga interruption nga dali lang, no? Kay may mga recloser kung magna-install sa guwa, mm-hmm. no? So ang kakatabo kung bayara mga transit fault, dali lang, utang bay may transit may igo ang lambing namon sang may naglupad nga kahoy bigo ka madagdag ma lang. Mm-hmm. So automatic matrip ang linya sina nga porsyon nga load sang recloser. So after pila kasi ka mabalik na siya, no? Kag kon sige-sige ang ara sa gyapon ma mauntat na balik-balik kag i-lock yang brown out na gate, no? Mo ang mga time nga nag-brown out kita. Ikaduwa nga nag-brown out kita kay may mga linya kasi ang matumba, may mga kahoy matumba sa linya, so ma-brown out kita, no? Mm. So hindi may bitar na kon nabaskog ng hangin, kag may bagyo ni may bitar na nga ma-brown out.
1: Mm-hmm. Well, kung well syempre may matabo bing mapaskog gahangin, matumba ang poste, ang linyada nagkalautod, makita sa consumidores mismo anong iyahimuon.
0: So number one, kung ikaw makakita sina, hindi nyo gid pagkantuan kag itandugon ang abi mga alambre sang ingress power nga nautod, no. Mm-hmm. Kay kung kami sa amon pati mga lineman namon nga treat namon as live. Maskit kabalo kami nga wala sa kuryente, pag na-treat naman as live, unless matistingan gaya sa amon nga mga team nga may mga tester na silang tistingan nila nga wala agit power. So sa consumer naman, kung makita nyo, hindi nyo giputan dugon, i-report lang sa Negros Power kung may access ka mo sa telepono, may communication ka mo, report sa Negros Power para makatuan sa amon ka team nga ma-correct o kung ma-safety purposes anay at the time may mga lagko nga hangin kag bagyo.
1: Mm-hmm. Well, mada mo sa pamangkot mga engineer no, para sa nigad nga hindi dahil mabalik ang kuryente.
0: Yes, sakto na no. Ang kakatabo nga once nga may mga bagyo nga magsulod, simpre ang mga linya ta may harak is iban nga matumbahan kahoy, may linya nga mautod ang mga kuryente. So inaasahan ka nga trip off, no? So wala na time nga mauli na siya. After sang magtaho na nga natapos labing no wala na hangin misyo kag wala na ulan, iniway kami gauli insigida sang mga linya. Mm-hmm. Number one, ang safety ang amon nga lantaw. Mm-hmm. Kay kun ulian mo na karon kag may sa linya ina ang may mga utod nga lambre to, makunti to mga tao o kun kasabalay nila karon gatumba tong puste sa balay nila, sipri ang balay nila karon makurinti to ma magiging siya makulinti ba mga tao to. So muna, ang among ginobra, once nga magtaho na, number one, ang among ginalantaw, ang source ng power, no? Mm-hmm. Ang 69 kV ng line. Mm-hmm. Among isang katag power sa among mga substation. Mm-hmm. So kung wala na, paskin clear ang among side, hindi kami gapang ka-energize tungkol nga wala ang 69. So una lang ito lang 69 kV, kung clear, hindi kami sa dalom ng alantaw naman, no? So kung clear naman lang, masurvey kami isa-isa. Mm-hmm. No? Pider, number one, sabihin naman kung clear, energize naman. Kaya kung hindi na clear, wala kami ga-energize, kay base may matabo, may makuryente o kung ano matabo for safety purposes.
1: Okay. So, sa pagbalik naman sa kuryente, paano natin gina-prioritize ang, well, kung sino ang balikan natin una, may gina-prioritize mo lang kita ng mga establishments, ng mga consumers.
0: Okay, mayon na nga pamangkot, no? Kaya actually, ang Negros Power, number one, once nga clear ng linya, kag hindi na kami ka-energize, ang ginauna naman sino yung ginalantaw ang mga ginanglanon sang tao. Number one, ang hospital.
1: Okay.
0: Ikaduwa, kung diin gangkot ng mga hospital, tanong hospital lang, may bayara kami na sa mondering record, kung diin sila nga feeder gangkot ng mga hospital. Number two, ang tubig. Kaya ang tubig, kinanglan siyang tao, tubig, no? So, amun na naman, ay katatlo ang mga government offices, no? Kaya iti, servisyo kinanglan sa mga tao, binigay ko yung mga damage sa mga lugar nila. So, pangalitabulig sa LGU. Mm-hmm. So, kung wala mo lang kurinti, hindi ako budlay, man. So, amun na napanguna naman tagaan, kagang communication. Okay. Para nga, anytime may mga kami-communicate sa diyan, kagpiyak-kagpiyak. So, muna naman.
1: Well, paano naman mo, sa side sa consumer engineer, paano naman sila kabulig para mabalik, well, para makapahapos ang pabalik natin sa restoration sa kuryente?
0: Oh, yes. Ang sa consumer naman, no, may mga lugar, kasi nga, the time sa una, may mga lugar nga, nablang mga kahoy, kakatumba,

0: So, kung mahimo pa lang, no, kung makabulig ka mo, number one, kabulig nyo, kung clear ng linya, kag ang tao na manara na da, pwede tayo kabulig, saan magtapas ka, o, para maklear, kung anong puste yung tumba, para magpatindog ka be, wala na sa sagabal, no, isla makabulig na, ma-minimize ang oras na mag-clear pa kung mag-bulig sila do to bilang guwaya bla do buligay ng kita no para nga maulian ko rin din sigida ang ang aton nga mga pabalay
1: i-report dayon
0: hindi
1: na magulat pa nga may mag-report so i-report kung report. Ikaw mismo nakakita yeah. Now let's talk about man safety I know kagina na mention mo ni but you know mas may nga detalye we have generators extensions may ara kita nga mga kagamitan ano ang ma-advise mo paano magamit sini nga mas safe pagid paano nila yes, ma-identify nga safe ina
0: ang sa generator naman number 1 no, before kamo mag on sang power sa inyo katubalay nataw nyo na yung voltage sa generator kung sakto kadua lang taw nyo yung frequency kung may frequency meter siya ang frequency dapat 60 tapos ang voltage dapat 230 kung 20 volts. So kung below da, sa 220 voltage na siya, basta pag-supply nyo ito, magyapang mag-randa rin yung, mag-uba pa inyong mga equipment. Ikaduwa, ang generator dapat taon nyo man before mag-strike ang bagyo o kung kapadulong pa lang, i-butangan nyo man fuel. No? Kasi yes, mabadaan fuel. Tapos hindi nyo pagbutang sa lugar nga mabasa. Kaya isama na ang tendency nga base mga kuryente kamo, no? Ikaduwa, ang generator dapat hindi niyo pagdudan over sa iyang capacity. Diba si Ebla, bilog ang balay mo, i-load mo, tapos hindi mo nakadara generator, masunog pang imo generator, mag-uba, ang iyong appliances mag-uba man. So, muna advice nga mo.
1: Okay. Now, aside naman ni engineer, no, thank you for that, no, tips, kag advices. Now, let's go naman. Because may makita ako, be, for example, sa balay ko, gahilay na ang poste. Magbagyo bala, matumba, anong himuon na po nasa consumer?
0: Okay, number one, kung gahilay na ganyan poste, i-report sa Negros Power, no? Tapos, kung makakuha ka mo litrato, sumayo pagid, para makita ta kung ano ang extent ng damage kung in case ng magpan. Ang number one, i-report nyo lang sa amon, kay 24/7 man ang amon dira nga helpline nyo nag-sabat sa inyo, kag kung ginarekantuan tayo na para makorek ang ina ng mga butak.
1: Usually, na sig magbaylo sang poste engineer sa experience.
0: Kung poste mo lang kag do clear mo lang ang linya, da sig na no. Kay number one, iti ka makuha pa ta material na sa warehouse kadto da hindi na gid man madugay da sig na siya. Unless may ara mga lugar is ang sa sulod na sa mga squatter area, mga gagmay-gagmay alagyan nga buday magpasulod ng poste. Isa man na nga pangabay naman sa pamuluyo, kung dira mga lugar nga muna dapat, kung pwede makabulig muna sila sa amon. No? Since poste na lang paghuling pagkatasulod, isa buday tao naman magpasulod ng poste, so kung mas damo, mas mayo, no? Mas,
1: bayanihan.
0: Bayanihan, guaya, yan. O, tama. O,
1: kaya kabugat niya sa poste, tagi siyang standard din. No?
0: Ang poste nga steel port, medyo lumagaan siya. Pero galing kayong nablang sa mayroon mga lugar ng kakitid na buday pa sudlon, hindi pala makakuan, hindi pala makaliko-liko, puste, so nakabuday kayo. Ang steel pole mag-an lang kayo sa mga interior po, steel pole na usal namun. E kung siminto, bugat kita kayo ang siminto.
1: May ara pagkikita bala mga poste ng mga kahoy pa?
0: May ara pabilihin po duty na lang din, no? Iya pa na isang previous nga CEO. So, atuloy, buhso naman na pangilis. Kay ti sa una pa ng mga kahoy na ang gabok sa uli problema pa.
1: Actually ready na tabala sa well kung may magsulod pagiging bagyo ready na ang Negros Power.
0: Okay, ang Negros Power anytime reading Negros Power no in case nga may mga kalamidad nga matabo anytime ready kami kay may mga team kami on standby may team kami nga on call no on the time kung may mga interruption kag may mga kalamidad nga matabo. So, aray lang kami di, tawagay lang sa telepono ang Negros Power. So, para makuha ng concern nyo, matigayo na ang mayong pag-servisyo sa kuryente.
1: Exactly. Engineer, lastly, no, anong mahambal natin sa mga consumidores, no? Para makapiparaman sila, makabulig sila sa aton. Go ahead.
0: So sa mga konsumidor naman, subong ari gan tao, no, gabay pang nakakuha ka mo sa mga tips nga ginabala namon subong, no. So dapat kung may mga bagyo o kung may mga kalamidad nga matabo, number one, hindi nyo gid pag kalit ang alambre nga wala kuryente. Ipanyo nga may kuryente, hindi nyo pagtutugay i-report sa Dignus Power nga para makatuan sa among tao nga qualified nga mag-umbrase na, no, kay budlay na kabuhi ng inalantaw ta kag safety ang among ginalantaw sini, no. So gabay pa sa tanan nga nagapamati, kung may ara na gid man matabo, ang buligay lang ta, no, para ang pag-energize sa sang mga linya nga matagang kuryente mas madali kung mas damo ang magbinurigay.
1: Yes, correct. Well, thank you so much, Engineer Edwin Montemayor, okay, sa paghatag sa impormasyon. O, may dugang ka pa?
0: Wala na. Thank you man sa pag pag-interview sa amon. Kamang kapabutwag kami sa amon nga
1: ihambay.
0: Tuyo. Sa, tuyo. Consumidors and Exactly. Dignus Power.
1: Exactly. Engineer, thank you so much. Mga subedores, kailang lang gidyan nato niya magainit man or nagaulan nga maging mahanda sa posible nga matabo. So, gani, isa itong panimalay. You know, you need to make sure nga you're using a standard nga mga kagamitan, no? Kung may mga well, kung gubaon na ikaw, anana, kay base karon kung magbagyo, kung magsuluda, bo, syempre, hindi talagang ginalikawan, tagig nga may aksidente nga may matabo, yeah, no? So, hindi gid dapat ina. So, gani, kung may mga problema dahil sa inyong panimalay, contact us sa Dignus Power page. Gila yung kita nga i-contact. Wala makamag-reply tayo yun. Send lang da bala email bala. Or chat bala sa atong bala. Kaya para kung makita na gila yung ina-respondihan. Saliwat, madamo gid nga salamat sa pagtutok sa atong nga programa. Ang Dignus Power at your service. I am your host, San Martigala. See you next episode, mga kasubidores.
2: Inyo nabatian ang Dignus Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Dignus Power. Service beyond power.
3: 105 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Number 1, K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, kidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
7: Balika.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Luterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 1, K5 News. K5 News FM.
11: This song is brought to you by
12: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Iligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa
6: kag naganami ang imo tulog. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
5: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
3: Mm-hmm.
5: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
3: Mm-hmm.
5: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils,
3: mm-hmm.
5: nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod
5: mm.
3: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
3: mm.
5: kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
3: Mm-hmm.
5: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
5: Oh.
3: Madula lang usually 3 to 5 days.
5: Mm.
3: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
3: Mm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
3: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
3: Mm.
5: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
3: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
3: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
3: Mighty
5: C. Ginabatsyag. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Usto.
5: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
6: Ilatong
3: score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin,
3: oh.
5: or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa,
3: baba.
5: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang asodok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
3: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
3: Mm.
5: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
2: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
2: sa
3: DTX 500? Sa
2: primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginabatsya.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
12: Jessica.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT!
22: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Mal, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mary, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nabawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Masali si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamin kitang ako nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Microbial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikang to.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by
14: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
12: Jessica.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang

0: Strength Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: G-Fiber!

0: possible.
1: Nagapangita ka ba lang sa dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Diri na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio MP Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sang Negros Occidental. Nagapalaig nga ang D3 Bio Evening Newscast sini nga Domingo, Hulyo 19, 2026. Makita ka mabati ang kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz ng isinga mga radyo. Sa mga headlines, edulong mas kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balitang lokal, tatlo ka mga lalaki ginaligar, naghimo kamalamalahan sa CR, tag-iyas ang establishmento komersyal, nagareklamo. Samtang sa balitang nasyonal, barko nasunog sa tunga sang dagat, apat ka mga persona na rescue. Kag sa balitang international, Iran ginatake sang Amerika. Samtang sa balitang sport, third place na angkon sang England matapos ginlutos ang France sa FIFA World Cup. Kalsato sa balitang entertainment, Gwendolyn Soriano ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2026.
4: Tulad panahon.
5: Check na itong dalagan sa panahon with Kaki 5, Dominica Banyaga.
0: Nagpapatsyag na naman subong ang epekto sa southwest monsoon o kulabaga kag nagdala inis ang mga pag-ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Suno sa pag-asa ang abagat ang nagdala sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, kag Bataan. Ang abagat ang nagdala man sa lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes, Kagbabuyan Islands. Ang mga nabili naman nga bahin sa pungsod na maka-experience sa mga lapta-laptang mga pag-ulan, kagpagpangila, bangod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan na low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy ang atong nga panahon buwas sa Negros Occidental nga may upod ng mga lapta-laptang mga pag-ulan, bangod sa epekto sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, niya sa KK5, Dominica Bel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
4: Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Kag sa detalye na sa ato sa mga balitang lokal. Aristado ang isang kasangguni ang kabataan ng is kay kagawad kagwapa kay iban nga mga suspitsado sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa Bayprokluyan, Barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. Sa isa ka iske member alias Jack 27 anyos wala sang trabaho lunsay nga residente sa sabitan nga siyudad kag si alias Ross 28 anyos ang edad residente naman sa Baybanwa sang Manapla. Na-recover ang pito ka mga pakete sa ginasuspitsuhan siya buo. Nakip na ang buy-bust item nga nagabuga taman sang 4.5 gramos. Kaginabulubanta nagabalor naman sang 30,600 pesos. Sa ginpatigayon ng operasyon, kontra illegal nga droga sa Huwebes, Hulyo 16. Magluwas sa droga, nakuha man ang isa kakalibre 38 nga revolver, kagduha ka mga bala. Sa karoon niya na sa kustudya sa kapulisan ng mga aristado para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ginako naman sa New People's Army kun NPA ang pagparay kay Jerry Sulinap sa banwa naman sa EB Magaluna sa tugkalikdan ng Hulyo 13. Sa base naman sa opisyal nga pagpahayag sa Roslyn Jean Pela Kamanda. Ginpamatbatan nila sa kabatayon si Sulinap bango naman sa pagpatay sa mag-asawa nga mga residente naman sa Barangay Canlusong sa tugkalikdan ng tuig 2004. Dugang pa sang NPA, imbulbado si Sulinap sa mga pagpangawat sa mga karabaw kagkasapatan sa ilang lugar sa tong halin pa sang tuig 2007. Madumduman nga una na nga nagpahayag ang anak nga inosente si Sulinap kag nagapanguma lamang ini upod ang iya asawa. Sa dugang pang mga balitang lokal, tatlo ka mga lalaki ginaligar, naghimo sa kabalabalahan sa CR, tag-iya sa establishment komersyal na gareklamo. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Roberto Gakit Jr.
6: O inom lang, wala lang basto sanay kuno sa sulod sang CR. Sa may barangay man silingan, apat ka mga lalaki nakitaan gid nga nagagwa sulod sa CR. Sang isa ka ilimnan, ginareklamo sang tag-iya sang establishmento. Yaring balita nga itong gintutukan exclusive. Sa siningakuha sang CCTV video, makita ang apat ka mga lalaki nga nagainom sa isa ka establishmento sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Talalupang doon, ang isa ka lalaki nga nangihi. Dugay-dugay, nagsulod ini sa isa ka CR sa punta. Apang nakibot ang tag-iya nga may lalaki pagili sa CR. Pero imbes nga magwa ang lalaki, bao naghalok ka na yung mga ini. Kaginsarado ang CR. 30 minutos man ang duha sa sulod. Nagwa ang lalaki pero gintawag niya ang isa pagid kaupod niya ang lalaki. Kag nagsulod man ang isa, 42 minutos ang ilapagtiner sa sulod. Kag gilawin nga nagwa ang mga ini kag naglakat. Ang ining insidente ang ginakahangawa kag inreklamo sang tag-iya sang establishmento. Suno sa iya, isa ini kapag bastos sa lugar. Wala makunutuod nakita ang ginhimo sa sulod, pero dako ang posibilidad nga ginbastos nila ang CR. Kag hindi lang amo ining insidente, kundi kapila na kabeses nga ginahimo sa mga customer ang pagbastos sa sulod sa CR. Handa nga magatubang ang tag-iya sa anuman nga pahayag sa mga nakita sa video. Ginahibalo pa ako ng imbulbado sa video ang mga minor de edad o kung hindi. Ginkuha sang K5 News FM ang pulis apang wala ang tag-iya na kapablater. Suno sa tag-iya, mangin isa ini kapanugyan sa mga nagiinom nga hindi paggamito ng CR sa ilimnan kung mag-aobra sang hindi man naming aktibidad. Bukas ang K5 News team sa pahayag sa mga lalaki nga nakitaan sa video. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
5: Samtang kapin 74,000 nga balor sa nga shabu. O kon gina suspisyon illegal nga droga nagkumpiskar sa may barangay Tangub, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
3: Arestado ang 36-anyos nga lalaki matapos nga magpatigayan sang by-bust operation ang mga katapo sa Bacolod City Police Station 8 sa Zone 1 Purok San Roque sa barangay Tangub, Biyernes sang gabi. Ginkilalang naaresto nga si alias Poy, taga barangay 19, siyudad sang Bacolod, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga purok sa barangay Tangub. Nakuha sa kay alias Poy ang anom tanan ka mga sachet sang ginapatihan shabu. Isa ka itom nga coin purse kag 500 pesos nga by-bust money. Kaso naman sang paghupot kapag baligya sang illegal nga droga ang ipasaka batok kay alias Poy nga detinado sa karon sa Police Station 8. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang manugbakal naman sang scrap nga Bulawan sa Bacolod, naghatag libre nga pagkaon sa mga kabataan sa may barangay Estefania. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Manugbakal sang scrap nga gold sa sudad sa Bacolod, naghatag sang libre nga pagkaon kag nagpatigayon sang kalingawan sa masobra 200 ka mga kabataan sa barangay Estefania. Isang libre nga pagkaon sa mga kabataan ang isa ka negosyante sa Bacolod nga manugbakal sang scrap nga gold kag giniagin patigayon sa Fortune Town B, Barangay Estefania. Ang negosyante amo si Sheila May Bico, suno sa iya wala niya magexperyensyahan ang kaangay sining aktibidad kag wala man siya makatilaw sang manamit nga pagkaon gikan sa fast food chain sa ini ang bata patungod sa ila kapigaduhon. Suno pa sa kay Bico nga sa mga grasya nga ila na baton gikan sa ilang mga negosyo pagpamakal sang scrap nga Bulawan ka Grant Akar, iya ginapasalamatan ang Ginoo. Bungod siya ang ginubayan, kabangdanan nga iya man ini ginabalik sa mga kabataan nga pigado. Masobra na 1,000 ka mga kabataan na natagan sang libre nga pagkaon sa Barangay Banago, Estefania kag iban pa nga barangay sa idalom sang ila advokasya nga suno pa kay Bico. Apisar sa kapigadohon sa subo nga panahon, makahatag yuhom ang ila nahatag nga bulig.
8: Kung anong makakaya namon buligan, sir, tungod gin-bless kami sa amon negosyo sa SNS Car Rental and Jewelry. Namon na nga naka-share kami sa amon. Halin man kami sa pigado, sir, naningwa naman.
7: Pamana ang libre nga pagkaon ginsiling ni Roddy Colinco, operations manager sa mga negosyo sa pamilya Bico, nga nanghatag sila santo sa gasolina sa mga driver sa motorsiklo sa panahon nga tuman kamahal sang krudo ka gasolina nga naglabot sa masobra 100 pesos ang kada litro. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang National.
9: Balitang National.
4: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Sa detalya sa mga balitang nasyonal, ginmando naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpatigayon sa final check para naman sa seguridad angot siga patigayon nga State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gintala na ang 5 nga suna ni Marcos sa Hulyo 27. Sa sininga adlaw, masubra si 20,000 sa mga pulis ang ginalauman nga magabantay para naman sa suna sa batasang pambansa sa Quezon City. Sulo kay Nartates, bastante man ang kadamuon sa mga pulis nga mas standby bilang kabahin sang security protocol. Sa dugang pa nga mga balitang nasyonal, ginpanugya naman ni Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano nga magpreparar na para sa igapatigan ng investigasyon angot sa flood control project sa Taguig City. Sulo kay Tulfo, maging testigo sa summit ng investigasyon ang manghod mismo ni Cayetano nga si PTV General Manager Lino Cayetano. Mismo ang manghod ni Cayetano amo ang naghinyo nga husi saon ang nasambit nga mga proyekto sa siyudad sang Taguig sa diin nangin kongresman na magulang nga Cayetano nga si Alan Peter. Ginkumpirmar naman ni Senator Tulfo nga umpisahan sang Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kung magapatayon na ang hearing. Ginpalayag man ni Tulfo nga isa sa manghod ni Cayetano nga imbitahon sang Senate Blue Ribbon sa igapatigayon nga investigasyon. Sa dugang pangamabalita, dead on the spot, 24 anyos nga vlogger nga si Alicia Mima Alicia Lipata matapos nga gilutang sang men in riding in tandem sa gwa mismo sang iya singapuluyuan sa Caloocan City. Kilala si Lipata bilang supporter ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaghilway nga nagapalayag sa iya singa suporta sa Pangulo pinagi naman sa social media. Ginausisa naman sa mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima. Samtang pilaso naman ang isa insidente, kagindala sa ospital ang live-in partner ni Lipata nga si Alias Tapong, 24 anyos. Pariyo nga residente sang Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City ang mga biktima. Sa katapusan ng balitang lokal, nakuhaan sang litrato kag video sa mga netizens ang isa ka barko nga nasunog samtang nagalayag sa kadagatan nga sakop sang San Fernando Sibuyan Island sa probinsya naman sang Romblon. Naglunta ng insidente sini nga Domingo sang hapon. Gindeploy na ang mga rescue team gikan naman sa Philippine Coast Guard agud nga magpatigayon sang rescue operations. Base sa report sa mga netizen, may apat na ka mga individual nga nasalbar sa mga mangingisda gikan naman sa nagakalayo nga barko.
4: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Alas 6:13, kagsa detalye na sa mga balitang international. Naglunsar sa panibagong nga pagpangatake ang Amerika sa Iran Sabado ngadlaw Hulyo 18. Antisini ginanunsyo sang US Central Command nga duha ka mga US military ang nagkalamatay matapos nga ginatake sang Iran ng Jordan Biyernes ngadlaw sa tungligdan nga Hulyo 17.

0: Ginpalayag gamaan sa US Central Command kagilunsara pagpangatake kasunod sa mando ni US President Donald Trump. Kagin kumpirmar naman sa Iran ang nagilunsar nga pagpangatake ng Amerika malapit sa Sirik sa sur nga bahin sa Iran apang wala ang ginreport nga kasualidad o kung damage sa infrastruktura sa sabitan nga insidente.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
0: Third place na ang kon sa England matapos yung ginlutos ang France sa FIFA World Cup. May kampiyon ka balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
2: Naangkon sang England ang third place sa FIFA World Cup 2026 sininga Domingo. Iniang matapos sa ginutos sang England ang France sa score nga 6-4. Ang tatlo ka mga goals sang England ang halin kay Bukayo Saka kag nagdugang naman sang tig-isa sanday Declan Rice, Ezri Konsa kag Jude Bellingham. Ini ang ikaduha nga top 3 finish sang England kung sa diin nangin kampiyon ang team sa tung tuig 1966. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Alasay sa 17, kagato sa balitang entertainment, Dolomas Kalawan sa Extend Food Supplement for Men. Gwendolyn Soriano, ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026. May kampiyon, nga kachika si Kaki5 Lori Gamboa.
3: Ginkoronahan ang bagyon niyan nga si Gwendolyn Soriano bilang binibining Pilipinas International 2026 kaupod ang taga-Tarlac nga si Shasha Julie Bellacuna nga ginkoronahan man bilang binibining Pilipinas Globe sang Sabado, Hulyo 18, tuig 2026. Si Soriano magakumpit kuntani sa tung 2022 nga pageant apang wala ini madayon bangod sa personal nga issue. Siya man ang nagrepresentar sa Baguio sa tung Miss Universe Philippines 2025 kung sa diin ang top 12 ini. Si Lacuna naman ang nagdaog sa binibining kanlahi pageant nga amo ang nagpa-qualify sa iya agad nga makasulod sa Miss Universe Philippines 2025 kung sa diin nag-top 24 siya. Ang duha kam national title holders nagpauli sang 1 million nga cash prize kada isa. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Well, congratulations ha. Kay K5 Jin nga agin silutan mo ako. Oy, happy birthday sa aton sininga, sa akon sininga bata sa akon sininga abyan nga si Jude Galuna, ang bata ni Kagawad Jude Galuna, deras may barangay Vista Alegre. Happy birthday Jude. Ning bata inga sunod gid sa lulong former barangay kapitan sa barangay Vista Alegre. Ti ang papa barangay Kagawad, ang lulu barangay Kagawad man. Ti si Jude manuni makapitan. Happy birthday. Oh, ginawa ko na di kakwan. But anyway, kuwa Japon na. May nga pagpamati kay Bings Delphine. Wow, taga Baguio Gwendolyn. Si Bings Delphine made a guy Numatuhiro Lizel. Si nagpamati man si Lowie Domingo. Kag si Gina Purano. Kag nagpamati man si John Ro Aguirre Angeles. Josephine Lozada, Rizal Balsimo. Panamyawon ko niya sila. Hindi ko kachika-chika, basta wala si Mamang Jean. Mga kakifay, umuyad daw mga dalagko ng mabalita. Subong Domingo, Hulyo 19, tuig 2026. Bantay naman sa buwas ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy, Patayon sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon sing mga Facebook pages. Sa ngalan ni ka K5 Jean Shatita. Ako naman si ka K5 Ron sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C.

0: coffee. Ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahang abutika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasahang sa mga abutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasahang sa mga abutika.
5: Dr. Binoy Squalene Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
5: Dr. Binoy Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
5: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Binoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kita

0: sa Bimig Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na! Check!

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Up ahead, sa aton nga pagpangalagad karon dugay-dugay, mayara kita sa development hindi lang inaway. Sa ibabaw duta ang nagaluntad karon sa tunga sa mga pungsod Amerika kag pungsod China. Ang ginakabing nga duha ka mga superpowers nga tinagligad pag inday-day tamay kaangtanan pa ini. Ang inaway sa Iran sa ginatawag nga global conflict sang Amerika kag Estados Unidos. But later on, i-plastarta, standby ka mo ha. Kay ang inaway hindi lang sa ibabaw duta, pati na sa kahawaan kag idalom sang kadagatan.
0: Lorga Vista.
1: Paano inaday-day ta kayo karon dugay-dugay samtang ginako na sang New People's Army o kun NPA. Congratulations sa tanan nga mga teroristang hubon nga nagpatigayon sang pagpamatay sang isa ka senior citizen dito sa banwa sang EB Magarona. Magluwas sa pagpatay sang isa ka tigulang dito sa Dakbanwa sang Kabankalan, yet another achievement para sa New People's Army o kon NPA kay tigin ako nila nga sila gali ang nagpatay sang isa ka may edad na nga mangunguma dito sa banwa sang EB Magalona.
0: Lorga,
1: grabe nga achievement sang New People's Army, amo ning ginatawag nga combat victories. Ang ila sini masarangan mga sibilyan kun indi tigulang helpless o kun wala bato nga mga mangunguma ang ila sini nga ginapamatay. Pero ti amo na galibog ulo ko kun army gani ang mag-inkwentro sa ila kun mga soldado kag kapulisan nagakadagpa kag nagabulid-bulid sa mga kahilamunan. Grabe ni amo ni ang brutality sang New People's Army plastar tani karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
0: Lorga Vista.
1: But una nga istorya tonight, let's have Lieutenant Rowena Jean Magan ang panibag-o nga station commander sang Police Station number 10 sa idalom sa Bacolod City Police Office o kun BCPO. Pamangkot nga asya bala ang aton dinapit nga bisita tonight. Amo ining istorya banwa. Of all station commanders sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, isa lang ang babay, and that is Lieutenant Magan nga ari subong live diri sa K5 News FM Bacolod. Lieutenant, good evening po.
2: Sir Julius, good evening, and good evening sa tanan naton nga listeners kag ang aton nga nagalantaw sa aton live no via Facebook. Good evening everyone.
1: Ay, bakit nagtatagalog ba ako? Actually ni Grenze,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, I'm a native of La Carlota.
1: Wow. hindi ni siya taga La Carlota. Siya gini nagbaligya sa imo sa ako ni. Ginatikal lagi ka bala, Lieutenant. Ngayon siling imbukan namin na kay Lieutenant Magan. Oo. But anyway, you are indeed newsworthy, na? Saluyag ta sa hindi. And by the way, you are with your PCR.
2: Yes.
1: Could you kindly introduce, ma'am?
2: Ari man upod ta subong no ang akon nga PCR PNCO no, ang mapisan nga PCR PNCO sang Station 10, PMSG Ribadomia.
1: Ano ni siya ni Colonel Eugene Ribadomia?
2: Brother niya si.
1: Oh, manghod. Wow, interesting. Anyway, Lieutenant, thank you for dropping by. Is this your first command of a territorial station, ang Station 10?
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm.
2: But previously, sa BCPO, I was assigned as the ICWCPD, and after that, na-assigned ako as the Deputy Station Commander sa Station 10, and later on, ako ang ginbutang ni Sir CD as the OIC.
1: So this is your first command, basically?
2: Yes, sir.
1: And how is it? Pila nakabulan so far?
2: More than a month, actually.
1: More than a month. I'll go to the details, ano? Sang imo sini nga pagka station commander and some issues within your territorial station. But first of all, if you won't mind, pila ka na, Lieutenant?
2: 39. I'm already 39.
1: Oh, 39. And although you don't look 39, if I am to look at it, no?
2: Thank you, sir.
1: And you are married to a teacher.
2: Yes, sir.
1: Oh, interesting. Can you tell us a bit about your husband?
2: Actually, no. I'm native kami sa La Carlota. And ang ako nga husband is also a teacher sa La Carlota. And may ara ako bata nga isa kabilog.
1: He's o, puro ka mo gali mangkasanon.
2: Yes, sir.
1: And mm-hmm. Negrense by heart.
2: Yes,
1: diya.
2: Yes.
1: Oh, wow. And ang imo nga bata is already grown up.
2: Yes, he's already 18 years old no, and taking ECE sa TUP.
1: Wala siya plano to follow the footsteps
2: no, wala.
1: Of her mom?
2: So far, daw wala.
1: Di, pero pwede siya kalateral. Diba?
2: So far, daw wala in ang iyayang line niya, ang interest niya.
1: Lain na subong ang huyog, kakabataan eh. Now, tell us about your journey sa pagkapulis. I understand you are not a graduate of the academy.
2: Yeah.
1: But you are, anong tawag ninyo sina?
2: I entered police officer, as police officer via lateral entry. Lateral entry, for example, sir, may recruitment, no, for lateral. So, may ara man na sila standard or requirements, no. So, once na-meet po na ang standard, ka-qualified ka from PNCO, pwede ka mangin PCO. Ba sa rank nga lieutenant.
1: Oh. Okay, all right. Kun is it correct for me to say nga kun sa army pada OCS kamo o hindi?
2: Hindi ko kun ano lang OCS ra.
1: Okay. Do okay
2: ba,
1: lang.
2: Do bala bali nag step ka from PNCO like sa akon I'm from the rank of police top sergeant and later on nag-apply ako lateral entry so nag-skip ko rank nagkadto na ko diyan sa lieutenant.
1: Oh, okay. But do you have to pass a certain course or training before you can do that?
2: Yes, by may recruitment kita process man no. Just like man sa recruitment no, may ara kita nga qualification, may exam, may physical fitness, may neuro exam, may panel, may panel interview man.
1: Mm-hmm.
2: Asta nga makasulod ka. Actually sa amon sir no, dawo man ang nag-apply pero 50 ang quota sa amon. So sa Pro 6 kami actually nga quota, so 50 lang gid ang nakasulod.
1: May required number of years nga dapat mo i-gain sa PNP before ka makalateral.
2: Usually sir no, ga-start siya sa rank nga PSSG kaysa subong ang qualification dapat naka JLC ka or naka Public Safety Junior Leadership Course ka mm-hmm. before ka ma-qualify no nga mag-exam. So mostly no rank of PSSG pasaka.
1: Mm-hmm. Ang usual nga impression nga kung pulis kang babae o masulod ka sa PNP, mapulis ka abe, siya tumboy ginisa. I'm sorry, no offense meant ha, for members of the LGBT community. Pero amo na ang common nga stereotype sa una, asing niya tumboy ginisa mo. No?
2: Well, actually, sir, no, sa aton gani, no, 10% of the quota, mm-hmm. dapat babae gina siya. Intended sa kay sa aton sa police station may ara kita mga sa women's nga na-assign. So dapat babae gina siya. That is why nga every recruitment ang 10% na nga para gina sa mga babae.
1: Correct.
2: But mostly no naga-exceed na siya kay ang babae naton subong hindi lang man sila nga kung babae ka pang WCPD ka.
1: Mm.
2: But in fact may ara WCPD babae nga investigator. May ara nga naka-assign sa iban nga section.
1: And I should say nga ang uniformed services sang gobyerno is doing that. Madamo ko may nakita nga babae nga mga officers sa Philippine Army.
2: Mm-hmm.
1: Damo man sa police, no? And you are one of them. But so far ang nakita ko nga daw medyo taas subong ranggo nga commissioned officer is ikaw isa dira eh.
2: Sa ano?
1: T-station yung imo ginauyatan eh. Diba? Anyway, ang iba usually staff position. Before I go sa imo sini kabudlayan nga ginaatubang as a station commander, pamangkot ko mo ni. How did you start out sa pagkapulis?
2: Actually no, after graduate, na-graduate ako no. 2007, nag-graduate ako BS Criminology sa La Carlota City College. After that, 2008, nakapasar ako board, Kaluyan. 2009, nakasulod ako ng ano, SPO1, July 1, 2009, no, sa akon nga class. Nag-enter sa PNP service.
1: Sala, ang abis ang iban nga tao nga makuha ka kurso nga criminology, makriminal ka hindi, no? It's wrong, ginaklaro ta ina. Ang criminology, why is it nga usually ang background sang isa ka police is take up a course in criminology?
2: Sa amo no, as a kung plano mo gidya magpolis, mas nami kung criminology ka na. It's because nga kung criminology ka na, and syempre may knowledge ka na with regard sa ano, sa imo pagasudlan nga profession, and kung ikaw bala mag gusto mo maglateral, hindi ka na yakin kinanglan nga mag-eskwela ka pa kay makadiretso ka na yakay tungod nga kung license ka nga criminologist nang allowed ka na nga mag lateral nga mangin officer, and may iban man nga gaano gani no sir no ga PNPA dakwa sila exam ga PNPA, so pag graduate nila officers na sila.
1: Wow. Mm-mm. I think that is very important because people should understand nga ang power sang PNP actually is not in the fact nga pwede siya magtiro kriminal. It is not the fact nga pwede siya mangastigo kriminal. It is in the fact nga kabalo ka mo mag-solve some crimes. That is the power of the PNP. Halimbawa, nga insakto si Lieutenant Colonel Malong, nagligad gin-interview ko siya parte sa ginpamatay tubla sa Victorias, and then may IB Magalona, tigin ako sang NPA. Tinisiling ni Lieutenant Colonel Malong ang premier investigation arm sang gobyerno is only the PNP. So dapat mapagwa gidya findings ang police, ano? So is that a strong background ang criminology for you to be able to solve crimes?
2: Actually, isa sa mga factor no nga makadako gid nga help no sa mga investigator. But ang aton nga investigator, kung na-assign ikaw sa investigator, may mga schooling kami na actually sir no, like criminal investigation course, or may mga investigation courses kami nga para mas makabulig pagid ma-improve ang mga skills ni investigator naton.
1: Mm-hmm.
2: But being a criminology graduate, so edge muna na kay for example ang imo yang nga natun-an, hindi lang niya ang isa lang niya ka field, kundi sa criminology may mga subject kami like sa mga photography, mga fingerprint, mga amo na bala sir, so medyo broader yang imo knowledge with regards to investigation, unlike no sa iba niya nga graduate ka sa education or even nga courses. So syempre ang imo line of expertise is different man sa criminology, so medyo edge kung ikaw graduate sang criminology. But so far no, ang amo niya nga schooling naman niya sa investigation continuous man saya nga para pagid ma-develop, ma-enhance ang mga skills ang aton nga investigator. But kami sir sa PNP, we're not just focusing sa crime prevention, na crime solution, but diri sa Bacolod especially no, diri sa BCPO, we're focusing more on crime prevention. Mga kita nyo man sir no, may mga police kita sa dalan, may gapatrolya kita nga mobile every night, so more kita subong niya sa crime prevention rather, yes, than sa crime solution.
1: Yes, I'll go into the details karon dugo-dugo because I understand as station commander, you have to blend a lot of things. You have, yes, sir, operations, yes, you have intelligence, and most of all, community relations.
2: Yes, yes.
1: In fact, media relations kani, yes, imo po na papel, you know, para pangunahan. Pero ari, Lieutenant, how much of police work is theoretical foundation? How much of it is practicality? Kasi, I'll give you an example. Ako, I'm a reporter. May ara man gagraduate kurso nga journalism or mass communication. But ang reporter is mainly common sense. Eh. Does it also apply to being a police woman?
2: Siguro sir. Kay in all aspect no, common sense is very essential eh. Kay bisan sa ano nga aspeto, common sense is very important.
1: Correct.
2: Kay actually, kung ara kita sa sitwasyon, ang common sense tagid ang una tanga ano. Kumbaga, example, pag may crime da nga natabo, so ang imo gina nga ano primero, ang imo gina nga ano himuon ko, ano ang dapat ko nga himuon, ano ang dason.
1: So basically pila ka tuig ka na subong sa police
2: 17 woman. 17 years, sir.
1: 17. So you started basically at around 22.
2: 2009, yes sir.
1: 2009, yes, more or less, ano? So mga sobra na.
2: Mga 3 years na lang sir, pwede na.
1: Pwede na.
2: Pwede na ka optional.
1: Ma optional kagid man ako.
2: Depende sir, depende ko na ano. Pero for sa ako no, do nami man panerbisyo sir, akay kun wala ka na ano do ka ano naman.
1: Pero ga ambisyon ka man mag chief PNP.
2: So, hindi na bro kaya ng powers.
1: Anyway, Lieutenant, was there ever any incident nga nakita mo gid nang atubangay kamo sang kamatayon? Inablang death hair raising kag that was the closest you came face to face with death.
2: Sa ako no, so far do wala man. Pero
1: wala
2: sang previously no, sa na-assign ko as PNCO no. Kay syempre may mga cases kita kisa nga bag-o pagid pa lang nga na tabo. So, pero wala man nag-abot sa punto nga do amo na gid na.
1: Hindi sa operations ngay nang yes. Ikaw tiruhon ka tani?
2: Ah, wala man sir so far. Ah. May kung kay isa may instances naman nga mag-respondi kita bala sir, mm-hmm. Hindi kita kapakot mo. But syempre being a police officer, so dapat ready kita, permi alert kita. Kay we should not focus lang ay okay ang tanan. But at least bala may ano kita, may mangin advance ang aton nga paminsaron sa pag atubang sang every nga situation. Kay actually sa hindi tanan nga sitwasyon ma ano ta mo, makontrol ta. Kag hindi ta control ang mga suspect kung ano okay. Naman kag kung anong may ara sa ila.
1: But how do you deal with that? Ti syempre may bana ka, may bata ka. Ano ang mindset ni mo nga every time you go to work, that could be the last time nga makita kanila?
2: Wala man sir. So far prayer ah. Kay actually bisan hindi ka police no, kung kwaon ka na yan ni Lord kag oras mo na. Wala ta da mahimo.
1: Mm-hmm.
2: But then ang ano siguro no, spiritually na ready ka kay hindi ta kapakot kay bisan gani magtabo ka lang sa dalan or base mo na lang ning last mo te amo na bala sir.
1: So do hindi man yun siling nga do ka pelikula nga kada by an buy anay nyo sang bana nyo bana mo nga mamilin-bilin ka hindi amo na.
2: Hindi actually ganito na use naman yung akon nga bata yang nga permi kuya wala sa balay kay syempre ara kaya more imo time sa ubra mo.
1: Pero hindi man guro nga kung magambal ka, inday mo lakat ako ang balong kabata, mo lakat na tuma.
2: Ay,
1: hindi man mula. pero, is it really heavy? Does it take an emotional toll kung police ka, dason ba na mo, take public servant man? Does it help para maintindihan niya ka?
2: So far, no, pareho man kami, sir, public servant. So, though medyo hindi gid siya issue bala ang amusina nga sitwasyon.
1: Mm-mm. Pero mas faithful ang bana ka mga pulis, hindi?
2: Depende man sir, kabisan hindi pulis kung hindi faithful, hindi ganaya faithful.
1: Sa bagay. Kaya kung nakwerte ang ako nasawa, balo ni maniro mo. Although aton lang ni may ara gani sa una kaso nga intel sa army, ang asawa ya counter intel. Nadakpan siya ng asawa niya sa lodging house niyo. Bakulod.
2: Mas sanda siya ng intel, sir.
1: Hindi kinalipat siyang iya ng asawa, counter intel. anyway, lain ng istorya, ina. No? But, paano mo gintake ang challenge of taking your own police station?
2: Wala. Actually, sir, being a police officer, no? So ready lang tayo per me kay hindi man ta siling nga makapili ta nga amula ni akong posisyon na kay do medyo okay di or amula ni but then kung police officer kita anytime may changes na siya sa aton nga obra kay kung kaisa kung diin to ang may kulang nga kinanglan ang imo nga ano so amo gina siya sir. Kaya ang isa pa ang mga officer sir no wala man iya siling nga gastay na 2 years lang na gani ang maximum sang pulis, hindi sila pwede ka-exceed. So ara na yan na sa amon niya bilang officer naka-mindset na naya nga hindi kami mag-stay sa isa ka posisyon.
1: Ano, sang una, siyempre, theoretical lang ang paglantaw mo sa papel sang isa ka station commander. Now that nga gapungko, kana ano gali practically ang imo dapat papel?
2: So far, no, sa akon experience sa Station 10, ang akon niya mga PNCO, actually, kabalo naman na sila sa ilaobraser mo. Kumbaga, being a station commander, ikaw na lang na ang maging driver, kumbaga, kung magiya sa ila.
1: Driver gid.
2: Driver.
1: So dapat
2: kaya actually every section kabalo na sila. But then bilang officer, no, kinanglan ta pagina sila kung kaisa i-follow up, i-check or kung ano pagid ang mas makapamaayo sa obra. So ara lang ta dara ang pagbinuligay sa station kung siyempre as ano as officer kung paano ka mangin isa ka effective nga leader sa ila. So actually depende na sa ano sa imo naman pag-deal sa mga personnel.
1: So importante gid ang papel sa mga non-commissioned officers.
2: Yes sir, actually sila mga PNCOs kabalo na sila sa mga obra nila. But then bilang officer kinanglan gid nila ang kumbaga dapat may leader gid nga magiya sa isa ka station do parehas bala sa balay dapat may amay gid nga magiya sa imo panimalay.
1: Pero is it easier for you, a woman, nga maghimo sina nga mag-ubay? Kiti lain niya ang karakter sang babae.
2: So far, sir, no, sa ako, no, do medyo advantage gani kung babae ka. Kasi syempre, mga lalaki correct. Na mostly, mo, di mahuya na sila nga. Ang babae, ang babae, magpasaway sila sa ako. Di mas mahuya sila kay mga lalaki sila. So far sa Station 10, na mga personnel ko, okay, gid sila.
1: 3 aspects as pointed out earlier, operations, intel, and community relations. Diindang aspect, ma'am, ang dako git ang percentage for the success ng inyo station?
2: Well, kung ako, sir, no, more on PCR siguro, sir. Police community relation. Kay dako nga factor if ang community is helpful sa police, no?
1: Correct.
2: Kay ang actually, ang aton nga safety or ang aton crime prevention is not trabaho lang sa police but everyone should contribute para sa safety ta kay every gamay lang na nga did nga ginhimo ang mga insyakto dako na na nga contribution with regard sa peace and order kag sa safety sang aton nga community.
1: And I think it makes sense eh magambal ka nga ang community relation is very important. You know why? Na-realize ko ba during the time ni Anay Presidente Duterte, ang panawagan, ang approach to counterinsurgency should be whole of nation.
2: Yes, sir.
1: I think dapat amo muna sa crime.
2: Yes, sir. Kaya actually, no, kung ako bilang police, no, sa community, ang community, ang mga tumandok, kumbaga, sa mga lugar, kabalo na sila, sir, eh, kung sino na da ang mga persona sa ila. And they are the one nga makabalo kung sino ang bag-o da sa ilang lugar. Kag sila na da makakilala kung si Amoni, ano ni siyang ugali niya. Ano na da ang sa pihak da. Sila na ang makabulig, makatudlo sa Amon, sa polis, no? So, ang akon lang gidya per me, panawagan sa community, no? Ang peace and order, hindi lang niya trabaho ni polis. Kay trabaho ni sang tagsa-tagsa. Kag kung safety ang aton nga community, kag tanan ga binuligay, mas makulbaan ang kawatan, ang kriminal. Kaya siyempre, damo mata, damo sang makapanugid, damo sang makabulig. So, bisan wala daya ang police, kung ang tao is very cooperative sa police, ang crime solution, kag ang crime prevention, hapos lang gid ma-achieve.
1: And I think it makes perfect sense, ano? Mm-hmm. Kung maayo ang relasyon sang police sa community, number one, well-informed, educated ang community about crimes. Number three, may relationship man sa intelligence.
2: Yes.
1: Kasi ang tao will help gather and relay information.
2: Yes. Actually, ano gin sila, sir? Though, gaangot-angot gin ang aton. Kaya actually, ang pumuluyo, grabe man nga mga intel mo. Kasi sila na kumbaga ang mga mata sang extra nga mata sang police with regards sa peace and order.
1: Walking CCTV.
2: Yes, human CCTV.
1: Di ba?
2: Yes, sir.
1: Except lang sang Marites. very interesting. Namin nga point, mama, nga ang base sang mga kinanglanon ka police actually is being good with the members of the community. Very interesting, very interesting. But sa imo lang ko una nakabati sina, ah, and it makes perfect sense, ano, nga ti may angot-angot ini mo.
2: Yes,
1: community relations may laabot sa intelligence, may laabot sa operations.
2: Yes.
1: So solving the problem, which is one third actually, leads to the improvement sang two others. Oh, kanami. Nami. Very interesting. Ini na istoryahan nyo ni sa eskulahan, wala?
2: Sa school. Actually, sir, regularly, no, may, as you can see, subong, no, may mga deployed kita nga mga personnel sa mga school, no, to ensure man ang safety sang kabataan na to, no, especially during guwa nila sa school. And sa school, ga-coordinate man kami sa ila with regards man sa safety, kay especially subong daw medyo ano ang mga school subong medyo ginkulbaan tungod sa previous nung incident nga very isolated man to nga incident.
1: Correct.
2: Yes, sir.
1: Ara, gusto ko anay ma-focus ko anay da kadali aring pamangkot, ma'am. Ang mga ginikanan kun kay isa bisan unconfirmed nga balita sa social media, kulbaan na. Kulbaan na nga siya, ay may tiniruhay to. Even if ang police gambal nga wala. Gan verify, wala. Ang question karon, ma'am, amuni. Ang ginikanan on his or her own, pwede makakadto sa eskwilahan kagkwaon yung bata, ya. Kiti parent siya, eh. Even if ang police na gambal, nga hindi. Wala na confirm. Pwede na. And how does it work?
2: Well, sa concern, no, with regards sa amusin, ano, so, dapat hindi kita magpati sa tanang nga nakaposting sa social media. Kay damo, dira sang kumbaga, false information. Much better mag-follow kita sa mga official sites, no, like sa mga station nga sites, kag sa mga credible nga mga sites. Kay kung kaisa, ang pag-spread sa mga false information, nagahatag pagid sang kakulba sa tanan, no? So much better gidya nga sa verified ta nga information magpati kag kun ara mismo sa school. So it's not helpful nga bilang nanay bala wala ka pa na wala mo pa na verify kun ano na katuod ang ina nga balita tapos magadto ka to sa eskwelahan kagwao mo tong imo bata, so naka-create ka man sang dugang pagid nga nervyos sa iban nga bata. So I think it's not helpful. Mas mayo nga ma-proper gid anay nga verify mo anay ina nga information kay kabudlay nga magka-create kita nga problema kag maka-affect sa kadamaan.
1: Halimbawa sa inyong jurisdiction, police station number 10, pila ka bilog eskwelahan dira?
2: May ara kami 5 ka school, has 1, has 2 high school, Saison and Felisa elementary school.
1: No. And so,
2: 2 ka high school sir in 3 ka elementary.
1: How does it work? Kung may ara threat, ang school administration dapat makontakt na dayon sa police or vice versa?
2: Pwede gid sila sir, kay may mga number kami, no. Actually may mga beat patrollers kita sa school. Pwede sila ka-contact or pwede man sila sir sa aton blog ginatawag subong nga safe in IR. Madayal lang sila 911 bisan wala sila load. Pwede gid sila ka-contact kag makapangayo insigida nga bulig.
1: Pero sa station 10 niya kada eskwelahan subong may mga beat patrollers, kamo meaning may assigned gid nga police.
2: Yes sir, may mga beat patrollers kami da kag sa area naman nga wala kami nabutang nga beat tungod sa kakulangan sang personnel. So every rush hour ara da ang aton mobile patrollers nga nagadugang pwersa, no, to ensure ang safety sang aton mga estudyante.
1: And is there any advisory nga mahatag mo sa mga ginikanan? Yan lang jutay dako lang ang nervous gas. Hindi ko sila ma-blame, ano, pero as you have pointed out, it doesn't help, eh.
2: Oo. Kaya maka-alarm siya eh. Actually, sir, maka-alarm kag maka-cause pag siya sang panic sa iban man nga estudyante. So much better i-verify ana yung information kung ano na siya katuod. Kaya kung kaisa, fake news gali, tapos nagkadto ka to. Nagdugang kapag hatag sa problema. Di mas mayo.
1: Kagbasi amo man ng tuyo sa nagpalapta?
2: Kag kadamo subong sir, no, galinapta mga false information. Hindi tada magpa dali-dali pati kay base bala makakreate pag makapa-aksidente pata sa iban kay base kung ano to gali ang imo ginpalapta kay nagpati ka tapos naginuha itong mga estudyante nag-ano sila naginuha sila kag mas base palang maka-ano bala sir mas maka-worse pagin sa situation instead nga maka-help kay actually ang school ginakantuan anamo no nga every kung ano ang himuon just in case may mga insidente. That's why no mas makita ninyo sir no may ara kita ginakandak nga simulation exercise sa mga school para i-enhance man ang ilang security kag ang ilang ano kun ano ang ila himuon just in case may mga insidente nga matabo.
1: Kagi man ko estudyante ma'am sang una ay magbulakbol bulakbol gid kami amo palagyo gid yabla subong niya mi ara kabataan sila nga maubra-ubra tabala shooting treto para wala ta klase pwede amo na eh ba
2: subong I mean, sir adaw kabudlay actually gani subong sir ang mga estudyante do kagamay lang nga ano do ka ano gidayon lain sa aton sang una sir nga do wala lang nga issue ah. Bisan bakulon ka sa isa, maestra mo, dawala lang. Dawala kaya ga-anxiety.
1: That would be a totally different interview, ma'am. Uh-oh. Now, kay gusto ko gitutukan, ina. How do you actually come to terms sa sining problema? Nga subong juta lang. Sa hindi ko na maagwanta ang akong mental health.
2: Diba? Anxiety, da yun, sir, oh, no?
1: But how do you face hardships? Alimbawa, sa mga taga-Lakarlota, may ara... kabataan sa umang nga magkadto sa eskwelahan malakat kilometro mo.
2: Oo.
1: Tingaway man sila ga ano ang anxiety ko. Di kundi tani, wala tani ka graduate ng kabataan.
2: Actually, sir, no, kami sa una mag-school kami ginalakat man anhamon. Okay. Ah, hindi ka mas hindi ka pagin sir ma anxiety kay nga samtang galakat upod mo ng mga classmate mo, ga istorya ka mo. Mas damo imo friends, mas mayo.
1: Kagapaningit pakol.
2: Yes, gapangwa ka mo to tubo, kamamangos tubo. Kama na class bayabas.
1: Oh. But now I'll go back to that a bit ano antes ko magkadto balik sa station 10. Paano ka nag-ambisyon nga mapulis ka?
2: Actually sir no sa amo no akon nga lulo sa una policeman. Ang brother sang akon nga lulo policeman. And then ang may relatives man ko nga police. That is why siguro influence sa family. Dako gid nga factor man.
1: Ah, so damo kamo pamilya nga pulis kay Jagali?
2: Oo. May brothers man ko, may duwa ko kautod nga policeman nga.
1: Until now?
2: Yes, active.
1: Oh. Aha. Ano ang pinakataas ranggo nga nanabutan sang imo nga kapartidusan?
2: So far no do ako giguro.
1: Tuod.
2: Do ako palang guro.
1: Ang naka NC, naka commissioned officer. Uh-oh. Wow. Aha. Ang all the rest tuya NCO lang.
2: Sir.
1: Pero ano ang gin-play nga role na sa imo nga nakita mo ang imo tiyo imo mga utod ng in-police? Paano ang positive values nga ginsulod sa imo?
2: Siguro sir no kay tungod sa influence no. Kag sang una no sang eskwela ko hambal ko mapulis kaya kay ginasweldohan ka na ga serbisyo ka pa. So daw duwa bala sir. Na makabulig ka na, ginasulduhan ka pa.
1: Pero was there any sense of purpose nga nakita mo kung pulis ko gali ang paa, amo ko ni makabulig ko?
2: Actually, no, sa before ako nag-PCO, actually, sir, WCPD ako.
1: Mm-hmm.
2: Kadakugid ang ano, ang do purpose bala as pulis, no, kay kadamo isang victim of abuse. Nga mga... ang iban, you know naman sir, especially kung far-flung mga bukid na. Kung kaisa, hindi sila mag-file kung no kaso, kay tungod nga mahal. But being Women and Children Protection Desk, no, kanami sir, nga, ang mga amusin na ano, mga instances, dako ang mabulig mo. Kag in return, no, ka-blessing man in return na nga nakabulig ka sa iban.
1: Kung balik dun mo ang imong younger self, ang imo Rowena nga siguro mga 18 years old pa lang, ano ang yambal mo na achieve nimo bala ang imuhandom nga magpulis?
2: Yes, sir.
1: All right, mambalik ko sa Station 10 ha. Siling ni Director Cardinio, ang inyo regional director, nga ang ideal ratio is supposedly 500 civilians, 500 population to one police officer sa inyo sa Station 10.
2: Sa amon daw wala na reach na nga ratio.
1: Mga pila pa lang.
2: Do hindi ko
1: ang ideal kuno subong 600, ang San Negros Island kuno 600 is to 1.
2: Oo.
1: Pero hindi na gid man layo sa ideal, which is 500.
2: But sa Bacolod, sir, no, considering niya ang fluctuation sa tao diri sa aton niya, ang Bacolod is sentro eh.
1: Correct.
2: Even though ma-reach na, example, ma-reach ta na 1 is to 500, pero diri lang na iya residente. Pero ang daily nga nagasulod sa Bacolod is hindi lang amo sina.
1: Di nang mas dako, tamam, ang nighttime population or daytime subong?
2: Daytime siguro, sir.
1: Daytime. Damo gaobra
2: di. Ang mga malls, and mostly, no, ang nag-obra coming from outside Bacolod pa eh. Tapos, amo na, though, nagdako, mas dako ang ratio diri sa Bacolod, considering mostly diri gaolubra, kag diri ang may mga malls nga lagko. Mm.
1: Di sa inyo ya, sa handumanan, din mas damo, aga o kung gabi?
2: Aga agad, sir.
1: Aga agad. So, damo, galabay-labay, magluwasin na damo, gatrabaho. Damo, yes, establishments da sa inyo, no?
2: May ara, sir, damo man.
1: May ara. May mga warehouses man dira.
2: Yes, actually, ara da aton nga mga ang mga lagko da, sir, namon Revison. Ang slaughter, actually, ara mo.
1: AVM.
2: Takot pa da, sir, ang sa basura ta da bala, sa Filisa.
1: Ah, Filisa.
2: Yes, tapos sa handumanan, may mga, ano man dira, mga establishment ng lagko.
1: Mm. Ang sa mga sementeryo, hindi na na yung pag-isipon kaya ka pinawain na sila, eh, no?
2: Ang BGMP, may harap matadala.
1: So, sakop mo pa na? Technically, sakop nyo na.
2: Sakop nyo na namin, sir.
1: Now, overall, mga when you say kadagko sang inyo, ma'am, nga sakop, Filisa and Adumanan, overall, pilang ilang ang population, subong?
2: Hindi lang ko, ano, sir, no? Sa population.
1: Oh, Diyos ko. Oh. Pero amo nang sakop nyo?
2: Mm-mm.
1: Wow, interesting. And based sa inyo sini statistics, anong pinakadamo nga crime incidents dira subong?
2: Sa ano, more sir sa away-away lang gid siguro, kay tungod siguro nga ang away bala ano itawag na commotion.
1: Mm-hmm.
2: Mga away-away tupad balay, amo na nang pinaka-common da sir.
1: So domestic disturbances.
2: Oo, sa mga dira. Kag kung kaysa mga inom-inom, mag-away, tapos amo man na. Pero very minimal. Actually, ang area ni Handumanan and Filisa, makonsider ta nga peaceful man. Kay wala kita sa mga lagko nga krimen dira, sir. Eh.
1: Lately,
2: so
1: wala.
2: So far, do wala. Sang kagabay pa, no. Continue nga wala kita sa mga lagko nga crime. Kay ang aton niya nga police, continuously man ang aton nga visibility.
1: Ang nadumduman ko, one of the biggest crime incidents nga naglunta, datong pagtiro bla sa Anay Barangay Kapitan. But that was many, many years ago. Dugay na gito kayo. What else? Amo man lang na?
2: Wala na kami, sir. Mga shooting incident, negative kami, sir.
1: Yes, yes. Wala, subong, wala. Subong, why na?
2: Wala.
1: Pero are, ang inyong border is with Murcia.
2: Murcia, Bago. Oo. And Station 9 sa Kabog ang boundary. And Station 7, Mansilingan.
1: Kabog, Mansilingan. So meaning multiple boundaries ka mo?
2: Yes, apat. Oo. Bago, Morsha, Mansilingan, and Kabog.
1: Kung i-characterize mo, Lieutenant, ano ang pinakadako nga concern subong dira when it comes to peace and order? Is it drugs? Is it the CTG problem? Nano?
2: Sa amon da, no, ang more gid nga problem, mga very very minimal lang man actually, sir, ang crime da, sir, no. Ang domestic daw damo gawa, domestic. Kay tungod nga ang handumanan lain-lain na, sir, mo. Lain-lain na bala nga mga pumuluyo, no. Kag tapos amo na away-away neighbor, amo na mostly da, sir, ang reported nga ano sa amon.
1: I remember sang Gis Inuivi ang news pa lang kung handumanan, hindi pa muna.
2: Subong populated na ang
1: correct
2: handumanan.
1: Sang una ang tawo kung mga urban poor ne, sa Iluhon mo da, hindi sila.
2: kay kalayo na.
1: Pero subong damo na ang gusto magsaylo.
2: Gani, sir.
1: Ah, di ba?
2: Taas to, sir. Wala to yabaha.
1: Kagwa ilabot, ang tsansa mo nga mayong imo negosyo, damo tawo eh.
2: Oo. Oh, oh.
1: But then again, that also plays a role ang hambal ni mo, Lieutenant. Because ang tawo, ang term na muna sa una, international eh. Lain-lain barangay. Masamo da. So, ilinaway gina usually.
2: Oo. Oh, kay may mga differences gina, sir mo. Kumbaga, may lain-lain nga ginhalinan. Tapos, dra, may adjustment naman sila. Tiyo, may mga differences gina. Kung mag-away, kis agamay nga diferensya. Pero, very minimal.
1: Ah, may pasikat-sikat. Ako yung taga-dos, kuya. Dos lakon. Taka yung mga mamu na, di ba? Do ikaw pang gaduso, bato ba? Mamu na, di ba? Anyway, so it's more... I'm happy nga nakita ni muna, Lieutenant. So, meaning may ara, gidya papel ang cultural differences.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oh. Pero hindi ginman ang muna kagamo.
2: Ay, hindi. So far, peaceful, yes, sir, ang overall, ang area ni Station 10 is peaceful. Very manageable lang ang mga incident naton.
1: Pero magambal ka, handumanan ang Felisa, pila ka ektarya ng inyo ipatrol?
2: Hindi, ilan ko, sir.
1: Pero is it difficult?
2: Okay lang man, sir. Actually, may patrol man kami. Gina every day, continuous lang na ang amon nga patrol. And visibility, may mga beat patrollers kita. With regards sa visibility, crime prevention, though, so far okay ang ano.
1: Kagkapin pa ang dalan, halin handumanan pa kadto Felisa, hapos naman lang katuan eh. Kaya kaabot pa ko, ma'am, time nga hindi pa nasimintado eh.
2: Oo, subang okay naman, sir, ang dalan.
1: Sanguna, halin ka handumanan, mapafilisa ka, marosarito ka pa mo, mga muyo ka pa bla. Subong hindi na, kay ti apos.
2: In kaya fact, ara, da sir, ang banos eh. Medyo hindi correct, siya traffic correct ka. Ano.
1: In fact, makalusot ka na tugani kan sila yan eh.
2: Oo.
1: Diba? So, very, very interesting. Daku ang development sang handumanan compared to before. Ano? But, is this also a problem, Lieutenant? Kay ti NIR na kita, nag-amat-amat na kita progress. Do you see, kung i-project ni mo ang crime volume, do you see this as a factor?
2: Actually ang population no kung nagaano kita mas gataas ang ano eh kung damo ang ano ni mas gadamo ang population mas gataas ang possibility no nga maghatag crime pero mostly na nga crime magagmay lang man nga crime but then ang aton nga police ga evolve naman na actually ang aton gani subong pagresponde unlike before nga do kadugay pa but subong very nag-evolve naman ang police kay may ara nakita subong dasig na ang access no example ang communication kung gapangayo ka responde lain sang una nga wala pa ya mga ano ni tawag ni cellphone subong niya bisan wala ka load magdial ka lang 911 maka ano ka na sa police.
1: Interesting. Pero ang problem that we have sa CTG is it also a priority sa inyo station?
2: So far sir no daw ka wala man kami recorded no incident with regards sa CTG. But then kami sa station no very ano lang kami sa particular lang kami sa amon nga security with regards sa CTG.
1: I know nga hindi mo ma-discuss openly ini nga mga butang ano pero is there any indication nga sige pa sila pang organize kag pang recruit dira sa handumanan and Felisa?
2: So far sir do wala naman masyado wala gid. Daw ka negative naman gid subong no kay actually ang mga tao subong ga-evolve naman mo naka-incendi na sila bala
1: as compared to before kiti ang isa nga daan ka problem giti halin ni sila sa urban poor communities eh and dira pa lang halin pa lang sa ila ginalinan gina-organize na sila eh pag-abot nila dati syempre may connect na sila with the CTGs. It's not like that anymore.
2: Wala naman so far sir.
1: Pero border ka mo sang
2: Murcia
1: and Bago. Pero wala man reported sightings of armed men or mga Sparrow units silang gasulod sa inyo area.
2: Wala man sir,
1: wala so far. Pero kung may ara, mampabaloon nyo kami.
2: Garedi lang kami, sir.
1: Di ka ba, sindi sila madiritsyob lang, mamaw?
2: So far, wala man akay. Actually, hindi mo niya ang mga pulis sa station 10, mga maayo man, sir, sa Pumuluyo. Oh. So far, kung amo na ang ano, wala man, sir, negative. Depende siguro, sir, kung abusado ka, naging siguro amo na.
1: Pero pabal... patunon mo man kami may isang lieutenant sang tiro. O ba, si sergeant ang magkakuan sa mga. Anyway, very interesting. Si Chel Guro, do gusto yung gini magtuon tiro eh, Chel? Di na to siya?
2: Do siya, gini sir ang nagbaligya sa akon.
1: Correct. Siya gini nagbaligya sa mo. Anyway, lieutenant, it was quite interesting to talk to you. I really hope nga samtang nagasigi ka, maka-istorya kita every now and then, no?
2: Yes,
1: and kindly tell us kung ano ang babulig namon sa imo. If you want to talk about something and inform people, ang Larga Vista is open for you, Lieutenant, no? May gusto ka tamyawon saan dumanan kag Felisa?
2: Sa BCPO, no? BCPO family, no? Headed by Police Colonel Eugene Ribadomia, sir. Good evening. And sa tananong staff sa BCPO, and particularly sa barangay Felisa and Handumana, no? Mayong gabi sa tanan, especially sa akon mga personnel sa Station 10. Good evening, and let's continue lang ato work para ma-improve pagid ang aton nga services, no? Sa aton nga community.
1: Mm-hmm. Lieutenant Rowena Jean Magan, ma'am, salamat for dropping by.
2: Thank you, sir. Thank you.
1: I hope this won't be the first and the last interview. Salamat sa serbisyo. Sergeant Ribadomia, sir, salamat kid.
0: Larga Vista.
1: Magabalik ang Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
0: K5.
1: Ma'am,
0: take a bit news. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili.

0: Panami iCare Gold. Ang kapsula, ngaginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
1: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog walo ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyog kalikod sa salon pass.
6: This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: K5 News FM. News FM.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
9: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
10: Ini ang inyong bagong tinamanan sang balita. Iba na komentar Ontario Kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, supod sa inyo, alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayon nga naiban sa kahanginan, kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang katampad. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Gorgo Vista.
1: Nagaupod na sini nga bahin sa aton nga pagpangalaga ng aton nga mga tagpamati diri sa Negros Occidental kag abroad. May gabi lang kay Roda ang last night kay nang Josephine Dangdang kay Mr. and Mrs. Hereyos dira sa Bakyas Mansilingan kay nung Edmund Diaz and family pamilya Matinesia dira sa barangay Kabugdala na sa mga kapartidusan ni nung Edmund Diaz dira sa barangay Malingin kag barangay Maaw siyudad sang Bago. Nagaupod naman siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang ilustre family kay Vilma kag iya pamilya kay Jaime, kay Leo, kay Archel, kag Kizaya, Impache family sa ilan ng Day Romel, Nanette, Reinhardt, kag Ray Al, dira sa Banwa sang San Enrique.
0: Gorgo

0: Mephisto.
1: May gabi naman na rin sa kay Pareko Norman Black Balinsoy. Sa mga Tanduay boys, hindi yaman ug tagaya, kundi nagbantay sa warehouse ka Tanduay. May gabi kay paring Norman Black Balinsoy, kag si iya mga kaupdanan ng mga security guard sa ilan ng day SG Villas, Aguilar Harke, Abelida Mendoza, kag Pilar. Salamat, salamat gid sa inyo padayon nga pagsaktan.
0: Lorgo,
1: manang ilan ng publiko kag tanan nga mga purok officials sang purok yan sundos dira sa barangay Mandalagan.
0: Lorgo,
1: standby na sa report ni K5 Jang Versales. Pero antes sina, mayang gabi lang kay kagawad na ni Castor sa kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Kara. Mayong gabi sa inyo.
0: Lorgo, Visto.
1: Amat-amat na nga nag-asod-asod ang mga kaso sang pagpangawat. We'll be having K5 Chel Patino sa Indigid lamang madugay. Pero ari anay, i-play tagali ang video, no? Antes kay Jong Versales. Ari, una nga video tonight, ang nagkadto sa kahawaan kay karon i-plastarta nga ang away sang Amerika kag China, hindi lang kahawaan, kundi nagkadto na sa idalom sang kadagatan. Lipod sa aton ihibalo, ang Amerika gali, sila ang una nagbutang sang mata kag dalunggan sa kahawaan. Amo ini ang Voyager 1 nga space probe nga ginatawag nano ini. Isa ini kadako nga antena nga ginpalupad sang Amerika sa kahawaan. Layo na ni kaayo, pila na kabilyones ka kilometro ang kalayoon sang Voyager 1. Ari pamatian ta ba para may ara kita gamay nga pag-incende kag pag-ihibalo.
2: Right now, 25 billion kilometers away from
1: Grabe, Earth, no?
2: Something is slowly dying.
1: Ahay.
2: And NASA just made a heartbreaking decision to keep it alive. It's called Voyager 1, the most distant human-made object in the entire universe, launched in 1977, currently drifting through interstellar space at 17 kilometers per second. And after 49 years of flying into the unknown, it's running out of power.
1: Ahay.
2: So NASA did something they really didn't want to do. They shut down another one of its instruments forever. Out of the 10 science instruments Voyager 1 launched with, only two are still alive today. But the reason behind this decision will shock you. Voyager 1 runs on a small block of plutonium that loses about 4 watts of power every single year. NASA knew this day was coming. So now, they're racing against time, switching off instruments one by one just to keep the spacecraft whispering back to Earth. And here's the part most people don't realize. When NASA sends a command to Voyager 1, that signal travels at the speed of light, the fastest thing in the universe. And it still takes 23 hours to reach the spacecraft.
1: All right. Sa simpleng istorya, amon ibanwa, magamba ka space probe ining Voyager 1 nagabiyahe karon dito sa kahawaan. Siya ni ang nagpadala litrato sang una sa tong kundi sa una, wala kita litrato sa mga planeta like Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto. Ang nagpadala sina amuni ang Voyager 1. Daw satellite bala. Pero ang masubo dire, layo na siya kaayo. Mga 25 bilyones kakilometro halin sa Earth ukon kalibutan. Mga 47 anyos na nga nagalupad ang Voyager 1. Tiwala na ni chance nga magbalik siya ang Voyager 1. Di mudo, mapatay na lang ni siya dito sa kahawaan. Pero hindi amo ng istorya. Ang istorya amo sini. Nga nagapinalumba ang dalagko ng mga nasyon katulad sang Amerika, kag China, sang una may Rusya pa, nga tukibon ang kalibutan ting Amerika dito sa ibabaw sang kawaan na natural. Siya ang nakauna dito. Pero banwa, karon istorya ko sa inyo. Ang palumba sang Amerika kag China subong hindi nakawaan sa idalom na sang kadagatan. Ang Amerika una nakakadtoto kag nakatukib kung ano ang yara sa idalom sang yelo sang Antarctica. ang China sa piyak ng bahin, would you believe? Sila ang gaamat-amat tukib kung ano ang ara sa idalom sang ginatawag Mariana Trench. Nano ining Mariana Trench? Amo ini ang ala pilas o kinabkaban sa idalom sang kadagatan. Amo ning ginatawag the deepest trench, pinaka madalom nga bahin sang dagat sa kalibutan.
0: Lorgo,
1: di may mga alien bala nga ato dito? Ang Amerika wala kita aliens babaw eh. Ina, suno lang sa aton na ibaluan. Kaya wait akabalo kung ginsikrito nila ini sa aton. Ang China sa piyak gabahin, may ara bala nakitaan sa idalom sang Mariana Trench? Wala ko kabalo. Kaya wala man sila nagsugid sa akon karon dugay-dugay. Daydayon ta ina.
0: Larga Vista.
1: Balo ka mo diri sa inyo para tuntunan Larga Vista. Hindi lang niya binunanay kag linugusay ang ginabalita ta. So ari karon ang ato ni baroon.
0: Larga Vista.
1: Antes kita magkadto sa China, mabalik ko anay sa San Carlos. Kundi ang ibalita ko tani sa inyo parte kinawatay sa Bacolod. Nagligad may kawatan na dakpan ng gablot amarguso na kastiguan. May ara man na ngawat lechon manok. Tiko dito pagkaon, dumain sinian mo. Dito ya sa San Carlos, ang target CCTV na gid.
0: Lorgo,
1: na nung gakatabo man, samtang nagadalom ang tiyempo muerto, nagaduro ang kinawatay. Petty crimes man matuod, pero crimes against property, meaning pangawat, tungod kuno sa kawadon. Abe, istoryanta, istoryanta kiti. Damo man pigado, tikuntanan kita magpinangawat lang nanunggwa na karon man sang aton nga sosyudad. Unahon ta, San Carlos, with K5 Jong Versales, kinawatay CCTV. Jong, good evening, please come in.
3: K5 Julius, sakto na, no? Actually, ang ining suspect nga si Harel Ledon, na preso naman ini siya sang tinaikdan pa nga semana matapos ini siya ginpasakaan or ginseryoso pagpasaka sang kaso sa sining biktima sang pagpangawat sang CCTV sa itong tinaikdan man nga semana K5 Julius. Dili ini siya nagduntad sa may Ecotourism Highway. Ining Pakirel Restaurant balang K5 Julius.
1: Di ining Pakirel?
3: Diri sa may Ecotourism Highway. Ining dalan balang pagkanto oh. Doon Salvador Benedicto.
1: Di ini siya kung magpabalik ko doon Salvador Benedicto sa wala ni siya o kung sa too?
3: Doon sa too. Sa too ni siya nga portion K5 Julius.
1: Oh. Bago ni siya?
3: Daw bago. Bago ni siya nga. Oh. Bago ni siya nga restaurant po. Di ang lain diri kaya ining suspect nga si Harel sang nangawat siya hindi sudan niya ang buya nga gintirada
1: ano
3: kundi mga CCTV camera
1: ay nga ah ay nano
3: ibaligya ya
1: ay Diyos okay
3: imagine ka bilog ang recover ning posisyon kay K5 Julius
1: danay Jong kay doon na interest ko sa Pakirel Restaurant amo ning gasiliga nga sanag suga kung gabi.
3: No, isa lang siya kay K5 Julius.
1: Ah. Kundi may mga kadumdum ka sa una tong ambal ko balang nga daw restaurant nga dira man nga area, lapit na da. Jong? Jong?
3: K5 Julius.
1: Oh, gadula-dula ka. Oh.
3: Dali lang. Magwa lang ko, dali lang.
1: Ah, sige. No problem.
3: Okay.
1: Lapit okay ni na siya sa Larica anay nga restaurant.
3: Larica daw.
1: Ato ba lang restaurant nga may mga disenyo sa nga mga mga bulak nga dagko nga gasiga kun gabi.
3: Daw why na ko nakan, why na ko nakaabot bi. Ay awan ko ganin nakpangita kay gusto ko man bisitahan dali pero
1: wala na. Why na?
3: Artificial flower.
1: Na do mo na. Pero artificial na, artificial. Oh, artificial sunflower.
3: 10,000 roses?
1: Oh, why na to?
3: Wala na.
1: Ining Pakirel lapit na hindi?
3: Daw lapit-lapit lang.
1: Ay.
3: Kung na siya sa may portion, na siya sa may city proper.
1: Ah, okay. So, ulunhan pa?
3: Daw sakop na gid siya kumbaga sa city proper.
1: Ay, okay, okay, okay. Oh, anyway, kay nagligad, naglabay ko dahi.
3: Oh, atong nagligad at law.
1: Atong nanangid ko sa imo ba? Diba?
3: Tidra lang na rin ngayon. Alas 2 siya naging tulod.
1: Okay.
3: Nadakpan siya mga aga kay Kevin Julius. So, bernis ni mo.
1: Tingagin kawat ya kuno to?
3: Ati ibaligya kay Kevin Julius. Amo ni ho.
1: Okay.
3: Ang storya sa mga kalabanan sa mga kawatan diri sa siyudad San Carlos. May mga bisyo kay Kevin Julius based on ano na siya, based on record na siya sa aton sininga PNP.
1: Okay.
3: Ang iban nagapangawat as alleged agud nga may ara inugbakal sang ining illegal drugs balaki kay Kevin Julius. Amo gid na ang pinaka main cause kun nga ang nagadasag ang insidente sang kinawatay diri sa siyudad sa San Carlos. Halin pa ni sa dugay-dugay na ning mga kaso. Ang problema sa aton sininga or ang ginaproblema sa aton sininga mga otoridad kay ang iban nga mga biktima instead nga mag-record dito sila sininga talatapan, why nila ginahimo? Instead gina-post na lang nila sa FB kay daw ang ilan naman sininga paghangop ni Pab Julius hindi man gyapon mapriso.
1: Aha. Oo. Ikay hindi man sila magreklamo.
3: Ti amo na gani. Nan, ti kung balik-balikan naton ang ining mga previous natong interview sa ating sininga mga PNP personnel diri San Carlos City kung ano ang pinakarason nga nagadamo sa gihapon ang mga nagapangawat no sa mga gagmay man lang ang mga bagay kung kisa adres sa San Carlos bangod sila. Mm-hmm. Bangod wala isang ika-sustener sa pag gamit sa ila sininga or sa ila sininga bisyo kay Pablo Julius, particularly ding illegal drugs.
1: Uy.
3: Nan.
1: Oh. Galik ka?
3: So amo na gadi nga diri man subong sa San Carlos. Halinsang nagbalik no si Police Lieutenant Colonel Lazar Canha, gindubli nila ang ila sininga effort sa pagpatigayon sa drug by bust operations almost every week.
1: Uy.
3: The purpose is kay parang inabalang hindi makuan hindi mabuhin-buhin na lang ini mga nagaduso kay Pablo Julius pero hindi magid gyapon. Hindi gyapon ka kuan, hindi gyapon ka sustainer. The more nga nag-effort, ang aton sining mga authorities nga magkakandak sa drug by bust operation, ara man sa gyapon ang mga kawatan. Which is, ang another strategy is, mas gin pa lapda nila ang ila sining visibility abi. Hindi man gyapon magsalir.
1: Uy! Grabe. Kaya,
3: actually, ulugtasan gin katama ang Kipab Julius. Kag, ang ibang dresen ni sa ila, hindi ba lang mga nagapangawat, mga notado na ni, may mga ara na ni sa gallery sa aton sininga PNP. Kag,
1: Jong?
3: Una ni siya. Ngayon ang amugin niya ang iya sining kwan, amugin niya ang iya sining ginapanghimo bala kay Pab Julius. Mm-hmm. Kumutamo na siya reklamo.
1: Balikon sa English, pa notorious na.
3: Notorious na katama.
1: Notorious.
3: Oo.
1: Akon sa isa pa katinaga, recidivist. Inablang repeat offender na kapila na nakahimo sa isa ka krimen.
3: Yes, oo. Oh. Kagsang tinalikda lang na si Mana, may ara siya isa gin biktima, which is amuning tagiya sa CCTV. Siya, amo lang tuyag na nagtutuod sa iya, yung pasakaan ngit siya kaso.
1: Oh. Okay, pila ka bilong nagpasaka sa iya kaso?
3: So far, isa ma lang. Inimalang tagiya sa Pakerel Restaurant kay Pab Julius.
1: Oo, pero ti at least na-detain gid siya because of that complaint.
3: Yes, oo.
1: Mm-hmm.
3: Amo na, ang purpose sa bisig tagiya is kung hindi iya paghimuon, dako ang chances nga magbalik man sa Japon.
1: Mm.
3: Mangawat man Japon, no, kung hindi nila pag-ipapriso. Ang sadya pag-ida, buni. Kundi nadakpan to siya.
1: Okay.
3: Right after siyang nakasuhan siya, may ara naman isa nga nadakpan na naman nga kawatan, nangawat silpon po ginuo. Amo man Japon.
1: Ato, Odd?
3: Oo, damo gindriya sa San Carlos. Daw ako na lang ganyan mayawan kay Pab Julius pag-account ni sila kung pila ni sila talan kabilog.
1: Ah, pero ba si may crime stats ng polis kung paano nagsaka during the Tiempo Muerto?
3: Sige lang, ato ni
1: diba? Malayan kay Pab Julius. Base ah?
3: Oo, kay sa aton nga observasyon, apisar nga wala po Tiempo Muerto, ara gandiyan kay Pab Julius.
1: kun amo ang kayawa sang tawo ara gidya.
3: Ara gidya.
1: Di ba? Tiga ni kito katinamad naman na guro nga pangabuhi na kay Five Jong.
3: Gani, oo.
1: Di ba? Ti ikaw kaagi ka man pamigado, kaagi ka man kapiot sa pangabuhi, tiway ka man ang awat.
3: Tiway man.
1: That's why. Ikaw kita, Jong, kapila na taagyan sang Chimpo Puerto, ti wala man tayang gambal nga nangawat ka kay ti sing ti kriwi subong rason bla na
3: ti do hindi man okay
1: di ba
3: do acceptable lang ako na pero ining mga awat ba para maisuyop ka kay Pab Julius do lain gid jaya eh
1: di bisan mga awat kapag ani bisan hindi mo pag isuyop by itself ang pangawat sa lae
3: ay amo lang nagaling ko
1: di ba
3: oh amo lang nagaling
1: nabudlayan man ginikanan ta sa pagpadako sa aton tinga wala man sila nagtuklo. 'Di ba? Oh. Pero ti exempted niyang mga opisyal sa gobyerno nga kawatan ha. Why is rin dala? Pinasay nga mga sapat na sila Jong eh. 'Di ba? Oo. Pero but anyway, tinano may ara siya ginpabutyag. Basi mapamangkot maman siya toto Jong kung nag hit man siya o kung nagasuyop.
3: Sige lang.
1: Oo.
3: Di ba loon kay Pag Julius?
1: Oo, kay balikan ta lang kabuas kay may buyan pa ko nga komersyal nga importante, oh.
3: Sige.
1: Oo.
3: No, rest assured, at least ara na siya. Under custody na siya kay Pag Julius sa itong sininga otoridad. Again, amo na, no? Again, gin seryoso gin siya sa ining iya nga gin biktima diri sa diri man sa Gapon sa sulod sa San Carlos.
1: Good.
3: Oh. Sige, so amo na ang madulo na tong balita sini nga gabi para sa Larga Vista program dulo sa atong sa DTX 500 kag mighty siya. Pa naman si Kipab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kipab News FM.
0: Larga Vista.
1: Ang aton pambukas ng mga balita ang komentaryo for tonight gindulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan ng mga tagdala. Sang balita, ibalo kinaalam, diri sa Larga Vista, kada gabi, masaligan man nga tagpangapin. Sang inyo karawasan, batok sa balatian.
0: Larga
1: sa aton nga pagpanumbalik, kinawatay gihapon, gagmay, pagkaon kagiban pa. With Chel Patino, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
1: Mm-hmm.
5: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
6: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces, mga scout ranger, grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
5: Correct.
6: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
5: Correct.
6: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantonan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka ditribayo, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang ditribayo, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imong mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bakterya, importante nakaditribayo ka nang adaan.
7: Ditribayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
8: Ditribayo. Ang ditribayo.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
8: Mga butka.
5: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hami. Damo ka pamahalitan ka ron. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bakterya, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amuni si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3-bio. Kasi D3-bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
6: ato na the ninja of your immune system.
5: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3-bio means.
6: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3-bio? May munulaw rin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakaikuan, pada mo ato si natural killer cells kaya mo tumabulig sa kon.
5: Correct.
6: Eh, ina kung nakainom ka D3-bio. So kung lantawan mo, ang D3-bio, sir boy, gina-power up niya yung mga natural killer cells.
5: Correct.
6: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
10: Correct. Oh, D3-bio ka na.
6: D3-bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abinin mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
10: Pwede ka tapit ka.
6: Dahil kung may ipasulod ka nga, second immune system.
10: Correct.
6: Ang imong D3-bio.
8: D3-bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3-bio.
9: Ang D3-bio.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
8: D3-bio.
9: Health News.
0: K5 News FM.
9: News FM.
0: Larga Vista.
1: Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan Larga Vista. Mayang gabi lang kay Shira Echo, kay Alan Vergara, Kim Flora, kay paring Fred. Mayang gabi man sa kay Jane Rebatado, Barangay Kudkud, San Carlos City. Okay, ano ini? NRS CTNT, I don't know what's this, ano? Anyway, mayang gabi. Alan Vergara po, kay paring Alan. Mayang gabi, bago lang siya abot ko, no? Salamat, salamat kid paring Alan Vergara dira sa Eroreco. Josephine, Malipaunon. Salamat kid Jerry Galego watching live sa Barangay 3 Hinigaran. About talking about Hinigaran mayong gabi lang kay amigo ko Onyot Badaos Jr. kag kay Nung Boy Ledesma nagapamati gid subong. Si amigo ko Ben Machon. Kandahar ka naman tuto Ben. Musta ka na? Baway nagid kita kitanay. Jerry Gelogo, mayang gabi sa Barangay 3 Hinigaran. Janro Angeles. Kim Flora. Ramon Barnal, very nice guest. Mga upod ko di sa work under kay Ma'am. Salamat sid, salamat kid Ramon. Rafi Armonio, salamat, salamat gid kag kay Dad Boy Mendoza. Lester Pasigado, mayang gabi. Jordan Poole, Ed Brizuela, Sir Jules Bayabas gid, Ligo Suba. Okay. Salamat, salamat gid. Nets Hirale, Leonardo Rilos. Uy, sa mga cute nga mga tutoy kag kuring sa kay Elvira, kay Chocola, kay Pinpin, kay Claudia, Selena Louie kay Verlaine Cagayhamham.
12: Lorga
1: Lucy Yanson, mayong gabi ko no. Okay, okay. Janro Angeles, o tapos na ini. Okay, Edna Inuhales, mayong gabi.
12: Lorga Vista.
1: Alright, ang iban nga panamayaw karon naman ha. Let's have K5 Chel Patino sa iya balita. Kinawatay gihapon, diri gihapon sa Dakbanwa. May lechon manok nagligad, may amarguso. Nano pag itong pinangawat? Let's have Chel sa iya mga balita. Amuni ang Panshit News kaga Bardagulanay Blues. Chel, good evening. Please come in. Chel!
13: Panshit.
1: Bundakanay balita. Di ba? Bundakanay ni mo.
13: Dogi na bundakan ba?
1: Ano mag ito ganing mga tinaga mo na na-enjoy ko sa inyong interaction ni Sir JP Nagligad ha? Sa 11 Mbps? Do ka mga sinunay ko no sang terms mo eh. Diba? Ano pag ito gani?
13: Yes, okay.
1: Bundakanay.
13: Mga kuan pag ito, mga gin-igo.
1: Handusanay.
13: Oo, handusanay. May mga...
1: Madumduman tagi na karon pero bunal, anay ah.
13: Anyway, kay Fabulous, mga bay, ang kapon sa kinabatay, the explode.
1: Chel?
13: Ang Bacolod Station
1: 7. Yes, Chel? Do ga-i-clip ang imong nga signalaw?
13: Ah, ga-i-clip?
1: Do ga-pugday imo signal, Chel?
13: Dali lang, mangita ko mayo nga...
1: Ga-pugday? Na, sige, amo sige, be. Ah, okay na, sige, proceed, be.
13: Oo, sige. So duga nga balita may angot sa kinawatay gyapon sa Bacolod kay K5 Jules. Duwa na naman ka mga lalaki ang himas rehas matapos nga tinadakpan gini sa akto sa pagpangawat kay K5 Jules sa mga scrap. Diri ni sa isa ka junk shop sa may barangay Alihis kay K5 Jules nagtiining duha na dakpan gid sa akto sa mga tanod dira sa barangay lakip ng pila ka mga pumuluyo. Ginkantuan naton kay Ina no, sa backup 7 or sa police station 7 ining duha ka mga lalaki kay gaton sila nga na istorya bati nagpamalibad nga maghatag sang interview kay Kevin Jones kin pamangkot naton sila kun ano gid ang natabo ano gid ang pinanguha nila abi kag paano ini natabo ang background sining duha kay Kevin Jones ang mag-amiguhay na ni sila sa dong gagmay pa sila kag gati duha sila ang lunsay. Hello sir.
1: Oh, proceed.
13: Yes. Lunsay mga 19 anyos, ining duha ka lalaki nga ginkilala okay. Sa kay Toto, kag sa kay Jay. Ining si Jay, ang may-ara niya sang asawa, kag may-ara sang isa ka anak. Diri ni siya nagapauli sa may barangay Mansilingan, samtang ining si Toto, diri sa may barangay 35 ka K5 Jules.
1: Okay.
13: Pero nang istorya, ining si Jay nagatrabaho kun aga bilang construction worker apang kun gabi suno sa iya nagasulo sideline na siya biyahe sang tricycle kay Kefer Jules
1: okay.
13: Kasi kumo nga mag-amiguhay nagaupo-upo din ang si Toto siya sulo sideline abi kun diin da maulo ang kas dulong pasahero kag natabuan sang mga gabi suno sa kay Toto nakita niya ining sila ka mga scrap pa ini kuno ya sagwa na sang junk shop do nakatambak dito kay Kefer Jules kag tingin punduhan sang duha kag tikomo nga base makwartahan pa man lang ka K5 Jules na ginkuha ini kag ginkarga sa motor nga ginamaneho naman niya ni Jay karon kay may ara pila ka mga bahin sang scrap nga naipit kuno sa gates sang junk shop dito kag ginbutong niya kuno inang suno sa iya nga pag sa K5 Jules pero base naman niya sa investigasyon sa mga pulis ginsulod gid nila kuno ya ang junk shop
1: okay.
13: Kag nanguha abi ang mga scrap dito. Karon ining si Jay, wala na siya nanaog ya kay K5 Jules sa motor. Kuno dira lang siya bigat tungko. Kag sa iya nga pagtuad, may upod pagin sila nga isa.
1: Ay.
13: Pero ining isa na kapalagyod, dasig na kapalagyo kay K5 Jules ang gindakop na sila sa mga barangay tanod dito sa lugar.
1: Ano so, oras to sila na namulot sang scrap?
13: Gabi na kay K5 Jules eh.
1: Mga so, oras?
13: Pasado na last 9 sa K5 Jules.
1: Ti, hindi ba normally ang balig aga bakalya scrap aga na galibot?
13: correct. Okay,
1: Fred. Tingnan sila gabiyaw.
13: Natabuan gani kuno nga nakita nila nga ang scrap ara sa guwa.
1: Wow. Tinag-offer sila nga baklon wala.
13: Wala ging kuwa lang sila ya kay di wala naman plan.
1: Okay.
13: Abaw. Ang guwa daw wala tawo ka wapon. Dugo ka mo na bibigay Fred Jones.
1: Pwede do mo na. Hindi blang baligyan. Scrap baklon, di ba mo na? Ting isa to yung singit. Wala tawo, kawaton. Amo na siya?
13: Amo gina.
1: Hindi na yan nami ah. Hindi na yan nami.
13: Ang lain pa kasi sa girls ko muna akuhan ini sa mga tanod kag sa mga pumuluyo sa lugar. Napasibangdan niya sila na yung sa likod sa pila kapag pinangawat.
1: Uy! Tikita mo na. Di na yun sa alis, ganida, Chell?
13: Dari lang sa rektada, kaya 5 joules ba lang adalan pa mansilingan na.
1: Okay. Inang sa bangga, himaya, da?
13: Yes, so amo na kaya 5 joules.
1: Purok himaya?
13: Yes, yes, kaya 5 joules.
1: Hindi ka na maglaboto sa station number 7, hindi na?
13: Hindi na kaya 5 joules.
1: Okay. Ining magpawala, kasulod ka sa isa ka subdivision?
13: Oo, bala mo sa division, nata mo?
1: Oo, kay daw boarding house na ni Berto sa unay.
13: Oo.
1: Di ba? Oo. Sang bago pa siya di sa Bacolod, dala na siya. Oo.
13: Correct,
1: Oo. Dira siya naghasik, lagi mo una.
13: Oo. Naurot, kaya gito ko, no? Ang mga maligyaan sa daan.
1: Katunto, say mo, ha? Anyway, sige. Bakal ano ko no to?
13: Na aktuhan sa mga tanod kag mga sila pa mga pumuluyo baugin sa puti. Ininguha ka kay Fred Gold kay okay. Napag-interview ta nagahabok pa ni ang black eye sila nga mga mata.
1: Agoy.
13: Ang si Toto ang may gisi sa agtang. Tapos may pila ka mga lagob sa nawong gidya ka kay Fred Jones eh. Kaya suno sa ila, wala na nila madumduman kung kanday sin. Oto ko no ang nagsumpag. Naglampos ang kunanuman sa ila, edi naginumon gumon na kakaisan doos apang pagapos mga kapulisan dito pag nauntat no ang pagpanakit sining duha ka mga ginaligar nagpinangawat sang scrap dira sa may barangay alihis kakaisan doos
1: di pero naabtan nila people power gid
13: nando ka mo na do ka power of the people ginisukay
1: justa oo
13: sige base na pasibangdan pa ning duha nga nagkawat sa tong manok dira man sa may barangay
1: Aragoy.
13: Alihis. Pero tayo sunod sa ila, hindi to sila ya. Kakay 5 joules, hindi tricycle. Ang ila dala, ato yakwa, naka-single nga motor, ang nagpangkuha sang duha ka mga lechon manok. Sa karon, desidido ya, ang tagiya sang junk shop na magpasaka sang kaso, apisar nga ti, yara lang sa valor 2,000 pesos ang nakuha nila ng mga scrap sa kay 5 joules.
1: Aring pamangkot, Chell. Kontuod nga in good faith ang ilang pagkakwato sang apparently scrap. Ti nga awala nila to ginbaligya ko ng intensyon nila. Maayo gid man nga ang ilang purpose ibaligya sa junk shop. Ti junk shop tong ginkuhaan nila ho.
13: Yes, kag isa ba ka kay 5 joules ang scrap abi. Halin ba yan sa ginbaklan mo, di modo ang ending niya junk shop. Hindi kay
1: correct.
13: Halin sa junk shop, pakadito sa gwa.
1: Correct. Di pero wala nila ginbaligya to.
13: Wala. Ginclock nila.
1: Okay. Galing ila man na iya, ila man na kinamatarong magsabata. Ginaaligar correct. Pa man lang kawatan sila.
13: Yes, kasi was... Iga-inquest na ining duha, kaya tibisipido kundi ang sagiyas ng junk shop na magpasaka sang kaso. Kasi although amo na ganing masami na itong ginasulit-sulit, agagmay man na nga mga gintong wa mo basta gani hindi imo, kag wala permiso, ang tawag sa naya pangawat na naya.
1: Natural! Bisan ano mo na kapasuli-suli ang pangawat, bad gidya. Oo. Ginambal ko na sa mong chel, you know why? Kay damo nga daan yawa man nga gaapin sa mga kriminal eh.
13: Correct.
1: Di ba? Presni, ang pamatay ginaya. Ti presning in PA ni may maapin pa yang nga mga obispo. Di ba? Ang pamatay ginaya. In the same way, para sa kabataan mga linghod nga mga tawo pumuluyo nga nagapamati subong ang pangawat pangawat ginaya bad ginaya hindi na yan pwede nga kon pare mangawat o kilang kon politiko mangawat o kilang eh ba
13: hindi madakpan
1: dayon na kon manggaranon mangawat o kilang di ba hindi man pwede guro ah. Di ba?
13: Correct. Hindi,
1: kung pas, nagpapastor, pastor mangawat, okay lang? Oh. Kung reporter mangawat, okay lang?
13: Balita, sakang picture.
1: Hindi, may kwarta, hindi ay meet lang ko kung sinong kawatan nga reporter din, nga subong ka pa ulo ang kurman na. 200,000 takab ya.
13: Oh,
1: hindi tuod. Galing kinakulbaan ko, Blatchel, kay ang kurman siya mo. Basi balbalon niya ko bla?
13: Amo na da.
1: Oo. Ti pero gakadaw lang ko kay at the end of the day tuklo lang ni saya. Mm. But I don't say a thing of course. Ano? But anyway, ang punto is this, Chel. Ginaklaro ta lang tonight nga may mga butang sa kalibutan nga by themselves sala gidya. Di bla? Dalada ang pangawat, dalada ang pagbinutig.
13: Yes.
1: Di ba? Kiti kun mambal ta karon nga anangawat ka kiti akon pigado gid ko subong ti ikaw Michelle kaagi ka man sa pigado nga pamilya wala
13: kaagi
1: ah galing kay do ka rich kids ang imo dating nga chele diba ni pero chelario nga ang imo ginikanan way man nangawat nga way man sila na nuklo
13: kay bangod sala na
1: that's why so dapat idukaron tang aton kabataan nga ang pangawat sa lagid. Di ba? Ang pamatay sa lagid. It doesn't matter kung komunista ka o kung hindi, ang pamatay sa lagid. Amo na da. Ang pangawat, whatever you are, sa lagid na iya. Ti sino na sa ilang duwan nagrason nga kumo pigado?
13: Ang ila pahayag sa Kaysa Jones is ginkwa nila kay Kumu wala tawo. Amo na ang ilang sabat sa aton kaina.
1: Tita ni nagkadto na lang to sila sa prisuano. Damo to sa salon?
13: Hmm.
1: Tinga hindi to sila. Di ba? Oh. Kagdamo pag-i-discrapan sa reclamation area o tistingan nila be?
13: Hmm.
1: Na. Amo na da. Hindi gidya eh. Ang hindi imo, hindi ginaya imo.
13: Yes.
1: Na. Oo. Balo ka. Ay, ambot Michelle ah. Kabad sang world nga daan subong.
13: Na.
1: Kabad sang world.
13: Ay, world. Abi ko word.
1: Hindi, ang world bala, di ba? Ka-evil na gidya sang world subong, Chel, no?
13: Yes, so very evil.
1: So very sad.
13: It's very sad and at the same time it's very disappointing.
1: And you know, the mga taga Saints ko tago no abi no, taga mga you know. Anyway, sige go buy fishball na and make tusok chel.
13: Yes, and you sow it to the vinegar.
1: That's it. And you make usap. Ah, sige na. Kay masal anta ni karon nga duwa abnormal di.
13: Anyway, siya mo na ka K5 Jones sa Saliwat. Paano mo sa mga ka K5 na to na Saliwat ha? Bisan gamay pa na akong dako na equivalent ginaya ka K5 Jones nga
1: pag
13: ato bangon. Especially kung madakpan ka nga nagapanguha sang hindi imo. Gamit na kwarta ko ano pa man nga butang ang sala gid ka K5 Jones. Anyway,
1: correct.
13: Malita gikan sa patrol na ginadulong naman sa aton sa kalwan sang MyTC para sa mas mapag-on ng immune system magtumaradlaw sang MyTC. Sa patrol si K5 Martin di maisip ako naman si K5 Michelle Patit mo para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros K5 News
14: Atlanta. Lorga Vista.
1: Domingo subong gadali kuya magpauli kay matimpla pa ko sang akon paborito nga kape ang indi digulpe DTX Premium Coffee. You know why? Sa nambal ko na wala kuya gatikal may magpamati kida ikaw guru gambay kalon nga naon sir but believe me gapangapi kuya kon gabi. Tungod ang akon ginagamit indi kape di gulpi DTX Premium Coffee. Ang iya kape nga sangkap husto lang gid. Of course, ang makita mo sa DTX 500 ara sa DTX Premium Coffee. Medium roast ang kape sini, wala balagin sunog nga daw abo na ang coffee bean. So hindi siya pait. Ang iya patam is type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede ni sa imo kay stevia. Wala ka problema. Kag ang pinakanami sa tanan, ginupdan pa sang Ganoderma ang milagrosong uhong nga sigurado makabato sa balatian sa lawas mo kontra mikrobyo. Makapatawhay ka na sang ulo mo sa kape nga indi digulpe, makabulig ka pa sa imulawas kontra sa balatian.
15: Lorga Vista.
1: Ari ang ginadungan ko sa ila, D3 Bio ang padalundon ko DTX Premium Coffee. Ang D3 Bio, amuniya ang ginakalangkagan ko, amuning nanamian ko. Sa tatlo nga ginapresentar ko sa inyo every night, tungod ang D3 Bio kargado iniya sa extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus ka man, fungus, ukon bakterya. Patay kang kagaw ka, wala kagaw, wala ka sang balatian.
15: Lorga,
1: and of course, ang DTX 500. Amuniya ang kargado sang antioxidants. The only way nga mabalanse ang free radicals sa lawas mo. Inablang gapatuktok sang sulula, cellula. Ang nagapalain sang imulawas, free radicals ina. Hindi to na malikawan. Kay patubas ina, latak ina, gikan sa mitochondria, ang mga makina sa aton cellula. And so the only way nga mabalanse ina, take gid sang DTX 500. Kay kargado ini sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso. Dimudo makabalanse gid sa free radicals sa imo lawas. Mga dekalidad nga produkto gikan sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Tatak Ramil Uy nga mga produkto.
15: Lorga,
1: once again, DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Take it from me. Rekomendado sang Larga Vista.
15: Lorga Vista.
1: Balik kita. And after that, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Ano ba lang binastos? Ang banyo bala? Ilihian ng ina? Kag of course, sa iban pagid nga tinutuyo. Pero tikunimuan mo iya sang kalamalamahan, pwede bala ina? Okay lang ina? Balikan ta, pagkaligad lamang sini.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
25: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon?
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
31: KK5 News FM.
32: News FM.
31: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Abaw ang tutoy nga si Chocolaga. Gusto ya siya lang tamyawon may gabi ah sa aton mga kilala dira.
31: Lorga,
1: anyway kay chef pagdili may gabi kag sa akon ti ayon si Miss Hana Papasin. Si Janro Gale taga Mambusaw Tabo Ilog, si Ramon Bernal, Barangay Apo, Argao, Cebu.
31: Lorga,
1: now, aring katapusan nga balita, pero quick lang ini ha. Let's have K5 Berto Gakit Jr. because of pamangkot amo sini. Pwede bala, Adrian, nga lain nga bagay ang ubrahon mo sa banyo sa isa abi ka restaurant, but silingon, kun sa tigulang pasang una, mainupasay ka mo dira. When I say inupasay, pwede bala nga dira ka ma-sex sa banyo? Eba, ano bala ang pertinent nga mga kasuguan nga nagadumili sini? Pwede lang bala ina? And what happened to public morals? Ano ang makabig naton sa la kagusto?
31: Lorga,
1: aring balita, anay, balikan ko makadali. Si K5 Berto Gakit Jr. Kiti, ang tag-iyan nagreklamo gidya nga ang banyo sang iyang building dapat kunta niya ihian lang niya sang tawo. Kagkunano da nga tinutuyo, iniya gapati siya nga may mga agi kaglalaki nga lain niya ang ila ginimo dito. Although of course, ti wala iya nakita personally, but let's have this background. Upod kay K5 Berto Gakit Jr. Bert, nano ko no to?
0: K5 Julius, hindi gid dapat pwede. Amo niyang sinabasa aton ni Ma'am Liberty Njapik, spokesperson. At the same time, ang WCPD sa Bacolod City Police Office, kung mapamatudan nga may mga kabastusan sa sulod sa isa ka CR or premise manabi sa isa ka ilimnan. That's why amuning natabo sa ginreklamo sa isa ka lalaki bilang sa may barangay Mantilingan. Yes.
1: Antes ka magpadayon, mayang gabi lang kay Ma'am Nets Ferolino Hirali. Ambot kun ano ni Inday Barbie, ah? Kagpamilya Perolino and Hirales sa Kanlaon, taga Kanlaon o atong mga higala dito sa Negros Oriental. Sa Bacolod kuno mayong gabi lang sa building JMCT Finance. Ayos, proceed.
0: Yes, kay David Julius, ang gintako sa sini, ang muning may kangtanan sa atong sining pagdala, sining mabalaton, tiginakabig man, suno sa tag-iya, ang nakipaan sa CCTV ining pagwa sulod sa CR sa sining tatlo ka mga lalaki nga nagainom lang suno sa mga kapulisan. Hindi kita ni pwede kakibang Julius no? Hindi pwede kung mapamatulaan kag nakipaan sa sulod sa CCTV o galing kay sulod sa tigiya anon man kuno nila ang takdan nila ni CCTV sa sulod kakibang Julius
1: hindi man na pwede guro.
0: Hindi man gani pwede. Pero ti amo ina ang basihan gidya sa pamangkot sa balaki ba Julius. Kung bala pwede ni kung hindi lang makitaan. Pero ti nakitaan sa CCTV ang pagalukan na isang duha kabilog ng mga lalaki di sa Mansilinga, no? Kaya Julius, kag nag makita suno sa tagiya, nagdako pagitini ang pagduda o kung posibilidad suno sa iya ang running sang time balaki ba Julius. Kasi kung magsulot ka mula, kung manghihi ka malang, ti, tatlo ka minuto, dugay na kung manghihi ka lang, o malugod ka ba. O galing, ti, 30, 40 minutos.
1: 42 so, minutos to be exact.
0: 32 minutes. Ang
1: 32?
0: Ang last, 40. Ang una, 40, 32 minutes. Ang pangaduwa, kay ti, nagsulot tong lati, pagid mong, nagsulot, pagdaman ko sa lati, sa isa ka CR, nagsulot pa tong barkadaya, 40 minutos. So, yeah.
1: Baligin so, sunod-sunod gid duwa gid ka mga jumbrax.
0: Duwa. Kay tiyo po tanay mo ni sila mo.
1: Kung sa mga kanto pa Bert ang istorya sa mga sunoy, ahod gid ka ikal Bert?
0: Ano lang?
1: Ahod ka ikal. Duwa ka laki eh.
0: Aw.
1: Pero atong isa agi.
0: Oo, actually, duwa ni Kage, duwa ka lalaki. Grupo ni sila.
1: Hindi, pero ang nagsulod ya sa banyo, isa lang Kage, dason isa kalaki, 30 minutes.
0: 32 minutes.
1: 32. Pagkatapos to ni Boy 32, nagsulod si Boy 40.
0: Yes, Eva Julius.
1: Ti, lapit sobra isa ka oras na gano'n to siya.
0: Amon ang isa sa problema.
1: Basin nag-billiard to Slabert?
0: Ganyan man. Sige, buka layo man sa pasan. Mm. Even ang police tambal for the clarification and for the evidence siya, matiway man nakita mong. Galing ang pamangkot sa Gyapon, ang mga duda...
1: Why man sila, Bert? Why man dala tako to?
0: Oo, wala man sila dala hiligdaan nga ma. Sila to nga pa po, why ba?
1: Basi may nagambal to ga, takuha ko ga. Why man na muna?
0: Hindi posible siguro. Kaya yung nakita sa CCTV, naga ano pa sila mong, naga-billiard pa sila kay Taylor na nabilyaran mo.
1: Okay.

0: to, Mer, makita sila nga nagalinuukay sila, ya?
1: Oo.
0: Di pwede bala na? Ikaw, B. Adrian, mangihi ka? Kita ka laki kag agi galips to lips? Mabalik ka pa sinang alugar, hindi da? De, kundi hindi, hindi mayos negosyo. Eba?
1: Kundi, bawal man ipanggaling ano public, no display of affection bala.
0: Correct. Kag may ara law on public morals. Pero buwas ko ni Padalman Bert, kay importante, iniway na ko chimpo, karon dugadugayo.
1: Gani, gani. Kino dilo sa Padalman, tari ba?
0: Correct.
1: Kung tagining ato sa mga pulisan, kung ano ba na pwede.
0: Di kun mag-amuna, Bert. Di kun mag-amuna, mag-sex ka mo, dira na lang ka mo sa gwa sang CRA. Pwede na? Pwede na? O nga ang tawo, hindi pwede ka sex nga ga tuwara na ilang sa kilid dalan. Kung namo man lang na. Yes. Diba? Oh.
1: Yes, yes, yes.
0: Tikon mag-amo na, pigaw na yung adira, pasulod CR, kilid highway na lang.
1: Mm.
0: Diba?
1: Kita hindi ka kabastusan.
0: Na.
1: Tamo ni din, well, abo sa di sa onta ni.
0: Correct.
1: Sining pa daling napapatop sining natambok ang insidente dira sa may barangay man
0: sini. Sige, Kata, sige.
1: Sa atong sa kaluwan sang D3 Bayo, may PC sa DTX Copenex. Ako si K5 to gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
2: Logo Vista.
0: Sa ngalan sa amun Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao sa technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kagmatod nga servisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
2: Logo Vista. K5 News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
3: kit sa
4: akong tutunan.
3: Salamat
4: sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: O baka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: O baka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito.

0: presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
8: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kun ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
4: Tabaw?
8: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic code nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
4: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
8: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
4: Bawa.
8: Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
4: Mm-hmm. So ano gali doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation sang chromosomes, DNA kag genes. Mm. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA doc Ramil? Mm.
8: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Mm. Pero may ginato na balik-balik. Mm-hmm. Labi na sa mga wala. Gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Mm. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PRC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
4: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
8: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer subong. Oh, grabe 50, na.
4: 40 pa lang cancer na.
8: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PRC adlaw-adlaw.
2: DTX500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na! DTX500!
7: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
9: DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali doc especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PRC kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX500 kag MITC or PRC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
8: ang nami sa DTX500 kag MITC or PRC sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureSeed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight.
4: Oh, stop.
8: And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
10: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Doc Ramil. No? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
8: Basta ko ya Sir Boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta Sir Boy.
4: Correct. No? Salamat
8: Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
4: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
11: sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsa.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
13: mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Tanan, gapaligo. Prong iban baho. tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin.
13: Mm-hmm.
4: Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
13: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
15: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanlan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
8: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe yes sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
4: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
8: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
4: Uy, mag-Shopee!
8: Uh-huh. Ara na, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
4: Coffee time!
8: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar.
4: Mm-hmm.
8: Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
4: Stevia.
8: Oh. May harap pa siya sang ergotayon.
4: May ergotayon. Mm-hmm. Ngalin sa gano mushroom, nga balila is the longest staying antioxidant in the body.
13: Wow.
4: Bakwa mo sa kape, nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, ginputang sa kape. That's why, kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag-DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Una mo na kampiyon.
8: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
4: Mm-hmm. Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
8: DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
4: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
8: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
4: Ni Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
8: Sir Rindrin sang Iloilo.
4: Kung gusto mo yung naamit.
8: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
4: Sir wow! Panamit, no?
15: Prebio coffee.
4: Prebio coffee. Hindi
8: prebio
4: lang,
8: coffee.
4: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
8: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
4: May pagkaon. Ipabalunan.
8: May probiotics. May probiotics. May prebiotics.
4: Amuning kampiyon. So kita mo Amon Coffee lineup.
8: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
13: Good bacteria.
8: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
4: Alvaro. Ay, yung, yes. Siyempre.
8: Gapamasad sa DC nga babay.
4: DC ha? Oh. DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sang imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
8: Feel young, perform young.
4: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
13: Oh, i-feel mo kitang young?
8: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
13: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
8: Extend food supplement.
4: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
8: Anyway, sige. Sige, sir.
2: Sa ikayong lawas. This Andre Bayo.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka.
4: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
17: Sila gini ya?
4: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
17: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
17: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo. Ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
17: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
17: Di damo siya sa MCT.
4: Wow.
17: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
17: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na
17: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
17: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
13: Dasig ba?
17: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
13: Uy, isa ng bacteria.
17: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
4: Mm-hmm.
17: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
4: Wow.
17: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
13: kampiyon.
17: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
4: Uh-huh.
17: Lactobacillus rhamnosus,
4: uh-huh,
17: Lactobacillus reuteri,
4: uh-huh,
17: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
13: Kisala panghugas.
17: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics gakreate galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
13: Hindi na infectious.
17: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
13: Oy. Mm-hmm. Sam,
15: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, mm-hmm, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang spore biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang ikulay bacteria, Sir Boy, no. So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
13: Correct, Doc Sam, no. Amo ni ka importante sang spore biotics, no. And probiotics nga da sa spore biotics, si mapuslan gid sang lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imo gut, no. Agis sa imo chan may may gina hydrochloric acid, sa before pag ani siya tumaro ni initan siya, guba na siya, ini ang spore biotics siya could take the abuse, no, biskan mainitan, biskan mag-agi sa tiyan, no, ma-form man siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na ginatawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit, ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubra sa ini nga tandem, gina-promote sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
18: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Bar. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Silinga Tandem, Dr. Ramil.
8: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa
17: kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
10: So, kumbaga, ang role ya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
17: Pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi maabsorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom ditribayo kag spore biotics.
10: Uy, amunang technique da. Mag-probio tandem kid.
4: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
17: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.
17: Kulang ka calcium.
4: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
17: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
4: calcium maabsorb gid sang tuon.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM.
18: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
0: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pijakatama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
18: akong tutunan.
0: Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
3: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Sa tanan nga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan naton nga masuki, mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sigyapon, yara kamo sa mayong kamtangan, sa inyong panglawas, kaglabos tanan sa espiritual nga kaintang, kaya mo niya ang pinaka-importante nga aton permigin na balik-balik diri ang aton nga kaangtanan sa Ginoo. Kaya mo ini ang pundasyon sa aton nga mayong relasyon sa aton nga isig kapareho. Sa pamilya man siya, sa iglesia man, or bisan sa katilingban. Muna nga sa yapon, dalayaw ng Diyos sa siningation, ihatagan kita sa ikayong lawas, itagan kita sa mayong achimpo, nga magkapadayon kita sa aton nga platontonan. Kamusta kamo tanan? Kapay pa nga sa yapon, malipayon man kamo, madasigon man kamo nga pangalagad sa Ginoo. Mulang na ang aton mabu nga pagpanamyaw. Sige hapon, samtang hindi pa kita magkanto sa padayon na pagtuon sa punong sang Ginoo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa pilan po ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling. Mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kauni, simple lang kung ito naming maging tapat nawa kami sa inyo upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala naming ginakailangan. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Ang ato naman ito ang subong maguturan, magkabyanan. Ang kabuhi naman ni Set kag ni Enoch. Ining balaan ng mga tao, pati ka nami ang ilang kresayan. Siya daan ginhatagan sing isa pa kaanak ng lalaki. Kaya sa atong tungintunan, gin pagkamalaot. Sang Diyos si Cain, gin patay ni Cain si Abel. Mayo na lang kaysa ng edad sang 130 si Adan ginatagan sila liwat sa Ginoo sang isa ka anak nga si Abel. Radat si Seth munang munaman niya ang atong tunan si atong mabasa diri nga agon nga may mangin manunubli sang Diyos nun nga saad ang mana ang manunubli sang espiritual nga kaimtangan sang pagkapanganay sang angalan nga Seth nga ginhatag sa sini nga anak nagakahulugan sing gintangdo upon bayad kay siling sang Iloy ang Diyos nagtangdo sa akon sing isa pakaliwat sa baylo ni Abel nga ginpatay ni Cain. Si Seth may dungganon sang sakay. Si Seth mas dungganon sang sakay Cain upon kay Abel. Kag mas kaanggid kay Adan sang sa iya paiban nga mga anak nga lalaki. Isa siya katakos nga karakter nga nagasunod sa mga tikang ni Abel. Apang wala siya sing napanubli nga mas kinaugali nga kaayo sang sakay Cain. Nanungod sa patunga ni Adan, ginasiling, sa dagway sang Diyos, ginhimo niya siya. Apang ang tao, pagkatapos sang pagkapukan, nag-anak sang isa kaanak ng lalaki sa iya kabulingon nga dagway, suno sa iya dagway. Samtang si Adan, gintuga nga wala sing sala. Kay ang tao sang ginsuguran, sinless. Sa dagway sang Diyos, si Seth kaangay ni Cain na kapanubli sang napukan nga kinaugali sang iya maginikanan. Apang nakabaton man siya sang ihibalo na hanungod sa manunubos kag pagtudlo sa pagkamatarong. Pagi sa Diyos noon nga grasya, nagalagan siya kag nagpadungog sa Diyos kag nagapangabudlay siya. Subong sang himuon kuntani ni Abel kung buhi pa siya. Sa pagliso sang mga hunahuna, sang makasala ng mga tao, sa pagtahod kag pagtuman sa ila manunoga. Sa iya man na tao ang isa kaanak ng lalaki kag tinhinganlan siya nga Enos, ikapat na ni nga anak ni Adan kag ni Eva. Niyan ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah. Ang mga matutom nagsimba na sa Diyos ang una apang samtang nagadamo ang mga lalaki ang kinatuhayan sa tunga sang duha ka klase nangin mas talapa na talalupang don. Mayara isa kadayag nga pagpahayag sang katutom sa Diyos sa bahin sang isa subong mayara sang pagtamay kag pagkadi matinumanon sa bahin sang isa. Antes sang pagkapukan, ang aton unang binikanan nagtuman sang adlaw ngayon upahuway. Nagitpasat si Edith. Kagsa tapos sila, ginpahalin sa paraiso, ginpadayong nila ang pagsaulong sini. Natilawan nila ang mapait nga mga bunga sang pagkadi matinumanon. Kag natun-an kun ano ang matun-an sang kag sa katao nga nagatapak sang mga sugo sang Dios sa ulihi o kun sa sagrado kag indi mabag-o. Kag ang silot sang paglapas patudgid nga ihatag. Ang adlaw inugpahuway, ginpasidunggan sang tanan nga mga anak ni Adan nga nagpabilin nga mainunungon sa Dios. Amo ni ang hindi naintindihan sang kadam-an nga ang adlaw inugpahuway, ginpasidunggan sang tanan nga mga anak nga ni Adan nga nagpabilin nga mainunungon sa Dios. Pero wala gintahod ni Cain kag sang iya mga kaliwat ang adlaw nga inugpahuway nga ginpahuayan sang Dios. Ginpili nila ang ila kagulingon nga tion sa pagpangabudlay kag sa pagpahuway. Walay sapayan sang maathag nga sugo ni Jehova. Sang umbaton niya ang pagpakamalaot sang Dios si Cain naghalin sa panimalay sa iya amay. Una niya nga ginpili ang iya trabaho bilang mag-uuma sang duta. Kag karon nagtukod siya sang iya isa ka siyudad nga gintawag ini sa ngalan sang iya kamagulangan nga anak nga lalaki. Naghalin siya sa presensya sang Ginoo, ginsikway ang saad sang ginpasaguli nga idin pagpangi sa pagpangita sang iya mga pagkabutang kagkalipayan sa ruta si Dalom sang sumpa sang sala sa amo nagtindog sa uluhan sa tung dako nga klase sang mga tao nga nagasimba sa Dios sining kalibutan. Sa sina nga nahanungod sa dutanon kag material nga pag-uswag ang iya mga kaliwat nangin pinasay. Apang wala sila nagasapak sa Dios kag nagapamatok sa iya mga katuyuan para sa tao. Sa krimen sang pagpatay nga sa diin si Cain ang nanguna, si Lamech ang ikalima nga kaliwat nagdugang sang poligamia. Ini si Lamech anak ni Cain kag nga may pagpabugal nga nagasupak ginkilala niya ang Dios. Agun lamang makakuha gikan sa pagtimalos kay Cain ang sang isa kapagsalig sang iya kagulingon nga kalwasan. Si Abel nagkabuhi sing isa kapastoral nga kabuhi nga nagapuyo sa mga tulda ukon mga payag kag ang kaliwat ni Seth nagsunod sa amuman nga dalanon nga nagakabig sang ila kagulingon nga mga dumuluong kag mga dayuhan sa duta nga nagapangita sang isa ka mas maayo nga pungsod nga amo ang isa ka langit nun. Eurohanon 11, versikulo 13, kag 16. Sa pila ka panahon, ang duha ka klase nagpabilin nga bulag. Ang kaliwatan ni Cain nga naglapnag ikan sa duog sang ila una nga puluyanan, naglinapta sa mga kapatagan kag mga nalupyakan sa diin nagpuyo ang mga anak ni Seth. Kag ang naulihi si Seth, ang iya pamilya, agon makapalagi ugikan sa ila, makahigko ang influensya, nag-isol sa kabukiran, kag dito naghimo sang ila puluyan. So nagpabukin na ni si kaliwatan ni Seth. Samtang nagapadayon, ini nga pagbulagay, ginuhuptan nila ang pagsimba sa Dios sa iya kaputli. Apang sa pagligad sang panahon nagpangahas sila sing amat-amat sa pagpakigupod sa mga pumluyo sang mga nalupyakan. Ini nga susasyon nangin mabungahon sang pinakamalain nga mga resulta. Nakita sang mga anak sang Dios nga anak ni Seth nga mga Dios nun ang mga anak nga babae sa mga anak sang tao kaliwatan ni Cain nga mga matahom sila. Ang mga anak ni Seth nga naganyat sa katahom sang mga anak nga babae sa mga kaliwatan ni Cain. Nagpaakig sa Ginoo pagi sa pagpangasawa sa ila. Madamo sang mga sumilimba sang Dios nga nahaylo sa sala pagi sa pagganyat nga yara karon sa ila tubang. Kag nadula nila ang ila pinasahi balaan nga kinaiya. Nagapakigupod sa mga malaot, nangin kaangay sila sa espiritu kag mga buhat. Ang mga pagdumili sang ikapito nga sugo wala ginsapak kag gin pangasawa nila ang tanan nga ilang ginpili. Ang mga anak ni Seth nagkadto sa dalanon ni Cain. Judas Kapitulo 11. Gintotok nila ang ilang unahuna sa kalibutanon nga kauswagan kagkalipayan kag ginpatumbayaan ang mga kasuguan sa Ginoo. Ang mga tao hindi luyag hoptan ang Dios sa ila ihibalo sila nang inwalay pulos sa ila mga unahuna kag ang ila buang-buang nga tagipusoon nagdulom. Roma 1 versikulo 21. Gani gintugyan sila sang Dios sa isa ka hunahuna nga wala sing paghukom. Versikulo 28. Ang sala naglapnag sa duta pareho sang makamamatay nga aro. Sa sulod sang halos isa kalibo katuig, si Adan nagkabuhi sa tunga sang mga tao, isa ka saksi sa mga resulta sang sala. Matutong niya nga gintinguhaan nga punggan ang huyop sang kalautan. Ginsugo siya sa pagtudlo sa iya mga kaliwat sa dalanon sang Ginoo kag ginpakabahandi niya sing maayo ang ginpahayag sang Dios sa iya kag ginsulit ini sa masunod nga mga kaliwatan sa iya mga anak kag mga anak sang mga anak. Sa ikasiyam nga kaliwatan ginlaragway niya ang balaan kag malipayon nga kahimtangan sang tao sa paraiso kag ginsulit niya ang maragtas sang iya pagkapukan nga nagasugid sa ila sang mga pagantos nga sa diin ang Dios nagtudlo sa iya sang kinanglanon sang istrikto nga pagsunod sang iya kasuguan kag nagapaathag sa ila sang maluluyon nga mga aman para sa iya kaluwasan apang dutay lamang ang nagpamati sa iya mga pulong. Sama-sami ginasugata siya sang mapait nga mga pasipala tungod sang sala nga nagdala sang amo nga kailo sa iya mga kaliwatan. Ang kabuhi ni Adan isa sang kasubo pagpaubos kag paghinulsol. Sang naghalin sila sa Eden, ang pangunahuna nga dapat siya mapatay nagpakunyag gid sa iya. Una nga ginpakilala sa iya ang katunayan sang kamatayon sa tawhanon nga pamilya sang si Cain, ang iya panganay nga anak nga lalaki nangin manugpatay sang iya utod. Napuno sang labing dako nga panghinulsol sa iya kagulingon nga sala kag doble nga nasubuan sa kamatayon ni Abel kag sa pagsikway kay Cain si Adan nagduko sa kasakit. Nasaksihan niya ang lapnag nga kagarukan nga sa ulihi magatugas ang kalaglagan sang kalibutan paagi sa iya sa isa kaanaw kag bisan pa ang sintensya sang kamatayon gangin pahayag siya sang iya manunuga sa una daw makahaladlok apang pagkatapos nga makita sa sulod sang halos isa kalibo katuig ang mga resulta sang sala nabatyagan niya nga maluluyon ang Dios siya tigipusoon ang isa kakabuhi sa paluoy sang pagantos kag kasubo. Walay sapayan sang kalautan sang kalibutan anti sang anaw yadto nga dag-on indi subong sang masami ginahuna isa ka dag-on sang pagkaignoranti kag barbarismo. Ang mga tao ginatagan sing kahigayunan nga maglabot o malabot ang mataas nga talaksan sang moral kag intelektual nga kadalagan. Mayara sila dako nga physical kag mental nga kusog kag ang ila mga bintaha sa pag-angkon sang reliyoso kag siyentipiko nga ihibalo wala sing tupong. isa ka sayop nga magunahuna na bangod nagakabuhi sila sa isa ka dako nga edad. Ang ila mga unahuna naghamtong sing ulihi. Ang ila mga gahom sa unahuna timprano pa nga napalambo kag yadtong nagapalangga sang kahadlok sa Dios kag nakabuhi. Naisuno sa iya kubuton padayon nga nagdugang sa hibalo kag kaalam sa bugos nilang kabuhi. Kun ang bantog nga mga eskolar sang aton tion ipaanggid sa mga tao nga pareho sing edad nga nagkabuhi antes sang anaw, daw suwong sila sa manubo sa unahuna kag sa physical nga sub. Samtang, ang mga tinuig sang tao nagnubo, kag ila physical nga kusog nagnubo, amuman ang isa iya mga ikasarang sa unahuna nagnubo. May mga tao nga nag-aplikar karon sang ila pagulingon sa pagtuon sa sulod sang isa ka panahon, alin sa 20.

mga yara sa pagpag-uubod sa langit. Sila, mga tao nga may dako nga intelihensya, nga may makatilingala nga mga kadalagan. May dako nga kagbalaan sila nga misyon sa pagpalambo, sang kinaiya sang pagkamatarong, sa pagtudlo sang leksyon sang pag-adyos nun, hindi lamang sa mga tao sang ila panahon, kundi para sa palabuton nga mga henerasyon. Pila lamang sang labing kilala nga ginsambit sa kasulatan apang sa bugos nga mga dagon, ang Diyos may matutom nga mga saksi, matutuod sing tigipusoon nga mga sumilimba. Nanungod kay Enoch, nasulat nga nagkabuhi siya sa kanuman kag lima katuig kag nangin amay sang isa ka anak nga lalaki. Sa tapos sini naglakat siya upod sa Dios sa sulod sang tatlo kagatos katuig. Sa sining nahuna nga mga tinuig si Enoch, naghigugma kag nagkahadlok sa Dios kag nagtuman sang iya mga sugo. Isa siya kabalaan nga linya ang mga manugtipig sang matuod nga pagtuo, ang mga katigulangan sang ginsaad nga binhi. Gikan sa mga bibig ni Adan na tunan, niya ang madulom nga sugilanon sang pagkapukan kag ang isa ka sang kalipay sang grasya sang Dios subong sang makita nga saad. Kag nagsalig siya sa manunubos nga magkari. Apang pagkatapos ang pagkatao sang iya una nga anak nga lalaki si Enoch, nakalabot sang mas mataas nga eksperyensya, naganyat siya sa mas suod nga kaangtanan sa Dios. Mas narealisar niya sing bugos ang iya kagulingon nga mga obligasyon kag responsibilidad bilang isa ka anak sang Dios. Kag samtang nakita niya ang gugma sang bata sa iya amay, ang iya simple nga pagsalig sa iya pag-amlig, sang nabatyagan niya ang madalom naghahandom nga kalulo sang iya kagulingon nga tigipusoon para sa sinang panganay nga anak nga lalaki. Natun-an niya ang isa kahamili nga leksyon sang makatilingala nga gugma sang Dios sa mga tao sa dulot sang iya anak, kag ang pagsalig nga ang mga anak sang Dios makapahuway sa ila langit noon nga may. Ang walay katuman, hindi matungkad nga gugma sang Dios paagi kay Kristo, nangintupiko sang iya mga pagpamalandong sa adlaw kagabi, kag sa bugos nga kainit sang iya kalag, nagtinguha siya sa pagpahayag sinang gugma sa katauhan nga iya ginapuyan. Ang pagpanglakato ni Enoch upod sa Dios hindi isa ka damgo lamang ulpalanaon, kundi sa tanan nga mga katungdanan sang iya adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Wala siya nangin isa ka ermitanyo nga nagasira sang iya kagulingon sing bugos gikan sa kalibutan, kay may buluhaton siya nga himuon para sa Dios sa kalibutan. Sa pamilya kag sa iya pagpagigangot sa mga lalaki bilang isa ka bana kag amay, isa ka abyan, isa ka banwahanon, siya ang malig-on wala nagabag-o nga alagan sang Ginoo. Lamang maguturan nami ang sugilanon diri sa buhi ni Enoch, pero wa na makita sing tiyon nga magapadayon pa. Padayon siya sa sunod nga mga timpo. Tapuson lang nato ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sigitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga alaala sa inyong mga bayani ng panampalataya. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at pagpalain mo nakikinig. Pagpalain mo ang CEO Camille Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection, ngayon din sa lahat mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka K5. Welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ha klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agam i-tesyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-448-940. July 19, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimuki, Pab Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw sa mong Lo? Kamusta ang imong duha kadlaw nga day off?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change my love for you. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati, good. Very good, ah. Mayo, mayo. Mayo, kagid. Mga kaki-five, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan nga aton gitagaan sang mas importansya ang aton ikayong lawas sa subong nga panyempo. Ibutang ta sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Hilway sa masakit kag mga balatian. Pasulabihon tagid, kag tagaan tagid sang tsansa nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi kin magkalipan magkaon sang priska nga mga utin, utan. Kag sa mga prutasa. Aton man tagaan sang importansya ang pagpabalhas. Isa ka natural process ang aton sistema nga pagpagwa sang aton nga mga toxins. Nga mo ginini ang ginatulong isa ka kabangdanan. Kung nga nagakaguba ang aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Sa kag sa kada ilig sang aton malhas mga kaki-five, ginabuligan tang lawas naton nga malibre sa kunano man nga sakit o kung balatian paagi sa pagpagwa sa atong nga toxins nga konsidin sa liwat nagaupod sa kada ilig sa aton balhas. Ang paglimpyo sa palibot isa ka maayogin nga inisyatibo naton. Iman isa pagiging ginagahatag sa aton masakit kag balatian among mga kagaw, mga mikrobyo, mga bakterya. So gani aton himuon nga pamatasan is maglimpyo sa aton palibot, sa aton ugsaran, especially sa aton sulod panimalay. Naguagid ang mga baso kung gabita muni ang mga pinggan, kutsara, tinidor. Kay sa aton nga pagtulog mga kakivay may nagahari sa aton balay. Samtang hamuok tulog naton, nagalagaw naman ang mga tanga, ang mga ilaga, tiki, toko, kang iban paging nga nagakamang-kamang. Kay nagapangita sila pagkaon eh. Ang kasamigin nila makatuan isang aton kusina. Ang aton nga mga pinggan nga ginalatayan, kagina, ha? Ginahukbuhan sa mga tanga. Nagarisling ang mga ilaga sa sulod sang baso. Nga perte kahigko siyang lawas nila may mga kagaw, ilabi na gid ang mga tiil nila mga gakipay. Kundi ito sila nagkaladtoy ang mga bahin siyang palibot naton. Nga mahigko, tiway masilaga chinilas, way masilaga sapatos. Nga tiniil sila tanan. Imagine mo ng tanga kundi na sila yan nagasuhot-suhot. Kundi itong higko, dito na sila namian niya. Mga ilaga mo man, mga tiki, oh, mga tuko, oh. Na, mga damang bagid. Ti, ang imong kutsara tinidor, way kagali kamalos ang gabi. Dira gali, nagtongtong ang tanga kag nagbackdive dirili. Sa imo gali yang pinggan, dira yan naglambada ang duha katiki. Pagkabwas aga, gamiton mo, butangan mo pagkaon, kag kaunon mo simpi, silun sa baba mo, kag itunlon mo, shot gini, shot ang kagaw, shot ang bakterya, tingahala ka na lang gasakit ang chance ang bata mo. Kag little by little, sa ginagmay mga kagipay, ang mga kagaw nagasulod sa aton na sistema, nag-atag ini siyang hindi mayong palabuton sa aton ni kayong lawas. So gani subong pala nga gamit, mga kakipay, kung posible, safety hunta nga aton mga gamit na ginagamit sa pagkaon kapag luto, ha? Kag hindi gin magkalipat, mga kakipay, ang stress. Isa maginatudlo nga mayor nga rason kung nga adamo naghahalay blood. Tungod ma-stress kay isa na dira, tungod kay Judith lang. Tungod si Judith, mga kakipay, blo, hindi gin magpaiway. Manong exam sa eskwilahan, may Judith ka naman nga balayran. Tapos reading sang imo kuryente, kontador na sang imo tubigan. Mantayan mo kay si Judith, maabot na manukot. May nagasakay sa motor o kon auto, may dala ngayang kwaderno kag bullpen, manukot na, ti Judith naman na. Kakadamo pa sa mga Judith sa aton kabuhin. Nga liwat mga kakifay, ang mabagini isa sa mga nagahatag sa aton sang stress, ha? So, tingala ka na lang nga nagkakubakubang dughan mo, nagkakahiblad ka mula chief how, tungod kay Judith, ha? Di, wasa na son si Mana kung may tomorrow, next week na, may Monday. Sugod na ang iban nga mga eskwilan, especially mga private schools, sa ilang nga mga examination, especially nga ra sa high school, ha? Sa senior high school, iban nga mga private school, nagaprikura na sila sa ilang nga mga examinations, ha? So, kung bata mo, hindi ka kwa-exam kung wala siyang permit. Importante, mabayaran si Judith para may permit. Kagtungod sa stress man mga kakipay, nagasaka ang aton yung risgo sa tawag na aton nga heart attack, stroke, ang iban pa nga mga kaso. Kang kalabanan, kululbaan, kung makamamatay kang delikado. Ha? Mga stroke, ang heart attack, delikado eh. Kag iban dira tungod sa stress nagatuluhaw ang mga kanser, so gani aton gid bantayan nga likaw kita sa kunano man nga mga bagay kun magabutak nga makahatag sa aton stress, ha? Kag importante simong hindi kita magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang suplemento nga nagahatag gid bulig sa aton nga malikaw kita sa sakit kag balatian. Inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Di buenas kita mga ka-K5 tungod sa aton panahon may suplemento nga masaligan. Adlaw-adlaw naton nga ginainom DTX 500 nagahatag gid sang oportunidad nga maglimpyo ang aton sistema kay ang masakit kag balatian. Ang isa ini ka mayor gin nga ugat, higko lang ni. Higko nga nagasulod sa lawas naton. Higko nga hindi naton kinanglan sa pagbakod sang aton nga sistema. But instead, amo ining nagahatag sang pagguba kag nagaresulta sang sakit kag balatian. Ang DTX 500 mapisan sa pagtultol sang tanan nga mga toxins nga nagapalanago sa aton lawas. gina-eliminar niya, ginapagwa niya. Subong may gina-repair niya ang mga damage ng cellula kag tissues nga para mag-functional ni Watt sang isakto kag mayo. Kaya ginatagaan niya sang sustansya kag depensa nga magbakod. Ang DTX 500 magaga K5 may ara sa tawag naton nga Ampalaya Extract nga stricto katama. Ginagwardyahan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kaso por kaso nga maglapaw ginman sa level ang aton nga blood sugar, ang Ampalaya Extract nga mayor nga panakot sang DTX 500 ginabutong niya pinalom niya balik. Ginapapanaog niyang aton nga blood sugar. Kagsubong man isa pagiging importante, ang DTX 500 nagahatag sa aton sang parihas nga epekto gid sang insulin. Ang lawas nato nagaproducer sang insulin nagapagwa sa aton sistema nga para pabuligan nga pagproseso ang aton nga blood sugar nga para ma-convert into energy. Sa kada giho naton, kada hambal naton, kada pangilay naton nga managagi nga gwapa, pagbalikin naton nga may mga lipot nga short da, we are consuming energy. Pagpangatsi, pag-ubo, pag lakat-lakat mo, pagpungko mo, pagdaho mo sa pliti mo sa pasayro o sa driver, sa salakyan, nagakonsumo ka sang energy. Pagkapot mo siyang kutsara, ginhungit mo sa baba mo, kinanglan mo energy. So ang source of energy, mga ka-K5, isa na diragin ang aton nga blood sugar. Kinanglan ma-convert sa into energy with the help sa pagbulig sa aton nga insulin. Karon ang aton sistema may guba o kung hindi maayo ang paghatag sa insulin nga maging sufisyente sa pagproseso sa aton blood sugar nga ma-convert into energy. That's why nagataas ang kalabanan sa aton nga blood sugar. Kagkabangdanan, gid sa resulta nga diabetes. That's why ang DTX 500, ang isa ka-importante niya nga epekto is parihas gid sa insulin. Ginabuligan niya ang aton sistema nga ma-convert ang aton nga blood sugar into energy. That's why kung ikaw may historyng pamilya nyo sa diabetes, mataas ang blood sugar, hindi na magduwa-duwa pa. Adlaw-adlaw, inom na. Tumar ka na sa DTX 500. Pero hindi lang dira naguntat ang benepisyo ta kag kayuhan sa pag-inom sa DTX 500. While abot sa toxins, mga ka-K5, nga nagaguba sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong sakit kag balatian. Isa pagiging kamayor nga ginatudlo kung nga nagamalasakit kita tungod sa mga free radicals. Mga free radicals nga hindi naton mapunggan, magasulod gid sa lawas naton adlaw-adlaw. Kag ginaunay atake ang pinagay kapuno sang aton kabuhi ining cellula. Ang cellula naton among ginaguba ya. Dasway kadasig lang maga angkon ikaw sang sakit kag balatian kung guba ang cellula mo tungod sa mga free radicals. Ang makatab na sa panghalik kapag magguba sa mga free radicals, ang advice sa mga eksperto sa kalibutan, adlaw-adlaw, pasudlan talang lawas naton sang antioxidant. Antioxidant, amo ining panaming naton batok sa mga free radicals nga makuha naton paagi sa pagkaon sa mga prutas kang utan. Ang DTX 500 magaga K5, wala labos sa Ampalaya Extract, may aratawag kita nga antioxidant nga hali naman sa tubo. Ang kunsanin amo ang may pinakamataas kumpara sa mga prutas kag utat, may mataas nga makuha kita nga antioxidant. Ginatawag nga super antioxidant. So gani mga ka-K5, adlaw-adlaw na kung ginatong nga health benefits, makalikaw kita sa kunanong nga sakit kag balatian. Kung adlaw-adlaw, gainom kita sa nga DTX 500. Grabing bukbo siyang ulan, amat-amat nga nagadamo ang tubig sa mga dalanon diri sa syudad sa nga Bacolod, mga ka-K5, no? Kaga, well, may dalang nga pagpangilat, may mga daguob. Nanonay, may bagyo diri, low pressure, abe. Ano ang weather update na?
0: Yes, lo. Mga ka-K5 weather update kita, Anay, ha? Nagapabatsyag na naman subong ang epekto sa southwest monsoon o kung ahabagat. Kag nagadala inis ang mga pag-ulan sa pila ka bahin o kung lugar sa Pilipinas. Sunod naman sa pag-asa, ang habagat ang nagadala sa magalumon ng panahon. Nga may upod ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, kag Bataan. Ang habagat ang nagadala naman sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes, kag Babuyan Islands. Ang mga nabiling naman nga bahin sa nga pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Pag-ulan naman sa epekto sa localized thunderstorms. Wala subong may ginamantayan nga low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy naman ang aton panahon bukas diri sa Negros Occidental. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan bago naman sa epekto sa habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon. Kag 31 degrees Celsius naman sa ugtolo.
1: So in other words, ibig mo sabihin yung ito si Mutmuslingon. Why bagyo?
0: Why lo?
1: Why man siyang low pressure?
0: Why man lo?
1: Why is it? Bakit kaya ganito? May mga ulan subong. Tungod sa ano ina?
0: Tungod lo sa habagat lo.
1: Habagat, habagat. Basibagat?
0: Hindi, habagat.
1: Habagat. Habagat, hindi bagat, ha? So, dugay-dugay mahulaw naman ni siya. Kabay pa, no? Kabay pa. Pero diri mga kakifay mo, sa picture, sa satellite image, sa pag-asa, base sa aton ding computer, mga kakifay, no? Wala sila maginabantayan ng low pressure, pero sa may Guam ayon, may isa ka letter L nga gamay. Amos siningon may low pressure na dira. Pero layo-layo, baka tama. Layo-layo pa. That's why hindi pa niya maka-apikto ini sa aton niyang aton nga klima. Pero nag-was-was mong sa aton ining habagat. Habagat, ha? Habagat. Okay, thank you again, Jirili, ha? Ini nga bahin na inom na ako na ginadulong na sa aton sang Mighty Shea. Nainom ng Mighty Shea. Okay, Mighty Shea ng alkaline ng vitamin C, mga pao, silanat, ubo, sipon, amo subong nagauso. Tungod nagating karag subong ang mga kagaw o mikrobyo. Lat na naigirili, especially kung ikaw permi nag-impon sa kadamaan. Kag hindi mo sunado ya ang ilayang kondisyon, bla? Hindi mo man na mapiran abin nga may kagaw sila nga dala o kung nagalain pa matyag nila. Karonti, siyempre, kung ara ka sa mga damo nga tao, ara ka sa sulod sa salakyan. Ara ka sa mga dalanon nga damo sa mga nagapakantong pagkari. May mga masugata ka, may nagasunod si mo, gulpin na nga at sinirin, laptang kagaw. Tingala ka na lang nga nagaluha-luha ang mata mo, kag daw nagasakit ang tutunlan mo, dugay-dugay nagalangaang ka, trangkaso kagaling. Magkaka-K5 kinanglan tagid sang resistensya kag depensa. This time kinanglan naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghahatag ini sa dugang kabakod sa aton kaugatan. Kinanglan ng ugat na itong daw lastiko lang eh. Kaydra nag-aagi ang dugo, mga kakifay. Now, especially kung nag-aedad ka na, nag-amat-amat, nag-abritod ang aton nga dugo. Now, matamat siya mula nag-anipish, nag-tiga siya. Well, damo na sa mga pagkaon na sulod sa aton sistema, kabudlay. Kay base, ara na dira ang mga kolesterol nga nagamara-marada somewhere sa aton nga mga kaugatan. Imagine nun mong ugat ni Rili, konti po nun, tanay nga ugat mo. Ang ugat na sa matata may ugat mo. Sa mga unod na ton sa silod sa lawas, ta may mga ugat. Ginaagyan sang dugo eh. Tiyo karon, ang makita talaga kalamanan ng ugat sa aton kamot, sa aton butkon. Pero sa silod sina may mga gagmay, may mga lagko, pagin may mga nipis, may mga damol. Kung di po nun, muntanan ko nun, kagsupon siyang puno ng aton ugat, mga kakifag. Do sarang makalabot sa bulan ko nung kalabaon mo. Laba-laba, no? No, kinaglan naton sang mabakon nga ugat. Ang kabakon, iniyatig, ah. No, kinaglan, elastic lang siya. Kay kung tiga siya, kag may pressure ang aton dugo, mga kakifag, kag mag-agi siya sa gabok na ton nga mga ugat nga jirili, may tendency nga matasta siya. May tendency nga magkalabugto siya. Now, especially mga ugat, mga kakifag, nga pakadto sa utak na ton. Do mga silhig na kilagom, imagine na yan, do mga dagom pagani kagagmay jirili. Now, karon kitungod siyang presyon, bulyada ang dugo naton, may pressure siya. Karon may nagabalabag na nga kolesterol plus may presyon. Kaya tingin kung may gabalabag nga kolesterol dirami, gamay nang iyalagyan. Kumukusog ang bumba sang dugo mo, tungod na ka-stress ka, kung naginakulbaan ka, kung ano ba dami, may chance siyang magdinagutok ang magdinagusok ang magkalagutok ang aton nga mga dugo sa pag-agi sa mga gagmay nga ugat. Especially sa liwat ang mga ugat nga pakadto sa aton utak. Mga gagmay. Karon kung palangitan magkalatas-tas kag magkalabugto, matumba ka. Mapatay ang tao, jirili. O kung makasurvive gin man, masi kung mag-utin ka, o kung mag-utan ka, I mean. Mabistibol ka lang mula, ka lang siya daan, buhi ka, kaginhawa, pero ay kagahulag, piyong mata mo. Tawag nila nga, vegetable, nag-utan ka na. Tungon magagagay-five. Nga, sa pila lang ka minutos, dos minutos, the most is 5 minutes, I guess. Nga hindi makasupply oxygen sa aton utak, mga kakifag. May tendency nga maguba ang aton nga sistema. Maguba ang utok na aton, mapatayin tao. Kaya kamon, hindi siya makatabok, hindi siya makadeliver oxygen. Kaya ang oxygen, ginakarga sang dugo nga nag-aagi sa aton ugat. Karon ang sistema, ang sitwasyon. Tas-tas ang ugat mo, bugto ang ugat mo, hindi katabok ang dugo to. That's why kinaglan naton all the time. Gabakod ang aton ugat. Daulastiko lang siya, elastic siya. Isa ina sa aton nga importante kag special nga benepisyo nga makuha sa tagsa-adla kada adla-adla nga pag-inom naton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mga kamataan, sumongti, you know what, ti, huwag takamalukon din sila halin, basta pag-abot sa eskwilahan, ting banay sila, kang isa sila kakwarto. Ang ibang galindan, nag-ahilanat man, nag-atrangkaso, ipos lang, nag-aubo, lain pa matyag, jirili. Pag nag-ubo, ti, arang bata, mustupan niya, ti, aklo, yagini, no? Pag-abot sa balay sa hapon, ting halaga paluyang bata, mahas, toto, isinday, kapuwag is paskwila ba? Nay, no, lain matyag ko. Pag ikaw mo siyang tang sa liog, yan doon lang ang bata. Kay gali na, glaton-laton na ang mga mikrobyo sa classmates nila nga may mga lain pa matyag man, may mga trangkaso, may mga hilanat, may mga ubo. Sa kabataan naton nga nag-eskwela, especially mga kagiver, aton sila tipanon, painumon sila naton para may protection kag resistensya kag depensa. Kinanglan, inom sila Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kon Mighty C, syrup for kids. Alas 10:09 na mga kakifay. Padayon dya po ng inulan mga kakifay mo. Kabay pa yung ang mga dalanon nga ginakalkal na naman. Pabutangan sang isakto yung warning device. para hindi magtalang ang aton nga mga motorista kag mag-shoot naman sa mga buho. So, mas maayo gid may mga visible kag para sa mga lugar nga makita na yun sa aton nga mga motorista, layo pa lang. Kung sa din, may mga construction sites o kung may ginaubra nga mga dalanon, dali sa aton mga kasyudaran kag sa iban pang lugar. Okay, inigabahin na dulong na sa aton sa nga D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Ang D3 Bayo, magkaka-K5 o 30. Duhagi kahamot ko ang salot ginyo mo. Tungod ang D3 Bayo, may aragi siya may uraj, really. Subong siya may mga edad-edad, magkaka-K5, no? Ang aton lagi dyan nga kontani, mapabalik lang naton ang oras, abing. Nga hubin pa kita. Kay T-Shipid, damo patatanihin mo, oh, no? But then, unfortunately, hindi na naton mapaisol pang aton edad. Kundi instead, mapabako lang naton kag mapalawig, ha? Inom kita, D3 Bayo, nga naghahatag ini sa paglimpisya sa aton nga mga selula, sa paghatag proteksyon batok sa mga fungus, bakterya, especially virus. Ang virus gid among delikado, kay man wala pili, girili mo. Dumduman ko ang COVID-19 virus, mga kakipay pandemic, nga makulbahan ka gid. Kay man sa balita, mga kakipay virus, ha? May mga pulis nga mga taas ranggo nga kaigo siyang virus, patay mo. May ara pare, may ara nurse, again, nurse na gid nga nakaitindi siyang mga pamulong dili kag mga medicine abina, no? Kay tigka eskwela sila na mo. Kag ang grabe gid dili makulbag ka doktor eh. Doktor oh, naigo siyang COVID-19 patay oh. Tikita yan og tiabi. Ordinaryo kita, kila gani, way kaluwas gani siyang igo siyang virus, kila matay gani na. Ting polis to may pusher, way gani nadlock virus. Ang pare gani na yung alagad sang Diyos, way gani yung patawat ang virus. Di ang doktor hao, ang doktor, ang nurse hao, nag-eskwela na yung parte siya mga kagaw, kang mga kunano pa. Nakaitsindi, nagit sila, di wala sila gani kaluwas, gani sa mutong panyimpong nga pandemic. Di how much more kita. Mga kakifive, ang ato lang itimuon, depensa. Depensa, kaya hindi naton ma-eradicate o kung madula ang virus sa aton palibot. Kundi, ang kaso ginman makasulod sa aton lawas, hindi siya makapanghalit. Ang kaso ginman makabatyag ka sa mga simptoma, maumpawan ka na yun. Kinaglan naton depensa, resistensya. Kinaglan naton D3 Bio. Napamatundaan sa tiyempo siyang pandemya, mga kakipay, minilyon o konilibo ka mga kabuhi ang nasalbar sa D3 Bio, kang isa na kita nira. Man kung niguon ka siyang COVID, mga kakipay, doon hindi ka kajindi mo. Doon mabulag lawas mo. Katiga-tiga siyang imo yung tutunlan, wala ka panabor, hindi ka kapanimaho. Nag-aubo ka, daw ginahilangaan ka, daw ginahilanan ka, daw hindi mo machindihan. Masiyan mo na niyo. Pero tungod sa nga D3 Bayo, number 1 kita magkakakipay. Ang mayor nga panakot sa D3 Bayo, amugin ang monolaurin. O kung tawag na ito nga extra virgin coconut oil nga may monolaurin, nga mo ini nagahapin sa aton silula. Ang monolaurin, mga kakipay, nagabato sa virus. Hindi maguba siyang virus ang monolaurin nga mong naghahapin sa aton cellular. Kay man makasulod ganing virus sa lawas, ta cellular gid ayon ang yatultulon mo. Kay para mabuhi si cellular siyang lawas naton, kinaglan kadton nga aton cellular blan nga daw parihas blan sang bitik sa ido blan. Kinaglan mabuhing bitik siyang ido, mga kakipay ko magaukob siya sa panit siyang ido. Magasuyop sa dugo, blan o dakula, blan. Kaya muna siya, ang kalimbawa lang, sang virus mga kakaiba pananglitan makasulod sa aton sistema. Ginauso ya, ginatultol, ginalaot ya, nga agaw silula ka, kantod na ka. Kag tanaga kung anong may ara sa aton silula, ginasuyop ya, kag nagasaylo sa virus. Ang isa kabilidad sa silula naton is cell division. Kabalo siya magkopya sa lawas siya, kabalo siya magpadamo sa iya lawas. Tikaroon ko sa iyo po na siyang virus, siya na mag-aagaw kang maghihimo padamo sa iya lawas. Samtang aging kagat niya nga silula naton, ahay, patay. That's why inipagdamo sa iya nga lawas sa mga virus, ang kada isa naman itong nagdamo, mga gat naman na iya sa aton silula. Ha? That's why kadasing mag-deteriorate o kung magnubo ang imoy kayong lawas, kagdala ka na makabatsyag sa kunan ng sakit kagbalatian, kag pwede ka matay. But kung ikaw nagainom, adlaw-adlaw siyang D3 bayong nga may extra virgin coconut oil nga may monolaurin, kag vitamin D3, protektado ka, hilway ka, kumpiyansa ka, likaw-ikaw sa kalitan nga posible ihatag si imo sang fungos, bacteria, especially virus. Every day inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kanto man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kung gusto nyo mas barato nga DTX 500 Mighty C D3 Bio kang iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamo direkta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay, let's go to work mga kakifem. Alas 10:17 na. May mga problema, parte sa pagkabuhi, panimalay, kung ano man na nagatublag sa inyo paminsaron kag balatsyago na. O kung may ara ka na sa komento o kung opinion, o kung komentaryo parte sa mga balita kang isyo subong, o kung may ara ka sa mapuslanon ng mga eksperyensya sa kabuhi ng makatag inspirasyon kag pagtulunan, itawag kag ishare ni mo para ma... makahatag ini siyang dugang kalaman sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi. Good evening na sa tanan naton nga mga listeners sa nagpamati subong, ha? Dira sa K5 News FM Hinubaan kag si Palay. Subong ba ang tanan nga naka-tune in na sa K5 News FM La Carlota Hinigaran kag Kabankalan. Kamusta, kamusta nga ito nga mga suki dira sa K5 News FM Canlaon City? Kabay pa nga safe ay lang kamuda mga ka-K5, ha? Basta gani ya kung mag-inulan gani ya, be, no? Grabe, no? Ang mga pumuluyo na ito kag mga kauturan sa Canlaon City, nag-flashback na yun, no? Nag-sulod na yun sa pinsa nila ang grabing nagyan nila siyang bagyong tinaw. Nagmarkagid sa halos tanan nito nga pumuluyo sa nga Canlaon. Especially sa nagyan kang nahalitan siyang bagyong tinaw nga nagligan mga ka-K5. No? So I hope safe and sound lang aton nga mga ka-K5 dira sa Canlaon City. Kamusta ang mga taga K5 News FM Rojas Capiz? May gabi na sinyo, ha? Mga suki natin from K5 News FM Victorias, K5 News FM Cari City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Hello! Okay, this time may cooler kita, Jirili.
2: Yes, Lord.
1: Kauntang cooler, importante, Gurone. Hello, mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi.
1: Ah, mayong gabi man, Gino, ni.
3: Hello, may gabi.
1: Ah, yes, sir, mayong gabi man. Sino ni Palihog?
3: Si Bert Nilo lang in-upload ni Debs yung talaw, no?
1: Si Bert? Bert ano? Bert Tawa?
3: Bert, hindi. Bert?
1: At taga din ka, Bert?
3: Taga inigaran, no?
1: Okay, kamusta? Hindi siya mong sabong bird na gatudo ulan sa makulod. Da sinyo yaka, da sinyo sinigaran, kamusta ka muna?
3: Loud and clear ni Lo, kay wala di ulan.
1: Adi rin lang siya makulol, kasi lapta-lapta nga pag ulan, di man niya tingom niya ang galom ta mo. Puti importante, Bert, nainom mo na, Bert?
3: Nainom ko lang, Lo, di kinayo, Lo, kag-miti si Lo.
1: Ate, very good, ah. Yes, sir, anong malagad naton si mo?
3: Lo, inablo si Lo, ni Debs Pintalaw, Lo.
1: Ah, okay, inablo siya, bali ang nanay mo. Kag si Babes magutod, ano man?
3: Lo, inablo siya, Lo, inablo.
1: Ay, ala, kabungol siya. Ate, sige ah, ma, ano tani, malagad ko si mo, sir?
3: Shut out lang, Lo, si Tunday, Gay Gantalaw, Lo, ah.
1: Okay, sino?
3: Kasi Juni Bilbarda, no? Ang check siyang tanong sa Barangay Bato.
1: Barangay Bato, sa Dina siya ay Nigaran?
3: Oo, si Nigaran, no? Kasi Tunday, Tunday, bala, no? Gantalawa.
1: Akti magaganda. Ah, bali.
3: Tawalo kasi Niloy Biliran, no? Tatlo kami lang, gasya. Gaya, inong kami, Victor, ano kami di Mitisino, gasya.
1: Okay, sige, thank you again. Hello, kamuna, sir. Thank you again sa pagtawag, ha?
3: Okay, sige, Lo.
1: Okay, sige, sige. Okay, wait, sinigaran niya galiya ulan. Dari lang galiya siya makulod. Galini kag neighboring town or city, mga kakifibo. Grabing bukbo sa ulan na matyagan ko. Daging ula sa mabaw langit. Yan, sige pa ulan na yan sa guayan, kaya hindi ko niya kamatyag, sige pa ulan yan. Ati, sige pa din siya makulod ulan niya, kundi ki Adrian Gantalaw. May nagtawag mag-ulan, baka isa to kung nablos ko ni daddy mo. Ani, papa mo. Kaya ti, siyempre, big time mo. Papa eh. Oo. Oh. Ano mo to yan? Makaisa mo to yan? Si Bert yan? Ah, okay, oh. Di nyo guwapo nga duwa yan? Ah, ikaw? Ah, Bert, masinsya ka na. Lapitay kami. Mas guwapo si Drian Gantalaw, bata ni Babes. Di ba mangkot ko siya bago? Kundi bago lang ginom? Kundi nyo guwapo nga duwa niya? Ako lo. Natural, siya ay kilapit siya sa akin. Pero kung magagando ko na si ni Grand Bert, siyempre ikaw ang guwapo. Ay grabe si bong mga balita, mga kakifive. Do hindi na naton maano ni may tsindihan kung ano ni stima kag direksyon ni sa aton niyang gobyerno si bong. May huring-huring sa kapihan kag sa iban pang mga lugar. Nga pagadak po naman kuno si sino ni si Senator.

Gakala dunlan yang ano mo, gakala dunlan ang prosekusyon ka ginakulbaan sila o nagiginhimos nila si Jingoy. Ikaduwa si Marcolita. Siya mong ang ginakono-kono nga si Peter Alan Cayetano. Pag nakpo naman sa kunano nga kaso mga kagibay. Pero nag-ambal kagpaninghawag ang mga brothers ni Abdul Aziz. Sino si Abdul Aziz? Amo ni pangalan ni Robin Padilla sa Muslim, Abdul Aziz. Nya testingan nyo lang nga ukayon si ukayon si si Senator Padilla. Nakahanda na kami. Bao diri lido indi naton ma insindihan na. No nagalapuyot na ang situation. Plus pagin mga kakifive sumungong. Magapadulong ni kuno ang Secretary of State sang ano ni? Sang United States of America. Diri sa Pilipinas. Para sa high-level nga conversation o kung pag-istoryahan, parte sa relasyon sang Amerika kag Pilipinas. Now, ini si si Robio mga kakifay. Si Robio mga kakifay, isa ini ka sekretaryo dito sa Defense Secretary sang United States of America. Magapadulong diri sa Pilipinas para sa pag-istoryahan ay nila ni Bongbong Marcos regarding sa ilang relasyon abi sa Pilipinas kag Amerika sa kun ano man nga level ina basi preparasyon na ini magira sa China ni kay ang China ginpagwa na nilang mga robot nilang ido. Mga ano ni nila ni mga robot nga klase sa mga eroplano nga may mga bomba kag may mga pusil nga dala. May mga robot sila nga mga kagayfay mga soldado gin. Kag may mga ara sila drone o kung mga eroplano nga mga bisan gumun mong ila komunikasyon. According sa report, ang mga eroplano nga drone mga kakifay, bisan wala na siyang cellphone o kung wala na siyang wifi, wala na signal, mismo ang mga drone mag-istoryahan na kag subong man mga robot. Hindi sila mapiktuhan sa signal, abi. Panagnitan, abi, ang palayo lang, abi, kung maguba ang satellite kag mga komunikasyon na internet. Sa China, wala na siyang control ang tao sa mga robot nila, be. Ang robot na dilima matumatong mag-istoryahan ay sila. Amot na nag-istoryahan nila, masi kung padayunon ang misyon nga matapos. Grabe, no? Amot na yung hambal sa China. Okay, si Rubio, mga kaka-K5, ari pagit ang balita. Daw plano siyang Amerika nga i-enganyuhon ang mga membro siyang ICC kag iban pang mga nasyon nga i-dismantolon ang International Criminal Court sa mga rason nga hindi gusto siyang Amerikano ang pagpalakad, pag-exister siyang ICC. Nga ang Amerika ya sa una gin-invade kami mo. Against kami ya sa mga tao nga magdomina sa amon nga hindi taga-dri sa amon. That's why sa una ya nag-free kami sa okupasyon sa mga foreigner from Britain, from France, mga kakifive. Nagbato ang Amerika kuno para mag-gain ang ilang freedom from other countries nga nagsakop sila. Niya subong niya, why na ni bala, kagway na niya misal nga para sa kupon mo ang isa ka nasyon. Pagi sa pag-interbinar sa ilayang layi, pagi sa pag-interbinar sa ilang gobyerno,

0: ning ICC ang ginanamin niya nga hindi sila nanamian hindi ang mga Amerikano. Okay, dali lang. Patistingan tabi ko may tsindihan ta ni English ni siya, pero tistingan ta nga may tsindihan ang Secretary of State, no? Nga pahayag ni Rubio, Secretary of State. Abitan lang tama, tabi ko dali lang.
1: But the United States has never recognized its jurisdiction and is now trying to curb its influence more broadly. A State Department official describing a whole-of-government campaign with options including travel bans, visa revocations, and sanctions. Rubio is also calling on America's allies to leave the court completely, saying that the United States will dismantle the court brick by brick if necessary.
0: Okay, nga, ginhimo na siya Amerika ang mga pamaagi, ang mga visa nila ni siyang ilang mga card, hindi na nila magamit, no? Ay, di na sila maka-travel ang mga bangko, transaksyon nila. Ah, wala naman, no? Tanan may sanksyon ang Amerika sa halos tanang ang membro sa ICC. Nya, tiyan mo inisimong ang mga allied forces sa Amerika, kag iba't mga nasyon, ginainggan nyo sa Amerika, nga go on na na ni, break by break, ICC, ang International Criminal Court, no? Okay, teto to siya, to nga former president mo. Ginsample na to, Jirilig. Ginsample na to si former president Duterte. Nga prisyo gani, nga may layiman ni sila sa Pilipinas. Nadala gani nila dito sa dahig gani to, sa ICC to. Nga kung nahimo na nila sa aton nga allied force o kung kalyado na aton nga nasyon, Pilipinas. Nga hindi naman membro sa ICC. Kakita ni naman membro kita yung mga Amerikano, hambalabi ni Rubio. Nya, hindi kami na namiag, nga ginaabon na iya sa ICC. Kami, kag ang mga allied forces namon, kag mga allied nations namon. So, he's referring to the Philippines, sa aton nga nasyon. Nga kung sa diin, atag sa matag pa, nga aton nasyon, nga former president, nga gina... kabing isa man kadako nga contribution niya sa pagtapna sa war on drugs o kung pag sa mga druga at the time sa siya presidente, posibong siya pang priso. Tungod ang ICC nag-interminar nga wala man sila jurisdiction. Kaguna bes, hindi naman membro ang Pilipinas sa International Criminal Court. But how come nadalagya po sa International Criminal Court ang aton former president sa The Hague kag ato subong prisyo to. Ding Amerikano daw ni gusto ni pabor ni kay posible ni himuon may kuno kay Netanyahu sa Israel kag diri sa Amerika di mismo man ang Russia kag ang China kag ang North Korea hindi man ni sila yung allied forces sa Amerika allied nation pero karibal sila actually pero nagaprotesta man nga hindi na sila pabor sa presensya sang ICC. So, ari pa na yun, no, naton mga kakipayap sa kuto, manchindihan naton abis sa pagpahayag ni Rubio ang Secretary of State sang United States of America.
2: Sorry. Powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it. Maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president.
0: Nya, ini sila, ma-intervina sila sa imo nasyon. Sa inyo layi. Sa inyo kabuhi. Sila ma-intervina ang ining ICC, no? Tapos, nya... i-gub-o nila ang inyo yung maayong pagpalakad sa gobyerno ninyo bisan maayong pagsunas ang inyo nga laye. Ma-intervina sila. Okay, sige.
2: And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Mm-hmm. Not with bullets or missiles, mm-hmm. but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. Mm-hmm. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country.
0: None.
2: The American people never agreed to any of this, and they never will.
0: Mm-hmm.
2: Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
0: Oh, kan delikado, si Rubio to, Secretary of State sa Amerika, no? Hindi sila pabor ya sa ICC. Nya nga mon, ng mga soldado, mga Marines namon, nag-aaway dito. Nagadepensa sa amon yung homeland. Karon niya, kamuya mahusga para sa ilang may layiman kami di. Naging kuhaan nyo ya kami ya sa nga otoridad nga mag pangsyonar ang amon layi kag sistema. Kung anugin man yung amon yung ginapatihan ng sistema sa amon nasyon. Mapasakop ya yung ICC. Bisan hindi kaya membro, kaya ang pwede lang intrahan ang membro mo pati subong ngiti, pati hindi membro ginasulod na sa ICC. Tiya mo ini mga ka-K5, no? Paano ini? Kaya ito subong ang former presidenta sa ICC. Ano bilang tuyo ni Rubio ni nga mag-bisita sa aton di sa Pilipinas nga para istoryahon niya kuno si Bongbong Marcos? Ganyohon niya nga papulion si Digong? O kung ba siya nga ang ilan naman tupi ko? You're doing the good job, my friend. Ba siya malo niya timayong imo ipalaka di sumong niya ginamon na kamode? Niya gamuna? Ito'y very good, ah. Isang nita machindihan ng Amerika kung nanugin mo lang ilam lang hambal sa samuni pero lain naman sa piyak. O kung masya pag-istoryahan nila naman niya ni Rubio kang ni Bongbong Marcos, parte naman niya sa West Philippine Sea, parte naman niya sa ano niya, papre, may damo ka na soldado. Niya may haraman. Niya may magira kami to siran. May nga isa laguro ka 10,000 ka soldado. Pwede mapaulam. Kita naman to yung iba ilaya sa ano ni, sa gira dito sa Iran. Base mga muna blan niya, sige na, kaya hindi blan, maplano, mahulam ka 1 trillion. Hindi blan, kinanglan mo, kulang blan, kwarta niyo sa budget blan. Hindi blan, matiko, mahulam ka naman 1 trillion, di, anong kapalit sina? Yan din, no, gusto mo? Gusto ko yan, steady lang di ang mga armed forces sa Amerika sa nasyon ninyo. Ang 1 trillion pilirmahan na lang ito, ma-release na ito. Yati, oo, kamo mo lang galing na yan, gusto mo yan. Steady lang mga US bases yung mga pasilidad nyo di, oo, oh, bantayan din nga, Pilipinas. Yon, isa lang kapirma to. Yon, isa lang kapirma, pre. Di abi-abi ng kamulukan daw galapuyot ang amon ng linalisa kang inaway to si Iran Simong. Oh, damo kami yan sa plano, bla. So, pwede kami kaulam si Simong. Mga 5,000 lang ka Pilipino mo na nga mga the best blood ng mga armida o mga marines na pwede maulam. Nga nun yun, aw. Naman siya, ano eh, yung kaso man niya, impression lang, yung kaso nga maglapuyot ang gira sa Iran, kundi may 5,000 kami din nga Pilipino nga ma-reinforce daw. At the end of itong akong loan na, 1 trillion to, siya nalagay ka pirma to. At sige, lima malang gali kami, long, lima makalibo ang soldado. Okay. Pirmahin na to. Basi mo na pula diling galagaw ng istorya sa kapihanaw. Kung may panita maslamukan. Basi hindi pula matandog pula ang ano ni, ha? Ang ano ni ang istoryahan ay parti kay Digong siling abing iban nga spekula na dinilimon niya si Rubio kati nagpahayag sa nga daw gumpo nilang ICC. Basing ganyan niya si Marcos guruya nga hindi mala pila ka administrasyon nagligad. Nga gusto niyo nga pamilya nga ipalamong statay niyo nga prosentong bangkaya. Wala gin matiga yon. Nakaroon siya nga si Duterte, naga-presidente. Mula siya pang duha-duha, madamo nga naga-oppose. Nga hindi pang ilumong ang tatay niyo. Ginpalubong niya gin because naga-party siya nga diritso ina siya nga bilang isa ka presidente before sa Pilipinas. Nga ilumong na sa libingan ng mga bayan eh. Nalubong, di ba? Ano ginbalos mo kay Duterte, ha? Ano ginbalos mo yan sa amay ni Sara Duterte? Ginpapriso mo yan. Sumong gumuna mo ng ICC, anong plano mo? Papulion di siya o ano ni? Di ko mapuli di siya, makusog ni ang ano ni, ang oposisyon. Sang imoy ang administrasyon. Basi magpi-pull power kag mamata ka sang short money. Kati nung mayo, aw. Niya mautang ka pa wala 1 trillion bla. Kulang mula budget niya, malaki ang budget niya, malaki pang ibang tulod sa mga buaya. Ibang sulod sa malita, malaki winner balaan. Ang mga gold to din na to. Ang mga gold bars sa itong aging mabalik dyan ng Central Bank, di na itong kwarta to. Ang kwarta sa PDIC, di na na. Sa PhilHealth, di na na. Para na nag-ano siya, nag-salaset na. Sokmata siya sa Amerika. Nya, sugo ni Tito Trump mo. Gambalon ka, kung siya itong magambal si mo, kaparas ba na kay Trump? Niya ako ganit man, nakakantol ko sa Amerika ng Liga, daway ko siya pakmayo. Uway-uway siya pak nito. Niya mo nagiging sugo, ilang ko na ibilang Secretary of State magbisita ni sinasyon mo. Kay parang nga ipaabot si mo nga daw hindi pa morya siya, kamulungan karansuhanay ni si Trump kasi Duterte, karansuhanay ni sila mo. Diba si Imla kong basi kong maghambal karon niya si Trump niya nga daway kayong dautang kamala sila da. Ang amay mo ginpalumbong niya tapos si Duterte mapriso mo do suliaw. Nani ginpaskyan ginpatasan mo lang nga lang niya ginpriso sa Pilipinas. Kakinanglan pag niya ginprisohon tapos dahig to how. Katigulang na to bisan pa paano ti former president niya. Kung may mga hindi ka-conforme nga ginbuhat siya, di may mga maayo masyang ginbuhat. Kagkalabanan ng mga Pilipino, daw nagapalangga siya subong pagi sa mga survey. Kag ikaw naman niya, baldado ang ibo yung rating sa survey. Ay, istorya na isa kapihan, o. Iba nagkaladunla na, iba nalipat na magbutang gatas, dirili kang kalamay. Dino kapait, o. Dino ka namit, magali kunway kagatas kang kalamay, no? Ako mag-ano ko, abi, mag-inom ko native coffee, dirili. Buhay na ko yung kagatas kang kalamay, o. Kay ka namin inom mo, una-una ti pait man eh. Sa dalayon mo yung inom, hindi okay naman lang. Prokote, siyempre, kung hindi available ang DTX Coffee Mix. Pero kung may DTX Coffee Mix, ay pahigad anay ang nitim, ha? Unahon ko anay ang DTX Coffee Mix. Kay amo ini ang kampiyon nga kape! DTX Coffee Mix magkakakifaw ginadulay ang mga acid sa lawas naton kapag nagpagid ang mga sulok-sulok naton nagasululab. Ah, dulao niya na. Ang kadabis kanyang nilikon na Ah, mag-ariya ka malaya kay daw sipot gid. Kapit pagi ko mangihi ka malang ko nakainom ka di taste coffee. Mish mangihi ka daw. Ah, daw ina malang daw. Wala gid unod yan. Wala gid uro. Tsagin ang unod siyang barukan mo. Ito ka namin siyang pamatsagan mo. Mish ang everyday amon niya itong ma-experiensyahan mga kakay-five. Mayong ariya, mayong pangihi naton. You know what? Higko na gagawa sa lawas naton. That is detoxification. Kaya ina sa pray ba? Nga nag-epekto ang aton nga aton nga detox coffee mix kay ginalimpyuhan yung aton sistema pagi sa pagpagwa sa mga higo sa aton lawas. Kagadugay kagutumon kagpagsiksi mo blank energetic ka magtapos miara sa sanga super antioxidant sa nagajeta kag naga-exercise nagaparidos nagapaniwang nagapagupos buyon amon ning kape nyo blank try nyo ha namit siya sa boro. Kag siyempre, health benefits ng pertigin ka na mo. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Alas 10:45 na mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
3: K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na ito. We got a minute before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sano, baka mo gusto magwapo kang magwapa kung hindi na uso? Mga ka-K5, may habon na subong nga nagahatag sa aton sa nga tiyansang maghubin at lukon? Bisan may edad-edad ka na ya, pero nagahubin at lukon kaya hindi na-heal mo nun ang mga wrinkles na ton. Kag ang mga yaya nga panit amat-amat na ginahugot mga kakipaib, hubin tuloko na. Kag ini nga habon mga kakipaib, shadow ka bukal. Ang bukal yabe, siya ilumusiba nga bahin sa lawas mo nga basa, kag i-magnos mo, siya gigapon bukal. Pero ang kanami, gigigapo siya bunlawan, jirili. Kag isa sa mga importante, ginapatay ang mga kagaw, ginakakasya mga yabok dirile kag mga oil sa aton panit. Ang mga punggol ginapayoya, ang mga inagyan sa punggol kag mga buho-buho kag bahol nga guya ginahipit kag ginahining ya. Ang mga pikas-pikas kag mga alap abdulaon ya man dirile kag ang grabe pagidyatanan nga baho sa lawas mod kakas. Kagrabe, magpaputi ka dasing lang. Magpaputi sa panit, mga kakifive, ha? Nga wala gin sa hapdi, DTX Beauty Shop. Kung may mga pilas-pilas ka, ginapaayo yan, dali yan ginapaayo. Grabe nga bon, para gin sa bilong pamilya. DTX Beauty Shop, sarang gin mabakal. Sa halos tanan ng mga butika, kagasuki ninyo ng mga farmasya sa inyong lugar. Kanto lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Subong man available sa TikTok, sa Lazada, kag sa Shopee, sa online. Kagong gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha? Libre, wala siyang bayan.
4: Hindi nga bahay man lo, dalaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kinanglanon tagini sa aton chimpo. Kay man, nauna bes, aprobado sa isang BFAD. Kang tapos, wala siya overdose, wala siya sa side effect. Himo ini siya shark liver oil. At tay siyang magis, wala may matika dar. Pero hindi ni basta ordinaryo nga magis. Kay sobra gali ya ginatos ka klase sang magis mga kakipipe. Ini nga magis tawag nila nga deep blue shark, no? Nagatinir sa idalom sang madalom nga bahin sang dagat. Kag naga ginaharvest lang na sila sa chimpo nga magpasaka sila. So ini siyang iatay may grabe damo sa mga vitamina kag minerales nga essential sa aton ni kayong lawas. Nagahatag man sang dogang oxygen sa aton nga ugat kag sa aton nga brain. Gaswain nga layo ka sa Alzheimer's disease kung malipaton kag sa mga dementia ni Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipipe nag-aaway man sa mga early stage sang cancer. Ginatap na yung cancer, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagalimpyo sa aton atay, sa aton kidney, sa aton dugo, ginatunaw yang mga bad cholesterol nga nagabara sa aton nga mga ugat. malayo ka kun mampawa ng imo high blood pressure, malayo ka sa heart attack kag stroke kung nagainom ikaw adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang nagangot-ngot ng mga rheuma kag gout arthritis. Mo grabe galing ano ni uric acid galiho. Amuni ang gabangdanan kung nagasakit ang imuyang ng mga joints tungod sa uric acid deposits naton. Kung tanawon mo galing sa microscope mga kakifive, ang uric acid do ano siya? Do kristal siya galing ng mga bukabla, do botilya ng bukabla, arguy. Di ko naga-antos ikaw sa arthritis kung rayuma mo. Inom ka, Dr. Pinoy Squalene Capsule, duwa kabilog, no? Kagtapos, mamatsagan mo ginuna do laon niya ngot-ngot. Tapos ko puso niyang banog, girili. Kag sa dalayon mo, adlaw-adlaw nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, 3 times a day, 10 labi. Ang uric acid nga nag-crystallize na sa imo nga mga joints, pangtunahon niya. Kag ini mga synovial fluid nga nagkristal na, ibalik niya sa normal, daw grasa, bla. Nga daw makagiho ng mga joints mo. Kag kung may tais nga tulad sa joints mo, i-repair man sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Grabe no. Sa mga babae nga may problema sila menopause, sa ilang tawag nato ni irregular menstruation, ining hormonal imbalance, makabulig ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Nami kaysa liwat, natural siya, bla? Wala iya overdose, wala sa side effect kay food supplements, eh. Kag ang mayuma nga nagabanog, mga kakifive, kupuson sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kilala ko ba pertido litso ng panit ni Rili? Siling ko ano ba yung panamkong kaspasa, no? Sa litsyon? Kay manaray ako na ikaw ya balay buon, ikaw. Nagrogin panamkong kasbalot. Siling ko yung mo yung pre panit mong bilong ng lawas ka pula yaw. Ano yung panamkong kas litsyon? Na hindi pre, ano na yung psoriasis? Psoriasis, mga kakipay, budlay. Kay kung ma-stress siya gani, wala kung ma-stress siya, tamaan siya, nag-tukar. Di siya una, nag-ano ni siya, nag-sakay siya sa barko, siman, sabla. Di wala na siya sumong nag-biyahe o kung nagsakay sa siman because ang iya kondisyon nga psoriasis. Di pa yuhon ko, no, di kagtapos ko mag-ayo pa, di may unano pa na yung mga requirements nila kag-chansa kung makasakay siya, kung hindi, no. Wala pa pat-on tungod sa iya psoriasis. Di makatap-nap lang si psoriasis, makabuligin Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pungga niya ganing kanser, pagkupuso niya ganing mayuma. Di ang ining Dr. Pinoy Squalene Capsule, aripagino, kung may mga dengue patient, kung madami pasyente kung mga may dengue, delikado kay nagganubo ang blood platelets, bla. So, chance sa mapatay gina pasyente sa dalayon. So, kinangla naton may aral sa nga tawag naton Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nang dasig siya mag-produce ang blood platelets, ginapasaka yung blood platelets. So maluwas ka masalbar git ang pasyente nga may dengue. Pinumato capsule sang Dr. Pinoy Squalene Capsule every 3 to 4 hours. Kay wala man niya overdose ang Dr. Pinoy, damor mo siya kang ginainom abe, damor damo inom mo sang Dr. Pinoy, bisan ano pa kabilog, bisan pulo pa kabilog si isa kadlaw, wala iya sang overdose. Damor mo damo inom Dr. Pinoy, damo o kundasig ka makarecover kag maplastar ang imuyang sistema, mabalansi liwan, no? Ang nagatubo-tubo na yung mga inflammation sa sulod sa lawas naton, sarangin matapna sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-aaway man sa diabetes, dirili, ginapanubo yaman ang aton nga blood sugar. Damo pagin siyang benepisyo makuha naton ang sa Dr. Pinoy, sarangin naton gamiton as our daily food supplement. Kan isa kung duwa kung tatlo lang kasuplemento everyday, makahatagid sa nga dugang kayuhan sa ato ni kayong lawas. Ang problema ito sa sulod lang, yung mga sistema ito sa sulod, no? Kaya kung sagwa lang niya biya, ti makita na ton, mga higko da, mahabunan ta, mahugasan ta, mga pilas da. Kung sa sulod niya, ti kinanglan ng imo na to yung immune system ang bahala mo. Ikaw kung pigaw, imo immune system, dudugay kaya mag-umpawan. Ang Dr. Pinoy, ginaboost niya, kung ginapaisog niya, ginapakusog niya, ang aton immune system para di parahon ang kung anuman nga diferensya sa sulod sa aton lawas nga para magbalik sa normal. Mga utod naton nga may mga iningag perming ginakulbaan, ginakubakubang dughan, inom ka, Dr. Pinoy Squaling Capsule, ha? Ang Dr. Pinoy Squaling Capsule sa ragin matbaka sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, dira sa Kabankalan, Binalbagan, Subong Manda sa Hinigaran, Pontevedra, ada sa may pulupan, sa may pulupandan, Subong Man available sa Valladolid, San Enrique, Talisay, Morsya sa La Carlota, Ibi Magalona, Silay, Victoria, halos tanan ng mga banwa, kagkasyudaran din sa Negros Island Region, kag sa bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay J. Lolo, ha? Kung may ara ka muna sang opinion o kung komentaryo, parte sa mga issues ka mga balita, subong pindi ka mong katawag. Sa ating hotline, ha? 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927744-8940. Good evening, J. Lolo. Kamusta na, J. Lolo? Si Risa Diana Nilo, ha? Nainog po na log DTX 500 kag ang Mighty C. Si Risa ni Galilos ang Sipalay. Good evening na si Marisa.

0: Salamat kinaghulaw ang ulan ah. May caller kita. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello.
0: Ah, mayong gabi na. Sino ni?
1: Mayong gabi.
0: Yes, sir, mayong
1: gabi. Ganito kakuira ng Altabasaktan.
0: Dali lang, dali lang. Kalma lang, sir. Kalma lang. Ah, sino ni Palihog?
1: Ganito kakuira ng Altabasaktan.
0: Sa pahinayaan ay gamay sirang radyo mo, sir. Kido, gaagaw ka. Oo, oh, gagaw ka. Pahinaya gamay. Oo. Oh.
1: Apo. Nandali lang.
0: Oh, okay, sige. Taga-Aklan, mga kaki-five, no? Kita mo din sa Makulon, labotingog ta sa Aklan ba? Oo. Oh.
1: Pahinaya gamay.
0: Oh, patya, sir. Patya. Kung ah, nininom si Stubig. Hello, sir. Pahinaya, radyo mo, sir. Hello. Patay mo na?
1: Oo.
0: Patay mo na, sir?
1: Oo.
0: Ati, kondolensya. Patay na mo.
1: Hello?
0: Sino ngalan mo liwat, sir? Si Ronito?
1: Bianito.
0: Ah, Bianito. Oo. Mayong gabi na, Simo. Kamusta ang chimpo na, Sir Bianito, sa Aklanda?
1: Ayaw man.
0: Din kayong sa clan? Sa telepono lang pamati, sir. Sa telepono lang, hindi sa radyo. Sa telepono lang.
1: Oo.
0: Ay, para mabatiyan.
1: Tabas.
0: Ha?
1: Tabas sa clan ako.
0: Te, ano karay akaw?
1: Tabas.
0: Karay akaw?
1: Hindi, may problema ako, Jilolo.
0: Ay. Yan ay kasi dali lagi, sir, para magsindihan na itong dua. Sa telepono lang pamati, hindi sa radyo. Okay, para mabatiyan mo korekta. Nainom mo na, sir, ganito?
1: Oo.
0: Ano na nainom mo, sir?
1: Sinigayo ka, nitiik.
0: Ati, good. Very... Ati, good. Very good. Okay, sige. Ano malagad ko, Simo?
1: May problema ko, Jilolo, sa opisina pang DAR. Department of Agrarian Reform.
0: Ah, okay, oo, oo. Ano problema mo sa DAR, sir? Party sa saging mo?
1: Hindi, party sa lupa ko.
0: Ah, sa lupa mo? Pila na edad mo, anay, sir? Pila na gani?
1: 91.
0: Ha?
1: Oo.
0: 91 ka na? Don't tell me kung maulog
1: siya.
0: 91? Grabe. Ano kanto ay natawo?
1: 1935.
0: 1935?
1: August 24, 1935.
0: Do mga katubo-tubo, malang gali ka na Edy Garcia, gali ni, kanday, ano ni, kanday, Chiquito.
1: Oo.
0: Sige, sir. Guanilio, Juanito, ano ka ito?
1: Ah?
0: Ang alam mo gani, sinuliwan?
1: Bianito.
0: Bianito, okay.
1: B-I-A-N-I-T-O.
0: Oo, sige. Milo, o Milo. Anong problema mo sa DAR, sir? Sa duta mo, nanogin, anong tamuaw?
1: Ang pagiging transfer na sa akon.
0: Ang titulo?
1: Oo. Pagiging... ano na mo, yung pocket na din po na salong sa opisina sa Daar, Manila, anong nakabulan ang muna pagpagala dito at kakaroon, why gahapon, ang pocket gahapon din mo?
0: Ah, okay. Ano nga duta, naging bakal mo na, ano nga plastada, naging baligya si mo?
1: Oo, limbangya sa akong...
0: Mga ano kalapat?
1: Sa kluwa ni Magali, sa kluwa.
0: Ah, sa kluwa na, okay. Mga oo. Pilang iyang area, sir, mga pilang ano kalapat, ina?
1: Bukod ang inapitan.
0: Bukod ako, gali?
1: Oo.
0: So, karon may kompleto man ang dokumento ninyo?
1: Oo.
0: Sir, napasulod mo na sa dar ka ginaposisyo. Ano ang ihambal nila ginaposisyo? Gapon mo ipaka-abot ang titulo?
1: Oo. Okay na. Anong nakabulan?
0: Ti okay. Ti
1: gapon?
0: Ti ano ang gusto mo tani matabo sinabi, sir?
1: Ti ang gusto ko, ti galion Manila kay masyado nakadunggal.
0: Oo.
1: Ang i-practice nila kag taugan kami sa may among mantuha number.
0: Okay.
1: Sige mga among paluak, ginatawag-tawagan lang. Yung practice nga ako na, simula na sa anong babulan.
0: Ay, si ano konong rason nga, ano konong rason nila siya nga kadugay, kunwaw?
1: Eh, damo ko nung mga pag-inuman sa akong subima.
0: Damo siya ano?
1: Damo man siya kasi itong subong sa akong problema.
0: Ah, okay. Damo man nga nagaposisyo, ginapasunod lang. Damo mo dami.
1: Masiguro.
0: Ay, si okay. Te, ano ni nakonsulta mo na na siya abogado mo? Kung may ara ka abogado?
1: Oo. Te, amo man ako ng posisyo. Galing na ako niya. Nakakadugay din. Abis na hindi na nila dugama ng ila ilimpiyado kung ang mga madugay ng process.
0: Ay, siyo. Sakto man may punto man si sir. Nga pigaw ang sermisyo ni. Anong kamulan niya?
1: Do,
0: anong kamulan nga pagprosesyo sa ano? Do kalawig naman gini kag hindi naman sakto na anong kamulan?
1: Tama.
0: Kulang si masiway kulang kulang sila tawo guro nga magposisyon sini para mapadali.
1: Oo, di dugangan si Kuhoy gamo man nga nagpakita kay bako
0: do kalayo si mo telepono sir palapit na pidyo tayo masin natulon mo na ano be
1: why man ah gamon sir
0: okay okay good ah. So, anong advice ang abogado mo, sir? Naka-storyhanay ka mo sa abogado mo?
1: Ay, hulat-hulatod lang ko mo. Hindi ko din ang hulat.
0: Ah, okay. Oo. Te, hulat-hulaton, ano ka, 91 na daan si sir niyo? Base pag-abot niya, sir, ya, 120 ang edad mo mula.
1: Oh? Ako lang kami ay ano, may idea. May idea na sila na dagdagan ng buwan. Empleyado para madali ang mga papel.
0: Takto na.
1: Eh, damo ko nung kami.
0: Oh.
1: Damo ko nung kami na ay dugangan kay damo nga pangita kay baho subong.
0: Correct again, sir. 100% correct again. Nga, takto na. Takto ginapunto mo. Nga, hindi to pagdugangan kay kulang sa tao, no? Na naman. Kasimpleng at arithmetic, tama nga daw. Sir, no, do kasimpleng arithmetic, kung kulang, dugangan.
1: Tama.
0: Nga, hindi maubra naman, kundi tao, ya, parehas man sa una sa mga iba ng mga insya. Ini bala magkuha ka sa birth certificate niyo, diri sa amon sa Bacolod, aga pa yung sir ang iban, alas 4, alas 5 pa lang, layo pa nagalugan ginahalinan. Pag alas, ano nag-open, alas 8, alas 9, hamako mo, gapila na sila, sir. Gapila na sila laba-laba. Tapos, iba nag-ruway pa nakapabahaw. Layo pa ginhalinan. Init-init. Nga, hindi na mapasolusyonan. Nga, mapahapos kag mapasulhay ang sistema. Kung kulang sila tao, amo tong ambal mo, sir. Kung kulang tao, damo ka pangita obra, dugangin yung empleyado niyo. Duhay blood doon man tayo. 91 years old na si Sir. O, sakin niyo pa po ang task na eh. Sana mabot ni titulo niya, mag-sintubante siya. Okay. Di ano siya mong share ang inang imong 4 hectares nga duta na gina, ano mo, gina, may produkto ka na?
1: Ako, o. Lugi.
0: Ah, okay.
1: Yapan.
0: Oh, si okay. Sa imo ginaya pangalan?
1: Nagtago sa pangalan ng bata ko. Katrinero sa akong.
0: Mm.
1: Ay, hindi, may mga lupa man ako nga dati. Ay, hindi na kung ako mag-qualify kasi sobra na sa pag-gitar. Pinutang na sa pangalan ng bata ko.
0: Oo.
1: Ang amo na nga.
0: Ano po, doktor, mo sa pagkiktarya ng ginaproblemahan mo, mga lubi? Ano pa, Gid?
1: May kahoy, nga mo ganyan. Tiyapan. Talamnan.
0: Oo, oh, talamnan. Humay? About the belief mo ko si mo, sir. Ano, may sawa ka pa? Sir, buhay pa si misis mo?
1: Tatlo ng katuloy niya patay.
0: Ah, tatlo na katuloy patay. Ah,
1: ay,
0: si okay. Kaya pila kamilog?
1: Tatlo ng katuloy niya bigat.
0: Mga pila magmilog bata niyo, sir?
1: Walo
0: kamilog? Ay, si okay. Kaya siya mong sinuupod mo pang buhi na, abe, ikaw na lang isa?
1: Ako niya, dua ka ako kamagad.
0: Ay, si po, mayo pa man lakat mo? Galakat pa man katadlong? Kanami, siyang
1: okay
0: imo, sa edad mo nga 91, kagsibong daw nag-istoryahan na ita, kag daw tadlong paman, daw hindi pa magkabungol?
1: Hindi, Juan.
0: Ay, o, kanami.
1: Pati mata ko, pati mata, kasi, ayaw niya magbasa.
0: Ay, gali ka? Na mata di rin kang makabasa.
1: Huwag kong ganti para.
0: Aba!
1: Huwag kong para.
0: Huwag kong para. Dumintay. Oh, sino na makabato de? Sa akon, migo. Dumintay uno yan. Kamulo pa magbasa. Kakita pa. Huwag kong ganti para. Tapos, dumintay unong ina niya. Kamati pa klaro. Prong question na na siya katindog pa. Ang mga kalubihan mo bla sa imuduta. Nautod si Sero, nautod grabe dirili, no? 91 anyos, no? Dako yung ano ni? Dako yung ano ni bonus dirili? Kito grabe, no? 91 anyos ka problema. Pasasimong luta, yaway, pagyapon dito, lo. Ano ka mo man? Ano may color tangisa? Hello, good evening.
2: Hello.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Mayong gabi, Simon, di lolo.
0: Sino palihog?
2: Si Banoy niya.
0: Sino?
2: Si Banoy.
0: Banoy?
2: Oo. Oh.
0: Banoy. Bushout ako, Banoy. Si, taga din si Tuto.

0: Oh. Ano ka, Noy? Hindi ka man makakita, Noy? Blind ka ba, Noy?
1: Hindi. Totally blind.
0: Ah, totally blind ka, gali? Kung maga pa, Bonnie Tyler ka, gali? Total eclipse of the heart, ka, gali? Duwagi ka mata, Noy? Hindi ka kita, Noy?
1: Oo.
0: Pero, tanda pa magkaguro mga upcup?
1: Kay, mga upcup sa ano, Dilolo?
0: Siya nga lagyan eh.
1: Ang sasak.
0: Oo. Alang-alang buho. Karon mahulog ka na isang buho. Karon niya, mayo lang kung makasaka ka. Kung hindi kami kasaka, may karon. Dalom nga buho. Oo, dalom nga buho. Karon niya. Bukagi ka naman hulog sa buho. Kagi ka naman, Noy, sa hulog sa buho, Noy.
1: At yung kagi na, pero nakatakad man doon.
0: Okay. Ali ka na, bawal lang guro nga buho, Noy.
1: Oo nga, bawal nga buho.
0: Basa, Noy, basa.
1: Oo.
0: Ati, guro nag-ulan, Noy, ano ka man, Iman. Nag-ulan,
1: Noy.
0: Oo, nag-ulan, tiyan mo na nga nahulugan mo yan, basa nga nga buho, nubo lang, basa pa, kundi kayo nag-ulan sa buho.
1: Oo.
0: Ati, sige, Noy, ah. Mayo lang, Noy, nga shoot buho na. Anong malagad na si mo, Banoy, to?
1: Anong topic na subong Gilolo?
0: Yes, sir.
1: Ate,
0: good on. Wag ko lagi ko gani kamati man sa ngalan mo, si Banoy. May migo ko so ng Banoy, manog batsoy lang. No?
1: Ma, pero may ngalan ni Kuya Gilolo.
0: Oo, ay may ngalan ka. Sino ngalan mo?
1: Si Roland.
0: Roland, dyan yung mga mo ni nga ngalan, mga playboy ni. May sawa ka na galit, Noy? May sawa ka na, Noy?
1: Why pa, single?
0: Pero nakanubya ka naman sa una?
1: Miss yan, isa ula.
0: Di kamustang kamot mo, may kibol na?
1: Kaluyan, wala man.
0: Oo. Tamaan mo lang kakapot siyang baston, wala na. May baston ka, Way?
1: Away, hindi ko
0: anak
1: sa baston.
0: Agali ka? Basigurin mo, tsako, guro, kaptan mo. Sige, anong topic ko mo, Noy? Anong mong aton pag-istoryahan namin, liog lang?
1: Anong arada? Okay, bago ko kakon mo, huwag ko kabasuman
0: yung okay. Inyong topic ko. Huwag man na, huwag man kung anything na kung gusto mo yan ang topic ko mo, pwede taman istoryahan, huwag man kita. Oo.
1: Ang gusto, ang istoryan ka pero parte niya sa kasong sa natin na Vice President nga ginapakadubang sila.
0: Vice President? Sa ano na IPTA?
1: Sa Investment Trial nga ginapakadubang.
0: Ah, okay. Sa Pilipinas. Kailan na Vice President sa Pilipinas?
1: No.
0: Abi ko na Vice President sa PTA mula, Parent Teacher Association mula. Ate, medyo lawig-lawig ng topic ko, Bonoy. Kuminto mo na lang kami. Anong kuminto mo?
1: Ako niya pagkanao kinay.
0: Danay ka. Karuhon talang na yung report na magpadayon, ha? Una beses hindi ka kita. Karoon na mo kung pagtanaw mo. Ano man? Ano na?
1: Pag-analyze,
0: pwede. Po, hindi yung pagtanaw niyo hindi na pwede. Kaya hindi ka kita. Magwa na karoon niya nga, daw dinaya na imo niya. Analyze, pwede, analyze. Hindi lang po sumurahan, analyze, basi yung ma-paralyze. Ano ko na, Noy? Mati kami, Noy. Go ahead, Noy, ah.
1: Ay, kadamo sa mga abogado, manwarte sin parte sa mga kaso, na ginapataka din sa iya.
0: Hmm.
1: Sila naka investment kaya lalo pa natin yung legal ng mga binilan at sa Subonto at sa Subonto ang madyapur sa silbaran ini.
0: Hmm.
1: So, ang konsum eh, kunang napag-desisyon sa mga
0: senator, justice, senator.
1: Sa mga kasinato.
0: Oo.
1: Si, abangan natin sa tunod na kabarata.
0: Ate, ang malagali na. Sige, abangan natin sa may kurbada.
1: Oo.
0: Oo. Popay ganigata, masi madalas ata, kaya kasi nga kariras la.

0: Ah, sige. Higa lang ah. Masim lang kita. Dala na. Tunga ka na gali. Ah, sige ah. Tinoy, ano na yung umbra mo, Noy? Gamasahi ka man?
1: Oo, gamasahi ko.
0: Ah, hindi ka ka pwisto ya? Botop? Ah, botop. Hindi ka ka pwisto masahi?
1: May sinit ko ginagutihan si Bong Esitet.
0: Sa din?
1: Sa Esitet.
0: May klinik kaya siya isis-is?
1: Esitet?
0: Sa din siya may isis-is na siya may unan siyang isis-is ng ano na gro, ik-ik-ik, ni Mag?
1: Hindi, S-S-S.
0: S-S-S yan eh. Ang unan siyang isis-is, masya mo nang tawag nila nga ik-ik-ik? Di man?
1: Unan siyang ayala, si Lolo.
0: Ah, unan siyang ayala. Tiyan mo nag-rolling hills? Patyo mo na?
1: No.
0: Dali ka.
1: Mas di... Ayan, sa bagong ICTS.
0: Budlay.
1: Sa bago.
0: Budlay ni istorya. Hol mo ka sa mga lokasyon. Kinakita, pro. Doon pa talago niya tajirili. sa may... Diri ka sa may Ayala, Gapusing. Kadin na yun sa Ayala.
1: Nang di po problem mo kato sa kung alagyan mo ang jelly basin, so nang siyang jelly mo ng 88.
0: Dahil ka jirilin, ano na lang iya nga, di nga ni man? Basi, di na nang imo gina-describe, basi hinigara na ni man?
1: Hindi, gano'n lang sa matulog.
0: Adre ka yun sa may SSS, ting SSS yara sa may Lacson?
1: Ako ba?
0: Ang ano ya ang Ayala ya raya sa Capitol Drive. Ah, di mula.
1: Oh, tira. Magbakas ka mula sa kundi sa kiyan mo baka.
0: Layo na ya ang ano ya, layo na yung SSS ka kang Ayala. Di ka na yun sa may babaw karambaw sa Lagon. Ate, okay, sige na lang. Matalang, ikaw ka rin sa opisyo mo na yun, Manoy. Kita mo gila na jirili, no? Napatalang mata ni Manoy ba? O, di ka na kapwisto sa 888 na Chinatown Square, di ba?
1: Oo.
0: Sa din ka na yun sa may bago kung sa daan nga 888?
1: Sa bago.
0: Din ka na yun sa may first floor, second floor, third floor, o kung under floor?
1: Tupad siyang Palawan,
0: kuni amo nang Tupad siyang Palawan, kuni Palato. Kuni Palawan mo, Palato, tapos Palatre, Palapor, di ba? Ah, okay, titultulan ko na. Arat na amigo ko na si, ano, si Ramil.
1: Oo, si Ramil.
0: Timigo ko gina si Ramil, siya na sa unang kapisga sa hubag ko.
1: Oo, ito ba wala ng kahaywa niya sa dote? Sila nakabulang?
0: Di ba siguro ka panam ko naman si Mrs. siya eh?
1: Hindi, na-stroke.
0: Ha?
1: Na-stroke.
0: Na-stroke sino? Si Ramil?
1: Oo.
0: Ati ko lang stando ay.
1: Hindi, na-stroke ka, sila nakabulang ay. May pala nito ba nakarecover pa?
0: Managaling
1: din sa Kalakat.
0: Ah, gali ka. Hindi na siya kakita, hindi na siya Kalakat. Puga tindog pa.
1: Lakong ko lang sa saman ko. Higda.
0: Ah, kahigda siya gali. Puga higda siya po. May katindog ya po. Oh, anyway. Sige yan. Ati tamiwa na mga grupo na nabi sa Home for the Blind. Nabi ang kutob nga kapamati kag nagabugtaw pa. Kag nagapisaw-pisaw ang mata.
1: una-una sa tanan may gabi kay Modulolo kasi ito nga partner ba.
0: Okay, thank you.
1: At terima na kay Super, kay Milani, sa tanan na nag-monitor rubong beer sa Tombol Dagline. May gabi lang sa tanan sa ubayan kita sa mga na mga ako. Thank you,
0: Gid Chef. Thank you. Sige, no. Okay. Mga utod natin kay mga amigo natin sa Home for the Blind, no? Dumduman ko sa una, nga doon tayo lang ako mahulog sa bangko lang gaubra ko sa isa ka AM station. Isa ka AM station at the time, mga ako niya nga kumpanya nga ginaubrahan may nagkanto tatlo ka blind, no, mga bulag abi tatlo ka bilog. So karon nga programa ko kag nagpanuktok sila, no, nalo may aga siko hapon ni ay may hapon ipasinsyahan kini kita siling ko si Lord. Jadi nyandiin ku pertahan ni. Eh. Ya sorry. Alag-alag sulit ke mus bintana, makya salai ke makaron akyat bahay. Di pagsulod nila, nagpusing sila dayon. Silingkote, three blind mice ni. Tatlo sila ni kita. Silingkote, ba yung hapon, punggo ko mo anay. Nasa din lang. Kung siya, ano eh, bangko eh, lang siya lamisa. Yan ikimi kita. Silingkote, dali lang. Pinapungko, no? Yan istoryahan na. Ikaw rin magkamo, ano, tani? Yan, mariklamo kami, tani, lalaw. Silingkote, ano, tani na? Nya tido gay na kami yang hindi makakita ng tatlo hasta subong way kami gyapong kita nay siguro natural yung pagkita nay nyo kay puro kamong vlog po nagkikapay na kamo nya permilo eh. Siko te ano man nagtuyo nyo di kato kamo nya problema na mo laki ginudan kami korinte way kami suga. Doon tayo na ako mahulog sa bangko ko. Pagambal ang away suga at lablan. Siko ano yung suga? Huwag hindi na magbukita. Yan kabalo-kalo, dasamon ka compound na dra. Ginutdan kami korinti. Kay rason nga hindi kami kabayad sa amon nga bill kay pertikad ako. Kung nga man, niya na-discoveryhan nga may nag-illegal, ano galini? Nag-illegal connection sa amon nga linyada. Hindi ko kami kita, kay puro blind kami mo. Ito, old man, ginusoy niya rili. Ginusoy ang ilang nga linyada na, ay hala, may nag-angot gali sila nga hindi otorisado. That's why ang mga kultura natin nga mga blind, nakibot man niya sa nga pagkaibalo nila sa paglawag kung pilang ilang malayran. Hindi sila kabayad, ginutdan sila suga, nyati reklamo nila, nyati loway kami suga. Di ko tiyan na problema, nyati dulom eh. Inugay naman, niya ugani. Bagay yung buhat ng lamigo na ito. Sadya mas love doon ah. Pero totoo-totong problema mga kakifay. Nga kibot sila, nga somebody, nga may nag-illegal tapping sila lang nga linyada. Kaga pinagusto to ya gamit siya sa kuryente. Iigo mo rahon, sumahon, taas ang ilang bill sa mga kauturan naton nga nag-star sa inaabing yung lugar. Reklamo sila sa programa ta. Hello. Ginutdan kami korinti, way kami suga. Way ba mo manad haw? Yate, aboneng reklamo nila kay posisa. O, tingin o sisa, mga kakifab. Timiara gini, may mga illegal tapping. May nagkakonekta sa ilalim niya na. Nga nagalibre konsumo sa nga kuryente nga gina-take advantage man nila ya. Ngang ilang nga mga kaingon nga hindi makakita, hindi siya blend ading kuryente, hindi nila makita. Siginutod gito ya. Okay, anyway, nasolusyonan na to ah. May caller kita, dali lang tikaron ta. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello.
0: Ah, mayong gabi man daw. Oh. Sino ni?
2: Alam mo, gabi lolo. Musta ka na?
0: Tunog-tunog ka lang tingog mo kay do hindi mayo klaro tingog mo. Duwara ka sa sulod garapon. Mayong gabi. Ah, ba't yan ka na di ah? Sino ni Balyog?
2: Si Leti.
0: Leti?
2: Oo, si Leti. Tagalakalusa.
0: Girili si Leti ni. Dalaga nga gwapa.
2: Ano na ginola?
0: Si, gusto niya kicholiton. Si Leti. Dalaga nga gwapa. Ah, piyong nga dala niya abot na niya. Sa tingog pala nga daan niya daw si... Ah, matyaga ko daw may alam kagi sa babaw siyang bibig mo.
2: Wala, wala.
0: Nga daw si, ano mula daw si Lorna Tolentino. Niya din ang alam mo niya, huwag kaya alam si bibig.
2: Wala ko yung alam si bibig.
0: Sa din ang alam mo niya, bibig?
2: Si Claire.
0: Ay, abaw! Ba, si, ano, siya bibig sa dalong? Sa dalong, dalong sa ma... Dalong nga bibig. Well, di duwa bibig. Tama mo, mabaw kang dalong. Masiway sa mabaw, aras dalong. Lorn, Leti, nga ra ka na siya mong sila ka, Lorn. Tama, kasyon mo?
2: Ay, hindi. Ah, dugay na po diya si Lorn.
0: Ah, si Leti, galing girili nga gwapa. Galing ni... Alain man... Pila gani edad mo, Leti, day?
2: Senior na din, Lolo, ah.
0: Senior din, din pati yan. Ang tingog, yung girili, matyaga ko, doara pala sa linya, sang B, ah?
2: Hmm?
0: Binutig. Anong problema mo? Nainlam ka na naman.
2: Hindi
0: ah.
2: Hindi,
0: yes ma'am, yes ma'am.
2: Hindi lang mag-apon na. Sa una ang employer ko, sa una.
0: Sige,
2: na po sila mga 20 years na po sila.
0: Yes.
2: Hindi mo nakaluta. Ang hindi nag-ano na po sa ako retirement na ano na po sa SS. Karoon lang ako niya sila katuwid yung naging hulugan. 1 year, wala yung hulugan. Tapos, may butal-butal siya nga wala yung hulugan. Matibig ko siya maano, dinulo. Maano rin, reklamo ko siya rin.
0: Okay, hindi ta kamisyado, kid. Hindi ta na-experto masyado, pero mas maayo siguro kanto ka, kid, dyan sa... SSS, kag mapaprint out ikaw, kay para may baluan kung ano na ang status ang imong contribution.
2: Mo na gagawin kinulo, kasi siyempre naka-file na sa retirement mo. Naka nungod nung bulan nga, wala inulugan sila katuloy. Kaya ako na lang sige, na lang voluntary, ako na nulog. Ako na yung nulog sa akong SSS.
0: Okay, so, kompleto na?
2: Kumpito, tapos ako gani, ano sa akin, ito ng, ano na isa ako na time yan.
0: Oo, ano ka na, naka-pension ka na?
2: Hindi pa man, yung mga, ano na ko nag-apply na ko sa akong pag-pension doon, doon pa man nag-abot, siyempre kulang. Ang doon is iyab na kulang na tulog sa akong isa. Ako na yung nag-shift.
0: Oo, ikaw na lang yan na, gano'n, nag-ang... Na wala ka na nagpagamon sa kotabi. Mga pila man ang kulang yan, mga pila kahulog.
2: One year.
0: Ati mga 12 months pa eh, ni Bla. Ati dako-dako pa na, pilang hulog na, kada hulog, pila bukol. Ah, hulog bukol. 750 mo na.
2: Wala ko yung hulog, it's 125.
0: Padako-dakoan mong hulog, te, banog eh. O, banog. Dako-dako man ang imo pensyon nga matunon na, kikong dako-dako.
2: gamay lang ay ginulong akong pension kay umunag lang ang akong na ano wala yung CD.
0: Ti ano ang problema ta da karon ami?
2: Among nang babangga pa man ko tapos dito na no ako no pailan ko siya mareklamo ko ti pailan ko siya aso o hindi.
0: Ah okay. Eh, di ang makasabat si Nagidaya ang DPWH. Ang makasabat si Nagidaya taga is Gidaya. Kung amo na, oh, may ara na sila nga do desk nila da nga para mag-inquire ikaw abi, no? Kaya do ka nami mo lang. Kung di siya makulod, kaya ka nami siyang napag-amumad. I don't know kung sa ibang opisina sa SSS, the same way man sila mag-akomodar sa ilang mga kliyente. Pero Direya, based on my personal experience, this SSS, wagi ko na budla yan. Kaya pwede mo yan gani matanaya sa cellphone mo yan na yun, matunduan ka nila. Nga hindi ka naman budla yan, magkanto sa opisina sa SSS, sa cellphone mo na lang yan i-chikeron ang imo status, kung ano na ang imo yan ang mga loans, din ka ma-apply kung mag-loan ikaw. Sa cellphone ka na lang, kaya may aran niya siya makulon, nga ginatunduan ikaw, kung hindi ka kabalon, pwede mo sila tawgan.
2: Kaya mo na ganyan ng... Wala mo pagi nun, pala ka to, wala mo pagi nun, wala ikaw ka nun.
0: Yes. So, imo na ngayon ko rin na, kung paano mo siya, pwede mo siya masukot, kay kung mo ikaw yung nag, ikaw nagbayad, di kinalang mo lang siguro na yung proper documentation, nga pamatuod, nga butal ginman tong hulog, yung kagula siya magka-comply sa iyong obligasyon as partner mo, abi, as employer, kay para ma-justify mo kag mapresentar mo sa abogado kag kun ano ginman ang iyang opinion kag suggestion o kontra mismo man sa SSS eh di ba? Hindi marikta kag ito kay para ya kun san ulan na iyang personal mo niya mo so inaya okay man na mamati ka dira sa mga programa nila pero if you have a concern about this imo yang personal nga problema about sa inang gusto mong mabalikan kasi isa ka tuig nga ikaw naghulog ti indi ta na masabat diri kay ti indi ta we are not knowledgeable sa mo nga bagay so ang mas tabo sina da ma indeleti kung magachimpo ka masiran mo gid ang SSS kay kung maglapo ka sa SSS ik na na.
2: Sige,
0: Lolo. Oo, di, kapila ka na makabaton pension, dai?
2: Wala pa. Wala pa, yun. Wala pa.
0: Basi makala, saboy ka din sumakulot, di taugan mo ko kay...
2: Pamawan ka.
0: Ako yung mapamahaw si mo, dalon na ka siya mabugnaw nga lugar.
2: Ano ka siya mabugnaw ko yung lugar, di, Lolo?
0: Sabi niya, buglaw na. Hindi ka na mabulo sa edad mo ka senior, hindi ka na mamangkot. Basta buglaw, okay na na. Ate si Tao di, bato ah, sige ah.
2: Balbala.
0: Thank you, Gidlet. Thank you.
2: Sige, Gidlolo, bye-bye, good
0: night. Good night. Halong man, oh. Ah, si Liti, no? Doon na na. Doon medyo na lipat ko siya. Return na siya gali. Di na nato ya si Inday Mila yaman. Ang aton nga Chef Cook bala. Doon duman nyo ang aton nga Chef Cook nga si Inday Mila. Nga 13 years. 13 anyos ang iyang trabaho sa Bishop Palace na sa Kamankalan. Bilang siyang nagaluto na sa Bishop Palace. Nagkala kataratang mata niya, kaga hindi na siya kakita sang luwag. Pisaya, skrima, ya, kalaha, kay gali, basina. Oh. Tingin pa upirahan to siya. Ano to yung status? Sige, una tong isa kamata, inupirahan. Sa ulihi, ang isa naman, tinuki na gurutong pananawan niya. nakakita na siya guro sang kalaha kang kaldiro. Ay, Day Mila, baw kamusta ka Day? Huwag ka nakatawag din sa atong programa. Nahidlaw na kami sa mga luto mo nga mga tips. Imagine mo 13 years sa kaluto na siya bisya pala sa kabankalan. Hindi basta-basta nga ubrang nga masawaan sa aton nga mga kaparian nira kung hindi mayo ka mag, ano ni, mag-timpla sa ilayang panabor. O tisig yan. Nay Mills, if you're listening right now, say hi, good evening to you, ha. Thank you, Gita, sa inyo na tanan sa kabankalan. Mga kakifay, mag-commercial, tagadali, don't go away, we'll be right back.
3: K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imurawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong rawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kung galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
17: Paano kung iba lang lusutan lo?
15: Would it be there to comfort you when you need it most?
16: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
15: awan. Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Ah! soltero. Na sugid na ka kay misis mo. Damo, pag hindi naga-practice siyang pasulsultiro, no? Untatin nyo na na. Mga ka-K5 kabos na ginaguras na ton, before we go, reminder lang, no, hindi ano pa ba, automatic na ni. Ang aton, kantuan, anuman ng okasyon o celebration, basta seafood restaurant, isa lang atong kantuan, kag wala na siyang iban. Gina Seafood Restaurant. Buka sila adlaw-adlaw, Monday to Sunday. Sugod alas 10 ang aga hasta alas 10 na lang ang gabi. Iban sa inyo, dira makaalang-alang, mula makapanyaga, late na may mga alas 2. Iban kitungod may mga travel o kung may mga deadlines, no? Kanto lang ka mo rikta sa Ginas, kay open sila ya, away sila ya, basta mag-open na sila alas 10 ang agad, wala na sila ga-close. Unlike other restaurant ya, mga tapos panyaga, kapanira sila ya. Ang Ginas Seafood restaurant niya, was mag-open sila alas 10 ang aga ya, away na nauntat, hasta na isang gabi. Open sila, miskan late ka na manyaga, alas 3, kakaon ka na ya. Pero amo manggapon ang kalidad kag pagluto nilang sabor, multi-campion. Mga friska nga mga seafoods, mga isda na, mga lapu-lapu, jirili ubaw, sabawan mo gani, ni gani, sinigang, araguy. Perti ka nami, pala-pala nga pagluto, friskang tanan, panakot kang isda, ginkombinar. Nakanto sa sabaw, paghigop mo, maslod sa lawas mo, batyagan mo gin nga naga, hugot yung lawas mo, nagapagsikam layaw. Pagkakakifay Pasayan, kasag at iway untad, adlaw-adlaw na dayang gabaha na dayang Pasayan kang kasag. Ang kasag pabalay ang hidugin pili, ginyan sa dalom sang dagat, wala ka kadabri mo basta bayilang may aligi. Kag may mga blue crabs man yung mga kidol, ang mga unod. Pinablang niya daw, hindi iya buhaghag, blaya. Mga bagong nakop, ginyan ang mga kasag, bla. Tapos, ang Pasayan nga nadalag ko, ginyan sa dagat, ah. Damo kapilian na. Sisling manumbok ang isa sa mga paborito, tada. Kinilaw nga tangigi, ining kalamaris nga malukos, ha? Pwede man sugbahon. At timpura nga Pasayan man. Damo kapilian, abi-abi. Kantui ang ilang Facebook page, kaya arat na tanan nga mga pagkaon nga luto nila, naka-picture, naka-videos. I-type lang sa inyo nga mga Facebook da, ha? Gina Seafoods Restaurant. Sa liwat anuman nga okasyon o selebrasyon, basta seafoods ang pagkabalan, isa lang aton kantoan, kag wala na sang iman, Gina Seafoods Restaurant. Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upon sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 and Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
10: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

lunglungkot na sumisilip. Kailan kaya muling makakamit?

0: Tuig, doon mga tatlo kadlaw.
1: Yes, Sir JP. Sa mga nag-inom dito, experiment yung mighty si Sir JP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
0: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
1: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours, Sir JP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kung wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
1: Ang BDNF, Sir JP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: Anong matabo, Dok, ya kun tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
1: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
0: Oo.
1: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir JP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon? Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid ya nami magkaon, Sir JP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
0: Oo, ganagan, matamat.
1: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kina nalasubong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 100 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-i-
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline.

0: lang vitamin C.
1: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
2: Mighty Shape! Papalit sa mga
3: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
4: Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City.
3: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: San Jose Antique,
4: Juan Tiong Building,
3: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
4: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
3: Kulasi,
4: National Highway,
3: kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina,
3: Kabangkalan Branch,
4: located at ACM Building,
3: Texas Street,
4: Corner Bread Box,
3: Kabangkalan Public Market.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sagay City,
4: Radyo Bandera Compound,
3: likod sang Pag-ibig Office.
4: And
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City,
3: Ernai Street,
4: fronting Paglaom Sports Complex.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil yun man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gin maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Agud malikawan o matap na ang inflammation no, kung pagpalang hubag Sir JP, no? Magkaon sang kamatis, importanteng kamatis ha. Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
6: like,
7: Sir JP.
6: Like okra bi, kugabang,
7: balungkay,
6: takway,
7: takway.
6: Damo hindi na mana.
7: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
6: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
7: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kada adlaw.
8: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
6: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
5: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
5: Oh.
6: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog.
5: Oh.
6: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, nami gidya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
5: Usto, alay. Oh.
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kay magpabulong na.
5: Oh.
6: Ang amo niya clinic,
5: lain.
6: Hindi amo tanin ang konsip mo.
5: Makanto
6: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
5: Oh.
6: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
5: Hmm.
6: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
9: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
9: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
9: Mag-DTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
9: DTX 500!
5: Ay!
10: Informasyon sa ikayong lawas!
5: Subong man nga ara na na sa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho permi, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
11: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh.
5: Mm-hmm.
11: Punami, kaya mo magpangapi, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok, kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
6: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Pero kung may kwarta sila, sir,
11: may budget.
6: May budget.
11: Kung may budget,
6: siya, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma Mushroom.
11: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
6: Bulletproof coffee. Mm. Na,
11: bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
6: Yes, so, pinaka-the best nga sikrito ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus
5: Herbal Oil.
11: Uy, kampiyon.
6: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
5: na. Na gel, ha?
6: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag.
11: Oy.
5: Pike
6: na. Kapon, libot sila rin sa takulingo.
5: Ay, gali ka?
6: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
5: Abaw!
6: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
5: Pikoy.
6: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na ginaproba na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
5: Amo na legit.
6: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may Extend.
11: Extend.
5: Gayuman, engineer.
11: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tog invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles sang una, Doc Ramil?
6: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
11: Patay ka.
6: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
11: Pigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, Sir Boy.
11: Correct.
6: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
11: Correct.
6: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abini mo, DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti, imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
11: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo maitan. Sila, ya?
11: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo.
6: Sila.
11: Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya depensahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3-bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
12: Free radicals. Mm-hmm.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
12: Wala ni kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
12: Correct.
6: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3-bio. Mm-hmm. So ibagid ya kung pala inom kaya D3-bio. Malayo ka sa cancer. Malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
11: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3-bio kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3-bio lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3-bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3-bio of dansang DTX 500.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: D3-bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sa D3-bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
14: May DC. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio.
6: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3-bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
5: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
5: Uh-huh.
6: Tingala ka gahumok imong nga kwan mo.
12: Imong pupo.
6: Imong pupo, uh-huh. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3-bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang D3-bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
12: Kampyon. Mm-hmm.
5: So, ang nami an ko sa D3-bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
6: Mm.
5: Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
6: Mm-hmm.
5: If you're taking D3-bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3-bio will be your raincoat. Mm-hmm. ginapayungan, ginaputiktahan niya
8: ang
5: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man Sir Boya, literally, ang MCTs found in D3 bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
5: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 bio and only D3 bio makahimo sana, not the ordinary D3.
8: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
6: Ako, Sir Boy, lima kagina.
8: Wow! It will give you instant energy and again, hambal ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggingot. Gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagid niya, ang ketones is all nga, na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
17: akong tutunan.
18: Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
22: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang anti-microbial.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hilana, sipon, kagubo,
12: tugas ang virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid,
12: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
11: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
12: D3 Bio. D3 Bio.
11: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo
11: lipato na,
12: ibalik kag protektahan ang memorya.
11: Mag D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
11: na isa kasahi ga brain food,
12: kagantin luman sa aton uto,
11: rason
12: nga gandami ang memorya.
11: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
11: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
11: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
12: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
12: Likawan ang komplikasyon
11: kag balatian.
12: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampyong
12: antioxidant.
11: DTX 500,
12: may DC,
11: ang alkaline nga vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: May DC.
12: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Las 4:40.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
8: Isipon na nyo sa mga orasan, alas 4:41 na. Magapalayag na ang inyo sinipalatuntunan sa suning Lunes nga presentation. Pizza 20 na kita sa suning bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinandan, opo sa inyo mga lagad, kaki 5 babes, ganda lang, oh.
19: Ako naman si kaki 5 Robert Pangarga.
8: Sa atong sining mga top stories of the day, karon nga aga sa atong sining pagpangalagad, babae pilason sa aksidente sa barangay Pahanukoy. Samtang scrap, ginkawat, duha ka suspect arestado.
19: Sa adong kapagid niya mga headlines sa atong mga kakipaib, duha ang barangay kapitan sa Victoria sa arestado bangod sa illegal nga paghupot sang armas luthang.
8: Barangay kapitan sa Victoria arestado sa illegal nga paghupot. Amo ning bago lang PTTMT wala makabaton sang insakto nga koordinasyon gikan sa DPWH.
19: Rider nag-viral bangod sa mensahe sa iya helmet.
8: Anong mensahe sa helmet ya?
19: Oh, anong imo to na
8: ang helmet
19: seryoso ning imo ya indi?
8: Seryoso.
19: Oh, sige kay miara nga mga nagsakay sa pihak sining natabo sa rider, iba niya lang ulango pa ila post.
8: Lango-lango man.
19: Dirita na sa seryoso be.
8: Seryoso ta.
19: Oh, anong ang butang
8: ta? Sige niya. Wag niyo akong saktan.
19: May
8: kay buntis ang asawa ko.
19: Oo. May araman nga, wag nyo akong patayin dahil may dalawa akong anak.
8: May araman. Seryoso na yan.
19: Seryoso na yan. Dumduman mo to nga, ginsugid ko sa imo, nga isa ka rider to, nga pagpanaog ya, dinusak sa dayon sa kutsilyo sa kilid. Tapos nadakpan to sa Malabon. Kagin kastigo. Tungambal ko daw gin kagat ka bubuyog ya, ano ya? Ang mata niya,
8: tsura niya.
19: Amuto siya ang grabe. Panulong siya kakipe babes. Pagdulog gapungko pang rider ang nagdulong siya at tinusukan niya sa agin buno niya sa kakilid. Gasingit gahambal niya kakipe babes ang driver.
8: Gagurahab ba ng driver, no?
19: Dahil kuwaya ang motor puro nadakpan ng suspect. Kaya muna karo nag-viral mo nang hambal mo kasubo sa tuod ka kipe babes nga wag nyo ang helmet niya sa likod. Nakita sang isa ka vlogger nga sikat nga siling niya wag nyo akong saktan, buntis ang asawa ko. Ang iba na yan, wag nyo akong saktan, may dalawa pa akong anak. Para sa nagtrabaho lamang kami. Sana makauwi kami ng ligtas para sa aming pamilya. Pero sabi mo sa pihak sini ka kipe babes nga daw nag-trending ang mga iba niya nagsakay pa naglangulango pa ka kipe babes. Sabi mo kung nabasahan ko nga daw langulango
8: ano,
19: wag nyo akong saktan, dalawa ang asawa ko.
8: Amo nang langulango.
19: Oo. Tapos may harap pagid langulango. Abi mo do, ay do din man manami ubalanga sa amo ning sitwasyon may napatay man langulango pa kita. Pero ibalita ta lang sa ato mga tagpulamati. Iba niya naghambal pa nga. Wag niyong saktan ang asawa ko.
8: Mm-hmm.
19: Butilingon, naghanap buhay lang siya para sa amin.
8: Mm-hmm.
19: Ako lang ang may karapatang mananakit sa kanya. Mm-hmm. Butilingon, asawa nga babae, amuga sulat sa ano, wag niyong saktan ang asawa ko.
8: Mm-hmm.
19: Oh, ako lang ang may karapatan na mananakit sa kanya. Patasti mo sini.
8: Bakat mo yung mayad mo.
19: Bukot mayad.
8: Bukot mayad.
19: Daw pariyo mo lang ni Kakipay, babes. Although nga ti kontrata ya sa mga politiko nga aton nga ginaanan, iba na yan nag-drawing siyang karikature. Ginapang drawing nila na Erwin Tulpo. Gina-drawing nila dahi nakita mo na. Gina-dahi attorney Kapunan. Gina-drawing nila si Martin Romualdez. Kita mo na mga picture nila na nga. Lain-lain yung pagka-drawing. Nag-viral mo na subong. Galing kay hindi na ko gusto nga ibutang tapos program ta. Kaya daw karoon nagupunta sa linangulango nila ya. Formal ba kita diya?
8: Formal.
19: Formal nun tani kadaga nga to niya. Bugas-bugas lang niya.
8: Bugas-bugas niya. Formal niya nga to.
19: Yung kwero na lang wala na. Formal niya istorya ko mga kadlaw kayo mo yan.
8: Pag-inogay, pinormal na niya.
19: Ipabasta karon sa mga ano. Ibas nyo ganit, sige, babes. Ibas nyo! Ako hindi lang ha.
8: Wala na sila sa kinamatarong. Ariglano, sige ulat panahon mga kakifad sa atong sininga lakad sa panahon.
19: Wala mo ginuna-una.
8: Wala mo ginuna-una. Mga kakifad, ang Bacolod City, naka-experience sa nga medyo maturo-taliti ang sitwasyon sa aton lugar dito sa siyudad sa Bacolod. Pero nagapakita kaga may mga patimaan nga si Haring Adlaw mga buklat karon dugay-dugay mga kakifay ba. Perti ka sa taas ang temperatura kapon pati ka init no.
19: Oh, grabe gid init.
8: Init di ja.
19: Oo. Naglain matyag ko kakifay babes. Ga motor ako halin sa kabalo ko na nung ruta ko kapon. Alin sa Jordan Guimaras, lusot ako sa East Valencia, Binabista Guimaras.
8: Mm-hmm.
19: Nagdulong kita sa insurance form sa mga KSS na to sa East Valencia, Binabista Guimaras. Lusot kita sa Sibasti, Sibunag. Mm-hmm. Sibunag naman.
8: Sibunag.
19: Sakay naman kita, bilin ta motor na to sa pantalan. Sakay pagadto sa Pulupandan.
8: Mm-hmm.
19: Pag-abot sa Pulupandan, alas 12 ang udto na.
8: Pag-abot
19: sa Pulupandan, mga launa imidya, kuha naman ta motor ta sa nabiginabilin ta sa Pulupandan.
8: Mm-hmm.
19: Diretso naman ta sa Vista Alegre para sa meeting. Lusot naman sa Libertad Public Market sa meeting man naton sa mga LVCBA.
8: Grabe,
19: naging niya kapisan, kuya, kay Pewis, no?
8: Kapisan yun. Grabe naman.
19: May dala man na guro nga kwartahon eh.
8: Siyempre, palito.
19: Sa aton nga linog ka Kipay Babes, ang pinakabaskog
8: pa.
19: Langgid.
8: Wala pa ako katapos.
19: Sige, sa panahon.
8: Arap pa kita mga ka Kipay sa aton
19: panahon,
8: nga temperatura.
19: Sa panahon nga wala
8: ginuna-una. Ang panahon nga wala na ito ginuna-una. Arap sa temperatura.
19: Pilang temperatura kapon? Kasi
8: lang ito kahapon, kataas kapon. Subong ya, 32 degrees Celsius.
19: Ay, abaw! Tingala ko ka duyog-duyog ko kayo.
8: Ang pinaka-nubo mga ka Kipay, 26 degrees Celsius. Ayaraman nga ang chances nga pagulan mga kakiba mayara na sa 34% to 41% ang chance nga magulan mga kakiba especially sa gabi mga kakiba bangod sa sining southwest monsoon punangan na bagat. Ang residente gina-advisean gid mga kakiba nga magaprepararara sa possible nga pang thunderstorm pag localized flooding mga kakifay. Yung mga pagbulo-baha-baha. Karon nga adlaw Lunes, petsa 20 ang condition aton subong nga kaagahon nga partly cloudy during sa karon mga kakifay. Sunny day ha. May mga manipis nga pag tupas ang ulan. ang temperatura at silingta natin 32 degrees Celsius mga kaka-K5. Di mo nang mga advisory naton ha. Southwest Monsoon sa Visayas including Negros Occidental may mga gina-expectar nga mga paglapta-lapta nga pag-ulan mga kaka-K5. Tangod sa sining thunderstorm.
19: Latest
8: ang atong sining presyo sa petroleum products.
19: Mm-hmm.
8: Dire kita mga kaki 5. Latest ang presyo sa petroleum products mga kaki 5. May pagsaka.
19: Na naman.
8: May pagsaka na naman.
19: Oo.
8: Pero siling to nila sang ligado masaka sang pulo ka pisos. Subong ma-adjust sila sa 2 pesos and 62 centimos kada litro.
19: Okay.
8: Top 4 pesos na sa diesel.
19: Grabe.
8: Oh, ang kerosene 2 pesos, ang saka 2.22 top 4.22 centimos kada litro.
19: Oh, grabe. Oh, muna ang litis sa atong niya presyong petrolyo.
8: Aha.
19: Ang linog kaki babe sinilang kagahon, dito hindi natanto. Pero grabe sunod-sunod sa Gyapon ang linog dito sa Sarangani.
8: Mm-hmm.
19: 2.4 kay inagid lamang kaki babe ga pasunod ka alas 4:20. 2.4 do halos hindi man mabatyagan sa Sarangani ginbalusan ini sang Claveria Masbate 1.9 2.4 sa gihapon sa Masbate pinaka late sa Sarangani ang pinaka latest last 4:38 kaki babe
8: last 4:38
19: oh grabe sunod-sunod do halos hindi mabatyagan pero ti sa Feebles monitoring nga sige gihapon ang pagtayog sa kalupaan dito ya sa Sarangani kaki babe
8: reglado sige. Oh, lakat sang alakat. Mga balita update dito sa may sa US kay Iran mga kaki-5.
19: Oh.
8: Sa aton sini mga kaki-5 sa international update mga kaki-5 may mga panibag-o karon. Mga kaki-5 ginbomba sang US ang mga target militar sa Tehran kag iban pa nga mga lugar sa Iran. Ginabumbahan ang mga command centers. May mga air defense system na mga kaki-5 missile kag drone na facilities to mga kaki-5 ha. Naging na pangbumbahan ginbumbahan man sang US ang isa ka oil tanker sa Strait of Hormuz. Nagbalos man ang Iran. Ang ginatake sang Iran ang mga US bases sa Kuwait kag Bahrain mga kaki-5 nagpalupad sang mga missile kag drone padulong sa Jordan, Qatar, Oman kag UAE mga kaki-5 ang Iran ha ginapayag nga sirado na ang Strait of Hormuz tob-tob sa dugang abiso mga kaki-5 tob-tob subong mga may mga biktima na mga kaki-5 ha mayara na sang 35 patay kag sobra 300 ang mga pilason sa Iran tungod sang US airstrike mga kaki-5. Apektado mga kaki-5 ang kuryente, ospital kag iban pa nga mga infrastruktura sa Iran mga kaki-5 bangod sa siling pagpamumba sang US. Ang Israel naman padayon nga ginabumba ang Gaza kag Lebanon. May mga kanya-kanya sila yang obligasyon mga kaki-5. May mga nagaresulta sa pagkamatay na sa pila ka mga civilian mga kaki-5 ginaprobahan ang bag-o karon nga settlement expansion sa East Jerusalem kag West Bank mga kaki-5
19: so,
8: anong epekto diri sa pangrehiyon ang epekto mga kaki-5 amoning rason nga nagataas ang presyo sang mga balaklon ang petroleum products gid mga kaki-5.
19: Hindi lang kaki-5 babes ang US Iran Israel kag Lebanon may pinakalitest kahapon nagbomba man ang Ukraine against sa Russia kaki-5 babes. 17 ang patay or isa ang patay 17 ang pilason ginakabig nga tungod ang mga drone nga ginbirada sang Ukraine sa mga oil depot kag Russian logistics centers ang ginbiraman mga kakipaib sang Ukraine against sa Russia. Samtang Russia naman kakipaib babes naghimo man sang largest ballistic missile attack sang umpisa ang ining gera mga kakipaib babes or kakipaib babes. Grabe ni nga inaway sumong namuning nagapainit daw may ginbalita naman kakipaib babes uli sa Yemen. May gira naman tong natabo. Ano ganing inaway man Yemen kontra ano ganin ni anyway basta ginbumbahan sila kakipay babes ari ang latest news oh tagay ko anay isang pila ka segundo aring natabo Saudi Arabian oil ang escalation strike against Saudi Arabian oil facilities both silingon Yemen kontra Saudi Arabia naman niya kakipay babes amunin subong ang trigger man nga gera kakipay babes.
8: Aha. Kaya muna mga kakipay ha sa atong sininga mga suki mga kakipay mga nang nag-hat pangayo update gin sa aton angot sa sining ilinaway ka ginagamo ang tension dito sa Amerika o sa Middle East mga kakipay di man kabalo ka matabuin ni dito pangkalibutanon ini nga problema ini mga kakivibe. Wala rason hindi na to pagdalon diri bangod apektado kita diri sa pungsod Pilipinas.
19: Diri naman sa balita nasyonal sa liwasang nasyonal. Bonifacio. Mga 5,000 ka mga tawo kakivibe babes ang nagrally kahapon ay dun to ang latest kon subong adlaw gapadayon ini no sa pagkadamo naman sang tawo ang nagrally kontra sa administrasyon dito kahapon si sino ganing taga Negros si Ruina Attorney Ruina Guanson kakipay babes and of course dito man kakipay babes si Miao Miao Vlog si Barsaga dito man nakita kag iban ng mga personalidad de retired general Romeo Poques kakipay babes grabe ning statement ni kuno grabe ning statement ni sino ni Barsaga kakipay babes but daw wala na kita tiyang tiyempo sila niya wala ako sa crocodile farm pero sila niya batyagan taman sa Gyapon ang ginahimo sang crocodile basta nagabayad kita sang buwis kada bayad ta buwis kada bakalta sa mga tindahan kung may buwis nagakadumduman kugid ang crocodile farm magkaon ako sa gwa kag nakita ko nga may tax ang resibo nagakadumduman ko ang crocodile farm ang ginatumod ang crocodile farm congress kag senado kakipay babes
8: ayos
20: tukib sa K-Pay
19: tukib
20: sa K-Pay mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuha ang sang kaalam kag ihibalo diri na sa palitang K-Pay sa umbaga. Tukib sa K-5.
8: Are kita mga kakipay sa aton sining tukib sa K-5. Tukibo na ton ang mga lugar kung kaisa nga daw ginagapabilin sa aton nga palamang kutanon. Paano ini nangin amunisya? Paano ini nangin sikat? Paano anong ginhalinan? Ano ang original nga pangalan? Like diri sa may barangay pahano koy mga kakipay sa tukib sa K-5. Kabalo bala kita nga ang pahanokoy. Antes ini nagpahanokoy nung pangalan. Anong original nga pangalan sini? Ang barangay pahanokoy mga kakipay para sa aton sini nga mga estudyante. Makabalo ka na mo galing mga estudyante nagpamati sa aton. Kag-interesado sa mga istoryabla sa lugar. Masaya, halimbawa sa mga kinaiyasang tao, interesado sila.
19: Oo.
8: Ang barangay Pahanokoy mga kakipay para sa hibalo sang tanan. Sa Bacolod ginhingadlan halin sa isa ka kagwalingon nga sang mga katigulangan nga nagapakita sang kasaysayan sa lugar kag sang suba nga ginatawag Pahanokoy River. Ang kasaysayan gid sini mga kakipay sang una sang una pa nga panahon, antes pa nangin syudad ang Bacolod, may mga settlers ini nga nagapuyo o nagaistar sa palibot sang Sumag River. Ang lugar ginapili tungod sang madamong isda, kabibi, kag malinong nga tubig o sa mga suba mga kakipab kag sasapa. Ang mga negritos amo ang mga nagbulig sa paglimpyo sang mga kagubatan ining mga kakahuyan dalablang mga kakipay sa palibot lang kag pag-establisar sang komunidad. sa tungasang mga sapa nga makita sa lugar ka kabiguan pandan kabalagnan Makatul. Mm-hmm. Wana, may isa ka suba nga ginatawag nga Pahanukoy River. Amo ni ang original gijeli Pahanukoy River. That's why nga gitawag ni Pahanukoy River. Mm-hmm. Ang suba sang Pahanukoy kilala nga may madamo nga kahoy, kawayan, kag malinong nga tubig. Mga kagipayap. Masilig ka palinong malinong nga tubig. Nga pundong tubig, wala nagailig.
19: Yes.
8: Stagnant. Mas stagnant. Mm-hmm. May mga bata nga nagapaligo sa suba nga nasapuan nga nakalunod kag may himatuma sa liog kag lawas mga kakifive. Ang mga katigulangan nagapati nga ini nga mga bata biktima sa mga ukoy. May mga ukoy.
19: Oh,
8: mga ukoy. Tawo nga daw halin sa tubig nga nagaistar sa idalom sa idalom sang gwa sang suba mga kakifive.
19: Oh.
8: Kamod sine ang mga katigulangan nag-organisa sang bantay bata.
19: Oh.
8: Agod mapunggan ang kabataan nga magpaligo sa suba. Ang sugilanon sa mga ukoy kag ang suba amo ang ginhalinan sang pangalan nga Pahanukoy.
19: Kag ang Pahanukoy naghalin sa ngalan ang ukoy naghalin ang pangalan nga Pahanukoy sa ukoy.
8: Sa ukoy.
19: Kag ang itsura niya kundi daw si do si Kipay Babes daw ako man.
8: Aha.
19: Pero daw malapit-lapit yan itsura sang ukoy kay Itan Sarmiento.
1: Tukim sa Kipay! Tukim!
19: Yari man ang Tukim sa Kipay Babes. Ang Tukim sa Kipay. Kaya balubla ka mo nga ang Ibex o kung ang kanding nga daw karniro man siya, may abilidad ni Kipay Babes nga magsaka sa pinakatindugon nga pilas kag pinakataas-taas nga pilas dito sa North Africa, kag East Africa ka Kipay Babes. Kurban, tadlungo na, gataas na yung ka Kipay Babes sang tag 500 meters ang kataason sang tindugon nga kuan nga bato nga banglid. Ka Kipay Babes, duway ni sa normal lang ni sa ila bisan lagson pa ni sila sang kontra nila ng daw Tigre bla. Hindi na sila malagas tungod nga wala sang capacity ang Tigre nga mag saka sa kabatuhan. Yari Kipay Babes, itan ipakita ta bala ka Kipay Babes ang abilidad sang sining Ibex. O kun daw kanding abining itsura nga daw karni Roman nga may abilidad sa pagtaklad sa mga bukid. Kipay Babes, itan.
8: Aber. Tapos. Tam. Arana.
21: The ledge it was about to step on fell away.
19: Ibex,
21: in the same second, into the cliff,
8: Ibex.
21: Not away.
19: Liwat,
21: that
19: liwat.
21: Instinct is the difference.
8: Mulung.
19: Nah.
21: The ledge it was about to step on fell away.
19: Kita mo gablublo ang background. Kita taas.
8: Pwede kita talo. Saka sa no?
19: Saka na sila ka Kipay Babes.
8: Grabe ba?
19: Oo.
8: Hadlokan mo sa mahulog.
19: Pero paano siya makahalin? Kaya yan nga makasaka da. Buwas may feature naman kita sa mga abilidad sa Ibex.
8: Libugulo to yung paano siya makapanaog to?
19: Oo.
8: Kaya pwede ka tas-taas to.
19: Kaya mo nang basta kabalo ka magsaka ka Kipay Babes. Basta kabalo ka magsaka. Kabalo ka man mag panaog. Amo nang hambal nila nga kung kabalo ka magsunod sa problema. Ano ang isog bunda?
8: Kabalo ka magsulpar.
19: Kabalo ka man magwa na problema. No?
8: Sulparo ang problema mo?
19: Oo. Kung tamaan ka man ka problema ka Kipay Babes, sambal nila, kung nagasakit gid ang buot mo, iugayong mo lang kuno.
8: Kedamgol na.
19: Iugayong mo lang na para dasig na matapos ang problema mo. Oo. Yari naman siya, Kipay Babes, ang istorya sa aton niya, Good Vibes, Kipay Bitan.
8: Sige.
19: Oo.
8: Ano na? I-share nyo na mga kakipay.
19: I-share nyo.
8: I-share nyo na nga ito, sining live subong. Kaya mo ka mamakita.
19: Ang vlog sang mag-asawa, gani nga maghambal, gani nga wala na siya underwear.
8: Kaga.
19: Wala na siya panty. Dapat hangpo na sa mga bana.
8: Kung si Eric Tinerepe pa, eyes to the board, eyes to the board.
19: Eyes to the board, eyes to the board. Ari ang mag-asawa, nga naghambal ang asawa, nga siling higa, wala na ko panty. Kundi mabatean mo dayo na ang reaksyon na bakal to. Pero okay. Lain kung kaysa ang butsilingon man sa mga babae.
8: Aha.
19: Kahapon lang ko nagbakalway ka naman. Pero niyang vlog sa mag-asawa, lain na Manila style.
8: Lain na
19: O, pamatian tabla, ice on the board, ice on the board. Dinadulong sa inyo, tang DTX Coffee Weeks, nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
8: Eh, sir na, sir na, sir na.
2: Wala na ko panty. Wala na ko gani panty.
3: Sige, makabakalong
2: ka dyan. Wala na ko gani panty. Hindi alam daw, bro, wala na ko panty.
3: Ikad na maximo, pagsuksok to.
8: Magin pasa ko da, magin pasa ko da tan. Kon is ikaw kon ikaw isa ka subshooter bla. Subshooter. Membro ka sang law enforcement. Men in uniform. Ikaw ya ang naga ikaw ang sniper nga ginakabig. Tanda kayo mga kakibay.
19: Grabe ka no. Nakita ko muna sakpali. Matanda man matamugli no.
8: Tanda. Actually amo nang believe ko na siya kasi ado ka tanda.
19: Domain section sa posisyon ka na. Position ka na.
8: Position ka na. Are.
19: Galusob ka na.
8: Are you in the position?
19: Yes, sir. Sige, Bek, ipabitan. Kita mo na. Ang kay Sir Bej.
8: Are you in the position? Yes, sir. Inang babae, nakapula. Boom! Lupog na yun. Nga bata ko na.
19: Sige, Bej.
22: Yes, boss. Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Kailangan mo siya sa lahat ng panahon. Understood?
8: Nulusor sa iyo nga.
19: Lumupok na iya.
8: Nalok na.
19: Liwat.
22: Are you in position?
19: Are you in position?
22: Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon.
19: Protektahan mo sa lahat ng panahon.
8: Pero pag sinayin na bata nga nakapula, inang babae nakapula, nabung! Nga, nag-isang manako na babae.
19: Protektahan mo sa lahat ng panahon. Protektahan mo
8: na, hindi po na ego na!
19: Pwede pa isang ipabitan? Pwede pang iret?
8: Korte!
19: Isa pa, pwede. Isa na. Ari sila nga, mga ginika, mga asawa bala, kung magsugo bala ka kipay babes. Kung magsugo bala sa bana.
22: Yung babaeng nakapula.
19: Nilang. Kipay bitan. Tama na. Magin forward ko na kipay bitan. Kung magsugo bala ka kipay ba babes sa ilang mga bana. Daw bata lang nila. Hindi bala kung nisubo. Bakal to anay.
8: Daw bully boy.
19: Oo. Siling siyang asawa. Sa bana. Hindi mo daw magsugo ka sa akin. Daw bata mo ko. Hindi nagreklamo sa asawa. Nagbalos ang asawa karon. Ari bantayan ta bala ka kipay.
8: Nagbalos ang bana.
19: Hindi. Kundi ang bana na ginsugo. Inabakal to anek lamayo. Nagrabi ka bala sa magsugo ka sa akin. No, bata mo lang ko. Di, mareklamo ka. Sinabat sang kwan, sang asawa. Mag-amo ka na. Amuni. Nagsabat din naman. Sino hindi bla? Pranks lang to. Dala na di ang kwarta kay ibaklo na tong sugo mo. Nagsunggod na yung kwan. Nagsunggod na yung asawa.
8: Dabe.
19: Si Kipibitan do medyo busy.
8: Busy si Tristan Wyatt Gulay.
19: Oo.
8: Jason Relatos, Joso. Ara si Bong Sausalo Mayno.
19: Ara sa
8: Gina Purano. Si Alan Diaziz mga kay Aranara.
19: Ara si Kipibitan, thank you gid Kipibitan. Masako lang ni bata po. Kayang dua.
8: Kaya. Gabilyo. Sige, be.
23: Me, baklay gani ko tinapay kag kape.
24: Hindi mo ko gani pa sugo-sugoon ha. Kay indi ta kananay nga sugo-sugoon mo lang ko. Asawa ta lang ka.
23: Agale. Dili ka magdidi-didi sa akong karon ha. Asawa ta lang ka.
8: It's a prank!
19: Ang good na itong gaya. Ginagatlas pag lining banan eh.
8: Maria Inola, Maria Elnora, Mochilia, Siasat, Jean Montesino, Arroyo, may nga agalan na. Sige, makomersyal kita ng mga Kaki-5. Tanbay, pagbalik natin, tanbay na. Upo na natin mga Kaki-5, si Kaki-5. Vincent Dominic Medina, Coral de sa Mercado Publico. Tanbay!
25: Believe ko na itan. Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, babaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Sa una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
26: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
27: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
28: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
27: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
29: Ako si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
30: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
34: From humble beginnings
33: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga.
8: Last 5:16 na mga K5 ng bahin doon sa kaluan sa ang Power Trio. Ang Power Trio mga K5 sa atong sining mga suki ginbugusan sa atong sining mga kampyon ng mga produkto katulad sa DTX 500, Detribio and Mighty Detribio and Mighty C Alkaline na Vitamin C mga K5. Ang lauric acid isa sa makapalain gid sa aton lawas ni mga K5 kung may kanaga super ka sa ginatawag nga lauric acid acid sa aton lawas mga K5 so kinahanglanon nato nanong pinaka the best way mga K5 nga dapat nato nimuon sa aton lawas para nga malikawan nato nini ang immune booster kinahanglanon nato pabakudo dito naton daan mga K5 ba. So ginakaibang gina-convert ini sa lawas ang lauric acid sa aton sininga monolaurin mga K5 ba nga may antimicrobial, antiviral kag antifungal. Mga K5 ginabuligan ini mga K5 gidepensahan ang kontra bacteria, viruses kag fungi sa aton sininga lawas mga K5. Medium chain fatty acid nga dali ginamotabilize ang aton sining atay mga K5 para sa energy naton. Hindi kayo hindi ka man mga K5 lubos-lubosan nga maga mapiktuhan sini mga K5. So ginatipon bilang tambok mga K5 ba ang skin health ginapabakod mga K5 ang skin barrier nga nagahydrate kag nagareduce sang inflammation mga K5. Ang epektibo ini para sa aton sining eczema, acne, kag dry skin mga K5. Mao mo lang ni pro kanami kag sado ka importante para sa aton sining lawas mga K5. DTX 500 ha. Ang dapat ninyo nga tandaan mga K5. Ano naman ang D3Bio? Ano ang D3Bio? Ano mabulig sa D3Bio sa aton? Tul-an mo mga K5 ginapabakod diyan. Ang mga kaunuran mga K5 ginapabakod diyan mga K5 ginapaayo ya. Nagabulig sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus para sa maagod nga pabakudon ng ato sini nga tul-an. Mga K5. Nagapugong man sang osteoporosis pagka huyang mga K5 ginapahalin sa pagkahuyang sini mga K5 so ginapabakod ya. Mga K5. Kag nagaayo sang muscle weakness. Ginapabako yung depensa sang lawas, batok sa bakterya, viruses, kag fungi. Amo ni ang D3 bio mga K5. Akin ang lanon gina ton. Hilanat o bo lain matyag mo. Kampyon o bo mga K5 pagbulo-baylo sang aklimata. Kung pigaw-pigaw lang immune system mo mga K5. Hilanaton ka. So kung may ara ka sang D3 bio, madipinsahan gid mga K5 ang lawas mo. Nga hindi kita mag matapikan sa mga balatian, hilanat, ubok, at trangkaso.
19: Hapon, Jackie Pai Babes, bilang pamatuod sa isa ka diabetic naton nga kauturan dito sa Guimaras, kalipay niya nga na bato niya na kakahapon, Jackie Pai Babes, ang iyang DTX 500 nga gin-deliver naton sa iya sa Jordan Guimaras, San Miguel, Jordan Guimaras. Kagkahapon dito kita sa Guimaras, nagtugan kita nga buwas lang kay ang order isa ka DTX coffee nga isa ka case, duha ka DTX 700, duha ka Mighty C kag isa ka D3Bio nga order ni Ma'am Roslyn Dilicana. Amuna ka epektibo ang aton nga mga produkto ka Kipay Babes. Sa diin na namian sang aton mga kauturan. Salamat sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ka Kipay Babes nga madamo sang nabuligan kag damo ang bisan diin lang ang DTX coffee mix sa mga changgi-changgi. Ari pagjapahan ukoy, sir, duha ka DTX 500, duha ka D3Bio, isa ka Mighty C kag isa ka DTX coffee nga case. Sa pahanukoy naman, Jackie.
8: Ang tanan ni mga kakibang nga nahimo pagi sa kay Doc Ramiloy para madamo mabuligan kag mga gan nagakinanglan sang serbisyo bulig para sa ikayong lawas sila mga kakibang. That's why ginimo ini ni Doc Ramiloy mga kakibang. Pero may mga tao pagi dyan naga pangguba sa produkto ta. Amunan ni mga kakibang ang ginahatag na ito sa ila. Ining ginabulig na itong sila mga kakibay. Pero may mga tao pa, ngaluyag yagubon ang imo sininga. Well, sundon nila, sundon. Pero piki ito, mga kakibang ila yan. Luyag lang nagubon ang pangalan, mga kakibay. Sige na sunod-sunod. May mga piki subong na nagalagaw. Dala mga kakibay, pati ang pangalan, ang kuan ginasunod nila, ang logo sa Klinika de Alternativo Medicina, sunod. Pero ang ilang products, mga kakibay, kung sa ato, nara sa blister, ang ila ra sa bottle, which kaya amo na ang, hindi na ya original, fake na mga kakibay. Ang original, ara ng naka-box-box ka, kagara sa blister, mga kakibay, ang kapsula. Ayos! Kaki 5 Vincento Balik Bidina Coral din sa Bantay Merkado Update.
33: K5 Bantay Merkado
8: Update. Papang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kapapang Babes, Kaki 5 Robert.
8: Aha.
0: Tabagak subong.
8: Tabagak?
0: Nami subong Emnon. Nadala ko bi sa bulong, abe, Kaki 5 Babes. Siling mo ang aton mga produkto ginapiki sa ibang produkto. Longit kita.
8: Longit kita pa.
0: Gasto kita. Sang wala, sang kapuslanan. Kasi pakagi ka mo sa mga legit sang mga balaklan na tondra, mga kakifay ba? Ang aton nga mga klinika product, mga kakifay ba? Anong? Mga kakifay. Tabagak, kakifay babes. Sa 1-4-1-4 ang taak. Kasi iba na 1-4 mga kalabanan. Hindi na bakalag sa kwinta ang tabagak na guwapa. Kakifay babes, 1-4 na ah. Tap-tap na nagsisinta ang 1-4. Nagang Gustaw namin ni Kakipay Babe. Butangan siyang kamatis. Gustaw ni Kakipay Robert. Na 95 ang 1-4. Nagang Balinghon. Chin ang 1-4. Ang Salmoniti na ton.
19: Speaking of Balinghon, Kakipay Vincent, nagdala ako 10 kilos kahapon. Nahalin sa Guimaras. Ang baligya sa mga miyembro, tag 75 lang ang 1-4. No? Sa Libertad, pila gani? 100. Oo. Ang 75 na, may ginansya na, may kita na ang chapter. Nakabarato pa ang mga miyembro sa kalubihan, Kakipay Babes. Sa Katilingban, Vista Alegre, kahapon kita, no? Damo to sa mga miyembro naman nga bago, Kakipay Babes, sa Katilingban. Naka-avail sila sa Mandalagan sang 75 pesos nga 1-4 nga balingon, bago nga balingon, nalin sa Guimaras, may ginansya na, nakabarato pa, pwede pa utang.
8: Wow, grabe.
0: Yung balingon mo na...
8: Di ra, nagdamo. Kay utang.
0: Kay Robert, ang balingon mo, itom na akong puti. Iyan kay tiduwa klas, yung balingon mo.
19: Puti na yung medium lang size. Nami, no? Nami, Kakipay, ini sa mga miyembro lang niya. Sa gusto magpamimbro, bisan mga negosyante pa na sa Libertad, pwede yan magpamimbro sa RYU Foundation. Kaya nag-affiliate na sa mga LBCBA sa RYU Foundation. Tiko na nung arin nga produkto nga pwede masupply sa ila, pwede gin sila di sa aton.
8: Aha. Sige.
0: Ante, kampiyon, tag-shinbe ang kilo sa Libertad.
19: 140.
0: Baka 140 na, ate, kampiyon. San Munite, Waycash, tinta ang 140. Sa San Munite, Bulaw. Jin ang 140. Kagang Lucos, bawa 300 ang 140.
19: Ah, normal sa Lucos. Kampiyon na yan.
0: Kampiyon naman. Makita natin sa pictures o kung release sa malikot natin sa background. Ang Lucos, 300 ang 140. Kita, babe. Damarot, 55. So far, naman ang ang pagmangi ang bugyan ay diri sa Malibertad Public Market sa may Mercedes Avenue bagtakan sa K5 Babe sa K5 Resort. May ginadulong sa inyo sang hindi piki ng bulong niya ha, ang atong dahalong kita ang atong Clinica di Alternativo Products at Clinica di Tribayo Clinica di 500 Mighty C di Alkaline Base Vitamin C na gina tumar gini Mang Sarkiano dra may maaw ka K5 Babe K5 Robert 3 sa may bago city, mga kaki-five, nag-monitor kit si Ellen, kag si Evelyn, kaki-five Robert, sa atong aga, subong si Annalie Salciano, nag-monitor kit kaki-five si Evelyn, si Panri, si Giovanni Cordero, si Tatay Gideon, nag-monitor mga kaki-five Robert, nag-ang atong Giovanni Cordero, Miguel Aton Etienson, Lonoy Siloy, si Boss George, si Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, sila ni Maria Fe, kag si Honey Unistel, kag si Pebeb, si Friend Reyes, sila ni Geraldine, si Palalag niya, kag si Pebeb, nag-monitor man sa aton, subong nga aga, ang aton migo, mga migo na aton, mga busing na aton dira sa May Timber Marketing, kag si Pebeb, post sa, ano, New Year, si Manuel Ramos,
8: si New Year, Happy New Year! Manuel Ramos!
0: Gaspar Cornel kay kita ah. Sila ni Tagi nag-monitor gid sa mga Jimber Boys nato nag-monitor gid ta aga kay kita Babe K5 Robert kay Toto Frias si Nick Barca
8: aga kay kita Babe Jumel
0: Jumel kag migo nato diri si Boss George kag sila ni Roland kay kita Babe sila ni Melvin Guapo sila Del Padre Mama Delpa si Ronel kag sila ni Ron Ron kay kita Babe Maninoy Mani pila mo Del Mar, Del Fin, dira sa may barangay Singkang Airport, nag-monitor mga kakipabay, si atong little busing, to talking it, oy, mayong aga dira sa mga kariyente, mga kakipabay, kusing itri, Marinos itri, kagang atong floor itri, kakipabay, Marinos itri, Mami Kate itri, nag-maligya sa mga kapi na ton, kakipabay, kakipabay, Roberta, base lechon, di makalipat ha, sa kalibo lang yapon ang aton kilos ang aton nga lechon baboy malamit na nagaragmol nagaraga ang lechon baboy sila sa may base lechon porok lechon ng barangay 36 mga kakipay Mr. Bros ato bang bangsi kag sa Bago City mga kakipay mo sa liwata ang aton ng mga sugar na lalungan di magka-stress kakipay babes kaya ito kung magtaas ang aton ng mga sugar na aton ng mga magtaas sabi kung magkwanata diabetic na kita kakipay babes buglay na kaya ang iban nga balatian kakipay babes to follow na niini magtaas ang imo nga dugo pressure bi kagang magka matamo na magka labulag kita dira palayo man ang aton nga mga TL nga magka pila hindi na budlayan naton pa ayon mga kakipay samtang wala pa magda to market sa aton mag inometry sa mga iban pa wala pa ka try ang klinika DTX 500 naton mga kakipay ba naga pa maintain sa aton nga mesenan nga kaon naton dira sugar kitiadlaw kakaon kita sugar ang maintain naton kagamang

0: 5 months. So what? Hindi makalipas sa DTX 500, klinika DTX 500, klinika D3 by MITC, kagangasan ka ping nga pampasikli, pagkaping nga pampahelsi, DTX na coffee mix mga ka 5 months.
1: Mayung aga kay Angie Aloy, dira sa Kapisan. Mayung aga man kay Maylin, dira sa Katilingban, sa mga KSS da sa Katilingban, kag mayung aga man sa kay Ma'am Elnora Siasat sa Kalubihan, Vista Alegre.
2: Ah, Marian Store dira sa may pag sa may paglaom village sa ni store. Mga ka K5 gag daga monitor gid sa to. Norma store dira sa may Talok Bago City. TV store sa Salong Dulaw kag kay Rico Baranal sa Baranal 83.
1: Villaros and Garanza Family sa San Roque Handumanan, Gaabilio, Ma'am Rani Pai sa Tutong Pilisa, Ma'am Binks Delpin sa Adela, kag si Sir Majubi Tumlos, si Inday Gamay, dira sa Alihis, kag si Engineer Danilo Herroce.
2: Sige. Ano to?
1: Ari na kita sa atong kantanga Always by Marco Sison.
2: Ay, Always?
1: Oo.
2: Always.
1: My Love Will See You Through sang nagligad. Subong Always naman.
2: Always naman eh.
1: Kay Marco Sison, pasikaton sang Lunchbox sa Kings. Sa Balitang K5 sa umaga, ilabi na gidya kay K5 Vincent Dominic Horalde, nakapreparar ang lukos. Lukos subong ang premyo.
2: Lukos?
1: Ka K5 Babes, nag 300, tagpila tag 1,000 ang kilo.
2: Grabe naman.
1: Mildos ang kilo, natarala na ang premyo ni K5 Vincent, ang 1,300. So, amunik karon ang natala na ang premyo para kay K5 Vincent, kung ma-perform niya ining Always by Marco Sison.
2: Dali lang hina kay Always gid nimo.
1: Always by Marco Sison. Mga kaki-five, alas 5:30 mayong aga kay Ma'am Banson. Si Celia nagabaligya sang baratong balingon sa Bulak Mandalagan. Sa Libertad Shin, dira kay Ma'am pila lang, 80. 80 lang ang 1-4.
2: Ayos,
1: sige,
2: ayos.
1: Sige, Kevin Vincent.
2: Aber.
1: Background ba?
2: Aha.
1: Sige ba? Kay Sir Leonardo Rilos, mayong aga sa aton yung mga tagpalamati gali, ha? Kay Ma'am Midag, ay may aga. Pinli Magwad. Lukos naman, sakpan lang kuda ni Sir Vincent Curralde. Oo, gisun ni Relatos mga aga, Gina Purano. I will love you always. Yun ina, Rutita. Rutita kag Manita Alas Flores. Promise I'll give you the best. Nakapirepara kay KP Vincent. Sige. Si Mita.
2: Mita.
1: Vincent, kaya ba Vincent?
2: Hanot!
1: Ha? Dulaw. Do aking si Mita.
2: Do aking si...
1: Kaya ba Mita na ano po silingon siya na? Change location siya. Change location. Keep it, Vincent. Hindi ba tiyon?
3: And I'm here you are. Always. You. I need you. I need to have you.
2: Bala, kung ano yun.
3: I want you always. Now I'll for all.
1: Give me Vincent. Give me Vincent. Give me Vincent. Isip, daw nag-message ang, nag-message yung nag-uga na nakaprepara na kung tani ang lukos na, na 1 kilo, mildos ang bili. Siling niya, sir. Ang premyo ko kay K5 Vincent, bakal sa kamatis. Kay Balingon nga, isip lang dahil sa 30 kabilog. bisan mag 30 pa kabilog nga balingon. Trenta kabilog nga balingon sa kipay babe. Kakipay Vincent, hindi kinilo ha. 30 kabilog. Isip ka na 30 kabilog.

0: Agbaklan mo sa isa ka bilog nga kamatis, solve ka na. I-hold dyan na yung locos daw, alang alanggit ko ng locos.
1: I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side. Now and for always. Whisper the words to me that we will always be together, just you and me forever.
0: I want to give you all my love.
1: Okay na.
0: My heart, my soul, my
1: everything
0: that I am.
1: Okay. Ayos, ayos, ayos.
2: Upon sa patrol, KK5 Wilson Villena. Ini naman si KK5 Vincent Corral de Parsa Kapton ng Balita, Servisyo Publiko Kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Barantay Merkado Balita.
0: Disgrasya naman, 30 kabilog na balingon.
1: Salamat kin mga KK5, KK5 Vincent Dominic Pidina Coralde. Imo sining report mga KK5. Katuan nato ng report gikan na sa aton sining mga KK5. Sa isa ka universidad sa Bacolod, nakabaton sang pamahog. Examination sa klase sa mga estudyante gisuspender ligad pa ni mga KK5. Subong may bago? Why bago? O sige, kuan na lang si Anonas Wilson Bilina na lang. Ito na ito si Wilson Belina, mga KK5 sa iya, sining mga natipon nga mga balita sa patrol. Alan Diasis, mga KK5, salamat gin. Arreglado, kotoyote ni Kadlaw si Broco Alfredo Ferreras de sa Top G Tire Supply sa Alis. KK5 Wilson Belina.
3: K5 News FM, Kampyon Report.
1: So
4: please release me when they
0: right. I-release na kayo, release.
4: Isang aton kanta, basa na ka DJs, copy me. Pero ang agas, ang Libertad Public Market, no, basa na.
0: Napuhag kay Vincent?
1: Napuhag?
4: Oo, nagpuhag doon sa may Libertad Public Market. Okay man, tinuig na nga problema nila kay KK5 Robert. May video kita dira.
1: Yung
4: linya sa tubig na naman nga nagatahos, no, dira sa may Libertad Public
1: Market. Erwin Kapada, amigo, tada sa Libertad, may nga garanda. Napamatay
4: sila. Nagkareklamo na ang mga manugbaligya and at the same time, ang mga manugbakal kay KK5 Robert, yung Luiso, git kayo. Pila na ka mga senior citizen ang nagkaradanlog dira.
1: Sus!
4: Ang nagkaradanlog. And at the same time, ang perwisyo naman niya sa mga manugbaligya, ang taho hindi magbakal sa ila kaya dira nagatumpok ang tubig sa tubang mismo sa ila sila nga displayhan. Karon nagpanawagan sila kay KK5 Robert kaya tinuig naman gini nga problema tanay tagaan na ina sa aksyon. So yung padulungan natin ining lugar kagti grabe gali KK5 Robert kaya sagahan mo na ang buho na nga makita nyo. Sagahan mo na wa isa ka minuto balik naman ang tubig but silingon may linya gid sa tubig nga ano nga
0: may leakage gid
4: area o may leakage
0: gid. Makita na ni Mayor Greg Gasataya, aksyon na niya na. Isa ina sa mga priority ni Mayor Greg Gasataya. Kung makita niya, nangimuon sa mga vendor, sulat sila sa alkaldi para makabatyagan ng mabalans ang alkaldi da ang problema. Kung may mga tao na sa basi ipabaya bala, kung idirekta ni kay Mayor Greg Gasataya, sigurado, tumbukon niya ginang in-charge dira.
4: Eric, taho na lang kay Mayor Greg ini K5 Robert, kiti ginpalabot naman inila sa water service provider, pila nakabinulan, pero wala sa gyapon sa aksyon. So pinaka-last nila nga obrahon, magpadulong sa opisina ni Mayor Greg Gasataya kiti damo, naging sa perwisyo, man na perwisyohan tina sa ila da. So ati pa pwede man ang grupo sila to, masaka sila dito sa opisina ni Mayor, agad di palambot ang ila sila nga reklamo dira kay KK5 Robert. Kuti amo na no, at least maski papano, nalambot na ina nga lugar, kaga paagi sa ato naman yung pagpalayag, no, na paalinton ta, napahibalo ang reklamo sa mga manugbaligya. in at the same time manog bakal madira sa Libertad Public Market. Ina nga riyak ni Fabio San Kefe Robert kuan na da masako ginanda ka tala no.
0: Kiti kada magulan gani bidyuhan ta lang ha kay basi makalapot man ni dayon sa natungdana.
4: Sige Kefe Bes, Kefe Robert, amo na nataneng aton sa nga balita nung ginadunong sa inyo sa nga DTX Coffee Mix sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upon nato sa patrol si K5 Vincent Coralde ni naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5
1: News FM. Maraming okay, salamat kag K5 Wilson Villena sa report pang kag K5 sa atong sininga mga aso okay, ha, importante din sa aton mga kaki-5 Jade store dira sa Puro Kaisano Alihis mayong aga na kay Jade store no?
0: Sir Alan Gallego sa Kabugwason mayong aga man da sa naga bamakal nga suki da sa iya karinderya
1: makanto na kita mga kaki-5 sa aton sining tandem broadcast karon nga aga. I-check na lang aton sining mga sister station Iloilo Ruas Antiki Kagkalibo sa atong sining K5 kamustahan mga ka-K5 para sa latan Alan Diasis Don Luis Gantalao dira sa may Sugar Valley sa Talisay available ang kape kag DTX 500 Detribio and Mighty C Alkaline Vitamin C Dr. Pinoy Squalene Capsule yes. Mga ka-K5 importante na sa aton ha sa aton lawas mga ka-K5 kinanglan may Dr. Pinoy ka na mga ka-K5 ha. Sa ato sining mga suki, away pa maka-try sa sining Dr. Pinoy Squalene Capsule, i-try nyo na mga kaki-5 ha? Para nga kampiyon ang aton nga pagpanikay-sikay.
0: Si Kapis, aran na, saling niya.
1: Kapis, i-check tala mga kaki-5 ang ato sining Kapis. Ang tambalang, hindi, Kapis, si Sir Jobert Lago, SM Kapis.
5: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, mga K5, was and visas nga maupod naton ng mga sister station nato sa buong kagahon. Good morning. Sitwasyon sa Kapis, mga kanay-kanay ang panahon, mga ka-K5, aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Basko ka signa sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
1: Salamat kay Kapis, Sir Jobert Lago. Katuan na mga ka-K5, ang Iloilo, Sir Ray Espeja Omala, Iloilo.
6: Happy Monday morning sa itong suning mga ka-K5 sa Malunga Western Visayas, Negros Island Region. Energy, energy, energy kita subong aga kay nakakapi kita sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. Ka-K5 Babes Gantalao, ka-K5 Robert Pacardo, balik sa inyo da sa Bacolod.
1: Salamat, salamat kay Sir Ray Espeja Omalay, mga ka-K5, ang aton nga si Santa Area Manager, Vice President mga ka-K5 na. Sir Ray Espeja Omalay. Katuan na to mga ka-K5, mga aton nga tambalang ni Smar sa Antique.
7: Good morning mga guwapohon kag mga macho Daddy Babe si Robert and sa mga sister station ta sa Negros Island Region. Happy Monday everyone. Happy gid kami dya kay nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal, balikan ninyo Bacolod.
1: Salamat gid tambalang ni Smar, Sir Melmar maayong aga lang da si mo. Regards lang sa aton sa mga tropa pets. Katuan ato na nga aton sining Kalibo, Sir Michael Celorio Kalibo.
8: Morning K5 Sir Visayas, Sir ABP. Good morning Rojas, Gagantiki, Daddy Babe, Sir Robert. Good morning. Kampiyon ng signal ah. Naka-DTX Premium Coffee ako ah. With agaricos mushroom. Kampiyon ng signal manayanayang panyempo di Samon. Balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael. Katuan tanang ato sining mga dalag ko ang mga balita karon mga ka-K5. Una naton ang Iloilo si Ray Espeja Omala Iloilo.
6: Iloilo ang banwa ko. Aron mga balita sa tron sining mga ka-K5 mga nagapanguna subong aga championship sang Argentina kag Spain mga ka-K5 sa FIFA World Cup. Kag di na ibaluan naton kag diri sa may Iloilo. No, madamo kita sa mga football enthusiast rin. Kadamo sa mga football fans. Kaya kahampang din mga ka-K5 sa football. Kaya gani, may pila ka mga lugar. Kaya area din sumunga aga. Nga free ang paglantaw live sa FIFA World Cup Championship sa ang Argentina kag Spain. Subo nga aga mga kakipan mga pinalakpak na dali sa newsroom, pero ano nakagol ang ano hampal din sulod ano na goal Spain, okay, nakasama po ng Spain, nakasinigita. Ay! Central Philippine University. Nakakipa, no? Sa Central Philippine University, sa Cipio, live ang ako nga lead wall dito. Kagkasinigita ng mga estudyante, motorista, kag mga driver. Nagalataw sila sumong sa FIFA World Cup, mga kakipa, ba? Sa dugang naton, sinig ka mga balita, ante sa FIFA World Cup, no? Bala noon, giniguro nakatugong ni Guro sa nga laga nakapalagas ni Guro sa Spain ni Guro nga kundi nga nyo sila writer. Hindi ka grabe ginang singita niya ho. Okay, patay. Matapos makabunggo sa nakapark na truck sa Banua naman sa Dumangas. Dead on arrival ang driver sa motorsiklo matapos nakabunggo sa nakapark na truck sa Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo. Natabo ini kagabigid lamang mga ka-K5. Ginakilala ang biktima nga si Raver Giban sa Barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Amo ning mga nagapanguna namon nga mga balita dire. Balik sa inyo dira. Ano kamo? Argentina o kon Spain?
1: Argentina ko.
0: Corn beef lang ko ya. Argentina corn beef lang ko.
1: Marami, marami. Madamo gyud salamat Reyes Pia Umalay. Plus Spain. Argentina ko eh. Salamat. Ang muna sundan ko kadaga eh. Salamat gid si Ray. Katuan na ton mga kakifive. Si kakifive Jobert Lago. Sir SM Jobert.
5: Good morning once again sa ating mga kapatalan sa K5 Was Service sa Negros Island Region. Mga nagapangunan ang mga balita dari sa probinsya sa Capiz kag siyudan sa Rojas. Malipayo na nga itong sa Ninga ABP. So mong patpidilis sa amon sa probinsya sa Capiz. Kainas ang kagahon mga K5 isa ka-opisyal sa PNP ang natiruhan matapos nga nag-responde sa inaway sa video kihan.
1: Sus.
5: Ining mabiktig mga ginkilala mga K5 si Police Captain Ryan Quantes Ampuyos, 45 anyos ang edad, nag-responde sa inaway dito sa Baybarangay Binuntukan, Banwa sang Pontevedra. Malapit lang gid mga K5 ang opisina or ang istasyon sang First Capiz Mobile Group sa President Rojas sa area wherein may nagpangayo sang responde. Pagabot dito sa nasambit nga lugar mga K5, ini siya ang nagpacify sang inaway sa mga hubog sa nasambit nga area. Ini siya ang kwan, wala ka prikatar nilihothang mga K5, may duha sa kapulis nga upod. Pero wala sa kaprikatar, siya gintero sang suspitsado mga K5 nga may ara 45 kalibre nga armas. No, ining suspitsado nga si William Diocampo sang Banuaman sang Pontevedra. Alas 12 kasang kaagahon natabo ang insidente kag gindala ini sa Bailan District Hospital ang nasambit nga opisyal sa PNP. Ahay pagabot dito gindeklarar sang aton sini nga mga katapos ang hospital officials or doctor nga dead on arrival samtang ang suspitsado nga si William Diocampo ang gindadakop sang aton sini mga katapos ang kapulisan gindala sa Pontevedra PNP upod sa mga na-recovery ng mga armas mga K5 kung bala may ara pa grabe may nakuha pa gin sa iyang kwan magluwas sa 45 damo sang live ammunition sa 45 kag may extra pa kag loaded nga magazine ang nasambit nga persona. Ha, mga K5 binimbestigaran pa karon sa madalom sa aton sini nga makatapos ang Pontevedra PNP ang natabo sa sining nasambit nga opisyal samtang diri man sa kwano sa Banwasang Dao, isa ka taga aklat, duman siya aklan, nakabunggo ang ginasakyan ng sniper sa isa ka dump truck. Wala gin makaluwas mga K5, disgrasya. Ati dumakwan, sumuhot sa dalumsang truck mga K5. Kag tinalasa, gini. Ang biktima, wala kabot sa Dao di si hospital. Dead on arrival mga ka-K5. Ang suspitsado ara sa Dao Municipal Police Station. Back to you, Bakulod!
1: Salamat ganda Sir Jobert Capiz mga ka-K5. Gatuan na ito ng ato sining antike, ang tambalang Nismar antike.
7: Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya kang antike K5 Western Visayas, bao ma-duro ka disgrasya namon sa weekend o. May darwa kami ka na record nga aksidente rin sa probinsya kang Antique sa may Sibalem, sa Darwak motor nagbungguanay. Tapos may jaman sa may San Jose kagabi. May babae man nga nabungguan kang sarakyan. Kahapon, may balay man nga nasunog rito sa may banwa kang Hamtik. Ubos gitong sambilong nga balay kay 5 Western Visayas. Ang rason, kay napabayaan gali ang ginalaga ng mais. Sus, pagbalik kang tagiyak balay, ubos rin kasunog ang anang balay.
9: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, darwa ka mga pamatanan nga tekenyos nagtugro bugal sa probinsya. Matapos ang isara ka dyan si Chris Kyler Mission Esposo, first place sa Open Solo Voice Category 13 to 15 years old sa Music Singapore International 2026. Samtang may taga-banwa kang dao manja K5 sa Bisaya si Yusuf Miksa Mistyu, nakagam kang gold medal sa PAMSE event Red Belt Division kang 19th World Taekwondo Culture Expo sa Mojo South Korea. Ang diyang darwa gin congratulate kang amen mga lideres regya sa probinsya ka Antique.
7: Amora so far mga balita namon sa probinsya ka Antique, balik kaninyo Bacolod.
1: Salamat gid Antique mga Kaki 5 tambalang ni Smart kadto na ton mga Kaki 5 ang kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
8: Morning liwat K5 from Visayas Negros Island the region. Ang Comelec preparado na sa palabuton nga BSKE Barangay Kagsangguniang Kabataan elections palabuton nga bulan sa Nobyembre K5 from Visayas Negros Island region. Base man sa pagpayag ni Attorney Christian Itulid ang election officer for diri sa Banwa sang Kalibo pero nagpahanumdum siya mga ka K5 regarding sa premature campaigning, no? Unlike abis sa automated election mga ka-K5 nga kung nag-file na ang isa ka tawo sang Certificate of Candidacy o kung COC sa automated election, hindi pa siya makonsidera nga kandidato kung hindi pa mag-start ang campaign period. Pero sa BSK o Barangay sa Guniang Kabataan election after nga nag-file ka subong adla, automatic considered kandidato ka na. So ginapadumdum niya nga hindi gin mag imo sang premature campaigning mga ka-K5. Samtang doon ang mga balita, isa man kalalaki na dakpan sa Bybust Operation, doha ka mga armas na recover sa iya, kalibre 45 kag mga bala, lakip na ang isa kaliber, kakalibre 38 sa mga ka-K5. Kag ang mark money nga 18,000, no? Ang suspect si alias Inday, pero lalaki ini, taga-Banwas ni Washington mga ka-K5. Subong adlaw nakatalana siya nga i-inquest. Mga ka-K5. Ang isla sang Boracay mag-host subong sang 4th Sea Open Water Swimming Championship pag partisipan ini sang walo ka mga Southeast Asian na countries lakit na ngas mga ka-K5 no kag gina subong posible nga maghatag ini sang dugang nga turismo sa isla sang Boracay. Balik sa imo Kapulod.
1: Salamat gid Sir Michael sa kalibo mga ka-K5 diya sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Arestado ang isa ka barangay kapitan sa barangay 12 sa siyudad sa Victorias sang nagligad nga adlaw mga ka-K5 matapos nga nagpatuman sang search warrant ang mga kapulisan sa iya sing balay dira sa may asinda na sipunan mga ka-K5. Arestado sa among operasyon si alias Gar, 54 anyos residente sa among lugar. Suno sa kay Police Regional Office Director Negros Island Region mga ka-K5 ginpatuman sa mga katapo sa Victoria City Component Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG ang search warrant nga ginpagawa sa korte matapos makabaton sa impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang suspect na recover sa mga kapulisan ang isa ka hindi lisensyado nga kalibre sa 22 nga revolver nga may unod nga anom tanan ka mga bala sa 64 ka mga kalibre 40 akon 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala mga kakebab ga isa ka granada magapang at mga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republika ka 10-5-9-1 kag Republika ka 9-5-1-6 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosive mga kakebab sikap.
0: Sa piyakabahin, mag-asawa kag isa nila kabata nagasakay sa motorsiklo gin sideswipe sang pickup sa Dalan Aranita, Barangay Pahanukoy, diri sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Sunod sa informasyon, samtang gasakay ining mag-asawa upod ang tatlo katuig nga bata nga lalaki gin side swipe sang pick up kabangdanan nga nadakop mahulog na kuntani ang bata nadakpan pa sang amay samtang gamaniho wala mahulog kag ang asawa amo ang napilasan kag ginabulong sa ospital pahanumdom nga kun wala man lang kung may kantuan kag may bata nga dala mas maayo nga mag-commute na lang mga kagibay
1: bili ng bata. Salamat gid mga kakipay pa man nga aton sini nga mga balita karon nga aga. Salamat gid Luis Lorwas Antiki kag kalibo ni ko na pagibalik sa inyo.
3: Balita kakipay sa umaga.
1: Kinakolabos kita sa panahon, wala na kita panahon mga kakipay, may panahon pa paron din aton. Ma'am Mereros Lingaya sa aton sini nga mga tagpalamati dira ang mga tricycle drivers maing aga lang. Dira sa Tutong Store, George Lauzo. Ang aton sini nga King X10 George Lauzo.
0: Ma'am Rona Marturilla sa mayong aga lang dira sa Maninihon kag sa Mik Mik Store available ang DTX Coffee Mix sa Starlight Store sa Panukoy kag sa Lut Lut Store.
1: Ang Dr. Pinoy mga kakifay importante sa aton lawas ha naghatag sang hydration kag elasticity sa panit mga kakifay nagaprotektar batok sa environmental damage init, pollution, so nagapaganagan sang katigulangon mo mga kagibay. Anti-aging effect.
0: Anita Valdez, Ignacio Eduardo, Kagninit Haranlia, maayong aga kag Tiri Vergara Sancho. Salamat, Gid!
1: Salamat! Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5, Colin Cobia in Sarawan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5, Babes Gantarao.
0: Ako naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM!
3: K5 News FM.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT,
16: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
13: let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang-kita.
23: Ganado kaya malusog.
22: Kitang-kita.
23: Timbang ay mabigat.
22: Kitang-kita.
24: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy.
22: Kitang-kita.
23: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
27: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
28: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
0: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber prepaid na. G-Fiber!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 2 sa ngaga.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Lunes, Hulyo 20, 2026. Makita kang babatian man kita live and around the world, pinaagi sa aming official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong, dinalan!
6: Bitang Regional!
7: Barado nga sa pasa Bacolod City, gintinluan sa otoridad. Apat na rescue sa nasunog nga yate sa isla sang Sibulan. Siyam ka mga persona patay sa pagpangatake sa Ukraine sa Russia.
6: Sports.
7: Gold medal sa Jiu-Jitsu Champion Okon Championship na angkon sang Pilipinas.
6: Balitang Entertainment.
7: Yes, si Pressman kag Luigi Villafuerte engaged na.
6: Balitang Negosyo.
7: Kag presyo sang nagapangunang balaklon, hindi magsaka. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
7: Barado nga sa pasa Bacolod City, gintinluan sa mga otoridad. Gintinluan sa mga katapos ng Bacolod City Engineer's Office Rapid Drainage Response Team, kaupad ang CEO Motor Pool Bacolod, ang isang kabarado nga sa pasa kilid sang Ceres North Terminal sa Barangay Bata, Bacolod City, Sabado nga adlaw, Hulyo 18. Payag sa Bacolod City Communications Office PIO sa ila social media page, base ini sa direktibang nagbaton gikan na kay Mayor Greg Sataya, nga hawanan ng sa paagod malikawan ang gulpiyad ng mga pagbaha sa oras ang mabasko nga pagbubo sang ulan. Nagpanumduman ang syudad sa lokal nga komunidad nga hindi maghaboy sang basura sa bisan diin lang agod hindi ini magtugas ang pagsupon sa mga drainage system.
6: DTX 500 Morning News.
7: Samtang barangay kagawad kagasawa patay sa sunog sa Tacloban. May balita si KK5 Roger Tilana.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Matawi ang isang barangay kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, barangay 107 Santa Elena, Tacloban City, bandang alas 6 ng umaga kahapon na Hulyo 19. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban, kararating lamang umano ng mag-asawa sa kanilang bahay bandang alas 4 ng madaling araw matapos dumalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Isa sa mga tinitingnang posibleng sanhi ng sunog ay ang pag-overheat ng circuit breaker. Gayunman, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog at ang kabuuhang halaga ng pinsalang idinulot nito. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Samtang lalaki patay matapos maglumpad sa overpass sa Bukidnon. May balita si KK5K Buscaina.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Patay ang isang lalaki matapos tumalon sa overpass. Ayon sa Maramag Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat hinggil sa pangyayari ng pagkitil sa sariling buhay sa Purok 19, Musuan, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Hindi naabutan ng PNP ang nasabing individual dahil agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital. Tumalon umano ang biktima mula sa overpass na may taas na 40 hanggang 50 talampakan. Naiwan pa ang kanyang tsinela sa lugar na pag-alaman na may depresyon ang hindi pinangalan ng individual. Wala namang nakitang foul play sa naganap na insidente.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: Sa dugang pa nga balitang regional, balay sa Antique, gintupok sang kalayo bangod sa gintanok nga mais. May balita si K5 Family Palanog.
2: DTX 500 Morning Newscast.
11: Gintupok sang kalayo ang isa ra ka balay nga himo sa light materials, ginabanta alas 7 sa aga, Hulyo 18, 2026, sa barangay Igbikal, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Fire Officer 1 Ronnie Bendolf Baat, Fire Arson Investigator kang BFP Hamtik, ang naging payag nga nagdaig kang nilaga nga maisang tagiya kang balay nga si alias Monico kag ginbili na dya bang nagbistahan ang linya kang andang tubig. Bangad ka dya wara na maradmadan kang tagiya nga may nabilintana nga gindaig sa anang darapugan kag naman anran lang nga nagrapta ang kalayo sa anang balay. Dugang pa ni Fire Officer 1 Baat nga nagakalayo pa ang balay kang anda dyan na abutan kag ginabanta last 7:35 naman sa aga kang gindeklarar nga fire out. Lagip sa mga nasunog ang mga gamitan sa salud kang balay, mga importante nga papeles, video kay machine, kag welding machine sa diin base sa BFP Operational Procedures Manual, nagdangat sa 90,000 pesos ang halit kang sunog, apang mahimo pa dyan nga magbago kung magbaol kang affidavit of loss ang tagiya. Sa talada, temporaryo nga nagauli sa balay kang anang bugto ang tagiya kang nasunog nga balay. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang Kampyon ni istasyon na K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Samtang lalaki nga nabaklan armas arestado sa Kalibua Clan. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: Lalaki sa ginpatigay ng Pibas Operations ang Provincial Intelligence Unit o kung PIU Aklan sa may Eastern Terminal F. Kempo Street, Kalibo. Ginkilala ang suspect kay alias Inday, 30 anyos kagresidente sa barangay Hugas, New Washington, nga nagkadto sa Kalibo para nga magtrabaho. Nabaklan sa mga otoridad ang suspect sang isa ka caliber 45 pistol kag magasin sini nga may 5 kabala, isa ka caliber 38 revolver nga loaded man sang 3 kabala. Sa ginpatigay ng body search, na recover halin sa iya ang buy-bust money nga nagalabot sa 18,000 pesos. Samtang hugot nga nagapamalibad ang suspect nga sa iya ang mga narecover nga armas. Sa karon, yara na sa lockup cells ang Kalibo PNP si alias Inday kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Nakilani. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: Nagabalor 22 milyones pesos ang ilegal nga petrolyo na kumpiskar sa Bataan. Walo arestado. May balita si K5 Eileen Sanchez.
13: Nasabak ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at iba pang law enforcement agencies ang tinatayang 22 milyong halaga ng ilegal na produktong petrolyo at inaresto ang 8 katao sa isinagawang anti-smuggling operation sa barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan, Kamakailan. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y ilegal na bentahan at paglilihis ng mga produktong petrolyo. 2 suspect ang unang naaresto sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng fuel nang walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Sa follow-up inspection, nadiskubre ang mga tanker truck at hindi autorisadong imbaka ng gasolina dahilan upang madakip pa ang 6 na iba. Nakumpiska ang mahigit 104 na litro ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker truck, electric pump at mga dokumentong binaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na operasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, patunay ang matugumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa economic sabotage at ilegal na kalakalan ng produktong petrolyo sa Central Luzon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
7: Sa dugang pa ang balitang regional Chinese national ng most wanted person sa Calabar Zone, arestado sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
14: Naarestado ang isang Chinese national na nakalista bilang most wanted person sa Region 4A o Calabar Zone sa Barangay Look, Dumaguete City noong Biyernes ng gabi, Hulyo 17, habang natagabumiyahe patungong Mindanao. Kinilala ng spokesperson ng Negros Oriental Police Service Office o Norpo na si Captain Stephen Jr. Polinar ang babaeng Chinese na si Alia C, 34 anyos. Inaresto siya sa pamagitan ng warrant na inilabas para sa robbery o pagnanakaw sa Article 294, Paragraph 5 na Revised Penal Code. Dagdag ni Polinar, papunta na sana sa daungan na Dumaguete ang suspect na sinasabing dati empleyado ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO upang sumakay ng isang fast boat patungong Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Sa ngayon, hindi pa natukoy ng mga otoridad kung gaano katagalan nirahan ang babae sa Dumaguete bago siya naaresto. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sisterhood agreement sa Rojas kag San Juan sa Capiz ginpirmahan na. May balita si K5 Roldan Villarreal.
2: DTX 500 Morning Newscast.
15: Formal na nga ginpirmahan ang sisterhood agreement sa tunga sa gobyerno sa siyudad sa Rojas kag San Juan City.
16: Sa mensahe ng Rojas City Mayor Ronnie Dadivas kag League of Cities of the Philippines President kag San Juan City Mayor Francis Zamora, mapabakod pang pagbinuligay sa mga programa sa duha ka syudad, kalakip na sa turismo, kultura, edukasyon, negosyo kag iban pang inisyatibo na makatag sang kaayuhan sa pumuluyo. Nagalaw man sa Dadivas kag Zamora nga ini nga kasugtanan na magabukas ang mas madamo pang oportunidad para sa pagpauswag sa ekonomiya, pagbayloanay sa mga best practices kag mas mapabakod ang relasyon sa tunga sang San Juan City kag Rojas City. Giniwat ang formal na pagsulot sa Sisterhood Agreement sa tunga sang duha ka syudad sa Dinguerra Civic Center adlaw sang Sabado, Hulyo 18. Ini ang ginsaksihan sa mga opisyal gikan sa duha ka syudad kag subungan mga pamulyo sa Rojas City na nagikan sa nagkalainlain nga sektor.
15: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
7: Sa dugang pa nga balitang regional distribution sa ayuda sa bawat barangay makikinabang program, ginpatigayon kadungan sang Liga Day 2026 sa Iloilo. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
2: GTX 500 Morning Newscast.
17: Patlas ang 1,721 ka mga barangay gikan sa probinsya sang Iloilo ang ilat checking ang nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. Inikaduan sa ginpatigayon ng Legal Day 2026, Domingo, Hulyo 19, sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Liga ng mga Barangay President, Amala Dibuque, ceremonial pa lamang ang ginpatigayon apang wala pa na-release ang pondo nga 200,000 1,000 pesos. Dugang pa sa tunggal nga malis lamang ang pondo kung matapos kag makompleto na sang barangay ang makinahanglanon ng mga dokumento. Ginpasalig naman sa natunggal nga posible na sa masunod nga semana ang matamat na makarelease ang pondo sa mga banwa na makatapos ng ilang mga dokumento. Nibaloan na ang 200,000 pesos ang pagatungaon sa duha. Ang 100,000 pesos ang para sa scholarship sang lima ka mga graduating students, samtang ang isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga proyekto sang barangay, kaangay sa pagpatukod sang solar street lights, pagbakal sa mga kinahanglanon sang barangay, kaangay sang generator, monoblock chair, kag iban pa.
18: Ika sa siyudad sang Iloilo, ini si KK5, Jenny Kauhunan, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa katapusan nga balitang regional, nagabalor 100,000 pesos nga ginapatian Shabu na kumpiskar sa Puerto Princesa, Palawan. Tatlo ka mga sospet sado, arestado. May balita si KK5 Gilbert Basso.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Arestado ang tatlong hinihilalang sangkot sa illegal na droga matapos ang sinagawang drug bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan Provincial Office. Katuwang ang Regional Police at Drug Enforcement Unit, City Police Drug Enforcement Unit, at ganun din ang Police Station 2 sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala mga naaresto na sina alias Ulo, 65 taong gulang, na tinuturing na high value target, kasama sina alias Derek, 28 anyos, at alias Dwight, 19 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang humigit-kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard value na 97,500 pesos, gayon din ang iba pang drug paraphernalia. Samantalang nahaharapan tatlo sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, kaugnay ng Section 26B ng Article 2 of Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang News National.
19: Balitang National.
7: Apat na rescue sa nasunog ng yate sa isla sang Cebulan. Nasunog ang isa ka yate sa kadagatan nga sakop sang banwa sang San Fernando, Cebuyan Island, probinsya sang Romblon, sadtong Domingo, Hulyo 19. Sunod sa Philippine Coast Guard ug PCG, gilayon nga nagresponder ang mga okon ang ilang mga rescue boats matapos magkabaton sang impormasyon nga may nakita nga barko nga nakaokon nagakalayo sa lugar. Pag-abot na dito nakita okon pag-abot sa lugar, dito na nakita nga gina-rescue sa mga mangingisda ang apat ka mga crew sang nasunog nga MY Jason. Sunod naman sa payag sang kapulisan ang yacht o kapitan sang yacht, nagbiya sila sa Subic Yacht Club sa syudad sang Olongapo sang nagligad nga Biyernes kag magapadulong sila kuntan sa Consolacion, Cebu. Apang paglabot sa isla sang Sibuyan, hinali na lang nasunog ang isa kabahin sang engine compartment sang yacht. Samtang Filipino chief engineer missing matapos ang drone strike sa barko sa Ukraine. Ginapangita sang isa ka pamilya ang ilahimata nga isa ka Filipino chief engineer matapos nga mabalita nga na missing kasunod sang pag-igo sang drone strike sa barko nga MV Star Venture nga yara sa Piv Daniil, Ukraine. Ginkilala ang Pinoy kay Jerry Bolo Consanin. Sunod sa iya pamilya, naglunta ng pagsigabong malapit sa cabin sang opisyal samtang yara siya sa sulod. Hilway naman nga nakahalin ang tanan niya nga mga kaupdanan nga crew apang siya ang nadula. Naibaluan nga naging limitado ang pagpatigayon sang full search and rescue operation bangod sa padayon nga pag-atake sa among lugar. Sa karon padayon ang investigasyon sa insidente kag wala pa sang opisyal nga report sa kaimtangan sa nasambit nga Pinoy. Samtang nagapangabay naman ang pamilya sini sang pagpangamuyo kag bulig sa pagpangita sa ilan nadula nga himata.
6: Balita International. International.
7: Para naman sa aton nga balitang international, siyam ka mga persona patay sa pagpangatake sang Ukraine sa Russia. Patay ang siyam ka individual matapos ang ginlunsar nga drone attack sa Ukraine sa Western Russia. Sunod sa report, isa ka warehouse ang pinakadako nga online retailer sa Asia suokon sa Russia ang naigo sa drone. Padayo naman karon nga ginabulong ang kapin 61 ka individual pilason o kon individual nga pilason matapos ang nagluntad nga pagpang-atake sa Ukraine. Magluwas diri mayara man sang 28 ka drones ang nabalabagan sa Russia.
1: Balitang Sports.
7: Para naman sa aton nga balitang sports, Spain kampiyon sa FIFA World Cup 2026. Matapos ang 16 ka tuig liwat nga nakuha sang Spain ng kampiyonato sa FIFA World Cup. Ginluto sang Spain ang defending champion nga Argentina subong nga aga Lunes Julio Viente. Natapos ang hampang pinaagi sa goal ni Ferran Torres sa ika-106 nga minutos sang pahampang. Uli nga nakuha sang Spain ang kampiyonato sa 2010 FIFA. Ini na ang kaduhang kampiyonato sang Spain sa pahampang. Liwat nga malantaw ang FIFA matapos ang 4 katuig.
1: Balitang Entertainment.
7: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Yazzy Pressman kag Luigi Villafuerte engaged na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
21: Engaged na sanday Pinay actress Yazzy Pressman kag Camarines Sur representative Luigi Villafuerte. Sa video nga ginpost ang aktres sang Sabado, ginpakita sini ang iyang sing-sing kaupod ang iyang nobyo. Our greatest adventure, suno sa caption sang aktres. Makita man sa mga video ang pagluhod ni Luigi. Agud nga pangayoon ang matamis nga oo ni Yazzy. Madumduman ni tatlo katuig ang mga ini nga magkarelasyon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500. ITC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
7: Presyo sa nagapanguna nga balaklon hindi magsaka. Ginpasiguro sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga hindi magsaka ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas sa pihak sa nagalala naman nga tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginkumpirmar ni Trade Secretary Cristina Roque nga wala pa sa mga manufacturer nga nag-file sang petisyon para sa price adjustments. Nagkakahulugan ini nga wala pa sa mga manufacturer nga nagahinyo sang pagpasaka sang presyo sang ilang mga produkto. Sini nga Martes o kung buwas nga adlaw sang Martes, madugangan na naman ang presyo sang gatong sa Pilipinas bilang epekto sang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Bangod sini may mga manufacturer nga nagapasaka sang presyo sang ilang mga produkto nga nagaapekto naman sa mga pigado ng mga konsumidor. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa nagka-K5 Eljon Castaño kag ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako si ka-K5 Zyro Vanalbay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift,
32: OT,
33: Breadwinner.
32: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
34: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
35: Let's go.
36: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
35: go with the flow.
36: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
35: Charmy!
31: Charmy, let's go with the flow.
37: Mal, kita mo bang nakikita ko?
38: Oo nga, kita

0: Ultimate Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM.
1: Ang aton sibong atak na alas 6:33 ng agang.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon! Stand by!
0: Foro de los Pueblos, People

0: Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryong tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga officials sa gobyerno,
2: sobra.
0: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya.
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang.
2: Ay kanami, karon lumpatan.
1: Oh, come on, people of the Philippines.
0: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga sa itong mga pinahanggang tagpalamati, welcome na sa aton palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Lunes na Lunes kay edisyon sa aton pagpangalagad subong nga aga, mga KK5, opdanay kita sa gihapon upon sa aton regular nga angkorman K5 Eljan Castaño. May ginasako-sako kami nga ginapreparar ni K5 Eljan tungod sa kadamo sa mga development, mga K5, may problema sa Middle East. Kagpapirti, hindi mo mapulongin si K5 Eljan. Argentina ang iya team ang nag-champion. Spain, nga bonano na ni aton. Nga ikaw to una sulod, ikaw to una sulod. Pierding Argentina, K5 Eljan. To pakantahi black one ay dato kadali lang to sa ato na nito pasiriti ko bla nang itan kay nagda champion ng ang Spain kag ang Argentina nag champion ng Spain itan.

0: Exactor ka mga utod tapos kinang Argentina ta, no? Actually, plastar na tonto ka ron, no? Grabe. At the end of the day, sa ato naman yung mga utod. Pinakimportante, nga tinagdalaog sila tawa yung hampang. May history ta na ka ron, ang bata nga giliguan mo, kay man na nag-participate si... paborito ko bala si Messi. Nag-participate siya sa program sang UNICEF about sa mga pigado nga kabataan.
1: Yes.
0: So ang na-raffle ang nanay bala sang isa sa mga football players, no? Nga Black American, no? And during the time si Messi is nagasugod sa iyang career sa patag sang football.
1: Grabe nga pang niya.
0: So ang isa sa mga ginabantayan dito, ining performance ang 18-year-old, imagine mo, 18 years after, sino magdahom-dahom?
1: Si Camille Yamal.
0: Si Camille Yamal, ang iyagin paliguan to promote the program of UNICEF 18 years ago is the same nga Camille Yamal nga iya sininkwentrohon sa championship sa Spain kag Argentina. Hindi mo lang mapakta, no?
1: Yamal is only 18.
0: Pero isa siya sa si pinakamayo nga player sa Spain.
1: Top player of Spain, he is the top striker ng Manog sila.
0: Correct.
1: Ang Manog, how old is Messi? He's 38.
0: Imagine mo, 18 years.
1: Si Otso kontra 28.
0: Si 19 years ago, si Lionel Messi, nangin part sa story, niya kung sanin na, kung whether you like it or not, amo ini subukan gina-chilling nila, hindi mo ginapakta ng panahon, no? Siguro it's because nga ining si Lionel Messi, nangin calendar boy sang UNICEF, upod ining picture sang nanay, no? Nga ginapaliguan nila ining si Kamal nga ginahambal mo. Why gid sila kabalo nga after 18 years, ining si Lamine, actually ang pangalan niya is Lamine Yamal, maging kompetisyon niya for the championship round.
1: Gabi nga bata, no? No fear yun mo. No fear nga bata.
0: Actually, nagwa na sila sa kalendaryo sang 2007. Kung tanahon mo ang kalendaryo sang UNICEF sang 2007, ang arad na nga cover is si Lamine Yamal. And Messi, nga during the time si Messi is only 20-year-old, no?
1: Grabe.
0: Nagpakigbato, nag-upod siya sa UNICEF Charity Calendar Photoshoot, gin-organize ang Catalan newspaper Diario Sport, no? Ang campaign upod ang Barcelona players with local families by pure chance si Messi, kung nung hinyo, siya pwede ma-post ka di, upod sa infant, lapsang parang, ang alam niya si Lamine Yamal, no? So si Messi, ginpaliguan niya man ni Kaki 5 Eric, no?
1: Grabe.
0: Samtang ginapaliguan niya si Lamine Yamal, bunya galito kasi nga magdako ka, bungguan na ito sa FIFA World Cup. After 20 years. Years.
1: 94 minutes sa regulation time, nag-extension lang sila Kaki 5 Eric dyan sa bang football, 90 minutes. 1994, kaysa depende na siya. Tapos, ang dead time, huwag ginakat ng stopwatch. Sige na siya. Pag abot sa regulation time, dugangan ka mo 10 minutes. Depende kung pila ka minuto tong ang break nyo. Up to the regulation time of 94 minutes, zero score.
0: Grabe.
1: 0-0.
0: Hasta sa ulihin nga.
1: Pag extension na ng bonus time, dito nakascore ang Espanya. Dito pala nakascore.
0: Grabe, last 3 ang kagahon, no? Ang panganay nila yan.
1: Grabe,
0: ang NGC ground, siguro, wala mo tao,
1: ang
0: eh, no?
1: Ang NGC, puno tao, kay palibre. Ang halos na nanay, hasta ang San Carlos, puno tao.
0: Grabe.
1: Pero this is one kind of an experience, mga K-5 mo, kung may experience yung taning ng mga World Cup lang, ng mga championship ng kagahon, sadya-sadya na K-5.
0: Grabe nga siya gitay, no? Pag ang football is one of the famous sports in the world. Masiling kita basketball, but you know,
1: no,
0: hindi makasarang ang basketball in terms of crowd sa patag sang football. Di kagapon niya ang migo ng taga France ginpierdi man sing England.
1: England. Oh,
0: pierdi man sila sa England.
1: Oh.
0: Ang score the same gapon, 2-1, ha? Ang ila sining score, no? So ang England 2-1 para naman sa France. Tiway gid sila gid na palad. By the way, sa atong makauturan, welcome. It's a beautiful Monday morning. Sa ato naman yung pagpalag sa karungan law, no? Kamusta ang aton mga palangga ng mga kauturan sa igan sa may bayon tunga sa Kaumahan? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilugan Provincia sa Negros Occidental at Akbanwa sa Bacolod. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, World. Kami gyapon rin yung Power Do every morning. Ako naman si K5L John Castaño. Of course, kaupunta si K5 Eric Tenerife. Well, kaki 5 Eric sa nagligad nga Sabado, no? Sabado sa aga, grabe atong schedule kay tik, no? Nang Sabado,
1: lupad ka.
0: Aga pala size ato na ta sa bread ko sakay, no? Then nag-activity, nag-attend kita birthday sa ginikanan ta at around 12 midnight. Napuli patay go ta nakadungka di last dos na sang aga. Sunday morning sa kagaho, okay. No? Is grabe gid ka lagba ang pilap. Kun way kagali migo would like, no? Hindi kagali ka sa kasaka dali-dali. Di ba mga pita kaya gadon ta karon dugid guys si Sir Tata Lo. Thank you so much kay Sir Tata Lo and to my parents birthday nila subong. Pero ang ila celebration gin parigayon sang Sabado sang gabi.
1: No? Ah, susupugi ha ang birthday. Grabe man ning parents ni Kay Pavel diyan. No, nanay kag tatay pareho ang birthday. Di sa isa kadlaw.
0: Pulo ka tuig ang gap.
1: Ang diferensya, kayo 10 years ang gap. Daw Argentina, kag Spain eh.
0: Daw mga mungin. Oh, grabe, no? Messi, kag Juan. Lamin niya mal, no?
1: Daw Argentina, kag Spain eh.
0: Daw mga mungin. Pero happy birthday sa akong ginikanan. Ano?
1: Happy birthday.
0: At least 80 na si tatay, ano 70 si nanay.
1: Ano nga yung titles to sa
0: ano tala ang title yung manggad nga gintipigan
1: sa pana
0: basta akong tatukrog ipamerika in tribute sa mga nanay, ginikanan tabla nga tana para to sa tanan nga ginikanan nga grabe ang sakripisyo sa kabataan nila no? Grabe kagahon pag-abot din ay napulo sa lakyan na lang natulog ng diretso diri sa opisina ta to sa aton nga makauto nga nagupod karong adlaw sa aton nga presentation ha kundi makabugabayan sa kalibutan, updated kamo kung anong kakalinabo sa inyo sa ding palangga nga lugar dari sa Negros,
1: yes.
0: Bacolod man o Negros Occidental, makita nyo kami ni K5 Eric sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5, kami harap pa isa, Negros Island Region, K5 Negros, no? And of course, sa YouTube channel, and kahapon, manami gito awarding sang tanan ng mga top sellers dito sa Norte nga bahay sa Sorga bahay sa probinsya
1: sa Inuban
0: ginpangunahan ina sang aton CEO nga si Dr. Ramil Uy kaupo ng team sang Sanoy Negros sa pampauna sa aton station manager K5 Jean Shatila. By the way, sa ato naman mga kauturan nga nagupod karong adlaw, no? Sa Negros, kung ari ka sa Northern Negros, ang aton signal ka sa gana 89.7. Kung ara ka naman sa Southern Negros, 102.9, no? Amo ni mga radio frequency nga inyo kita mabatian kahapon na matsoy ta sa Granada. Kasi hindi tala ka mumkita o. Kung ara na kami sa 101.5 FM. So, sa matsoy yan na naman, good morning. And of course, ha, sa atong mga utod, ano man ang ginihimog niyo subong adlaw kay kumo may ara kita kay 5 Eric no nga klase may opisina at masiban basi nga barikutot patana no yaman nga barikutot patana jam na pagbarangon do kamo jam na himos do kamo kag magpararigos adlaw undo jam. Kami gihapon rin yung Power Door every morning, K5 Eric and K5L John. Ring adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for the gift of another Monday. Salamat gid sa imo gugma, grasya kag pag-amuma sa amon tagsa gid ka adlaw. Ginoo, we pray for peace in the Middle East. Tani matapos ng inaway ka maghari, liwat ang kalinong sa tagsa kapungsod. Please, Lord, protect our OFWs and keep them safe wherever they are. Comfort their families and bring them home safely in your perfect time. Lord, bisan nagasaka ang preso sang langis, kagbadamo ang nagakabudlayan, remind us that you are our provider. Buligi kami nga hindi madulaan sang paglaom, kagihatag sa amon adlaw-adlaw ng mga kinahanglanon. Protect us today from accidents, sickness, disasters, and all harm. And guide our leaders with wisdom, bless our work, and let your peace fill in every home. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Kuya, ano ba yung gusto mo? Tanginan nyo ha.
1: Ano gusto mo?
2: Pare, sige na, nakaka-traffic tayo.
1: Ano gusto mo?
2: Sige na, nakaka-traffic
0: tayo. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo?
3: Ang inyong mabatian, grabbing altercation, traffic altercation. Kabalok-kabok kung sino itong babae, amot no si Mima Alicia. Si Mima Alicia is the blogger na gintiro o pod ang iya sa ding live-in partner. Samtang buot na sila nga magsunod sa ilang ginaistaran nga balay, gintiro hindi siya makadua ka beses sa ulo, nagtingwa pa hindi siya magpanlaga ka magpalagyo, pero ginlagas, hindi siya kagintpusangan. Pati ang iya live-in partner, ang gintiro, isa sa ginatanaw dari. Dua ka ang gulo ginatanaw, no? Ibang ginakulbaan ba si Sakyan Pamulitika? Because she is a political blogger. Number one nga kritiko sa mga Duterte, ining si Mima Alicia. Now, ang last vlog niya, ining party sa Senate bla. Okay. Kay sa Senado, ang iya vlog to nag-focus siya. Nga ako nung may pagkaon man Senado, nagpa-separate niya kiterer si BP Sara, no? Amo nang isa ka-vlog niya. Pero, after sa tong vlog niya, may nagwa man ining traffic altercation sa ding gasinggitanay sila sa dalanon. Siya tong babae. So, isa sa ginatanaw man diri, bangod ang nagtiro siya is riding in tandem, no? Duha sila sang live-in partner yung itiro mo, no? So amo na nga ginpabati naton ining isa ka video nga nakuha ta because may iban nga mga quarters kabalukati, political blogger mga Malaysiahan na, pero namiang ko lang sa kalibutan sa mga blogger mo ni. Ang mga pro Duterte nga mga blogger nga ibang at mga pro blogger nagsimpatiya gid, no? Ang iban man nga mga anti abia sa kay Mima Alicia nga mga vloggers, they really sympathize because it's all about justice, no? Kag ang iba niya grabe nga bash, bisan among nato na tabo, ginimo niya kanadawan ang comment about sa kamatayon ni Mima Alicia, no?
4: Ano siya, anti-Duterte?
3: Yes, political vlogger ni siya. Mm-hmm. Kag may pilak ka mga posts nga ginapakita nga kopod niya kanday Senator Antonio Trillanes. Mm-hmm. Kaupod niya ni President Bongbong Marcos.
4: Okay.
3: Kagkaupod niya kanday Senator Ping Lacson. Mm-hmm. So ang gawa niya, biyang content ang ulod sa kanya sa mga vlog, kalabanan sa ni pagpakamalaot sa mga Duterte, mga kakipay. Mm-hmm. So ang aton is, we want to balance everything, tugyana muna sa inyo, kahit yung kanya-kanyang mga grupo, may kanya-kanyang interpretasyon. Kaya mo niya, mong ginambal na mo ni kakipay, Beric. Mabalita lang kami, kay Drake, yung may maplastar lang, both sides, no? May isa ka angulo about politika angulo, may isa yang nagatanaw nga basi political, it's all about the road rage kay Kipaberik. Yes, kay grabe gid ang sigitanay.
4: Kay kun politika, ako di dali dugay na sa gintiro.
3: Oo. Kag natingan lang dito sa road rage ka to, gab ito sila gintiro mo, no? Kun road rage basi na dumot sa iya.
4: Oo, kag insunod sila.
3: Actually gab ina ato ya timprano pa. Tisin gani sa ibang kun road rage tani dito lang sa gipusangan tos dalan.
4: Mas no? Si Wai de la Armas mo. Si,
3: possibly, you know, no? So, mo nang isa kang ginatanaw karon.
4: Hindi ko katulog siya.
3: Kay, Timmy, what if karon ang ginatira mo to mga siga man?
4: No.
3: Atong, hindi po ka duway to, kung pati lawan tani ba?
4: Napagpulay sila bala nga, hindi ko tulog.
3: So, mo nang duwa ka mga bagay nga ginatanaw. So, that's why kabalo kami interpretasyon ng iban. Iban nagambal nga sakya naman ni Guru Basi kay iban. No? So, mo nang pinakadelikado. But at the end of the day, may mga development na nanungod siya kamatayon according sa reports ng police na tumod na nila ang mga person of interest.
4: At
3: no?
4: Mayo, kumira na.
3: Tihibaloon tani karon kay natabo, hindi mga ka-K5 nga kung saan na hana na tani itong mo, mapuli ang ining vlogger nga ini.
4: Oh.
3: And sangbot na tani nga buksan sing yung live party ng gate. Iba yung gate din ginaistara nila, ginaarkilahan lang nga balay.
4: Oh.
3: Samtang naglakat pa kanto, may nagabot nga gisundang guro sila sang riding.
4: Gimpos
3: angan gin sila nga duwa.
4: Yan yes, sure na nga ginsunod sila.
3: Sure gin jakay naka, why gin sila? Wala, kagway maguro ni mga armas, why duro gamot, tiro na lang dayon.
4: Duwa gin sila patay.
3: Ang isa ra pa sa ospital, kapag bato pa sa kamatayo, no? Pero critical man ang sitwasyon.
4: Ang bahay, ya, ng
3: patay gin on the spot. Kaya siya gin yung main target, siyang una gin tiro mo.
4: Tigapungko sa silakyan mo.
3: So, grabe, kagipay-berik. So, ang atondri is, tanong-tanong developments investigation, kag ang aton niya pang abayti. Likawan anay naton magpakamalaot sa mga tao nga muni kito patay naman sila marespeto lang sa patay. Okay, no?
4: Okay, no. Kag mabay antang investigasyon siguro sa pulis
3: ko yes. Lang. Amo na lang ang pinakaimportante. Mm-hmm. Hindi naton pagsakyan whatever butangan lamod pamulitika because mm-hmm. we don't really know, mm-hmm. no? Kung anong ara sa likod. Mm-hmm. Kag kun ano gid ang motibo sa kamatayon sa ninyo isa naman ka panawag siya is political blogger. Sa pagkabahin sa iban pang nagabaga kagbainit ka mga balita. Sa ato naman nga balita lokal sa matasang K5. Bo. Sa Libertad Public Market nga may mga porsyon galit dira nga basa kay may tubo man dagali nga gasa. Galik ang tubig.
4: Pus nga batalya.
3: Gapus nga batalya. No? Gapus nga batalya. Muna karoon na nga natutukan sa anong pagpangalagad sa matasang K5. Sa piyak kabahin, kick out.
4: Ha?
3: Amo nang panawagan sang Iloy ito sang Castigo sa sulod sang nay pag-u ka lang nagtanaw sang football abi mo ko lay man yang free kick sa kick out
4: paala i-corner na
3: kick out amo ining term nga ginagamit kag gusto matabo sa ginikanan sa tong isa ka minor di edad bla nga ging Castigo in front sang yung teacher.
4: Mm.
3: Kag sa iyang mga classmate, kung tarawin mo kay pabirik, delikado ni. Kaya nga, hindi lamang ini among unang kagayunan nga natabo ini mga ka K5, kundi this is the second time around na magiging kastigo sila. Respeto so, lang ita, kabay pa nga tutukan, hindi kami investigasyon man ang DepEd, hibaloon ta ko na nung pinakalites sa piyak, kabahin, wala, ano ayan yung mga measures sa pag-imuon sa bungsang PNP dugang to make sure, ha, kag ano nang atikang ginihimon lang para investigaran ang mga tao nga ara sa likod sa ning asun-asun nga security threat sa tatlo ka mga kilala nga bulutuan diri sa aton sa siyudad sa Bacolod.
4: Puro mga lagko ang mga universidad, no?
3: Doga sulod na sa pinsar. Ta kung mag-amuto nga sistema, it's more about sabotage compared sang sa aton tuon.
4: O, kag nga ang lagko nga eskwilahan.
3: Ipili, yes, Sinsko.
4: Sinsko,
3: Lazal. And then, you know. Puro gidamo tao.
4: Puro damo tao. Kag lagko eskwilahan.
3: So, o si Saon, tani ko kanil sino ang aras tani ko. Kaya pagtanaw, tani do synchronized black kay Pai Biarik, the well-planned. Amo nang mga gusto tangat hibaloon. Hindi yan nga may mga sabotures o may ara kanya kabataan nga may sakit sa buot niya ginapautwas Manila, ginasalikalain sa buot. Warning sa pila ka mga utod naton sa mga classmate nila nga nagabully sa ila. Ay, doon ko may bully mga Japon nga gakalinabo pati sa mga kolehiyo. Bawag delikado.
4: Talain. Ay, may ara eh.
3: Ay, hindi na malikawan niya. Kaglabaw sa rin ng grupo-grupo, blah. No? So, amo na nga ton nga tutukan karon sa aton nga pagparagad sa piyakwahin. I-check naman ang development. Kaya may mga polis man tagahimo man sang kawang gawa to sa Sagayo.
4: E dumayo?
3: Nami, kasing para pabatsyag nila ang kawang gawa para sa mga taga-Sagayo. Ma-commercial break tang kampiyon, tatlo kong triplets ka mo, blah. Kag puro pa kumukum laude sino ba hindi malipat may kapid man sila may harap man niya kapid mga lalaki puro man kum laude oras sa K5 News FM Philippines magka K5 Lasay 55 sa aga panahon na para mag DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa
4: standby
5: this time check is brought to you by Tanduay Light gaan ng may kasama this time check is brought to you by New Star it's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses have fun take it easy promo runs until December 31, 2026 EGLD reference number marketing-2026-0949 Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 News D3 Bio Health News D3 Bio
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio Ang D3 Bio Yung may VCO Ang VCO Yung may D3
7: Mabuti ka. Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Gaya pawasag ang ilaskin. Kung wasag ang ilaskin, dala na ang ilas protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa selula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
8: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
7: Correct. Wala makatapik.
8: Kasi paano? Inom lang ka D3 Bio.
7: Correct.
8: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3Bio, gali.
7: D3Bio.
8: Tungod kay ang D3Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than sining gituwag mga good bacteria.
7: Uy, kabalo siya magtanaw kung
8: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
9: Ginabuhi niya.
8: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3Bio.
10: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas,
9: mga butika. Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3Bio ka. So, ang D3Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So D3Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity na Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
7: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
8: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
9: Oh, masulod,
8: masulod ko da. Wala! Any time na yan. Guway na yan ang pabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa D3Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
7: Correct.
8: No? Tingkong palainom kaya D3Bio, ina tanan nga klase mga enveloped virus like COVID, kaya ya tunan. Amo nakasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3Bio.
11: D3Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3. Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So na,
20: problema, gid ako sa akong body odor.
21: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag, naghamis ka nagpote gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
26: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go!
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy!
28: Charmy, let's go with the flow.
33: Mal, kita mo bang nakikita ko?
34: Oo nga, kitang kita.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 KK5 News FM.
6: Parigil mga K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:09 sa aga. So, sa ato naman yung magkautunan ng nagupod ka ng adlaw sa nga presentation ka nami igunok kay Lunes Bong. Kundara, kamos ka bagkalan? Si Ma'am Rica, hangga pabalugid, ribatado.
7: Yes,
6: may libre subong nga konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dara sa Texas Street, Arroz Building. Lugar na ni Brad Paul Arroz kag ni Sister Mer Nabla.
7: Barangay 1 na, Texas.
6: Barangay 1? Ti, ang konsultasyon masugod alas 9, libre na.
7: Libre na.
6: Every Monday.
7: Free si Doc, charge ka Doc.
6: Hasta lang nagaling ala una sang hapon, no?
7: Kay Masaylo
6: siya. Masaylo. So, sa mga utod na tunda, no? Panigin ka mo ka-Wildas Bong. Kaya na, may ginlaing ginang nag-check up ka mo, no? Hindi ka mo mag-self-medicate kay Budlay na, no? Sa ato naman yung magkautunan, kundri ka mo sa may area sang Hinigaran, kanto kamo di sa GL Guangco building. Dara ang aton nya klinika de alternativo medicina and wellness center nga pani kamo kabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Kaya pondo labot sa langit naman yung sa mga tagidubaan to. Himalon ta to karon na balita kay ARPA, no? Maka-check ita sa ila ni Rovic para matutukan ta. On the other hand, karon may special kami nga balita. Gareklamo tagiya sa isa ka ilimnan kag kapihan. Ang CR ya do gidi mo na lang kuno nga do idea mo. Imagine nun, masulod sa CR, duwaya kasulod. Puro palalaki. Natigala siya lang, ang tinir sa CR, kung di ko manghihikam lang o whatever, himoon mo, pinakalawi, guru, 10 minutos. Ilayat ang 30, kang 42 minutos mo.
7: Ibigay nila CR doon sa sulod-sulod, no?
6: Oo. Ti, may CCTV galito. Ang purpose, guru, sa CCTV, makita kung gaano black mo ako. Ang nami, may lang ganit kayo, di sa sulod CR, gikwa, di lang sa itrana. Sa sulod, guru, delikado. Gareklamo sa kaisiling nga, ingatan, ingita ka mo yung kwarto nga, kantuan nyo, kagdra ka mo yung mapotwas, hindi kayang CR na mo nga mabuyon nyo na. So, kung sabagay, may punto man ang tagiya, no? Kay bangod nga, maloko naman ah. Tiyan mo lang ako nga itong ibaloon sa report ni K5 Berto Gakit sa ato naman nga pagpakalagad mga ka-K5. And later, 8 o'clock in the morning, yung kaupod na itong si Dr. Purnanda. May balawanta ko na no ang sitwasyon mga ka-K5. I-check ko na ba si K5 Wilson, standby ka son. Kicheck ka naman na karon. Unahon, taling matas ang K5 because this is our public service. Meantime, tutukan ta, no? Ipabati taliwat itan atong road rage gada tabo sa sining vlogger nga si Mima Alicia.
7: Okay.
6: No? So ipabati na ito kay paratis para mabalance na kaki Pabiyari. And then, ipabati itang last vlog niya, no? Unahon, tabi kaki Pabiyari, ang last vlog niya kaki Pabitad, iniblang mingalan, Pinas ngayon, iyan ni siya eh, no? Ang last vlog ni Mima Alicia, no? Doon naka-focus isa sa kay Senator Robin Padilla kaga kalinabo sa Senado. Amo nang pinaka-latest nga information nga aton nga nakuha. Ipabati ta ni and then para mabalansi ta kay karon gidaw ang iban is daw ginasakyan pa politika whatever. Yeah. So nga aton nga is i-balance ta last vlog versus sang isa ka road rage nga video footage.
7: Pero kilala lagi ni siya nga vlogger ha.
6: Kilala siya nga anti-Duterte vlogger.
7: Ah, okay.
6: Baling yaya vlog, pagpakabalaot kag mga issue vlog against the mga Duterte family. Damo niyan iya.
7: Okay.
6: So, ipabati na ton kag ipamitan, ining iya last vlog, and then atong last iyang road rage kira kita na ton. Kag ipamitan, please larga.
7: Narga bola itan.
6: Ay sa the board. Ah, amuning
7: amunisya. Oh.
6: Amunisya.
8: Tadi pa tabi kay stats. Tama ba ako kay Robin Padilla? Sorry Robin.
6: Ang tirahin na si
8: Ikaw
6: Robin.
8: Ikaw lang mo. Yung ads diyan sa Senado. Ikaw lang yung ads pampagulo. And maybe sooner baka meron na din diyang manggulo si Marcoleta. Bakit? Mga minamahal. Oh, according dito sa balita, Senator Rodante Marcoleta has no longer pneumonia. Oh, ang kailangan na lang sa kanya is i-record siya sa isolation. Oh, bagong balita to. Breaking news to, mga minamahal. Kung ngayon ang nangugulo si Robin, baka madagdagan na. Baka madagdag na si Marcoleta. Breaking news, Marcoleta has no pneumonia as previously diagnosed by PNPGH. Kakasuhan ng PNPGH doctor sa panlulokong ito, ihari kayo. Oh, aray mo! Pati doktor ng PNP na makakasuhan pa dahil kaya na eh. Kay Senator Rodante Marcoleta, mga minamahal. So ito yung pangalawang pag-uusapan natin. Mag-antay na tayo sa pangalawang bagyo. Dahil wala nang pneumonia, itong si Marcoleta, pipilitin talaga nitong gumaling.
6: Okay na, okay na, Dalatatan. That's how she delivers. Sige, vlog. Ang iya vlog, it's more about the political content. Galing, kaya ang iya focus, puro sa grupo, sa mga Duterte.
7: Ang nanotice ko si iya, daw hindi ka ni high-end, kaya ang iyang...
6: Hindi wala siya gamit masyado.
7: Ang
6: lapel kita mo gani ang iyang mga supporting video.
7: Ginamoy lang na. Tapos ang iyang editing
6: bagula ni guru nagsugod.
7: Oh, raw edit. Tapos ang background niya kita mo daw dingding lang daan ganin nga daw may agyan pa sang gintapikan ng mas kabinet. No? Oh, doka daan pa lang dingding. Tapos ang microphone ang iyang lapel microphone ng mga bratuhon nga lapel ba. Hindi kit siya maayo. So meaning ga gusto nang imo si Rel diyan gasugod-sugod pa lang ini siya. O galing ang na-notice ko maayo maghambal.
6: May karisma, may karisma.
7: Nayo siya may showmanship, may
6: actually, tura. Ang isa sa mga ginatan-aw diri kay according to report, nag-post siya sang content ang vlogger nga si Mima Alicia, isa ka adlaw antes ini siya gintumba. Kundi last vlog ya to. A day before siya ginpatay kay Kipa Eric. Ang iya nga pinakabugat nga allegation mo ni bakit nagpa-cater itong si Sara Duterte? Bakit? Amo hindi ba kaya nasisiyahan sa handog na pera ng taong bayan? Oh. Yung ginagastos yun din naman dyan, pera ng taong bayan eh. No? So, dugin biraya pa yung vice presidente, nga ako, ang i-allegasyon niya, ang i-allegasyon is nga ako no, nga may catering pa ang vice president sa iya mga...
7: Sa iya nga team.
6: Sa team.
7: Nagpa-cater siya lain.
6: Gusto iya bang basi may allergic to iya nga tao, basi may vegetarian or whatever, di tamang
7: hindi kaya ang guwa iya sina, private ito iya nga defense mo.
6: Tingiyaya, may kogalingon sa iyang pribado nga pagtatap sa ibang tao.
7: Hindi man gano'n ito kuhan cater kaya naging baklan gano'n ito take out, magdulungin. Ito 30 time na gano'n tao na.
6: Pila mo lang ang slakbilo.
7: Sige, may staff pa mo. So private, so
6: basi. Ang issue nga gina-raise niya, na ti nagagas. So niya kung inang kwarta nga gagawa pa bala nga, ti basi ano, may game pabangkot pa siya niyo. May kagin subscribe ni Bel Castor Casino. Sige nga, hindi nyo ba nagugustuhan yung pinapakain sa inyo? O baka meron kayong hidden agenda mo nang iambal? Ang iba niya ginatagaan nila meaning ini. Minsan giisip na tayo ng advance na magpadala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Bakit ninyo lasunin yung taong mag-imagine mo na mga tinagalang iba? Nakmudlay na. So, ari, ini ha, amuning last niya naging post, no? Luas kay Ruben Padilla, last niya naging post, actually. Before na tabo man ang pagtiro sa iya, may grabe pagiging gitana yung tabo sa dalan nun. Ari, pabati na ton, kakipay ba itan, atong road rage? Kag ibilin tas pumuyo sila na bala magbinag di Kipa Berica, no? So ipabati kag ipabitan ang road rage sa tabo. Ari.
9: Kuya, ano ba yung gusto mo?
6: Mima Alicia na.
9: Ano gusto mo?
10: Pare, sige na, nakatrapik tayo. Sige
9: ano
10: na.
9: Gusto mo?
10: Sige na, nakatrapik.
9: Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Takinan nyo ha.
6: Ano nga pizza to kang ipamitan? July, ano to tan? Ano nga be?
9: Ikaw kuya.
6: Babaw, oh. May pizza, may pizza, tanong ta. Road rage to, ginalina, no?
7: Kasi isang... Kasi sino ganin siguro ng mga black?
6: July 23.
9: Ano gusto mo?
6: Hindi nga July 23 to tanaw. Balik may July 13, bro.
9: Hindi nga. Ikaw, kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo?
7: Takinan nyo, ha? Ba yung mga mukha uson type?
6: Adugay na kaki 5, Eric. June 13 siya natabo.
7: June?
6: June 23, 2026 pa.
7: June 2026. 23.
6: July, a month after. More than a month.
7: Pwede na rin.
6: Eh, basi kung yung plano man maya there, why don't know. Ang pinakiportante, tugyan ta sa PNP. Kamu na bahala da. Ah. Ang aton na nga aging dalata ini. Because amuni, while we have the freedom to speak in front of the microphone or express our opinion or whatever, na respeto talaga tanan. No? Pero delikado. So kinanglan alagaan, tagit protectionan, taman ining privilege na ginatag sa aton to speak in front of the microphone. Mm-hmm. Nga mangin balance kag patas kita. Kag amo na perming panawagan tabla, do not shoot the messenger, no? Shoot the message. If ever kumayara sa ko, pile niyo kaso, saka inyo kaso, no? Tigani ka balok ang iba, ay we don't know kun ano gid ang madalom, pritugyan tanan sa kapulisan. So ang ato lang nga is we condone because ginakabig tanan maling mga vlogger nga daw part sa pamilya naton sa media industry kag ipaberik, no? Pero ang aton nga panawagan
7: amo ni. Ay, ilan na, kay limit mo.
6: Hindi, wisely regulation. Pag gusto lang sila, kung ano lang yung masulod spinsar nila, pag gusto silang bal.
7: Pinakatayog mo na yung mambal, nilaya.
6: Tanan?
7: Ya, yeah, kwan mo.
6: Why gidya?
7: Why, ha, wait na. Pwede kaya kambal ni time.
6: Grabe.
7: Sa aton, hindi ka may mga rules sabi nga ginasunod mo.
6: Because of the KBP standards. And of course, may harap tayo media
7: sa
6: ethics.
7: Sa istasyon may media
6: may
7: ethics.
6: May ethics. Tapos K-5, may harap tayo nga aton. Like, for example, si Saka Radio Station, they are being regulated by the internal policy that we
7: may
6: have.
7: May harap tayo ginasunod. Kaya hindi ka pwede ka muna. Pati pag suksok mo bayo, may harap na yung rules. Diyan si Ilaya, maskin.
6: Pag gusto lang sila yan. Ako na sila nga bala ng budaya, kumano ko mo. Ha? Importante yan, naka-broadcast.
7: Tapos nagagawa ng tiyog mo.
6: Mo lang ila. So, pa yung mga anggulo man da, about on si Hanay sa kwarta, Truga sa kwarta.
7: Tama, di may mga kwano, may mga
6: si bahala ng PNP na maghimo sa investigasyon. Oh,
7: galing kiti pulis na nabahala sina.
6: Tila na trabaho. Mm-hmm. Tanungunta ko na nung dangtan sina, no? Grabe. Yeah. Would like it. So, lesson learned. Nga kinanglan tagid nga hindi kita indispensable, eh, no? Because if we are in front of the microphone, it doesn't mean nga invincible ka na.
7: Kagaling kayo, son, pagkatapos, sabi, no? Son, pero hero ka na, for few kwarta.
6: Hindi, pero hero ka, pagkatapos, son, matapos mo, tagaan niya, corona.
7: Why na, eh?
6: Hindi may bata ka, nag-eskwila, sinong pa-eskwila, eh?
7: Tapos, bulak nga, dali maglaya. Why na?
6: Di pagkadula mo, pinakalawi, guro nga dumdum sa imo, isak bulan.
7: Why na, eh? Why na, eh? Why time notice, guro?
6: Ay, magli na.
7: Why na after one? Eh, matirbun niya ito. Tabog, baha ito ang kwan.
6: After 40 days, subong nagtahaw
7: na,
6: naman.
7: Na. Oh. Si John Lennon.
6: But si ganun sina, nga you will be part of the history naman
7: na.
6: Niya.
7: Ito na, blas, popular nga singin, tayo kini Rogers, blas, pagkilang matay na, why na ito, yeah. Tapos na yun.
6: Tiyan mo nang kabay pa, let us be responsible. We're not saying, no? Yeah. Para na, hindi lang man, guro, bisan sa ato, nandiyo in front of the microphone. Bisan sa guwa, guro, be responsible, eh.
7: Labi
6: na kung mga sensitive ng mga bagay. Alungan mo gigkay nga hindi tanan nga tao ya maka-accept na. May iba nyang mga tao yang matandog bugal ang siling natandog bugal ni kadto mo.
7: Hindi na ko mag-interest na DJ na lang ko.
6: Do ka kululbangan sa panahon. Nanutis mo kay Pabrik, no? Isa do, si EJ Lulo. Babalis ka na lang, tabi mo mo, Sir J. Lulo.
7: Ikaw diyo?
6: Ikaw sa amon, kay kami na lang to siya. Kay subong si Sir J. Lulo, namiyang ko siya, kay kombinasyon niya mo.
7: Oo.
6: May pagka-DJ, may pagka-komentarista. Double na niya.
7: May entertain
6: niya.
7: Why kay Jirili, why daw kay J. Lulo?
6: Si J. Lulo, ako dyan, si Rima, siya Jirili. J. Lulo, kuya.
7: Jirili, gusto lang Jirili ka. Ngayon, ako na oras, ga time check na Jirili.
6: Si J. Lulo, kuya. Ginagawan sa papel ni J. Lulo kung gabi
7: mo. Ako si J. Lulo, magplastar ito sa Mighty Shaving Limnon. Tag 20 minutos niya kay ang Mighty Shaving.
6: Hindi, actually, importante sa talan. Nga mensindihan mo gid. Kaya mo lang dapat. Importante is, may explain properly anong benefits kaya makuha nila.
7: Daw scientist siya.
6: Pero amula na.
7: Jirilo, Jirile, Bailo.
6: Nga pamati na siya permisa at ton every morning.
7: Yung tiki siya, sir, siya malang isa.
6: Kaya karoon siya, kada gabi, gambal naman siya na, mati ka mo pagkagay sa foreign issue. Pero hindi lang pagdalaam na si Jilulo, kaya kainay siya maglakat yung Jirile.
7: Kainay, no?
6: Sige, kainay. Balik na sa discussion, tapos seryoso kami ni Kakipay Berik. We should be very careful, no? Isa, we condemn, no? The act of killing.
7: Yes, yes.
6: And may justice prevail. Pero dapat halungan ginaton. No? Be responsible sa paggamit sang iri nga ginagamit naton sa
7: yes.
6: Kay man publiko nimo.
7: Publiko no? Ni.
6: Kag kun anong ginahambal naton, di ginapamatian sang tawo, it gonna be a make or break kay Pai Berik. So this time around sa ato naman yung pagpalagad. K5 Wilson, naka-standby na Noy. Dari kita sa ato naman, matas ang K5. Nagligad, nasulbar ta na tong problema angot sa nag-leak na tubo dito sa kilid sang SSS to?
7: Oo, nasulb na to.
6: Subong naman, mismo sa Libertad Public Market, nagasanaw ang dalan.
7: Ara naman.
6: I-part ini sa ato naman, matas ang K5. Kita mo ng matas ang K5.
7: Primoter! Ari naman kita, Primoter. May ari na.
6: Okay. Tanong ito ko diyan ng mga Primoter. Di basta nag-leak. I-check ta sa line number 1. Ari na ang ato sa mata sa K5. Kampiyon sa ato ng trada ba?
7: Bawa, pwede.
6: Go ahead, kay K5 Wilson. Check ta sa line number 1. Oh. Ara sumong siya sa...
7: Mayang tirada
6: yan. Ang gaulan? Basa o?
7: Gaulan.
6: Why, guru ka, gaulan, gurong tubo, nag-leak. K5 Wilson, good morning.
7: Dali lang. Ara pa, ginapastar pa kay gina Juan Mayo ang signal. Ang signal, subukan yung kagapon, sir, dyan, hindi Mayo, internet.
6: Kagapon, actually. Okay, mga compliances na mo niya. Want ka, picturean mo lang kagisend. Kaya hindi ka kabukas yung Facebook mo. Why ko na ganun mag-out kapon? Because hindi mo matandog Facebook mo. Kaya temporarily affected blow.
7: Something daw. Basta nag-lag siya.
6: Nag-lag. I-check ko ni Stab Arena, si K5 Wilson para sa aton matas ang K5. So on, please go ahead.
11: Kita daw dyan, kaysa Eric, ba may aga, pasensya, hindi kayo nagadula ang aton audio.
7: Morning,
6: so, sabi ko na lumos ka na sa tubig ng gawa sa karsada.
11: Yes. Patricia, may Mercedes. Ang venue kita daw dyan, kaysa Eric.
7: Mercedes.
11: To be specific, there is a my Libertad Public Market matapos, no?
6: Wapo sa mata sa G5, ba? Why gagawa, no, yaw? Si, ano, why gagawa si, ano? Go ahead ka, G5, ba? Okay.
7: Ara na.
6: Go ahead. Ara na.
11: Oh, napadulog kita diri no matapos magreklamo ang pila ka mga manugbaligya na
6: kusay. Oh, manugbaligya na mismo.
11: At madiri kita sa Johnny kita sa Eric kasi madugay na actually pandemic time pa kuno nila ini nga problema at agatubod diri nga tubig sa dalan kay sa Johnny kita sa Eric.
6: Di na siya gatubod kay abi ko nga ulan nga basa na simo.
11: Ay wala hindi ni ulan kita sa Johnny kita sa Eric. Kuan niya tubig ni halin sa ano sa gubao aron ginahugasan nila ni Sarah palapitan naton. Kita na dyan, kita na rin. Kari ang ilas, hindi nga gina-complain o kung gina-reklamo ng
6: nalubuta naman todo?
11: Ang iba di gani, nagakwa. Magamit man nila so far, kita na dyan, kati iba di nagakwa man gani.
6: Alam ko mahulog?
7: Still, napugas kamot nila, oh? Ano na siya? Dinahalin?
6: Ano na ginalinan sang tubig da?
11: Tuburan tawag nila di kaysa sa Jake Ferreira kay may tubo diri sa dalong nga nagaano nagatahos actually kun sakahan mo ni siya hindi pa mag-isa ka minuto gani masaka ni dayon ang tubig may video kita dira kung paano magtao bang linya diri sa tubig
6: abi
7: na siya tibasi kun kalog ng linya niya
6: basi ko kadako
7: sa linya okay dira gali sa may bagsakan dapit.
11: Hindi siya kalog. May sabi niyo, hindi siya kalog kaysa Godjan.
6: Why man lang naman report, Guru? Basi, kaki-5 Wilson, why man lang naman report sa at market in charge?
11: Kaysa Godjan, kaysa Derek, hindi lang gano'n sa market in charge.
7: Dalan, galing ni.
11: Basiwa, Primoto, isa ito nila interview si Mamo, kay Amoni sila ang nagreklamo, gituna, sa ano sa mga ahensya na ano tani nga pwede
6: makapulit. Tigabasa ano adlaw, garigma, kagipay berik, garigma.
7: Ay, huwag mo, inano naman.
11: Eric, ma'am. Ma'am, nareklamo niyo na nining tubig na dira nga nagatubod sa dalan, ma'am, no?
12: Nang direktay, sir, manina mo, gin, ano, nang ligat. Oo, nga, amunin nang gat tinubod, wa yung tat nga tubod ng tubig. Tambal ni sir, nang, ano, sir, Sir Eric,
7: Why could I, Wilson, labot, ah?
12: Sir Wilson, anam lang kung naliwat, kagi pangayuan lang sa, ano pala, para ma-actionan.
7: Duwa. Si Sir Eric, kagi si Sir Vincent, kinagreklamuhan niya. Ay, kalang ka ba ang life ni? Ano ko no, ang bal nila, kauyaya, manisila man? Ano ko no?
6: Ano ko no?
12: Ano ba? Kay naligad si nanay to din gin interview mo why to dito why sa subong ako ang gin to
6: di balaan mo gin why makantuan ka ba siwa kay why pa aro
7: oh no may aras prepaid na dapat eh
12: kay nanay ako
11: nakabal mo sa to sa ano na nakareklamo na sa siwa man to di why
12: gin oh kay naligad gin ano na dado gin kantuan na da kay kayuhon tapos gin sap nila
11: ano na picture naman sila picture tapos after pinakabulan mabalik.
12: Tapos daw pila na kabulan yung wala na
6: kanila. Wait, balikan.
12: Buho na natagali nila.
11: Oo, kurti abo mag-apol.

0: ang area kita to diyan kay Sir Derek, makita niya da kung ano kalapat ini ang ginalaptas ng tubig.
1: Oo, kagka delikado bala kay dasong ko may pilas kag isa manindakad. Kay kun wala ni gabasa, tinlo na taning tindahan tatulukon mo.
2: Oo.
1: Galamutak ko.
2: Di ano na lang naman?
0: Patihintihin, gani ang mga manugbakal, di kay Sir Valjean, kay Sir Eric, ang iba, ano gani, mga problema, hindi na magbakal sa inyo, kasi sa tubang, ginabasa.
3: Sa tubang daw, hindi na sila magtabok, di sa amon, kay tungod ang tubig, ari, hindi sa amon, yung saiga,
1: Ipanawagan na biyang basiwa promoter da para i- sigurado nga ka basiwa na basi kun iya niya ka kanal.
2: Basi iya sang kanal na siya.
1: Kanal na yan nang nagalik na siya ay kanal na o kon tubo ka tubig.
0: Iya gid ka basiwa ko naman.
3: Iya ko na sang basiwa Hambal Manila, iya sang basiwa.
0: Kaya na sakto na sila kanal ko.
3: Gin ano na nada nang liga dog in ano na dati nila nga kay uhon pero dog in sa Manila lipay na kami tuga iligad nga gin ano nila oo tapos nang ginbuho man lang tapos ginuntatan
2: daso naman ah
0: nagdredging goro kay sa dog
2: di daso naman usto na to nga naginbuho lang anay para magdalom-dalom lang damo-damo ang masupot ti ano na lang na sitwasyon da Wilson man amo lang na i-permi adlaw-adlaw nga tanan.
3: O adlaw-adlaw mo gid na di sir, why gid yun tapos ken nun ga init amo.
1: Pila na nakabulan na chay?
2: Na.
0: Pila nakatulan? Medyo pandemic ko hambal sa ko ni sir to lawig.
3: O lawig na tinuig na nga.
2: Ha? Ah, hindi gid mangrit ang tubig.
1: Abi ko ani kun sagsan ola gali kay hindi naman dugay ah. May duha ka tuig na chay?
3: Mga tuig na gid na di sir
1: ko. Ubang 1 year na kuno.
2: Mayo man na kay butang nila kabod anniversary. Butang na nga tubod anniversary, 50% discount sa okra, 20% discount sa talong, kag 100% discount kung hugasan sa kalog. Anniversary bonus, bala anniversary sale.
1: Anniversary sale.
2: We have 50% discount as we celebrate the Tubod anniversary in
1: hindi maaaras sila patindog sila maguna Tubod Festival.
2: Ano?
1: Kada anniversaryo ganyan may bonus Tubod. May aaras sila nga discount Tubod Festival.
2: Tubod Festival 50% discount on okra.
1: Akison papanawa gabi si nanay sa aton siyudad at the same time sa Basiwa Primotor.
0: Papanawagan.
3: Nagkapatwagan kami kali sa basiwa nga tani mak kay ano problema gid ang manok bakal kung kusa daw nahadlok magtapak sa siminto kay tungod nga ang tubig per day. Tapos kung kisa may nagakaladanlog man nga mga may edad na dito kaluluoy man bala kay tubig
1: tinsak to man
3: sa mga manok bakal kag siya nga nagabaligya man di sa Libertad. Sige, sir. Thank you again, sir.
0: So, amo na, kita dyan, ang isa rin, no, sa mga nag-reklamo. Actually, ang araw, ganun ko makita mo, kita dyan, kita Rico, ining area, hindi ni sa ulan, dira lang halin, tanang kita dyan, kita Rico.
1: Ika ba ipa, nga pagi sa nga programa, kag panatuntunan, ga sa liwat, in behalf to ni tita, kag sa tanan nga nagapaninda daw, ga panawagan kami sa Basiwa Prime Motor, nga kung may imo, bisitahan naman ng Libertad sa Mercedes Street.
2: Mercedes Street.
1: Kaabi kiwi. Amo nagligreason nga gabasa na pero bisan tigilin ito.
2: Oo.
1: Kay bangod sang tubig halin sa tubo. Husto gid ang baliro marduran. Eh husto nga baliki pa berik tuburan kaysa tubo galin mo tuburan. Aragay.
2: Jesus si Bodilimaw. Nya good morning Elric. Wilson. Kita anon yes, gidyan noy kadoga talbo-talbo ang tubig. Do kanami tanawon.
0: Oh, limpyo gani kay sa dagan
1: kay
2: Eric. Ah, gidugangan niya pagin.
1: Limpyo imo nga ko may pilas kada maliptos pero sa ano sitwasyon daw.
2: Ano ilig ba si kalog na?
0: Tagahan ta kani ba may kabo ba?
2: Abi bola mi abi kabo na. Kayo ha bala hindi man pagbabang di ang prime water basi hindi na iya sang prime water kanu.
1: Basi kanal ay ha.
2: Basi kanal.
1: Do lain tuyo mo kay Wilson do pasaga.
2: Tanawon ta bison kung ano kadugay son.
1: May kabo abi pasagay kita ramon ta kun di galing puswak.
2: Tanawon ta para mabalaan ta gid kay kabudlay magpabangon-bangon ah.
1: Budlay abi kun abi ay sa the board kamo ta nawon di bala kun di galing. Kita tala nang testigo sini kun di galing nagtubig.
2: Dire ta ni mabalaan. Kun gapuswak nga puti nga tinlo.
1: Actually, may arad na sa video si Wilson na yung nagpadala, di ba? Gapuswak din yung tubo. Pero sige lang. May...

0: pagita pa si Wilson kabo.
1: Dali lang. Ikagawa kini yung kabo. Tanoy kay managata na kay dali.
0: Ara.
1: Ariyo sa 50% discount man laring okra. Ang 25% discount man dala na ang
0: kuno. Sige son.
1: Saga. Hanot, saga.
2: Ano kada sig ni magsaka ang tubig
1: dire kay Arena.
0: Okay, Arena, ari actual ni nga makita nyo kun bala gatubod gid sa tubo.
1: Kun 50% discount sa okra, 30% discount sa kulite si Wilson nagasag-an na. Layo-layo ani pa rin ni magbalik noy. Tatlo.
0: Di ko pala nakit pa kanadan bo ang likod niya kuno kaga. Siyang birthday celebration niya.
1: Oh. Lima. Anom nga may dalang higko. Pito nga may dahon.
0: May mga tangkong pang dala, no?
1: Walo nga may tangkong. Siyam nga may tangkong. Walo nga may bato. Oh, ano na to, Wilson?
2: Ara
1: na sa ikaduse, sa ikapulo, nagmala ng tubi. Okay. Kuha ang ikaduse, Wilson. Kuha ang dahon.
0: Ara, kuha
1: na, oh. Ara na, oh.
2: Nakasaka na.
0: Why, hindi kita noon kung din siya gatahos?
2: Hindi ara sa dalong kay sa dalong sa dalong niya may buho pag isa mong so kinanglan kon kay ihon gin man nila
0: bakwa kuton pa nila under amo nang tunay ng underground kibling
1: kabalo ka tong gin kandos ni Wilson isag a amo tong gina suko mag bakal ka kadios
0: hindi a sabi ko ana gani amo tong gi kapiana mo ni Vincent ng liga di
1: do si ka katasa
0: ang sa gamay na, oh.
1: Dusi ka sa gatasa. Oh,
0: may nang hinaw ganito.
1: May kapang hinaw pa, ha? Iti pang hinaw dahi. Kaya ikaw sa mga kamot na pang hinaw ta. Maintain cleanliness. Pang hinaw sa dalan.
0: Wash your hands.
1: Good. Muna yung... Ay, ginawa mo yung ginanawa
0: na kamot. At yung stugid na gamal mo. Ulugasan sa patatas.
1: Tikag patatas. Ti okay na.
0: Ti sige so na. At least ipalabutan na. Kag basi nga pamati ba ng mga friends na ton. Mga amigo ta sa basi mga promoter. Araw-araw pa. Isang katuig din niya.
1: Ulugasan niya mo. Tiya mo na nga magbakal ka. Dali mo. Kanami sinyo kamuti. Kaya maghugas.
0: Binipisyal man gali. No?
1: Maghugas ka tinlo. Katinlo. Nga tinlo. Ibla kami di.
0: Eh basiwa mo lang ginaw gamit.
1: Nga basiwa. Ginablawan kami. Nga ako sa mga tubig puso. Ah. Kamudlay na iya. Nga tinig ka gas yan namin ko ako pasuwan ako.
0: Yan ang lalo, hindi pagkuntati kung hindi magmala. Payawan pala si Wilson niya sa gaw.
1: Kasi kasiyaman, no? Inaya ka mga kuhan.
0: Safe pang okra, no?
1: Safe na, dala na sa anniversary sale natin. Oh.
0: Si Gizon, ah. Thank you, Gizon.
2: So, ara kayo na doon, nakita nyo, nagbalik naman liwat saka ang tubig, no? So, amun na sa katasik.
1: Dito ka plano, kasman managana, no?
2: May linyag
0: yun. Tasigid niya to, mag-saka tubig kay Piberi. Kuhara naman, no? Manugbuta naman siya, oh.
1: Di may ka pang hugas. Di kayo may ka pang hugas yung kamuntay na display man mo.
0: Gani. Man na.
2: Sige kayo na dyan, ay padangat na lang ining reklamo sa nga mga manugbaligya at manugbakal din, no? Sa Basiwa Prime Water. Good gila.
0: Part lang sa public service ta.
2: Ang ila sininga problema diri sa Libertad Public Market kay Father Jan kay Father. So mo lang namin ato sininga balita no. Nga ginadulon sa inyo sa Kalwan sa
0: May. Hindi ta naman.
2: Father Jan report nato sa patron si K5 Vincent Coralde. Kani naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ka kalingawan sa Negros K5 News sa Fair.
1: Dali lang Wilson, dali lang. Ibalik ana kay Wilson na kamerato. Ang nanghugas nga bahay to kay narangin ang baligya yo isda. Ara sa likod mo, siya ginanghugas sa kalong. Ay, kalang naman gusto na namin.
0: Sino dagilis na itong reklamo?
1: Put-out na si Wilson.
0: Wilson, thank you, Gibson. Now, dali lang aton. Di naman ka muna mo, pwede bibihon kaya nga one year na nigali.
1: Oh.
0: Kung mga isa o duwax man, nasa mo daw ako basi. Isa na katuig, Basiwa Prime Water,
1: yes,
0: ining
1: yes.
0: Tubig, kag na-report naman ni sa inyo atensyon. Yes. So, pamangkot na ton. Pila pa ka, pila yan, kasintimos ang ginamutan tala sa leakage sa dakang ipabirik. Ha? Guru, ambot may tag-dos pisos na sa isang tuig siya na?
1: Sobray, nang anakaw.
0: So, kapanawagan kita sa Basiwa Prime Water. Basik kung kinanglan yung bisita na di mga sirs, please. No, ara sa Mercedes, no, ang address.
1: Oh.
0: Kaya kung kantuan ka mo, ay makamag-entertain sa Amon, do, ay makamag-interview sa Amon, no? Pero nga, Amon, ang ipanawagan sa inyo, at ipanan nyo rin, because while others are suffering, bangun ba sila supplies and tubig, you know, si Kanta man ngaliin ng tubig sa Libertad?
1: Isang nagligan, paligid padala, isang May panigliin padala sa ato ni El Presidente Ninet Marquez.
0: Ay, galing ka?
1: Galing kay Waikugid, Ma'am Ninet, Waikumatlopang Dan. Niya, isang nagligan, ko palang itala sa ng May pa.
0: Ay, galing ka? Di medyo masako-sako, no? Si El Presidente Ninet Marquez, Araman, no? amon yung pinaka-latest na sitwasyon na nakita natin. And kabay pataga na tension sa Basiwa. Number one, daw si kita tubig. Number two, ginabayaran man sa mga konsumidor ang mga tubig na nagkakausik.
1: Yes.
0: And nga ang hindi talagang pagtatapon, kay base pinagi sina, makabuling ta sa ibang area, nga ti hamakon mo, why ganis na supplies ng tubig kakipabiri? Tapos ginusikan talagang niya yung tubig na nga portion.
1: Sili ni Oliveral Gala. Nga, kundi anniversary ang balta kayo na. Nga, inaya ko mag-celebrate sila, hindi na anniversary.
0: Ano ko no?
1: Anniversary.
0: Anniversary?
1: Sorry.
0: Sorry, kaya why gapon mo, no? Nga, it's already 1 year anniversary, no?
1: Grabe si
0: anniversary, no? Insakto man. Sorry because why kami kabati sa inyo panawagan. Sorry nga why kami kabati sa inyo tingog, no? Ti siling ni Efren Reyes nga mapadala ko na DTX Beauty Soap, mabaligo ko na.
1: Oh, Ninet Marquez, oh. Kuna mo ina siya nga lugar kung manghugas ang mga vendors, amo nang sirbi nila abing daw sa lag-uban.
0: Bubon?
1: Bubon, no? Tiyo, nga dira na nagkakuha ang mga vendors, sir.
0: Ha?
1: So, pang hugas-hugas dira.
0: Tinda ko kamulig sa vendors, iba, kung may pagbakal tubig. Galing kang ginabakal, tagaling na, galing-galing, hugasan. Galing kang bakal sa utan, ha? Hugasan mo mang yapon, liwata.
1: Tuod man, no? Total na hugasan mo
0: man, liwata. Hugasan mo man ang yapon, liwata.
1: Singo naman, indahan ka. Dahil nga ako lang, daya, kinuha lang palihog ang...
0: Kaya dayara lang ako, kaya dolimpyo niyo.
1: Dolimpyo. Kaya duha man ang magbakal kasi dyan sa kamutib, la. Duha ng presyo. Nga, ano ang presyo gusto mo?
0: Ang nalimpyohan.
1: Ang nalimpyohan, o kung ang dalalunang. Nga, ang limpyo lang ako. Nga, okay, nang limpyo ka namin.
0: Kaya nang limpyo, ha? Dahil na pong ikwasang bubon ka ba siyo?
1: Kaya bugal, inibo lang gabang, gidaw.
0: Salamat, ha. Ti kabay pa, no? On a serious note, nagapanawagan kita sa Tagdobrahan sa Basiwa Prime Water. Isa na ni katuig, mga sirs. Ang pamangkot, taway ka mong ganibot sa Libertad Public Market kundi nyo makitan. San o pa ninyo ini pagahulagon? Ma-anibarsaryo pagidla kita o kung ma-anibarsory?
1: Argyos kita.
0: Diin, kulaton ta pa ni another 1 year para nga tutukan yun, eh?
1: Ti nakahulat gani ka mo.
0: Ti... Ang tingalan ko da, ang taga City Legal Office, ang kwanbla,
1: ang inspection?
0: Legal law, ano gani, enforcement unit, City Legal Enforcement Team.
1: Oh.
0: When yun na da makita, sir, so when yun naging report da yun sa chairman, sa committee, ta sa public utilities.
1: Or maybe or, na, kwan, the market supervisor.
0: The market supervisor, araw-araw, isa katuig na na da nga nagalik. Amo nang isa karison nga daw panawag siya na daw, kahigo tulukon do karigna abik siling nila
1: sang merkado
0: sa merkado kay basta-basa nga ni merkado rigna ginaya
1: basta-basa yan
0: protikon malala na tani kundi manami matyag sa mga manubakal ang napektuhan da ngara lapit sa basa hindi yung bakal tao sila kasi nalakadon to pre tubig da
1: si Montesano sir jan nga kita ko lang na sawsawan sa mga utan
0: kalain sa klase sa glaub kina sawsawan pa sa mga utan mo
1: kalain mo si
0: ayo.
1: Gasalig yung mga nga tinlongin bakal mo kay bunuhugasan. Tapos kita ka na magbligyan sa utan, ginawisik-wisik ka ni Natube. Hindi ba si ko na?
0: Kaya mo nang ginambalta, no?
1: Lain mo siya.
0: Si Halongi ka mo.
1: Sabad.
0: Si Mercedes Taboada, kapabati sa ato, no? Siya paano ko sa kanal?
1: At si Arigit, Arigit. Ling Ninet Marquez, oh. Gadala na na balding, imanser, tapos na nalimpyo ila utan. Sa simpleng ito, yaga pa nag-oob sila si Ril dyan.
0: Si Mercy Martisano nagambal niyang City Legal na sir kapag hinaman til.
1: Ay, kailang ka ba?
0: Subong di tayo batian sa Northern Negros. May problema lang dyan tayo signal ta. Pero mabalik man tayo dyan time, ano? Si Ani, adlaw-adlaw ko na kapaninda. Dugay na gina. Mag-agi ko da. Gin, ano na?
1: Gina? Gimang.
0: Gimang. Or rigna. Sige. Damo man na da. Garibot nga City Legal. Sige. Siyo ang ato niya punto mo. Kung nakita niyo na da, taniging report niyo na sa gobyerno sa syudad. Ta? The mark. Kwan, son, labot tabi market in charge. Sino market in charge sa Libertad? Mangkot tabi ko ay reaction ko na nung plano yan.
1: And this one, ginakadlaw talang mga K5.
0: Seryoso niya?
1: Involves our health.
0: Correct. Number one. Health bangod. Ang mga tao kaparindada, ang tiil nila bla, what if kung may mga pilas-pilas ka gamay?
1: Ga problema ta leptospirosis.
0: Leptospirosis. Because kabalo ka naman ako nara kaya sa merkado, no? Health reason, isa na.
1: Yes.
0: Second, ang atong tubig diya ang pag-tatap, takay ginakulang gani, iban siyang supply ka tubig, tapos nung sikan tato niya. Di ba? Ang practical side bla sina. Second, pila yan ka cubic sinang ginuusik na ka na tuig? Ha? Do you think yan 200 cubicles na?
1: Ay, hindi, sobra guri ka kadasi ko.
0: Pila yan niya kagatos niya ka cubico ang ginagas ginuusik kanta. Ti do you think gina minus na sa bill ta? Why eh gina add on? Ha?
1: Siyempre add on gina kay unaccounted water mo, unmetered.
0: Tiga panawagan ta. That's why, amo na nga doon, hindi na kami magbibibibi sa amo na yung aspeto. Kay 1 year nang lina, okay lang tali ko na isa lang mulan, kaya basing na ito, basing lang naman ito pang dan.
1: Damaintindihan.
0: Oh. Pero hindi, isa ka tuig na aro-aro pa, why ka may ikapaninda, taga basiwa pa rin mo taraw. Ang mga team nyo na, blang kapag si Ad Garzada, may manawagan kami sa inyo, aktuhin nyo bibay tomorrow, ni kaya nga, sobra naman na yung inyo, isa na tuig. Kabalo ka ang basiwa, do'y mangin sila gakir niya kay Pabiri, kung hindi na iya makayo, okay nga, ginabaydan taman mo. Pero kung ining mga no water revenue, ay ta ginabaydan, siguro doon mo, kay ganis lang ni boss, napakayon lang dahil, kay buhin pa na iya sa ilang kamo.
1: Hindi ka, actually, ang basiwa, why nadilabot kay operation, iya ginin ni Prime Motor?
0: Oo, si basiwa yan, it's more on administrative, babe.
1: Administrative lang siya.
0: Prime Motor, ginapanawagan ta kay Prime Motor. Ti, pero galing, araman sila da. Hindi lang ang nagboto tagani sa mga board of directors sa Basiwa kay sila ka-represent sa aton.
1: Miswildo.
0: Gaswildo sila ha. Wain lang gina, ampingan kung sa mga Bisaya pa.
1: Oo.
0: Ang among, hindi ba niya panumboy, ma'am, no? Gapanawagan lang. Mas kabalo niyo.
1: Hindi mo na pangakig.
0: Hindi mo na pangakig ha. Ang among na muni, gimbutang kabuda ang board of directors kaya para proteksyon niyan yung interes sa mga konsumidores. Ti karon hindi ba interes ka konsumidores na nagalik na da? Di ba mangkot na mo?
1: Si Langat niya, ti, para man nga makapanghugas. Kaya kagapon, nakita ka ni Wilson, no, tangkong naman na ginanaw-nawan.
0: Hingati ka, luoy mo na mga tawa, sila lulugasan.
1: Uy, lulugasan. Nga, okay man namin.
0: Kaya, panawag nila, no, public bubon.
1: Public bubon.
0: Public bubon. Pero hindi, ah. O na serious na, no, tamo ni. Gapilar kita, bugrabi, no, mapilar pa tayo.
1: Mapilar
0: kita. Gapil kita sa Basiwa, Board of Directors. You are the voice of the consumers in the city of Bacolod.
1: Ina, kung may voice.
0: Ha?
1: Girls mo nang iba.
0: Voiceless. Ay, paos gali, no? You are the voice of the consumers.
1: Yes.
0: Except kung paos ka mo, no?
1: Kagina, pag-appoint sa mga director sa Basiwa, ang very significant is because they are appointed by sector.
0: By sector. By sectoral representative.
1: Sectoral representative pa ka mo.
0: You are the voice of the cross-sectional, ha?
1: Cross-section,
0: members of the society.
1: Oh, correct na, correct
0: ang guwasi na, you're coming from all walks of life.
1: Correct.
0: But, you know, the voice, basi kung paos, ang muna nga wala tingog, or may sore throat.
1: Isa pa na.
0: Ah, hindi tingog lang na niya nga ito. Ang seryoso, ang seryoso nga punto mo ni,
1: correct na, kayo, may tingog,
0: kunara ka muda, ginasweldo, nagabaton ka mong isang sweldo because kamo ang board of directors representing the different sectors of the society sa Bacolod. Karon ining society sa mga vendors ta, gabasa ng dalan. Sino sina ang ilibit sa ilang concern dito sa Prime Motor? Dapat pabala publiko. Kaya kung kamo nga nakabalusin, hindi pwede nga kamo mismo ang makuhit sa ilahop.
1: Kaya kung ang publiko, pag magkanto sa Prime Motor, si Wilson nga ito ay magina sa pakto.
0: Eh, may mikropon na gina.
1: May mikropon pa lang kadala.
0: Oo, tiyo, mas more kung 3 seconds na, ibero magkanto to.
1: Nga, haman o ka? May ma-charge?
0: Ibay gali na.
1: Ibay. Ano ba ma-charge?
0: Ay, dali-dali mo lang mo man ang pagbutang sa ibay station, at charging station.
1: Sadi na.
0: Tiyo, may ordinance, sana mo, gina-workout na mo. By the way, other countries are already talking about autonomous driverless bus. Kitaya, ahaw sa leak sa tubig, hindi pa maaksyonan. Pathetic. Grabe si Simon.
1: Ang terms niya, may nabati ako ni Vermeer. Very pathetic.
0: Pathetic.
1: Very pathetic.
0: Hindi pwede nga daw, the British, aming accent.
1: Very pathetic.
0: Oh my God! Oh my God! It's pathetic!
1: It's pathetic!
0: Hindi naman mga British, amo na sila yung permeo. Ang ilaksay dyan ang video, the UA, siya mo lang pamatian niya, kaya mo ginasilaya mo. No!
1: Nga, kung na may mga California, may mga Fort Myers naman niya, si kay Mami Esperanza, yan Julia. Nga, reminder only from K5.
0: Pero, on a serious note, we are talking about public service. Yes. These are public utilities nga nagabayad sa mga no water revenue are the people, the consumers. It's very unfair.
1: Public concern, public safety concern.
0: Ang ginistoryante, hindi lamang sa no water revenue. We are talking about health
1: sa tao.
0: Kahit ko ng mga tao may pilas-pilas da, manindahan sila, wala na sila choice. Kaya, for example, among napangabuyan mo, maninda kang gintermi, kaya bulubaligya ka utanto sa ibang pwesto. No? Tapos, maubog kayo mo niya sa tubig na kontaminado, panawag tana. Correct. We don't know kung di nagaling ng contamination sina.
1: Correct.
0: Halin sa igo sa Imbornal, oh. Halin sa ihi, kaydo, ilaga, ipis, etc. Nga amo ini ang nagadalasang leptospirosis.
1: Tapos yung maligya man ang utang na dragi na hugasan, kalahin, no?
0: Tinagapanawagan kita. I hope matagaan niya tension because, you know, ini nga butang kung mang isap lang mulan do okay pa lang tani mipos-ipos tani. No? Okay. Oh, hindi ganyan okay. Oh, isako ka mo. Mm. Pero isa na niya katuig. Ang ambal sa tao, mga tinuig na, tigano ka mo, daway ka mo yung galabay na. Tanya nga, kung bala mo lang ni Kakipabirik, I am an employee of Basiwa Promoter.
1: Okay.
0: Makanto ko sa libertad.
1: Manindahan ka.
0: Manindahan ko. Dapat may care ka sa company mo. Ambalo mo nga, sir. Ang tubo, tubala naton. Amog itong nagalik, bisitahin yung tubi. Hindi mo nahulaton kay Kumo, Gasigi, Kalanda Esweldo, Kinsi, 30, huwag ka na yalapot, bisan magyan mo na na, di ba?
1: Ambalong ka man din sa share mo. Psst, ba mo.
0: Ha?
1: Ba mo.
0: Ipos ka lang da.
1: Ipos lang da. Ito ka, bagay, hero ka.
0: No? Tuga panawagan ta sa Basiwa Promoter. We are not heroes, Nikki Five, Eric B. Why kami aga pa hero-hero?
1: Why? Ha? Mudlay siya na.
0: Ang amon niya is, mudlay na. Ang amon lang niya is, gapabalo kami sa inyo.
1: Oh, reminder lang ah.
0: Nga, why gig ka mo yung gobra sa
1: Abi ko reminder lang niya
0: to. Kaya kung kinubra nila, kung di ba tani wala buta.
1: Abi, na-remind na sila.
0: Ha?
1: Na-remind.
0: Kina-remind ko sila, kaway gina kinubra-ubra nila.
1: Hindi, akag... You know, I think I saw a cycle here, Sir Erjan.
0: Anong cycle?
1: Ang Lacson Street, tinuig naman to.
0: So, dapat tuigan, anay, antes baktuhan. Are you telling me that we need to wait for another year before it will be taken action?
1: Yes, because that's what we are.
0: Ha?
1: Time-tested.
0: Oh, so.
1: Very resilient. Time-tested.
0: Bago na subong ang ngalan. Siling ni Oliver Alcala, bored. I'm bored. I'm very bored.
1: Si of directors. Si Palay ni. Pero tingin niya si Brad.
0: Ang mga tuntun ang natagpo naman. Why kami labot na? Gabasa na kami sa ilang akwan. Of directors. Hasta, naglain, no? No?
1: Naglain.
0: So,
1: Ano na naman?
0: Amo ng pinaka-grabby sa mong mga kakipag. Ari ang na pinaka-latest. If this is a super city, our markets and establishments should be supermarkets. No? Super establishments. So, isa na kabagay. Oh. So, huwag ka mag-o yun sa direksyon. No? Kakipay Berik, hindi tayo manggani kinanglan kita ni kung ginaobra nilang ilobligasyon.
1: Gusto na, gusto na.
0: Ano pa bing ibalita ni K5 News FM? We are not here para pagitaan lang yung problema si Basiwa Promoter.
1: Hindi ginaya mo lang.
0: Hindi niya. Ito ang obligasyon. But because out of frustration, sang publiko, ang pinaka last recourse nila is K5 News FM.
1: Correct. Dalangpan ka. Kadalaga
0: wala na. Ka. Because, kaya kung naaktuhan yun na, hindi na naman na sila magpabalo di sa amon.
1: Mo na.
0: So, nagapalawagan kita. Tanong mo na, balikan ta naman bas guro kay Pamela. Kaysa na ni Katuig, adlawon ta na balik.
1: Siya ko, siya ko.
0: Tinga, isa na Katuig.
1: Wilson, magbalik ka buwas. Labyalan di anay sa may isa ta di ka balde sa guardhouse.
0: Balunan, magiging balde.
1: Baluna lang balde, son.
0: Dasa masadok ta to?
1: Oo, oh, ito.
0: Para mabalan ta kung ka nasing mabutang sa kabalde.
1: Isa kabalde naman.
0: So, Promoter, no? We are calling your attention in a very cordial manner. Nga kung mahimo, aktuhan nyo ni. Ang isa katuig, hindi pa na enough para sa inyo kung mag-akto ka mo. Because hindi niya dapat kalabot sa katuig. Number one, galibot pa ng mga tao nyo. Araw-araw pa, tani ko may nagabasa sa karsada, ang number one niya concern nyo, dapat ang concern nyo per me is leakage. Hindi kay ang ilaya concern per me, ang ulikta lang pila per me, nukot. Nukot, why nilang tanaw servisyo.
1: Dindi makuha sa pinsar ko kay Pebel dyan. Ihugasan mo ang tangkong, i-dip mo to si anay. Dahi priska ni, dahi huga, basa, basa pa. Tinlo niya blang amon, hindi niya nagaling sa kalob.
0: Sa Basiwa niya nga, oh, brain water na eh.
1: Water, kinanginahulag. Niya kaginiba niya nga mga tangkong dito sa unahan niyo. Sa kalob niya nilagin pangguha. Ang amon niya, cultured niya.
0: Ang amon ni Kagipayb, Eric, sa Kipayb News FM. Ha? Amo ni siya ang reason mo public service. Actually, ang maging gusto ni Dr. Ramil Oing that we'll have a public service. Through this, without any ill intention, no? or panawag ta sina ano ganin ang isa ka kay K5 Eric, no? Para in bad faith, no, no bad faith at
1: no
0: all.
1: No bad faith at no. all.
0: In good intention nga masulbar ta, no? We kabalo ka ang basta may problema, ang gusto naton isolusyon. We don't want to be part of the problem, we want to be part of the solution. So that's why ang pumuluyo bangod solusyon ang ginapangita, natak-an na sila hulat sa inyo kay na-report naman galini nila sa inyo sang kapin isa na katuig.
1: Na-report na, naghulat na, gintanaw nyo man.
0: Napicturan na.
1: Napicturan na, ginkutkutan pa, ginpadako-dakuan pa.
0: Ti, anong pabangkot? Sinasano nyo pa na balikon? Wala pa, G. Wala pa ba si job order?
1: Siya pa na. Basi pa lang.
0: Nisi yung wife pa man na mo ang job order. So, kapanawagan ta, no? By tomorrow, mabalik kami, no? Di ta ni makita kung ang Basiwa Primoter ga akto sa pamulyo o kung wala. Because, number one, ini nga problema, nagadala sa problema sa kayong lawas, ga problema sa usik sa tubig, kag ginapulihan natun bayad ang mga usik sa tubig nga wala man natun makonsumo.
1: Correct.
0: It would be very unfair for us. While others are suffering sa loose pressure of water supply, and then, dirigali sa libertad, ginausikan lang natun yung tubig. Panahon na ni para mag-inom naman kita sang D3 Bayo, ha? Para hindi malipatan sa Basiwa nga may gubato nga tubo sa Libertad Public Market. Ang D3 Bayo, kampiyon sa ilan at kagtrangkaso. Ha? Ang oras, alas 7:55 sa aga.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika epektibo. DTX 500.
4: So damo pa actually sang mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpiosi. Unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may tisika, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
5: Ang namiyan ko, Sir GP, sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C, inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang, pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya, yung malang taon niya, do 40 ka lang. Do ka nami lang ng taon. Nga, ginapahubi niya ang imo nga mga selula. So kung hubi ang selula, mayang function, hindi dali magguba ang organ. Kung hubi ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nagainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imulawas. Amo na rason nga nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang kuan ang DTX 500 kag Mighty C.
6: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
7: Damo sa buong hubin pa pero ang ilang matablang dulo na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
5: Amo nang wala na balaadok sam nga ang pinaka the best nga ang ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
7: Oh, antioxidants
4: like natawa bladok sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
5: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
7: Oh, bayabas mga green nga mga
5: pagkaon.
7: Pagkaon, no?
5: Rich in kamuti.
7: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
4: Para kompleto.
7: Siyempre, expose ka sa cellphone mo. Computers. Tapos, aso, kung bulad ka sa init kita, adlaw. Di, ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So, DTX sa 500, kagmighty C or pure C, makabuligid.
4: Sige. Sir Boy?
8: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot gid ang mga cells ta sa ila lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang, why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na gina-island for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pulaw pala stress, mag DTX 500 na.
5: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
8: Mga palakig da, mag-DTX 500, no?
4: Sige. So, kadamo sa benefit nga matag sa combination sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
3: Ang Physio
6: yung may D3.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
6: kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
6: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
6: Nga isa ka sahi nga brain food.
3: Gagandin luman sa aton uto.
6: Rason
3: nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Bio at lawaglaw.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
6: Mabaka nga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka
3: sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, iditaman katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
3: sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
15: DDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
15: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.